0: or mag-rupture.
1: Mm. Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kapag palanakit sa mga joints.
0: Di lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
1: Oy.
0: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Oh. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
1: Baom nang budlay?
0: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
2: TGX 500. Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: ikaw ba na
2: ang may diabetes?
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: kag kontrolar
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: asal rigal
3: epektibo.
2: DTX 500
1: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
0: Actually, mabudla yung pag-determinar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag MITC. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag MITC para malikaw ka sa mga amuni nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
2: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500
3: health alert with

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panis Street.

0: more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fun, solid kabon.
2: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
3: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
4: OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gid ang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problem, magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Superman for Men.
13: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
11: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo,
15: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo,
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman,
15: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo nga tayo,
15: happy kanuna.
11: DTX 500
15: Masaligan
11: Epektibo
15: DTX 500.
16: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang.
15: D3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio. Ang D3.
17: Yung may BCO.
15: Ang BCO.
17: Yung may D3.
15: D3 Bio. With BCO.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio. Ang D3.
17: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
17: Yung may D3.
15: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
19: Paulit-ulit na lang ang ulam.
20: Pongshi!
19: Angeline?
20: Try Star Nutrimeats ulam with real meat.
19: Grabe,

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa mitisarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya-rap!
2: D3Bio! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3Bio sa akon matapos ang

0: bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may bisyo. Ang bisyo. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tayo.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: DTX 500.
5: Para sa mga miyembro ng PhilHealth, turiing mabuti ang inyong bayarin sa ospital bago kayo ma-discharge.
6: Tiyaking na ibawas ang inyong benepisyong PhilHealth mula sa kabuuang bayarin.
5: At kung pasok kayo sa no balance billing policy, wala na kayong dapat bayaran pa higit sa sagot ng PhilHealth.
7: Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin ng tama. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa area code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mighty C. Alkaline nga Vitamin C.
11: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
12: Kapoy.
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Mighty C. Alkaline nga Vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagkita ko makabatsyag pang sakit.
8: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
16: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
19: Good news!
18: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
17: Libre!
18: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasumpay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
23: Tigasin!
24: Tigalapa!
23: Tigasay!
24: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
24: Supplement for men!
23: Cortez!
24: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
1: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
3: Para sa matino na dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw pala
4: ang may diabetes.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
3: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
3: Yung may D3.
4: Makakas mga butika.
3: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
3: Yung may D3.
4: Makakas mga butika.
3: D3 Bio with PCO.
26: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
3: Yung may D3.
4: Makakas mga butika.
3: D3 Bio.
27: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
3: Yung may D3.
4: Makakas mga butika.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Para mismo!
4: DDX 500!
28: K5! News FM!
29: K5!
28: News FM! Championing the lives of the Filipino!
30: Wow! May kumso!
31: Bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
32: Oras sa Foro de los Pueblos program, alas 8:21 sa aga. Sa ito sila pagpangalagad mga ka-K5, diri lang sa K5 News FM Iloilo, 88.7. Kaupon niyo sa giyapon ka-K5 Ray Espeha Umalay.
33: Kaga K5 Christian Hagurin.
32: Sa aton sini mga ka K5 counter report ni ka K5 Karen Barilla, sa aton sini mga pinanggag mga tag para follow up na tonto sa natabo mga ka K5 no nga incident kun na natabo nga krimen no sa Banwasang Uton kun sa diin sa aton sini mga ka K5 isa ka bata ang dulaan gid sa kabuhi tungod gid lamang sa sining natabo no nga ginobra sa iya sa sini mismo nga Eloy sa aton sini nga mga ka K5 anong latest sa development kag follow up sini with ka K5 Karen Badilla sa report. Ka K5 Karen, standby.
28: K5 News FM Iloilo Live Report.
32: K5 Karen.
34: K5 Ray, sa subong ginaway pa diri sang ang decision ang family, especially ang amay ni K5 Ray, kung ma-file sila sang case against ni sa Eloy no nga nagulgol sa liog sang iya 11 anyos nga bata nga babayi kahapon ini na nga adlaw na tabo K5 Ray diri sa may barangay Kabanbanan sa Banwasang Uton. According diri sa kay Kapitan Jerry Hinyosa sa nasambitan nga barangay K5 Ray, ginpahayag sini nga kahapon posible alauna or alas dos ni natabo ang krimen K5 Ray no diri mismo sa balay sang Mag-Iloy sa may barangay Kabanbanan. Kung mahibaluan K5 Ray ang ining ilang nga balay kung facing ka pagadto sa Tigbawan diri na di sa right side kilid lang gid sang dal K5 Ray ang ila ni nga puloyan balik compound ini siya ang ining area kung sa diin sa left side amo ina ang balay sang ugangan sang babayi or di gani nanay sang iyang bana K5 Ray, no? Then sa right side nga taas or bang sa babaw amo naman na ang iya ka mag-iloy K5 Ray. According diri sa kay Cap Hinyosa, kahapon ang nabilin dito sa balay amo ini ang iloy kag ang 11 anyos nga biktima, while dito sa pihak iya nga ano itawag nga sister-in-law kag ugangan K5 Ray kag K5 Christian, no? Pero sang amo tong time di mga ginabanta mga pasado alas 2 ang nagabubo diri ang ulan sa Banwasang Uton kag wala sa may nabatian nga singgit or hibi abi ang ining tiya kag ang lula K5 Ray dito sa pihak ng balay. Pero antes sina ang nabatian lang gid nila ya nga ginapatulog sang iloy ang ining 11 anyos nga bata nga babayi K5 Ray kag K5 Christian. Kaysa ang amuto nga time ang ining ila nga ang ining amay K5 Ray kag K5 Christian ara sa takas nagapananom kay nagano ni siya farmer ini siya K5 Ray kag K5 Christian. Pero dati ni siya nga nagaubra sa isa ka ospital pero subong naga-focus ni siya sa ila yang natalamnan K5 Ray.
32: Okay.
34: So pagkagabi dito na lang na tukiban sang amay nga wala na or patay na ang iya nga bata pagsulod niya dito sa ilang balay. Pero pag open niya ni sang pertahan wala ang iya nga asawa malinong natingala ini siya una nga tiway may nagsugata sa iya. So amo to sa pagbukas niya sang pertahan sa babaw dito nagbungad sa iya K5 Ray kay K5 Christian nga ang bata niya nagahilig daon na sa salog dito sa may babaw kag nagapaligo sang kaugalingon nga dugo K5 Ray, no? Di sa subong ang ing pamilya diri gin gatuan taman pero nagpamalipad pa sila.
32: Karen, karuhon ta lang, di ba? Pagabot sang amay, nakita ya bata yang nagaduguon sa salog. Ginpangita yang asawa ya dayon?
34: Yes, ginpangita ya. Yeah.
32: Okay, di nang asawa nagkadto sa PlayStation.
34: Wala, bali ang information diri nga nakuha naton nga ang ining babayi nagadto sa balay nila sa isa man ka probinsya ka banwa diri sa probinsya sang Iloilo pero part sang 4th district.
32: Okay, pagkadto ya, nagkadto siya dito, may information kita kung pag-abot niya dito sa balay nila, gintuad ya, ginsugid ya nga gimpatay ang yabata.
34: Negative K5 Ray.
32: So wala idea ang pamilya.
34: Yes, ulihin na lang gid.
32: So paano na balaan? Paano na to na establish sa pulis nga ang nagpatay is ang nanay gid mismo.
34: Sanggin ano na ni K5 Ray, no? Sanggin communicate na ni sang amay kung ara dito ang iloy sa ilang balay dito sa may 4th district.
32: Okay, tapos
34: pero sa subong ang ginapa-verify tapa ni kung na, ano na itawag na kuha na ni isang kapulisan ta ang ining nanay kagabi pa lang K5 Ray.
32: Okay, sige. So how about ang bana? Ano ano nung take ya sini kati isgay sa hanon lang ni nga bata nila ka K5 Karen babae pa eh, no? Can for sure guys kuila pa rin. Anong take ya sini sa asawa? Ano? Pasensya ho na lang. Anong iya sini nga ano? Nga saya anong iya sini nga stand subong?
34: Sa initial nga information diri nga nabato naton K5 Ray aduway pa ni sang decision gid ang bana kay ti sa subong ang ginahikot niya ni ang bangkay sang iyang bata K5 Ray.
2: Na K5 Karen na pamangkot ko nakahambal ikaw nga gina ang last nila nga nabalaan nga ginapatulog sang iloy ang bata posible nga sa paghimo niya sang krimen tulog ang bata ka K5 Karen.
34: Yes, posible. Dako ang posibilidad K5 Christian. Kaysa nga mo itong time, why gid sa ano eh, why gid sa may nabatian na singgit no? Or may nagchabaw.
2: Okay.
34: Ag sa information nga nakuha, tamandere, ano na gid, gamay na lang gid yang bilin sang liog, makakas na gid yung ulo sang bata.
2: Gado, panit na lang ang nabilin siguro. Isa pa ka K5 Ray, ka K5 Karen, kay doon nakahambal nga may pilas ang, kwan, ang
32: bata.
2: Ang baang duwas ang namin ko ang iloy may pilas man siya sa lawas ya o kung wala
34: ipa-verify tana no sa aton nga kapulisan Subong, K5 Christian, kung may pilas man siya sa iyang lawas.
2: Okay, basi doon natin ma-establish. Sabla, kung ang bata hindi tulog, basi kung nakakuan pa, siyempre ginagurot, liyog mo, pakuan ka pa eh, makapamirsa kapag makapangkaros ka pa kung ano da, bisa nanay mo pa natuod, kiti sakit ng liyog mo. Oh, so, yes, muna kay... ang basi, posible tama pamangkot yung K5 ka rin, kung bala may pilas man ang ang iloy o kung basi ang pilas, puro lang tanan sa bata, yeah?
32: May resistance sa bilang bata. Oo, nag-resist. Ano man sa bat sa iloy, yung nakakahuyapot or naka-whatever, nakapamirsa, mga bala. K5 ka rin, ang konsilyo nga ginggamit sa pag-pasensya, pag-gutrab sa liog sa bata, ano, na-recover siyang pulis?
34: Yes, kay ano ni gani eh, duwa ni kakutsilyo ang nakitaan sang kapulisan ta dito sa log kung sa diin nagahamyangon ni ang bata.
32: Okay.
2: Ano nga sahi isang kutsilyo ni K5 Karen, kitchen knife man
34: yes.
2: Ano?
34: Okay. Yes, kitchen knife.
2: Okay.
34: Di sa Subong ang ano gani sa dugang pagidiri nga mga information nga nakuha naton especially sa mga tupad balay bala nakibot man ni sila gani sa natabo K5 Ray kag K5 Christian kay bangod nga permit nila makitaan nga ang ining nanay siya gid nagadulong sugat sa iyang bata kag palangga ya gid ni according sa mga tupad balay galing kay ti bangod sa ginasuprer bala nga nervous breakdown K5 Ray kag K5 Christian kag ginpamangkot man kung ano gid ang ginhalinan sa nervous breakdown yan iti may mga information kita nga nakuha nga kaduha mahulugan ang ining nanay.
32: Okay, K5 Karen, may ara na nga ano eh, nga term na eh K5 Christian no. Enap lang nahulugan kalaw.
34: Bughat.
32: Or the bughat pero may term na eh. Ang
2: sa una yan ang postpartum.
34: Postpartum
32: depression. Depression no? Sa tama na no sa tonsil ng mga K5. Bago ka lang bata or either bago ka bata or nahulugan ikaw. K5 Karen, gusto talang mabalaan if ever may ara doon at to kung nakapamangkot ang pamilya sa nanay pero gusto talang mabalaan kung just like for example sa tonsil ng mga K5 no. May ara dabi na nga naga panumdom dong wag ang panulukan niya sa bata yung nagka-K5 ba Christian lain blaw
2: oo
32: tawag na nagahallucinate
2: ka nagahallucinate
32: ka tapos ang pamatsyagan mo sini sapat or whatsoever naka-mention sining pamilya nga ano nga anat na ubra sini isang iloy sa bata iyan anong panulukan niya sa bata iyan during that
2: or basi yung nagka-K5 ka rin may mga instances ang una nga doon nang inbayulinte man sa or magimo man sa doon kaangay sini nga butang pero ay madayon ra no.
34: Oh, sa Subong ang ining pamilya wala pa gid nagpagwa sang statement K5 Ray kag K5 Christian.
2: Okay.
32: Okay. Sige. Pero ibaluan ta na karon ka K5 Karen kung may mga sakto tong balik kay K5 Christian may mga background sa blanga naga violent sa before kay
2: kung may especially kung hindi ka tumarbulong.
32: Oo, okay. Ara, dapat tang mani mga matalom nga bagay ni K5
2: muna oh dapat wala ni ipalayo muna na hindi mo na makita sa palibot
32: hindi mo na pag-expose ni sa ila eh no sa ton sa ning mga K5 but then ginahandle taning balita no very careful because of the case of the parent no or the mother herself kay ti nagasuprehar ini sa ginatawag nga depression nervous breakdown kung sa aton pangalimans term sa ton sa ning mga pinanangga nga mga tagpalamati no kag ti mga kasubong sinindiga kinanglan gid sa insakto nga pagtatap eh no ka K5 Karen ang masakit lang diri sa tanan isa amay nga side ka K5 da Christian kay lang ano niya ning asawa ya kay asawa ya ni
2: kun ilupot yaman sa persuhan duwa na gid dula sa yaman bata ya kag asawa ya
32: di ba ako nagapati ko nga siguro amo na gani nga ti ara sa das balay nila nag under medication sa K5 Christian tungod nga ti hindi man kaya sa asawa nga asang bana nga asawa ya makita ya dito sa rehabilitation lang tinerto K5 ba Christian kagana gina carcel to sila ginadugin na priso sila
2: okay,
32: dito
2: okay kun kita ita ni kadto hindi na gid masolusyonan ang asawa ya siya na lang tatap sa bata ang iyang asawa gin gae dito ko gin priso tani galing kid
32: ni ko kaysa do na ano ka mo kung ikaw ba na black sa do ara man sen sakto pa min saron asawa mo ti do Duma, ano ka man?
2: Ano yung mga doon nakampante? Kampante ka man,
32: no? Nagsalig ka man, eh, no? Sa atong sining mga ka-K5. So, ipalo-up, dugangan tanakuro ng mga updates sa ka-K5 Karen.
34: Yes.
32: Para sa dugang nga mga information sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no.
2: Kan kabay pa makakita, makakuha kita sang siguro reaction from the provincial government, no, kay Vice Gov the Dibukeda or sa chairperson sa committee on mental health or ano da. Makakuha kita bla reaction basi kon may mahimo naman sila ka K5 Ray in aid of legislation eh
32: yes,
2: no
32: so, yes, yes.
2: Parang hindi na mag masulit ining kangay sining hitabo ka K5 Ray ka K5 Karen
32: correct and kung ma-interview nato ng bana karon kag kung makwiling siya nga magpa-interview ti mas marami man at least mentionedihan naton ang sitwasyon prior to this incident no ka K5 Christian and ka K5 Karen Badilla. Sige, salamat kada ka K5 Karen live nga nag-report dira sa Banwasang Uton Iloilo.
34: Oh, so sa subong padulong man kita sa police station sang Uton para magkuha sang dugang nga detalye no regarding ya sa ininga insidente. Ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Cofemex, sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
32: Alas 8:34 oras sa ato sini nga pagpangalagad. Ka K5 Christian tamyawon ta lang nagapamati subong si ang aton gid nga abiano listener gid naton. Si Ma'am Charil Hardilesa. Ma'am Charil Hardilesa no, nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalagad subong nga aga. Diri sa K5 News FM Iloilo.
2: Si Ma'am Geraldine Totisora sukit na naman ni subong nga K5 Raider sa Hibaw-an Pavia. Si Ma'am Dowin Bolivar Kenyanola kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda no. Sa pututan ni Labanaban, pututan gini. Eh. Oh. Sir Peter Ladrido, nagatutok man, Warren Lumugdang nalaunan dira sa Miagaw, Iloilo, sino pa gading ibande, Ray Tacleon, no? Kag, dilanggin.
32: Si, ano niya, si Ma'am Nimpatahala, mother ni, ano, asawa ni Pastor Tahala, mother ni Machokoleta.
2: Ah, okay. Sabi niya
32: 24-7, kuno dira sa uton na ang iya sining radyo, wala patay-patay.
2: Oo.
32: Si Ma'am, kung mag-brown out, may battery man kuno ah.
2: Well, speaking of brown out, yung K5 Race, sa Sabado, may kantuan ka?
32: Ati.
2: Kung wala ka kantuan, laban naman, may kantuan ka gini, kaya yung kakarinti, di 12 oras. Grabe.
32: Sining mga ka K5, no? Ay, labay ako si Ma'am Charila. Ano lang, Bon Voyage lang. Ay, di, makadto may travel sa Kunoy, no? Malagaw-lagaw sa dito sa Qatar. Sana all.
2: Uy! No, si Ma'am Charila, hardy leza, no?
32: Oh, ano, balas lang imo, no?
2: Ha?
32: Ano imo pa ngayon? Balas?
2: Ano lang tani? Langis.
32: kulang kita din sa ano, no? Sang,
2: full tank.
32: Inugtugong, no? Sa atang sining mga K5, no?
2: Si Ma'am Madam Nesty, no? Dala sa Kabatuan. Mga tagpalamati dala sa Kabatuan. Mayong aga sa inyo, da.
32: Sige. Sa atong sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga nato nga mga tagpalamati, no? Kahapon nagwa si Tatay Diggs.
2: Naglain tsuray ka-K5 Ray.
32: Tsuray no, do nagi foreigner tsuray no.
2: Gani, nami gani pikto kun na kwan ka sa lain ng klima bla. Do kwan sa do may lahi no.
32: Kita no gusto mo ang balon nga do mapapriso ka man to sa lahi.
2: kun sa totoo lang ka-K5 Ray ah. Kung naman yung sitwasyon sa pangabuhi na sa Pilipinas, tawa yung pangabuhi sa pasuhan ka to sa ibang pungsod mo. Kay...
32: Special to pagkaon to.
2: Ang pagkaon to, yung healthy pagkaon mo to. Regular pagkaon. Sigurado, ganyan yung schedule pagkaon mo aga, unto, gabi. Tapos, namik tong imo. Kung
32: talaga ba kahambal ko sila ang apo ni, ano, ni Digong, bata ni Paulo Duterte, ni Pulong Duterte.
2: Oo.
32: Nagahambal nga naglaba kuno buhok ni Digong.
2: Tiyabi ko, na wig lang eh.
32: Hindi, sa wig, original.
2: No, original, lagi man guro.
32: Original.
2: Pati man, posible, lagi man.
32: Tigaling kung naglaba, lagi man, kahit sa kaduga yun, galaba, lagi man mo. Pero doon man siya, kung naging 3 months lang, kaya yung dumting niya sa dalom, kilunggan niya doon. Do straight out.
2: Tiglaw, ay man guro nga magagwa siya sa, kwan, for the first time in 18 months ka K5 ring, wagin siya ginapagwapo-gwapo man, wagin guro man. Kagang iyang lips, oh, nag pula-pula ho.
32: Pula-pula mo ka namin galit, no? Do. Pero saan natin mapahaya dahil? malagaw lang tayo, natin mapapriso, ha?
2: Umaga ito yan, madugaya ka. Kung mga 1 week ka malang, kapag halin mo di Bisaya, kapag puli mo di Bisaya ka mang Yapon. Pero sa ato,
32: nagpugis, ano?
2: Oo,
32: nami. Kolor yan mo na puti, nagputi siya.
2: Ikaw ba siya nagagamit man sang, kwan, sang DTX Beauty Soap?
32: At ikaw pabalunan ko. Yung pabalunan ko pagkanto yan sa dahig, yung balaw ko ito ay amula ni Mahatag.
2: Amula ni Tatay Digso ah.
32: Tatay Digso ah. DTX, beauty soap lang gamita. Oh.
2: Para
32: magigipugis-pugis ka ba dula ang mga mask cars
2: ang iya nga mga kwanon nung galing ng mga
32: bigote ya
2: hindi ang daw alum na blanga damo ano na freckles do freckles ula o libyo
32: di ba mga sa mga foreigner mo lang na makita na kung mainitan sila tapos ganyan daw ang claim doon nagagwa blao doon nagabatik batik tsura nila blao.
2: O doon namin ngayon, kung ano namin paningkaising kaya to sa dahig.
32: O kag doon, hindi mo siya makita nga doon. Doon ka problematic sa iya aura, no?
2: Dari sa Pilipinas ka, problema di sa kani.
32: Hindi, dari, oh, ito lang mga napriso, dari sa Pilipinas, bakit ka liniwang.
2: Ah, gawin, sir! May mga neck brace, nagabalati anon, gahigda sa ospital.
32: Oh.
2: Ikon sa iban nga pungso, hindi namin ka, why ganit ka tiya, wheelchair, gatindo, ganit ka tawayo.
32: Ano pag ito yung daan di aircon pati itong daan niya diri nga bali John Vic Ribolyato ging padadakudakuan nila kuno ang siling pan ni ano ni Martin Romualdez
2: pero
32: may Netflix sikrito lang sa itong siling nga mag
2: ay Diyos
32: ko so kahapon ginapatigayon ining another hearing no sang international criminal court no sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati
2: so status conference ni
32: okay K5 Rayo sang iya nga kaso blaw no sa aton sini nga mga K5 against humanity no sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati and for the first time nakit-an in person si former president Rodrigo Roa Duterte sa itong sining mga kakipay.
2: Ito doon, hindi 81, edad niya ako sa litrato.
32: No, pero nang niwang gidman siya. No? Nagniwang. Nagniwang. Pero nagputi.
2: Kita limitado, imo nga kwan kakipay. Pero mo limitado, imo lagi sa daw, higda kam lang siguro kag tindog, no? Pungko-pungko. Dala, hindi na kung makagwa-gwa pa init ka bla?
32: Oo.
2: Kagi, dula mga bago-bago mo?
32: Muna, kisaga puti ka man kung ay kagapainit. Pero kita ya dabi kung ay tagapainit. Hindi, ya puti ka palang lapsi.
2: Dahil yan, puti ka lapsi.
32: Kita mo nang do why gid ka tilaw bla sang vitamin anong vitamin mo kamo sa
2: inet? Vitamin D
32: vitamin D oh why gid tilaw vitamin D skin mo may ara man kuno vitamin B mo
2: ano
32: vitamin batok eh
2: wala nakwa mo sa una sa blue bisikleta ho
32: oh.
2: Why gid magbalik ka
32: sa aton sini nga do ginahambal mo pa nga do nang basulo no pa yung bisikleta color mo ga batik ko sa una pagbunag si mo do na color mo oh.
2: Na pabayaan sa Ginoo sa kuana sa rice cooker
32: pero ti sa aton sini nga mga ka K5 no sa pagwa ni Digong ni President former President Rodrigo Roa Duterte kahapon sa iya sini nga case conference no tama
2: ang sini nga status conference
32: rather, no sa aton sini nga mga ka K5 no damo ang mga nakibot no nakibot ng mga Pilipino pero lain-lain man mga reaksyon nila mayara man nga do kadlaw mayara man nga do naidlaw
2: grabe ang share sa post ka K5 Ray tunga sa milyon pila pa lang ka oras gin post tunga sa milyon ang share shares na
32: pila ka bulan na way makita sa tawo mo
2: oh
32: tapos gi expect ko ruya iban nga mga tawo nga pagkita na kay Tatay Diggs di na will chairman para sa Pilipinas bla na may ara sang Braysa Liog sa aton sini nga mga ka K5 galing kay Tio nagdiwang gi man sa kumpara sang una ka K5 ba
2: do nang uyos nang uyos sa
32: uyos gi man sa dako ginon paguyos siya kumpara sang una do hindi nag do nagtigulang
2: nagit lain sa, lain ang tsura yo nagit man do nagupi di mo sa mata do nagdalom bla no dalom matay bla nagdalom
32: nagdalom
2: pero nagkinis ha
32: nagkinis and fairness and fairness ha nagkinis ha
2: big pamangkot isa mga ka K5 to ka K5 Ray. Ano na son? Ano da yun no pagtapos sin eh makagwa pa ni si Baliwat. Ano is he fit enough to stand the trial physically? Kay tingin na son sa
32: dili to. Ang pagpakita iya sang iya sini appearance no sa International Criminal Court kahapon is a somehow nag-signify nga he is in a good health condition no ka K5 Christian kasi before why siya gatubang because kuno nga ano eh nga may magina suprihar sa nga si Yalawas
2: luya na gid
32: luya o something like that ti subong do kita nato do kapagsik
2: do baka ni sang ka K5 si Mambing so manayanaya kun tsura ni Tatay Digong kay aircon
32: Hindi ba yung labot? Aircon, lamig ito yan eh.
2: Lamig ito yun.
32: Subong yung October.
2: Tika ka kung gaman mo, ang klima, abi, kung init, gaman ka K5 Ray, galain gaman ang musupat.
32: Ako siyang una, nakatiner ko sa bulan sa Canada.
2: Wow. Sana all.
32: Sa malakbulan to.
2: Tibisan pa.
32: Oo, ti tagi mga 1 month. Pagpuli ko, di may mga nakamuno-muno.
2: Di magkakuan, nag-shrink ang imo nga pores. Wow. Kadugang tisoy mo gali.
32: Grabe
2: man. Damo ginagulong kinanglan. Kasi mga bitsa ko pa kanadaman. Basta ma...
32: Lagi, ano man, nagipulo pugis mo yung pamuno. Muno pag-abot po, nagpugis.
2: Pero ginahulat-hulat mo man.
32: May sugpon.
2: Ano?
32: May sugpon. Pero ba niya, ba, nagpugis ka ba? Pila ka lang to kabulan sa Canada. Nagpugis ka ba? Tiwai gitada.
2: Agay! Ang piyak na kamot. Gali na ga. Kuan gali.
32: Ito pa ngayo. Gali tobleron.
2: Pangayo tobleron ka ga. Habon! Ang tuwalya.
32: Pati na ko tani. Gali ka doon. Bako doon lain niya.
2: Ay, basta nami. Ganing intro. Laban naman. Or hindi ganin mga utang.
32: May sumpon? O hindi ganin mabala.
2: Bawag. Gitada.
32: Bawag gitada. Ito ang sininga mga ka-K5. So, ang ining pag-aperya dito kahapon ka-K5 ba... Christian, no? Pakita nga ti si former President Rodrigo Roa Duterte ara sa Mayo nga kaimtangan. And willing nga mag-participate sa iya sini ginapangatubang nga kaso with regards to the crimes against humanity. Mamo ang krimen, ang crimes against humanity. Sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinanangga naton nga mga tagpalamati mo nang pinakagrabe nga krimen.
2: Oh, amo ni mga kaso mga na the Hitler. Ka-K5 Ray. Hitler. Oh, mga kwento bla mga diktador to bla sa Africa bla nga nagapamatay bla sa mga tao. Mga genocide nimo, no.
32: Di pagi ano, pagi tawag ni gani pag tawag sini pag preso ni sa iya. Tungod ni sa kaso iya sa campaign sa war on drugs. During sa iya time bilang presidente sa pungsod Pilipinas. Sa ton sini nga mga ka-K5. So galing budlay gali no kung sa ICC matuon kaso mo. Kedugay,
2: dugay ni.
32: Ano kay sa Pilipinas yang mga isakto. Eh ya may pamatbat na yang korte mo. Kung guilty ka or convicted ka, ka-K5, di dugay. Amo na ngayon, this bato dito.
2: Basi matubuan sa buhok sa, sa ulat.
32: Ikaw ay moya do. Ang baba mo, blame mo ha. Paras yun yung baba mo.
2: Di ba ko mo ha? Si tatay, di ko lang namin buhok niya oh.
32: Di kayo labag, iba na yung buhok. Hindi pa na siya carbs magkagdala dito.
2: Ay. Tumuhan buhok si Bato sa pagulat. No? Tumuhan talaba likod. Bukang...
32: Galing sa labi si Bato de la Rosa. Eh, no?
2: Oo nga.
32: Abal nila ko no, mahina. Why be nagpatudlo ko no kay Senatoro Dante Marcolita?
2: Ayawan ko sa
32: iyan. Why siya nagpatudlo sa mga kung paano bla, i-discartihan ng mga nagkakapudpod na nga. Buhok sa buhok.
2: Eh, Senatoro Marcolita, yan hindi lata. Pero ka K5 Ray, ang ICC ma-evaluate pa ni no sang health kagang kunando da ang status bong ni former President Duterte, ilabi na gyud kay gina-claim sang defense abi ang iyab lang memorya bla do nagakuan ako og palay-palay na. No, tiklaw ay manakron nga matubang ka sa trial, pero why ka naman madumduman? No,
32: status hearing ni sa kaso ya ginalantaw ang mga newly submitted documents in both prosecution and defense sa aton sini nga mga ka-K5 and kung ano ang mga ano eh ano ang mga next ka mga steps.
2: Oo. Tandaan ta ang trial na schedule sa November 30 na sini nga tuig ka K5 Ray. So pinan lang ka bulan, duha lang ka bulan, so sobra duha ka bulan ang full trial. No? So bantayan ta, baloon ta, kumbala ang ICC masiling kwansya fit siya for trial.
32: Ironically ka K5 Christian, no? Sa Pilipinas, bata iya ang gina-impeach diri.
2: Oo.
32: Gina-trial. Tapos siya dito sa luwas ng pungsod sa daig siya.
2: Siya naman.
32: Oh, do father and daughter.
2: Tandem.
32: Tandem. Oh.
2: Si si kwanto si Sampina, yung Sampina man to si kwano? Si Baste.
32: Si Dugay Dugay to wala lang takbalo ba si si
2: Kitty?
32: Bonggo. Si Bonggo.
2: Si Dr. Bonggo naman.
32: Okay, five ba basi ba pa na ugan ba sang waran pa sang isisiyaw.
2: Oh, tido mo man gina-expect na sang una si Kwan pa lang subong si Bato pa lang subong. Tapos si Bonggo next probably. Although ginabati-bati na sa una pro wi pa. No. Kwan although gina-expect naman eh no sang mga kaaliado ni former President Duterte nga lagson gid sila kay do hindi maayo break up nila no sa unit team ka K5 Ray.
32: Sige. Sa aton sa mga ka-K5, importante for the ano, a long period of time sa aton sa mga ka-K5 na silaya na ang sitwasyon ni President Rodrigo Roa Duterte.
2: Kita nyo?
32: Iti ano ni mo, ang mangin part na isang history mo sa aton sa mga ka-K5. Eh. Ito naghuyos gin man, no? Si 81, blay mo edad mo.
2: Ma hospital ka lang ni ka-K5, Ray. Isa ka bulan ka sa hospital, gigda ka lang, ga, huyos ka, ho.
32: Iba niya kung nag-igda lang, dinako, no? Ang politiko yung blan, kung mag-hospital, blan, kag-igda lang, ganiliniwang. Ganiliniwang, goro stress, kaya timambas lang.
2: Kaya namin, kaya nagadugang pablatian nila.
32: Binilyon ang kinawat ko. Di, hindi ko ka-enjoy. Kaya tiyari ko na yung espresuhan. Kaki five Christian.
2: Do I gid mo nga naman nila hindi mo gid madala ang kwarta mo sa langit man kun sa kun diin ka man why gid hindi mo gid mapuslan bisan pila pa na kun prisuhon ka kasuhan ka hindi mo gid ma-enjoy ka K5 Ray.
32: Sige sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalamati dugo ang anta pagid na no sa aton sini nga mga kulturan kag isa man na sa gidabantayan nato ni no ang status ang kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte sa aton sini nga mga ka-K5.
5: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
32: Ang hambal to ni Robin Conombal ni Sir Edgar Badbadon, hindi ako na tinaka si Bato. Kaya may kaso to siyang obstruction of justice to.
2: Oo, nagsakay mo lang ko, no?
32: Nagsakay, tisala ko na blanco, masakay siya.
2: Nang hitch lang, ha?
32: Sino man bi kuya para mang hindi? Pero di, sa matasang ano, sa mga otoridad, obstruction of justice get because balaan mo sa kamutong adlaw may dalakpon. Warrant to pares
2: oh, dalakpon to
32: nga dalakpon oo
2: do kaman ha do common sense ha bala mo dalakpon tao pinaangkas mo di accessory ka
32: oh accessory to the crime ikaw oh. No sa aton sini nga mga kaki five sa mga pinarangga naton nga mga tag palamati
2: kani problema kay Waiga Pati si Senator Robin Padilla nga may krimen nga ginhimo or criminal or dalakpon or fugitive si Senator Bato de la Rosa.
32: Amo na ang mga ano mga usisao na tundugang kagi bantayan sa mga masunod nga mga inadlaw. Kay ti isa basi kag imbes nga magla may ano may ginadiskusyonan tong two-thirds to ti samtang nagadugay kag nagahulat ang mga kaso sang mga iban nga senador kasi nagabuhin nga nagabuhin ang two-thirds
2: dugay
32: atong sini nga mga kakay
2: e two-thirds ang dusi pila walo walo na mugi man eh. Although ginapananaw naman isang iban nga posible gid man na pangitaan paagi padihutan no nga magnubo kay pare mas nubo ang baseline mas dako chance nga makuan eh ma convict ka K5 Ray. Tama ni.
32: Sa aton sini nga mga ka K5 ba. Damo kita sang mga dapat pa diskusyonan ka K5 Christian. Pero do ko labos nang kita sa oras kag panahon sa aton sini nga pagpangalaga.
2: Ang hindi ta nga madiskusyonan ing biang brownout sa Sabado ko kasi may 14 hours.
32: basta ng ambalya ni Secretary Janet
2: Garin. Ano
32: ni Janet Garin? Saron. Kay President Secretary sa una mo, tipos man sila nagabutang sa kontrobersiya. Subong. Ni Saron Garin, sa aton sini nga mga ka-K5, kasi she worked sa ano mo
2: for the pleasure
32: of the president sa aton sini nga mga ka-K5 ti depende yas presidente kung kaksyon sa bisan yawang kada singgitan si Christian Agurin sa ano pa na yung singgitan ni Christian Agurin kaya lumalupok pang puwak yada kasinggitan nga manaog sa pwesto si Secretary Sharon Garin hindi kay muya ka papanaog Christian Agurin
2: hindi kada
32: sino kaya
2: correct
32: sino kaya nga mag-siningitan na papanugon mo DOA Secretary si Sharon Garin?
2: Pero sa ibang nga pong sa K5 Ray, ang mga opisyal to isang gobyerno, kung may mga kontrobersiya sila.
32: Tinong ang balko, how? Kapo na kung napamati ka, di ba? Kung may delikasi,
2: may delikadesa
32: ka.
2: Matumat.
32: Oh. Matumato.
2: May huya ka man tani.
32: May huya man.
2: Kita ka dasang mas makahimo sa trabaho, sa mas mas mayo.
32: Correct.
2: Ang iba nga sa Japan nga ni K5 Ray, away ta na gina-advocate pa sa Japan, may mga gakuan mo kahikog sila. Hmm. Okay, may honor sila bla. No, mayo na lang ang patay ko, saan sa buhay ko, pero way ko pulos. Oh, tay pano ka ni Mambal nga may pulos ni kay oh sa Sabado, 14 oras may burnout, las 5 sa aga tob-tob, las 7 sa gabi. Ah, mako mo na.
32: Ano pa gida?
2: Lasing ako ni grabe ni mga ano tanan-tanan nga Arevalo feeder 1 and 2, diversion feeders 2 3 4, Mandurriao feeder 4. Actually, mas hapos kun ang lugar na lang nga wala brown out ang lawagon ta. Kedo
32: mo sang lugar nga may brown out.
2: Ay,
32: mali mo sang lugar nga wala brown out, the rest brown out.
2: Ah, muna lang na. Ang wala na lang brown out, ang wala brown out, gamay lang. Swerte ka mo kung wala mong brown out. I-post na sa social media na ton, sa page na ton, kay maputang kita diguro mga kwan, Sabado ka tapos man si Nicole Lawag, kanabuda mo. Sinto-chinta ng barangaya, no? Tiyan mo ni. Lagaw ka mo sa Sabado, kay waay kuryente, at least may ara 3 hours lang, swerte ka mo. No? May ara man 14 hours. May ara man 5 hours, may 12 hours. Bantayin sa post natin dugay-dugay para makita nyo kon lakip ka mo sa narapulan sa brownout.
32: Alright, sa ito sinig mga ka-K5. Salamat ganda sa ito sinig mga pinalangga ka mga taga-palamati. Kaya na ta oras sa bantayan lang karoon dugang mga update karoon kay ka-K5. Christian Hagorino, tiyan ni kamadata ni. Subong adlaw.
2: Las 11 naman.
32: Uy mo ginichimpo subong adlaw.
2: Damo-damo ginindala ni ka-K5 in Rico sa akon.
32: Chicharon na ginapangitilawan mo na sa may karkar na si Bo.
2: Siguruha ka daan nga may may laman, ang may laman.
32: May laman. Kali ko na nagbago ka na, doon hindi ka na siyang chicharon.
2: Cheat day ko sa Biyernes.
32: Cheat day ko sa Biyernes, bawi ka sa Lunes.
2: Oh, bawi ko sa...
32: Atong sining mga ka-K5, dating itong sampol na ito sa chicharon, namandam na sila kung... Dali kay basibla kag ipagalabot ready nga hangangan sila to sa brickwow
2: ugli no kay may SFP ugli no
32: amo na nga lalungan nila. Okay basi ditak tilaw bisay imbis nga ano pa tawag ni pag pagkaon pa basi bato na lang blaho
2: ay tapos gid sagi tayo yung paging amon si Saronda.
32: Kapamati si sila, agabangkot sila, tingado sa gadido, kudu kamuli nga duwang batian mong permiya haw, sa aga haw. Kita nyo lugid nga si K5 Enrico Sorita to, di ko kaisam lang makalagaw ang malam.
2: Kung saan o malang na.
32: Kung saan o malang makalagaw ang malam, kita pagustuhan na lang na muna.
2: Gusto lang.
32: Total may edad-edad duman siya, ti, siyempre.
2: Alam mo mga Will, shock na sa libro yung nakita sa una sa simpo nila.
32: Sa libyo, grabe ka man imo. Grabe ka man imo mag-underestimate
2: sa encyclopedia lang nang nakita. Tigay yung mansan sa makita yung personal. Daan-daan naman ang gagawa ng tao mo si K5 Enrico Sorita.
32: Matiyaga ko do. Abi ko ang bagang bagay lang mga makadaan daan-daan. Daan-daan. Ano applicable na niya sa mga pagkabutang?
2: Maya.
32: Ano daan-daan na ng computer ko isla ko ni Bob. Pati sa
2: tao.
32: Tao ginagamit para kle.
2: Oh, may talaban na ni Korea.
32: Siyempre, hindi siyak balo sa itong kikitayan ka wakal, di mo?
2: Oo, oh, wawi lang sa kanil si Birnes.
32: Sa itong sinin mga kakipay, damo ni ka, ano, di ba? Sir Ray, ano na lang bla ka mo? Sir Ray, kamo na lang bla na matiner. Sa da, so nakita nyo
2: oh, oh,
32: nga. Kaway pa si kakipay, Benrico, ti mamo nagabulos-bulos kami ni kakipay, Christian, ha? Hindi bayaan yung obligasyon niya, di. Kaya pa-enjoy, anay, sa ito ni Doc Ramil. Oy, lagaw-lagaw ka makakita, sang?
2: Will Shark. Butan ding.
32: Nga, waya makita sang una, kaya nakita ilang sang una sa din.
2: Encyclopedia. No.
32: Alas 8:56 sa aga mga ka-K5. Sa aton sini nga pagpangalagad sa Poro Dilos Pelbos program, batian dugang ang mga update karon sa 11 Mbps o pod kay ka-K5 Christian na gurin gyapon. Sa aton sini nga mga ka-K5.
2: Ang bala ka muya kung nainuman ang gusto
32: nyo. Ay, sa mga K5 listener, tama mo na, no?
2: Oo. Oh.
32: Bisan niya ikaw yung mapograma, linsaga, pagkantos gabi, yaw ay gahalin mo.
2: Ah, amun ni ka namin.
32: Amun na sila kloyal, ya.
2: Ay, panaog ang viewers ta.
32: Amun na sila kloyal, tisingi bla, pagprogram ka linsaga, sa K5 Night Watch, ikaw bla program.
2: Amun na niguro pagpa-Canada ko man na mga 1 month.
32: Sige.
2: Oh.
32: Ako raman si ka-K5 Reyes, Peha Umalay.
2: Ako naman, ka K5 Christian Hagurin.
32: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Iloilo,
2: K5 News FM.
7: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
10: Magandingin pala ang imo nga uno.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhan.
9: Pasi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubok.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C,
10: efektibo. Mighty C!
12: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
10: Mighty C!
12: Mabaka sa mga butika.
8: K5. News FM. K5. News FM. Championing the live of the Filipino.
30: Wow! May kumso!
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
16: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
18: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon pain.
19: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
20: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
18: Hindi lang ganyan carrots.
20: Oo, hindi lang carrots.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
18: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
16: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
16: Sini nga, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
18: Masto,
16: ano tayong insider?
8: Maedukar ka pa.
16: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Tungihan takaroon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedro Sancer, Boy Surita. Dr. Mil.
21: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, Daytrip Bio, kag Mighty C or Pure C.
18: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
21: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag mighty si agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
18: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function si atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
21: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No amo nang pinakanamis, Sir Boy.
18: Palainom ako.
21: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
18: Correct, Dr. Mil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
21: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
18: Wow.
21: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
18: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver cells.
21: Avocado subong.
18: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
21: Take note, ang avocado may glutathione man.
18: Ay,
21: na,
18: wow.
21: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
18: Oho.
21: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: TGX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41.
3: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score
4: ganito. 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na TGX 500?
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang TGX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang TGX 500 para sa
0: TGX 500.
18: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag TGX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
21: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C. Agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
17: Hindi man tanan, hindi tapag kalimt

0: din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya ga tingob ni siya sa imo kidney parisan pagisan na patay na cellula sa tungod sa inflammation nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX500 kay ano ang pangunta sa inflammation kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Hindi magpanigarilyo.
2: Agoy.
1: Untat inom alcohol.
2: Agoy.
1: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
2: Grustan. Wala hubog.
1: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne nakabalos ang
2: ha? Kabalos?
1: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life. And be cancer free.
2: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Sinti na rabaw, panago-nago lang na siya.
3: Ano yung secret po niya?
4: Milik siya taguay?
2: Once ka panago siya na rabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
4: DC, ano DC? 19, ang 8, nag-19 ako nung kailis, last year 18, plug mo. Uy, ka 19 ah.
3: Kampiyon ni
2: Magpish. Kabalo ka ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
0: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
0: Oh, maligo. Basic.
2: Ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ari ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
6: Si Edin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang ako nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang ako nga sugar.
4: Wow.
6: Namin nagita ako nga pananawan, wala na gabi ring ako likod, wala na ako nga tustok-tustok sa ako nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa ako nga lawas.
5: DTX 500.
7: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo

0: City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So pareho man yung blanga permina mo ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikad adlaw.
3: Dapat lang.
2: Oo, oh, hindi pwede nga.
3: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
4: para may pares kina, may pares.
3: Di siyempre, klinika dio.
4: Klinika dio fresh.
3: Damo yang ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant. Try nyo klinika dio fresh.
4: Amo nin pag-asa nyo, no? Kung dugay na way gay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapa-epekto sinyo nga akigay ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sang VCO nga ara sa klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka klinika Dio Fresh.
2: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
4: Ibo si malatnan ka na. Sabang taas.
2: Nakapangapi ka na.
3: Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
4: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
5: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
4: Pwede sa diabetison.
5: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection, no? Pugaantan na lang atong kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio.
4: May
5: oh, gatamis ng diterbayo eh, no? May protection ka na sa kagaw.
4: May protection
5: may
4: pa.
5: May antioxidant ka pa.
4: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals, kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin, Dog Tanan.
3: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
4: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend kin nami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
4: Thank you, Sir JP. Kabalo na gitan, D3 Bio, gaamlik sa itong kontatang kaso, ubusip on kagilanat. Ginaprotektahan si na, kabalo kang kung hindi ka magilanat, kaya ang imo cellula, protektado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
3: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat, no? Ang nakanami lang yung ang BCO, toil wala kaagiinit, Sir Boy.
4: Pinaka-kampiyon klase.
3: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
4: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo, ang haloblack sini, lipids.
3: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
4: Napamati sa aton.
3: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
4: Uy, Na
3: may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
4: may ga-repairman,
3: ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
4: Uy, kampiyon.
3: So, sano kaya man D3 Bio ya? Inom-inom ka lang D3, kulang na.
4: Kulang na.
3: Kulang na kung D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
5: Mm. So importante na ang good fast aton yung mga cellular, Sir Boy, lebelangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, Sir Boy, 60% is made of fats.
4: No? Correct.
5: So kinanglan sang aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
3: Oh, pero may natong batian sa una, no? Kaon mani.
5: Kaon mani. Oh. Oh.
3: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
4: Oh. Layo lang. Mm.
3: Layo gid ya. 100 times.
2: Isa mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro.
3: Mm. Oh.
2: Hindi ko umakwa ang the same effects ng D3 bio.
5: Di ara ton loan mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy,
4: nerve cells,
5: no? Ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya, eh.
4: Kaya no? Muna ginatag sa D3 bio.
5: Para hindi mag short circuit. Mm-hmm. Amo na ang aton nga.
3: Try nyo ba lang mga wire nga live wala putos.
5: Oo.
3: Di ba gasiga-siga.
5: Kurente ka, no? Kag amuan ina ang kabundanan kun nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang D3 bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na, Sir Boy. So damo pag diya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
6: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga, ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampion. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina? Kung D3 bio ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo selula, which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Mil. Mm.
3: Kung wala kagainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin,
6: monocaprin,
3: monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayaw yung bulig sa imo immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na, permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Okay. Isa lang.
4: Mm-hmm. Every 8 hours.
3: Kung damo ka kwarta, damo ah. Mm-hmm. Damo ah, kay wala man na sa ano, wala side effect, wala...
4: It's all natural.
3: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka di tribayo, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang itoag
6: cancer.
3: Sumining pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
7: D3Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3Bio, bao okay, gida resulta, subong normal na gid.
7: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagas, mga buti ka. D3Bio.
9: At po si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
7: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
10: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
3: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3Bio.
2: Abisan dinggi, ganig inom
3: ko. Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
6: Patay sila.
3: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon sa ano. Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3Bio.
2: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM.
2: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: May balita na, may drama pa! Kampyon!
5: Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon ng istasyon.

0: aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ati okay, mami ah. Noted, mami ah. Kay para kung mangawat sikap, ang mga awas-awas, makaambit man tanong.
2: Ay, kuriku! Amo na, para makatilaw taya, kabigon ta nga bulag, bungol, kag-apa ta sa amo sina nga isyo.
1: Ngay! Sadya-sadya, ino!

0: Daddy, kung ikaw, Abi, isa ka sa mga kagawad sa barangay Kalising ko.
1: O te, ano man dahil may son, Jupiter?
0: Kung ikaw ba yung reklamuhan sang pumuruyo sa mga isyo sa barangay, ano ang himuon mo?
1: Simple. Mahipos lang kag magpabungol-bungol. Mauntat na sila kung wala sila may makuha ng impormasyon. Mapawala lang, kuya.
0: Di, kung sigihon ka binareklamo, Dad.
1: Mapawala lang, kuya. Gani. Kimatakaan na sila reklamo, daya.
0: Hindi ka kaya magsabat sa ila, Dad?
1: Hindi. Para wala sabat, wala sala. Kaya kung damo ka sabat, damo ka man sala.
0: Amo na gali, Dad?
1: Oo, pawalaan mo na lang sila. Kaya kung magsabat ka na sa ila, malawig pa na iyang istorya.
0: Marukoy ka gadya, Daddy, no?
1: Oo, Dapat gadya magminaro ka para hindi ka maiyawan sabat sa mga pumuluyo.
0: Mayo, Daddy, kaya sa subong ya, daw tanda ka na gadya, Daddy, ya?
1: Oo, mas mangin matanda pagid ako kung makapungko pagid ko na kagawad. Mangin expert na ako sa barangay sa tanan nga maginihiw, Aida.
0: Ati, sige, Daddy, ya. Suportahan, tagigadaya.
1: Oo, kita magyapo na makabinipisyo sina.
0: Amo na ya, Dad.
1: Tuduhan tayo pangawat sa barangay samtang may kalawaton pa.
0: Grabe nga, daw mo, Dad, ba?
1: Nga sobra pa dang matabo kung ara na kuna sa barangay.
0: Basi ko magsuyo, ay, kumubala ni Kapitan Ugakong, Dad.
1: Ay, hindi ah. Kaysa bayan, kumanasya kung sa diin sa pangawat, idigto man ko eh.
0: Gali ka, Dad?
1: Sabayan ko sa tukob sa mga tulokbon, ah. Para busog ito yung permiblaw.
0: Sadya-sadya, no?

0: Good morning, class!
1: Good morning, mga Burakday!
0: Welcome naman sa aton nga Sunday School nga Lunes ang klase!
2: Ma'am, Burakday, nagwapa ka na rin yan!
0: Na!
2: Tapos bala, ma'am, nag-sek-sek ka na? Kag ang kotes mo, nag-aala por sila na ka pa!
0: Ay, aba!
3: Kinahinto naman nila si Ma'am Burakday, oh!
4: Gane man may.
2: Di, tantan.
5: Mga amigo, ito hindi man tood ang nila ginahambal.
2: Bo, hindi mo pag get how?
5: Binoteg na nila yan, mga amigo, yan.
3: Bo, tantan. Kapasakay lang na yung ilaya. Kinadayaw-dayaw lang na nilaya si Ma'am Burakday.
5: Hindi na tood, mga amigo, ya. Sala na magbutig, ya.
2: Pag-ipos na pala, tantan, ah. Ipos pala.
5: Ati, tigimig, ah.
2: Ma'am, may activity na si Bang?
6: Ay, oo man, ma'am. Kaya excited na kami ni Migo Bungkoy.
2: Ah. Ato la kong pwak bima mo. Kami mo na Japon, mama, makakos ang taas nga grado.
0: Aba. Ay, natural eh. May ara kita activity.
1: Ano na, ma'am?
0: Katikalan kinisang duwa ya Angelina, no?
7: Oo pala. Dukay na la.
0: Daw ila lang tanantikan.
7: Babay, ilan da sila ah. Kayang katikalo nila, mapasok, gina sila tutitukay.
0: Dukay pa man guro eh. Ay, daligid lang pala. Kay ang attendance book ko, nabiling pa sa CR. Macheck ko dayon sa aton attendance ha.
1: Nga, nabiling sa CR, mamahaw.
0: Ay, kay nagpaksi ko to kainas ang pila ka panid, kay ginhimo ko anay nga tissue.
1: Hala, sadya-sadya, ino.

0: Magdali na.
1: Sigiin ka maagi, Burog.
0: Sa secret entrance tayo. Okay, kadamo sa tao sa guwabrang gayon.
1: Nagano sila?
0: Wala ka pa kabaluhaw? Gawil ga eh. Nga mo gani nga digto ko nagagi sa sikreto at tangalag yan eh.
1: Wala pa sila na ganin sa guha?
0: Wala pa eh. Gahulat sila nga magwa man si Kapitan o Gakom.
1: Dintabo magwa si Kapman.
0: Ay, abaw. Magdalina, may bad news kung nadala Magdalina.
1: Ano naman na?
0: May mareklamo kay Kapitan o Gakom sa DILJ.
1: Hala.
0: Tapos, mga paradyo pagin sila kuno.
1: Ay, ano na nga radyo?
0: Sa programa kuno nga Bumba Marites.
1: Ano?
0: Oo, mareklamo sila kuno para mabalahubang barangay ta nga may kapitan tani nga kawatan. Tapos gini si Kapitan magamusini.
1: Hala, sadya-sadya, gagaling, no?

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Pare, doon tayo magmagupay malapit sa tore.
3: Sige, mukhang okay nga doon.
4: Hep, hep! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
2: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
4: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
5: Isang paalala mula sa NGC.

0: detox ka ba?
1: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko. Pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
2: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records. Gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
3: SM.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kabon.
0: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
12: Pabangang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So, una, mag-ed ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nag-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
12: Pabaka sa mga butika.
15: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
16: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
17: Extend food supplement for men.
18: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
17: Extend food supplement for men. Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay.
19: Happy kanunay.
17: DTX 500.
19: Masaligan.
17: Epektibo.
19: DTX 500.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
17: Ikaw pala
19: ang may diabetes.
17: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
19: Nga nagapanupo.
17: Kag gakontrolar
19: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
19: 500 sa Rika Epic Tibo. GTX 500 E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
19: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
5: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
6: Mami!
5: Angeline!
6: Walang masama sa okay lang. Pero sa Star ka na.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutri Meats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: E3 Bio with Physio!
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
5: may balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Jupiter, may san, sa diin ka naghalin?
1: Daddy, dito naman ko halin sa barangay hall. Bago lang gid. Naglagaw ko to.
0: Te, kamusta dito?
1: Damo tao, daddy.
0: Ga?
1: Gapura gait.
0: Gawa, iwiit pa gid.
1: Gawiit, gayamit, ga pigado gid.
0: Amo nagsinggit nila.
1: Oo, dad.
0: O, te, ano, te, kagawi ito sila, ginatubang sila ni Kapitan Hugakom?
1: Wala man, dad.
0: Hisiling ko na, Bisan ako, hindi ko na sila yung pag-atubangon. Pabayaan ko na sila yung magwaldate na yatudo. Kung mangga mo sila sa gwa, tawagan ko sila yung pulis na yun, agud nga maglapriso mga animal nila.
1: Hala mo na, daddy. Di ba si madumot na sila mag-eleksyon ni Kapitan?
0: Amo man na gihapon. Madalaman na na sila kung magbaklanay na buto. kung matapala na sila ng kwarta, malipat na na sila sang malain nga hinimuan ni Kapitan Hugakom.
1: Sa bagay, no? Ang tao, abido, mga ilintuom ng kisaw. Makumod, tapos kung hatagay na gani kwarta kong eleksyon, malipat naman dayon.
0: Amo na gani ang nami, kibisan hindi kaya mag-perform. Basta mamakal ka lang kong eleksyon, madaog ka man gyapon.
1: Sa desadyadad, no?

Wala kaya klaro ang mga DJ subong sa radyo, no? Kung hindi mga sutab, mga marukoy. Ruklaok ang lakat. Wah! Ay. Daw hindi ko kay Chindi, ha? Ugaling, wala man ko abi choice kiti. Wala man ko ibang kalingawan, no? Mugani nga ginasustiner ko lang sila, eh. Ang isa man to ka DJ to, si DJ Sutab. Imbes nga masolusyonan ang mga problema nga ginapadala siya programa, dumatya ko, naglala pag idahat. Doon ka namin nalang isinggit nga, Pigado, girl! Hey, doon nagdugang ang lingin sa ulo ko sa ila. Doon mapiyahit ko, doon masinggit ko sa kapiganahon. Pigado, girl!

0: Hala, itapos gini si Kapitan kung matabo nga magreklamo sila sa DILG, Madam Magdalena eh.
1: Hindi lang si Kapitan, pati kita dala sa aman tada.
2: Ay, ababa.
0: Amo man gani, Magdalena eh.
1: Mareklamo git siya kung how?
0: Oo, gahara-ara gito siya nga daan niya. Hindi gito siya mapunggan niya.
1: Hala, pasi madala pa lang tada kung hatagan ta sang kwarta.
0: Ha? Amo lang ang wala kong mabalaan eh. Mayo kun pareha sa aton kiti madala lang tis korta.
1: Bao, kumaparadyong barangay tay, sikap kita sini.
0: Oo, kaya ang lain da, kun maukayan ang tanan tani nga bao sa barangay.
1: Te, tapos gidi.
0: Amo na nga dapat makaibalog gini dayon si Kapitan Hugakom ya.
1: Oo, ato siya ho. Nagbalik na naman tulog. Nga daw wala lang kuno abi problema.
2: Ay, ba.
0: Animal, amo na ning katabo tulog-tulogan niya lang.
1: Basi abi, ado sa wala lang eh.
0: Mo kun matabo niya, mabaldag kita di kay mareklamo gito sa DILG. Madalahi kita si niya.
1: Amo na gani nga dapat solusyonan ta ni.
0: Eh. Amo gani nga pukawon ta siya. Kag pabalon, nga may mga pumuluyo nga mareklamo sa DILG, kag iparadyo ta.
1: Sadya, sadya eh no.
2: Ha?

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5-2FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: K5 News FM.
1: K5 Galinha One
2: Time. Oh, hala, may guwapo. Mapapansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya. Wow, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuod sa apon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako di ba sapak-sapak sa imo? Tana na ginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
3: Paghinugay ka na, Bernarda, ha? Kilala ta ka bala, upon mo ta papaltak sang una!
1: Hey! Hi! Galing nga one time!
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3 Bio!
6: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio! Ang D3, gamay visio! Ang visio, gamay D3! D3 Bio!
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Mabagat sa mga buti ka.
9: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX-500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX-500.
9: Ang DTX-500.
10: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo nga tayo.
10: Happy kanunay.
9: DTX-500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX-500.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX-500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
10: DTX-500.
9: Ang DTX-500.
10: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami.
10: Amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
10: DTX-500.
9: Masalikan
10: DTX-500.
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
12: Mamasaga butika.
14: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
5: Premium.
14: Nationwide.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sa lisigit, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
12: Mabaka mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong ko mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C!
12: Mabaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunong sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
18: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
19: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
8: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
8: Libre!
19: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Good news!
21: Good news!
20: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
22: Gabasa na naman bala ang imo.
23: Ay, gabasa na naman?
22: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa?
22: Kag nagabaho ang kilikili?
24: Mag-Clinica Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinica Deo Fresh.
23: Nagabasa na naman balaga.
22: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
24: Clinica Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Kadaragsa nga punggot,
26: DTX Beauty Soap.
25: Magaspang nga panit,
26: DTX Beauty Soap.
25: Galaong magputi,
26: DTX Beauty Soap.
25: Puro katol-katol,
26: DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
29: Nestor, ang sinaing!
30: Luto na!
29: Ang labahan!
30: Nakasampay na!
29: Ang uniform ko!
30: Naplansa na!
31: Ganito ako!
32: Tigasin!
31: Tigalaba!
32: Tigasay!
31: Tigaplansa!
32: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
31: Sa gabi,
32: ako ang bossing!
31: Dahil kasangga ko!
32: Ang extend!
31: Supplement for men!
32: Lourdes!
31: Tapos ka ng maligo!
33: Yes, darling! Come to mama!
32: Extend Food Supplement for Men.
31: May maca
32: at lavawaska
31: na nagpapataas ng energy
32: at stamina
31: para sa tigasing
32: performance.
31: Extend Food Supplement for Men
32: para sa matino nga dugo.
31: DTX 500
32: para sa healthy nga tayo.
31: DTX 500
32: ang DTX 500
31: ang may mataas nga antioxidant
32: nga amo naman
31: ang nagatinlo sa imo atay.
32: Basta tinlo ang atay,
31: happy kanunay.
32: DTX 500
31: masaligan,
32: epektibo.
31: DTX 500
32: mataas pala ang imo blood sugar.
31: DTX 500.
32: Ikaw ba na ang may diabetes?
31: DTX 500.
32: Ang DTX 500
31: ang may powerful compounds
32: nga nagapanupo
31: kagakontrolar
32: sa imo blood sugar.
31: DTX 500
32: masalika,
31: epektibo.
32: DTX 500
34: D3 Bio.
35: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
34: D3 Bio.
35: Ang D3 Bio
34: yung may PCO.
35: Ang PCO
34: yung may D3.
35: Mabagat sa mga butika.
34: D3 Bio.
36: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
34: D3 Bio.
35: Ang D3 Bio
34: yung may PCO.
35: Ang PCO
34: yung may D3.
35: Mabagat sa mga butika.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
37: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay naka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
38: Wow, my puso.
39: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
20: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: K5 Kalingawan Time.
2: Pre, sa una blang ang manggranon pa ko, magkaon ko, nagakamot lang ko, pero sa subong apigado na ko, nagakutsara na ko.
3: Ba, waraw-waraw ka man imuya, nga man haw.
2: Balaan mo pre, bulay ka mo to ng luga.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3 Bio Health News! D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
7: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
8: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system, labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga, ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
5: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Magabuti ka.
7: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
8: Mm.
7: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Mm-hmm. Bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter.
8: Mm.
7: Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
8: nga sa may mga guard mo.
7: Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
8: Siyempre, busog ka.
7: Busog ka.
8: Mm.
10: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
8: So, wala. Dapat tulog wala.
7: Tulog wala.
8: Dabi na kung late dinner ka.
10: Kinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
8: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3bio, layo ka sa ulcer.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magandingin pala ang imo nga uha.
5: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
11: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
11: garantisado.
5: DTX 500.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika de Iofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika de Iofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika de Iofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika de Iofresh.
6: Klinika de Iofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
12: Mas tatilo ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
12: kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
15: asalrigan
12: epektibo.
15: DTX 500
12: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
12: D3 Bio.
15: Ang D3
12: yung may BCO.
15: Ang BCO
12: yung may D3.
7: K5.
17: K5
7: News FM.
17: K5
7: News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
19: Oras sa Pilipinas, las 11:09 na sang aga. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
20: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
7: Kahit saan, kahit

0: ya estasyon K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
1: 11 Mbps.
0: Iniang
1: 11 Mbps.
2: Mayong aga mga ka-K5 sa bilog na syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga sa mga tagpalamali naton kag sumulunod sa palibot sang Isla Sang Panay, sa Kaiping nga kaprobinsyahanan, sa Antique, Aklan kag Capiz, pati na sa isla kag probinsya sang Guimaras, sa mga kauturan naton nga mga Ilonggo sa bisan din nga bahin sang Pungsod, Pilipinas, Mapaluzon, Visayas o kon Mindanao man, pati na mga supporters naton kag tagpalamati nga mga overseas Filipino workers sa Asia, sa Europa, sa South America, sa Africa, pati na sa North America, may dayad nga aga untog gabi sa inyo tanan, mga ka-K5. Pitsa 17 sa bulan sang September 2026, Huwebes na! Dawsang sa noulang, no? Sa noulang nga Lunes. Bong Huwebes na, dugay-dugay, weekend naman na. Mga pangalagad kita, tub-tub alauna sininga hapon. Kapag hibalo sa Giyapon, sang pinaka-preska, pinakadalagko ng mga balita sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Kag siyempre pagtalakay man, sang pinaka-importante ng mga issue. Kabay pangway pa muna tag-an. Natag-an sa akon nga mala Alden Richards. Wala lang dimple. May naman ako makaabot na si ka-K5 Enrico Sorita. Kag nakumpleto ng line-up namon. Pwede na kami ka pangayaw basket. Ako naman ninyo ka-K5, K5 Christian Haguri. Kamusta ang paghimos yun sa plan niya gahon? Kamusta ang ginatigyang da? Kasi mabato ka, wili ka di ka. Patunuga lang ang radyo. Hindi ka nital, aba lang cellphone. No, samtang nagaluto ka mo da. Imutangi sa standa. Parang samtang nagaluto ka mo, mayo gindi nga dugang sa panakot ah. Mga ginaluto nyo da ang mga balita at mga impormasyon ikan sa K5 News FM Iloilo. Ang iba niya tiya, pag-up lang siguro nyo nagpangapis ang DTX Coffee Mix. Medyo gaguom-guom subong kalangitan natin mga ka-K5. Ina daw, okay naman to. Gwa ng init. Dugay-dugay, nag-dulom naman. May low pressure area, abi, no? Gina-monitor ang pag-asa sa, kuwan na, sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Pero may manubo, mga chance nga mag-develop into a tropical depression, mga ka-K5. Pero, muna yung pirogi, no? Madala ininsang lapta-lapta nga pag-ulan sa palibot sang Pungsod, mga ka-K5. So, bisan di makamungkad to subong, dala kamusang payong, raincoat, kalo, jacket. So, bisan naman yung proteksyon sa lawas para likaw kita sa masakit. At para likaw pagit sa masakit, tumari balasang mighty sinlo adlaw, yung alkaline-based vitamin C, dugangan o pagit sa klinika D3 Bio. Wow! Kampiyon! Hindi ka maduktan sa blatian. Yari pinaka mga talalupang doon ng mga balita. Dari sa aton nga pagpangalagad, subong Huwebes sang aga.

0: nga rin, anay, oh, may update kita, mga kaka-K5. Yung makasiligning ang krimen naglunta dito sa Banwasang Oton, particularly sa Barangay Kabanbanan, kung sa diin ang Iloy na ginapahayag sa plersang balatian sa Pabinsaron, ginagotrab ang liog sang iya mismo, nag-isahanon nga bata nga babae, 11 anyos mga kaka-K5. Kaya nasubong sa kapulisan, no? Sa kustodiya sang kapulisan ining babae, ang bana subong nagaduha-duha, no? Kung pasakaan pasang kaso ang iya nga asawa. Samtang doon napatod na nga ang Iloy nagasuprer sang balatian nga ginatawag hyperactive autism. No? Ano bala ining hyperactive autism? Okay, magkita sang eksperto sa mga malabot. Actually, gintry natin na message ng abiyantaman nga psychiatrist. Ano ay ka-reply? Basi kung sako pa. But at any rate, may mga na-research magkita na rin gamay para matagaan man ka mo sang hapaw lang anay nga ihibalo ikang tanan sa sining hyperactive autism mga ka-K5. Para hindi mga tamang maging ignorante sa sining mga sahi sang balatian. Okay, nang bata ka ni Kaina, wake up call ini. No, hindi lang sa kuana, sa mga pamilya na may mga pinalangga sa kabuhi, may mga himata no, na nagpakita sang kaangay sining mga senyales o mga sintomas. Pati na sa mga local government unit na dapat may conscious effort kamo, aktibo kamo nagakampanya no for awareness at least ha, information dissemination awareness libot kamo sa barangay nyo bla para nga mabalaan nyo ang sitwasyon sa mga pumuluyo o mangkot kada kamusta kamo de may mga parinti kamo de nga domidjoa may problema sa paminsaron. Kaya kung may ara, ay buligan ta. Ay refer ta sa mga nagakaigo. Ang mga agencies, mga ka-K5. Ngayon, tabulig. Dapat may intervention. Kaya hindi ni maayong matabo liwat. Kagi man kung isang una, tandaan ko. Baluhanon ko sa media. Kadto ko sa Lambunaw. At toya, kwanto yan, ang overseas Filipino worker bla. Nagdugay ubray sa Saudi. Oh, may kahagugma dari sa Iloilo. Daw, kwan sila daw kalaslon pala tani aw. Wow, Diyos ko, after pila ka years, nagpauli ang lalaki. Pag abot niya, 3,500, ang kwan, ang iya nga pala nga sawon. May ginatabo-tabo ng ibang nga lalaki. Naloko di amor ning lalaki, ho. Nagpreso sa iya ko galingon sa kwarto ya sa Ilabalay. Sa Ilabalay upo din naman lang ang iyang Iloy. Di nagpabukot sa kwarto ya, way nagakaon-kaon. Oh, way nagabangon-bangon. Sa kadlaw, ginpukaw sang Iloy ya, ginapagwa sa kwarto para magkaon tani. Di nagaworry man siguro ng pobre nga babaeng malam. Way nagagwa sa kwarto, aga pinagutom, pagagwa sa kwarto. Way blakwaon, binangon, kagin gutra ba ng liog sang iyang Iloy? Lanit-lanit ang panit, bilin sa kwan mo. Tatangkugo mo, pasinsya sa nagapalanyaga, ha? Sa nagahimos ang palanyagahon. Ang lala, magin ka K500, ha? Kay ang ulo sang iyang Iloy. Gawin luto, iya patanay. Tanga pa sa kaldiro. Nagdabok pa siya sa guwa sang balay nila. Lutuo niya yan. Mayo bala na. Mga amo siniga katabo. Ti ang findings to initial to. Nervous breakdown man. Kamudamo ni Glisahi nga klase sang balatian sa paminsaron mga kakipa. Pero di tinipag aksyonan. Di tinipag hatagan sang intervention medical. Di pwede mabulong. Kasubo sining mga sahi isang balita kung sa tapal natin hindi tinipag balita mga amuni galing kiti wait tinipag mahimo kiti public concern ini akag gusto naton makapalaptas ang awareness para nga hindi na naton initani mabalita liwat mga kakivay sa piyak na bahin ang Iloilo Provincial Government subong Oh, nag kuan patigayon sang tagtaganay. O sana all tagtagan. Asang 200,000 pesos nga cheque to bala. Ining bawat barangay makikinabang programa sang presidente. Hindi mo naman siguro masalaan niya isang iba niya proyekto. Pwede ang acronym asang bawat barangay makikinabang. BBM. Na 200,000 nga cheque sa unang batch sa idalom sang bawat barangay makikinabang program. Pero sa nahibaluan nga ang 200,000 pesos nga ini mga ka-K5 ang sinmil dire para sa lima ka mga beneficiaries ang preferably graduating or fourth year students. No, waay isang existing scholarship halin sa gobyerno tapos graduating fourth year student. Tagtitanidang kwan man eh, ang kung mas pigado, mas manami. Pati for sure may ara man niya sang graduating student no, sa barangay, fourth year student. Wala tuod sa scholarship, pero ti may sarang-sarang man iya. Ah, kasarang man mag paeskwelahon sang iya pamilya. O, ti alang lang mo ng imong kwan, nga pilion, nga beneficiaryo. Galing ang problema, sinibiyabi. Ang kwan bala, ang rules, no, ang qualifications, ginaway klaro mga ka-K5, kung sino, agid exactly ang pwede. No, wala man abisang alternatives or options kung in kaso, for example, kiti may mga barangay man, ang hindi tanan nga barangay may ara sa mga fourth year students mo. Hindi tanan nga barangay may ara sa mga qualified ng mga beneficiaryo. O kung hindi qualified, anong next? Dapat may plan A, plan B, plan C, plan D. No, para klaro sa mga barangay kapitan, sa mga barangay officials, kung sino ang ilang piliyon nga beneficiaryo, pinali ang hindi kapasar sa unang criteria mga ka-K5. Ngunit isyo to sa akla, no? Yung report ka hapon, no? Kay nani ka-K5 Michael Silorio na may barangay dito, ibig sa Udjong ni sa Altabas. Ang ginakuan sa bungo, ginabalbal nila tong punong barangay iya na gitagaan sang skangkuan sang sang ano ni ayuda na tag 20 mil ang lima kabilog ng estudyante alun say mga may sarang kuno mga bata sang maestra may mga bata sang siman si sabat yan ni cap balya no tanak kay tiyamo lang silang kapasar sa requirement why sila scholarship no kag fourth year student. Yung basang iban nga hindi pwede third year. Anong mas piliyon ni mo? Ang fourth year nga makasara mag-eskwela or third year pa lang? Pero why gid sang ikasara nga magkanto sa eskwelahan? Why nagbayad sa tuition? Why isang pang-allowance? Why nagbakal uniform and so on and so forth? So, di klaro abe no, sa guidelines sang DILG mga ka-K5 o basang iban man nga mga barangay balabas hindi man kayong chindigin. Rason to rebe ni Cap, manito ginadalian na pa-submit sang listahan na pati wise sila sang nakapili gid sang madamo gid, no? Kuldo ginlibot Manila ko ng bilog nga barangay. Storyahan ta pagkikaroon na. Ang balita ka nga isin eh. Idulong ko rin ni K5 El Alatos sa Iloilo Provincial Capital. Dugangan ta, ining mga punto no, sa pahayag asang mga amici curie mga ka-K5, mga friends of the court, mga former chief justice, kag-associate justice sang Supreme Court no, sa ilang opinion na makangtanan sa threshold na para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Las 11:25 sa itong pagpangalagad. Ano was taga-commercial kay 500 yung mga benching umumo na. Dugay-dugay, ubuso ko lang yung headlines ko. Yakabahin, masobra 300 ka mga bago nga polis na numpa sa Police Regional Office 6 kahapon. Ati congratulations eh sa mga bago sumpa nga mga members of the Philippine National Police. Tandaan nyo ha, ang inyong ginasoksok nga uniforme, ang inyong ginasoksok nga tsapa, ang ginasoksok nyo nga badge, agang pating posil nga inyong ginadala, may nagaupodra nga puwerte kadako-dako nga responsibilidad. ang polis hindi lang agapang dakop lang. Dapat ang polis mayong ahimplo, ang polis mapalapitan, hindi suplado, hindi haladlukan. Pahadlok-hadlok lang kamo kung kriminal tubang nyo. Pero kung normal nga tao ni tubang nyo, dapat approachable kamo. Gusto tamadula ang stigma mga ka-K5 nga ang polis, ha? Ang polis ginagamit ng pamahog sa mga bata. Ay, Diyos ko lang gid lang. Dahil sa una, ma'am, basta nga, hindi ka mag-ipos, hindi ka magkaon, ha? Isugid ta ka sa polis. So, okay, ano tinanong kasulod sa pinsar sa bata? Na, ang polis galiga pangakin kung di kayo kaubos ang sinamo mo. Ha, kung hindi kayo mo mag-ipos yung gibi ka, ang polis dakpon ka. At salamat sa mga gitikanan na gina-instill sa pinsar sa mga kabataan na ang polis gapang dakop, isan nga gamay-gamay nga kakulang mo, dakpon ka. Hindi, amo sina. Dapat ipensin dito nga ang polis, mabinuligon ang polis sa pospalapitan. Ha, ang polis, tagpangapin aton yung ilang moto, di ba? To serve and protect. Paano ka nakaunong kaservisyo kung plado ka, hindi kang palapitan, ang kuton mo doon, hindi magsabat. Storyahan, tani dugay-dugay pagida. May announcement man kita karon parte sa sining adapta naman ng mga fake accounts. So, damo gid sa mga baldog kag mga scammer, mga sindikato. Pati nga mo nga President and Chief Executive Officer diri sa K5 News FM Philippines, si Dr. Ramil Uy. O, may impostor din pa kuno-kuno nga siya si Dr. Ramil. O, kuha ya tanan. No, pati profile picture tanan-tanan, bio. Ang way lang makwa ang following, pati balda kagida. Kung sari kayo ka pangayok ngayok, kakwarta. Ay nga, monya nga si O kag President. Kapangata, kwarta, way kapangayo! Ay, anim. Ta ka lang sa nga intoon sa lapang imo nga mga movements. Kaya mo gini basta pasulod sa mga December, mga bare months gani. Gadamo, nagit sila nga nagadamo. Iway man niya pili, biktima hon. Ibaluon naman ko ano nga mga lugar ang maka-experience sang malawig-lawig tunga sa adlaw or more than half a day ang power interruption mga ka-K5. 11 Mbps. Magapanumbalay pa kita makaligan ng importante ng mga pahibalo oras las 11:28.
1: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: E3 Bio.
4: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kuti. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kuti.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
5: nga may D3.
3: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio
5: nga may Visio.
3: Ang Visio
5: nga may D3.
3: Mabakas mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
3: Happy kanunay.
5: DTX 500.
3: Masaligan.
5: Epektibo.
3: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
3: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
3: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
3: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami
3: amo naman
5: ang ginahal linas sa mga nagkalaylay ng energy.
3: DTX 500.
5: Masaligan.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaga butika.
5: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artipisyal na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.
9: Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
10: Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
9: Mamamatay? Ganun katindi?
10: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
11: Isang paalala mula sa NGC.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigil ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C!
3: Mabaka mga butika.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:30.
5: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Kapoy.
16: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang parelax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
14: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
17: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
22: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
23: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: Nestor,
0: Ang sinaing!
2: Luto na!
0: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
2: Naplanta na!
4: Ganito ako!
6: Tigasing!
4: Tigalaba!
6: Tigasay!
4: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi!
6: Ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
4: Supplement for men!
6: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo?
15: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
6: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
6: ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
4: happy kanunay.
6: DTX 500
4: masaligan,
6: epektibo.
4: DTX 500.
18: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
26: Pag-ibig fund, solid kabon.
27: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
6: Ikaw pala
4: ang may diabetes.
6: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
4: Yan ang kapanupo.
6: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
4: Asalrikan.
6: Epic.
4: DTX 500.
6: D3 Bio.
28: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
6: Yung may D3.
4: Makakas mga butika.
6: D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
6: Yung may D3.
4: Makakas mga butika.
30: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
31: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulet. Gakadula, gina akon stress, nga napatyagan ka, nagahatag, gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na K5.
30: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
31: Wow, my puso.
27: K5.
6: K5
27: News FM.
6: K5
27: News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Wow! May puso!
33: Last 11:38 na mga ka-K5, balik na rin sa aton pagpangalagad sa programa.
34: 11 MBPN.
33: Upon sa gyapon ang inyo alagad, ka-K5 Christian Hagurin.
34: 11 Mbps.
33: Pinalabota si K5 Karen Badiria sa Banwasang Oton kay may development, may update kita mga K5. Angon sa sini makasilig di nga krimen nga nagluntad kahapon sang udto sa barangay Kabanbanan mga K5. No, ang Iloy nga nagotrab sang liog sang iya 11 anyos nga bugtong nga bata nga babae. Oh, may findings na diri, may resulta na no sa pag-imbestigar ang aton nga mga otoridad, no, kung ano ginasopren nga balatian sang sining 41 anyos nga Iloy. Ang iya nga bana daw nagaduwa-duha kun mapasaka pakaso sa iya asawa, iti imagine bala wala sila bata, no, ilubong nila ang ila bata kun ang asawa pagid ipapreso mo pagid anong naganar mo, ha, anong makuha mo ni Dodra kay ti bala ano man nga may ginasuper ng balatian ng imo nga asawa.
34: 11 M.
33: May tani ko ni butang sa persoan maayo to pabinsaro niya, ha, mabulong to sa sanging maayo, maayo kon na ang bulig nga mahatag sa iya kon hilway siya mahatag man didto sa sulod sang karsel mga kakipay.
34: 11 MBP.
33: Amay naban-naban hindi man, no? So siguro basi kon ginapanumdum sang pamilya mas maayo na lang hindi pagprisuhon pero buligan nga makarecover nga mag-ayo sa iya nga balatian. Naka-standby na si K5 Karen Badilia sa live report.
34: K5 News FM live report.
33: K5 Karen, mayong udto. Come in.
0: K5 Christian nagasuprayer sang hyperactive autism ang 11 anyos nga bata nga babayi ni nga ginlaslasan sa liog sang iya nga Iloy dito sa may barangay Kabanbanan Oton kahapon sang hapon. K5 Christian suno diri sa kay Police Lieutenant Colonel Norbert Cepole ang hepe sang Oton Municipal Police Station nga ang ining bata anom pa ang ano tawag ang anom kabulan K5 Christian ginbunag na ni siya sang iyang nanay.
33: So the premature baby.
0: Yes.
33: Okay. So
0: so then ang ining nanay suno sa kay Lieutenant Colonel Cepole sa na mention tato kaina duha ni siya ka beses nga mahulugan nga posible amo ni ang nag ano bla nag cause sang iyang nervous breakdown. Oh,
33: posible gi man ka K5 ka rin kay may mga trauma ka bla no may mga butang do kabugat gid sa imo di mo mabaton basigin padalman mo or why na depressed hindi ta ma-explain gi kay hindi man ta medical expert no but may mga kabati-bati man ta sa mga kasubong mo nga mga istorya ka K5 ka rin.
0: Isa subong suno sa kay Lieutenant Colonel Cepole ang ginahulat kini ang desisyon sang amay gid K5 Christian kung ma-file sila sang kaso nga parricide pero ari na ni subong sa paghinakop sang Oton Municipal Police Station ang nanay K5 Christian no kay kahapon to ang dito siya nagadto sa ilang puluyan sa side niya sa Banwasang Dingle pero gin-surrender ni siya sang family sang nahibaluan ang natabo K5 Christian kung sa diin kalmado man ni ang nanay nga nagupod sa kapulisan tanga do ano bla suno sa kay Colonel akon kay Lieutenant Colonel Cepole do wala lang siya sang nakadumdum nga may natabo
33: do mo gyud man ni ang usual nilang tawag sini nga demeanor no kay Karen no do wala kuno sa kabalo nga may natabo gali do hindi sila aware nga may grabe sila nga ginhimo no do mo gyud ni mga senyales sa mga kaangay sini nga balatian kay Five Karen.
0: Oo, di kahapon dito suno sa kay Lieutenant Colonel Cepole, why gini sa may nakabati nga abi may naghibi nga bata or may nagasinggitan nga nagapangayo sang bulig no magluwas lang to sa nabatian sang ugangan nga ginapatulog sang nanay ang ining bata. Then may naglagabong nga pertahan kay 5 Christian kag kung kaisa suno sa kay Lieutenant Colonel Cepole based man ni sa panaysayon sang amay nga kung kaisa may ara gid ya tawag may mga tion bala nga ang ining bata nagapang akig niya sa nanay niya kung sa wayon siya especially kung mag cellphone nga dugay nga inuras K5 Christian kay tiyamo tong sana mention ni Lieutenant Colonel Cepole kasunok man sa amay nga naga nangyara sang hyperactive autism ang bata K5 Christian.
33: Okay. Pero hunta K5 ka rin ha ang may ginasuprar nga hyperactive autism among bata inyong
0: ang bata.
33: Iloy.
0: Yes, okay. Ang bata.
33: So ang kuan niya, ang Iloy, wa pa niya tun mabalaan ha, kung ano ang iya ginasupra nga balatian, correct? Pero ang bata iya, amo na ang may hyperactive autism.
0: Yes.
33: Okay, sige klaro. Kay kina I stand corrected. Kay kina abi ko yang Iloy iya, amo na ang may hyperactive autism K5 Karen. So ang pangling bata, gali nga
0: lebi. Oh, ang bata.
33: Sino ang nagambal sa ni K5 Karen?
0: Ang tatay mismo.
33: Ah, subot sila nga napa-check up nila niya, napa-doktor nila niya kag nabalaan nga may amusting balatian gali.
0: Okay. Yes, yes. Kag may ara record nga ginpakita man ni ang amay sa aton nga kapulisan.
33: May gamay kita diri nga pagpanalawsaw K5 Karen. Ning hyperactive autism gali. Ang iya sining mga patimaan, constant physical movement. But singon gahong aktibo. Kagi diyan naman lang hambal nila blaga pasinsya. Sinagap po daw ga, daw ka nung blaga, daw mapapasayan, blaga pisik-pisik, kabla kag naga, way kablaga paimunong, na, daw mo nagali ko no, restlessness, kag, impulsive behavior. But singon nagulpe ka lang siguro may ginahimo, dira. Tapos, daw pwede ni siya mag-overlap or magdungan sa ginatawag natin nga ADHD o kon attention deficit hyperactivity disorder K5 ka rin.
0: Kaya muna nga kung kaisa, may pagsaway ni ang Iloy sa bata, suno sa tatay.
33: Oo. So hindi tama kwan, hindi tama establishar kung during that time or before natabo ining krimen, basi bala ko na annoy or nalingan ining Iloy sa iya bata nga naga dinalagan-dalagan, dabi ko raga pay muno, nga sinabad, tapos napikon sa kagingo, trabi ang liog, ay mantesang, wa isa may mga wa isang testimonya nga makahambal sina K5 Karen.
0: Oh, kay ang sa dito sa pihak nga balay, ang sa ugangan kag ang sa in-laws pagid K5 in K5 Christian no. Sa jutayan lang,
33: tatlo kada tani ka guilty.
0: Jutayan lang.
33: Oh.
0: Isa no to sa kay Lieutenant Colonel Sipole dito sa pihak nga balay, ang sa in-laws ni K5 Christian, why sila gid sa may nabatian nga sining abi nga naga inire-hire dira ang bata.
33: Ano palayo kay 5 ka rin ang balay sang biktima kagsang in-laws?
0: Lapitan, ilang gid pagwa mo ara dayon.
33: Ah, okay, so posible gid nga mabatian mo kung may naga-inire-hi dira kag naga-siningitanay or naga-inaway, you know?
0: Yes, yes, okay. Correct. Kay ang sa balay itong adaan, pagadto taman, light materials man ni siya K5 Christian eh.
33: Oo. Amo nang damay taas ni nga kuno, may taas sa second floor.
0: Mm, sa second floor sina dira na da natabo ang krimen.
33: Adra na sa puan.
0: Yes, yes.
33: Uy, okay. Mm-mm. So why sila sang may namutikan nga daw gad dinalagan nga irina. Why kay timbal ano man ikon may nagasilingitan gimano kon na light materials man lang ang balay.
0: Mm. Ang luwas lang gito sa nabatian sang ugangan nga ginapatulog sang nanay ang bata. Then amo to diyon may nabatian sila nga do naglagapok nga pertahan pero wala nila ginmind.
33: So kung mabatian mo gani nga ginapatulog no laban-laban batian mo pagid kon bugtaw eh no kiti matulog ano malang ginapatulog man gahambal labi matulog na di kadis sige na kulukontahan niya kun ano da no.
0: Mm-mm.
33: Okay.
0: Kaya mo ni sa subong ang ginahulat sa aton nga kapulisan ang desisyon man sang amay gid K5 Christian no kung ma-file sang kaso kay pero ti sa subong ang ginauna gid nga hikot sang amay amo ni ang bangkay sang iya nga bata. Okay. Ipamatian naton si Lieutenant Colonel Norbert Sepole ang hepe sang Otol Municipal Police Station.
1: Subong ongoing ang investigation naton and ang mother niya ari sa custody naton subong for ano further investigation. Na subong ma'am, ginsit ko sila na maistorya kami ang both parties ang pamilya nila para maistoryahan i-ano natin sa ila, ang father. Ba't hinambalan ko? Sabi ko, ang father, gidya ang may ano, kung anong desisyon niya. Inahulat. Sa iya kagina ma'am, na hindi siya lang maistorya, doon nagaduwa-duwa siya, ba't hinambalan ko siya, istorya ka mumayo sa both parties sa piyak ng side, sa piyak ng side, para ma-ano nyo, gid. In case na mapail natin ma'am, is pariside niya siya ma'am, kay bata niyang iyang ano. So far ma'am, wala pa sila may gimpisin sa aton, but suno sa pamilya kag sa mismo nga husband niya na may ginaano sila ma'am, may ara siya maintenance nga ginainom ang ano ang iya nga wife. So, para magkalma ang iya nga ano, makatulog siya, makapaho daw makaano gid ba man ang ma-relax ang ano niya, ang iya nga paminsaron. Suno sa husband niya ma'am na istorya naton, kaduwa ko nung kabisis nga nahulugan niya ang ano niya, ang iya nga misis. Then sa pagbusong niya na sa bata nga biktima naton, ano gani ko no 6 months lang na ano siya. Amo na ma-consider man nato na PWD man yang biktima naton. Kay suno sa iyang ano nga tatay, na-diagnose man ni ang iyang ano, iyang bata na with hyperactive autism. Batian lang sang iyang ano utod sang father na naglagapok ang ano ang pirtahan sang balay sang ano na sang iya utod. Then amo na to after sina wala na siya mata nagahod. Based man sa kung sa ano naman investigation namon, suno sa mother nga sa suspect naton nga naghalin siya is around mga 3 p.m. I consider nato na natabo ang incident is from 2 siguro 2 p.m. siguro mga dira nato na ano. Suno sa ano, suno sa husband sa tatay nga kasami man ni si Ola kuno naga ano ay gid man sang ano niya sang bata niya ang na mother. Pag isaway niya siya nagahampang sa cellphone, pag ginasaway siya kung kuha ng cellphone amo na ako na nagapangaking na ng anong bata.
2: So dati so nang pagilente ano siya nagaan sa bata ya may record.
1: So sa father, so sa father sa investigation nato na wala man mga incident nga ano. Do normal lang balang kung akigan niya ang bata niya, ang bata ni siyempre hambal gani sang father is na-diagnose siya na with hyperactive autism. Pag ano kung kaugalingon niya mismo kuno na ang ginaano niya. Tuli ang nakakita gid isang father 6:30 sa kahapon pagpuli niya tingala siya sarado ang pirtahan sang ilang balay nakalak. Amo naging pirsa niya para makasulod siya. Then tingala siya sa first floor sang balay nila is wala tawo. amo na nagsaka sa second floor din dito niya na nakita ang wala mo.
2: Sir, sino ang nag-confirm ng asawa ko mismo ang naghinog sa ining
1: at again? Actually, ang ginakipudlogan nila sa family, kag sa aton man ang investigation, nag-anugin nga, kay wala sila upod, iban nga upod ang bata. Kag matingala, matingala gid kita, nga amunang natutabo sa bata mo, nga naghalin ka, nagpuli ka sa, ano, sa ila. Kay alam mo, ang mother is tumandok sa barangay Libuon, Libuo, Dingli. Tingala, amo na isa sa ginakatingalahan namon nga nagpuli siya dito. Sang ano nga na. Kaya ang mother, wala mo siya nag-ako na siya ginag-ubra sa ano. Oh, yes, ma'am, daw ano lang siya. Daw ka-relax kid ang ano niya man.
2: Sir, pa-verify ko lang. Bumakakot silyo ang na-recover sa babaw?
1: Yes, ma'am, may dua ka kutsilyo na ano.
2: Anong klase sa kutsilyo?
1: Ang kutsilyo na ginagamit sa ano, sa kusina. Oo. Oh.
0: K5 Christian, demo tong payag ni Lieutenant Colonel Cepole, no? Duha ka kutsilyo nga iya nga halin sa kusina nila ang nakitaan nga ara dito sa may crime scene gid mismo.
33: Okay, pero na mamapatod sa nga aton ka pulis sa Nurse Soko abi K5 Karen kun bala ang duha gid ato at kutsilyo ginagamit sang suspect.
0: Sa subong hindi pa K5 Christian.
33: Okay. So ano na ang next nga himuon sinisang pulis? Hulat na lang sila no kun no decision sang bana or sang pamilya K5 Karen.
0: Yes, especially sang bana nga ti amo gid ya ang maka decide kung ano ang iya nga tikang para ni sa asawa niya.
33: Oh. Ang suspect sa bong kamusta kahimtangan niya sa police station? Nakamalapit ka to, nakasiplatan mo siya or kamusta pagtrato siya da sulod sang kuan? Why man siya naga wild or naga
0: anong wala man K5 Christian, no? Why ni siya? Hindi ta ni siya makitaan sa subong dito sa presuhan. Kaya ano ni siya eh, sulod doon. Pero wala kita ginpahanugutan, K5 Christian.
33: Okay. Sige. salamat sa balita dira sa Banwasang Oton, K5 Karen.
0: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
34: K5 News FM live report. K5 News FM kampiyon report. 11 MVP.
33: Madamo salamat ka K5 Karen Badilla. Balita gikan sa Banwasang Oton sa Barangay Kabanbanan.
34: 11 Mbps.
33: Medyo do pwede mo naman mahambal, no? Almost case closed na. Hulat na lang kita sang desisyon sang amay, no? Kag sang pamilya kung anong himuon sa iya asawa nga ara subong sa kustodiya sang kapolisan matapos gin gutrabang liog sang ila nga bugtong nga bata nga babayi.
34: 11 Mbps.
33: Subo nga klase sang balita. Baga nila as a parent, you do not usually take your child to the grave. It's usually the child who takes the parents to the grave, no? Ilubong mong imo ginikanan. Pero baliskad, no, ni tabo, ilubong sang ginikanan sang amay ang iya nga bata. Ang naghimo iya man lang asawa. Grabe ka ano ka budlay-budlay, no? Batunon, I just hope and pray nga magkaangkon sang kusog, no? Physically and spiritually, mentally ining amay sang kuloyan, no? Nga nadulaan sang bata sa kahimuan man sang iya asawa nga nagasuprer sang balatian sa paminsaron mga ka-K5.
34: 11 Mbps.
33: Namyaw tanay sa aton nga mga suki nga tagpalamati kag tumalan aw subong nga udto si Sir Nonoy Lopez dira sa Manduryaw. Salamat gid Sir Nonoy, ha. Ay Ma'am Anali Bahadi mayong udto man sa imo kay Ma'am Bing Space J Kaluoy gid man Ma'am si Sir Richard Geka dira sa Days Hotel Kitchen Warriors ba mga mapisan nga kanami turn sang pagkaon dira sa promenade sa Days Hotel every day gid nagapamati. God bless you Sir Richard. Kabay pa makakita ay kita may nagpanamyaw dire pro kabudlay budlay basahon kay Japanese ang imo nga ngalan ambot kun paano kun basahon.
34: 11
33: pero hambal mo maayong udto sa tanan. Maayo kay nagahiligay noon manggali ang Japan, no? Maayong udto sa tanan. Thank you gid si Sir Sherwin Marcowi nagatutok man sa aton subong. Amo man si Sir Allen Boteha kag si Ma'am Edith Boteha sang Eagle Eye Basketball Club.
34: 11 MBPS.
33: Ito po nga si John Paciente sang tamsak pataninaga nagatutok man subong kag amo man si Dr. Jomil Sumbing sang UPV School of Technology da siya sa kwan sa Tigbawa niya sa Bagong Bayan.
34: 11 MBPS.
33: O sino pagide si Sir Winnie Barsanas no dira sa Lifeline sa San Jose Antique, thank you again. Iban pagide si Mama Nesty dira sa Kabatuan kag dira to ginang nag amigo ko si amigo ko Michael Pabiona kag si amigo ko Richard Sanchez sa San Isidro La Paz.
34: 11 MBPS.
33: Ma commercial kita tapos may no ni may news kita no, may network news kita alas 12 pagbalik ta dugang nga mga balita kag impormasyon naton nga hibaluon kag talakayo ng pagpanagtag sang tag 200,000 pesos nga cheque sa first batch no sa mga recipients dira sa provincial capital kag ning nagapadayon no nga impeachment trial ang pag-share sang friends of the court sang ilang mga opinion sa aton nga senator judges ina kag iban pa sa aton nga pagpanbalik makaligad ang importante kay malhalon gid nga mga pahanumdum oras las 11:56.
34: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng regular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
34: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
34: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Matakas mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
34: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
34: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
34: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
34: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre! Libre!
11: Yay!
12: Mangyari ang mga masunod ng mga schedules and consultation. Sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes. Sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
32: Wow! May kumso!
19: Ni Governor Dax Chua, mawatawa sa lalawigan na inilagay sa half mask. Dalawang Bacolod non-graduate sa rank 7 at 8 sa Social Worker Licensure Examination. Boglasan Festival 2026, 25 million pesos budget ang inihanda. 1.5 million pesos na papremyo para sa Grand Champion. Samantala, bahay sa Naluok, Kalibo, nasunog, mahigit 140,000 pesos na italang danyos. At 52 loose sa firearms sa itinurn over sa San Remigio MPS.
34: YTC Network News.
20: YTC Network News.
19: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng ating mga balita ngayong tanghali, Kirinians naglugsa sa pagpanaw ni Governor Dax Chua, mawatawata sa lalawigan na inilagay sa half mask. Mabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
21: Nagdeklara ang pamahalaang panlalawigan ng Quirino ng 3 araw na pagluluksa kasunod ng pagpanaw ni Governor Dakila Carlo Dax E. Chua sa bisa ng Executive Order No. 21, Series of 2026 na nilagdaan ni Provincial Governor Julius Cesar S. Vacilar. Iniutos dito ang paglalagay sa pambansang watawat sa half mast sa lahat ng gusali at tanggapan ng pamahalaan sa buong lalawigan. Nakasaad sa kautusan na ang hakbang na ito ay alinsunod sa Rule 3, Section 27F ng Implementing Rules and Regulations ng Republic Act No. 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines na naguutos sa pagtataas ng watawat sa kalahating bahagi ng flagpole sa loob ng 3 araw sa sandaling opisyal na ipahayag ang pagkamatay ng isang incumbent governor. Samantala, hinimok din ng lokal na pamahalaan ang mga opisyal ng munisipalidad at iba pang establishmento sa probinsya na makiisa sa pagluluksa at pagbibigay pugay sa pampublikong serbisyo at naiambag ng yumaong punong lalawigan. Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
34: YTC Network News.
20: YTC Network News.
19: Samantala, dalawang Bacolod non-graduates sa rank 7 at 8 sa Social Worker Licensure Examination. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Zyro Vanalbay.
22: Pasok sa rank 7 at 8 ang dalawang graduates ng University of Negros Occidental Recoleto sa lungsod ng Bacolod sa 2026 Social Worker Licensure Examination. Sa inilabas na resulta ng PRC Board, nakuha ni Julian Bico ang ikapitong pwesto na may 92% habang nasa ikawalong pwesto naman naman si Joe Betascander na may 91.80%. Maliban sa dalawang Unorians, nakuha rin ang Silliman University graduate na si Vanessa Regalado ang rank 9 na may 91.60%. Habang tatlong graduates naman ng Central Philippine University o CPU sa Iloilo ang kabilang sa top notchers. Kinilala si Zerk Sanchez ng St. Louis University sa Baguio bilang rank 1 na may 93.40%. Umabot naman sa mahigit 8,000 ang nakapasa sa eksaminasyon. Para sa MyTC Network News, Zyro Vanalbay, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
19: At Buglasan Festival 2026, 25 million pesos budget ang inihanda. 1.5 million pesos na papremyo para sa magiging grand champion. Muli ang kampyon na balitan yan. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
2: Naghahanda ang lawigan ng Negros Oriental ng budget na 25 million pesos para sa Buglasan Festival 2026 na nakatakdang ganapin mula October 15 hanggang 25 sa ilalim ng tema Different Stories, One Aspiration, One Negros Oriental. Ayon pa kay Woodrow McKilling Jr., Secretary Director ng Negros Oriental Tourism Board at Chairman ng Negros Oriental Tourism Council, itinaas ang mga premyo ngayong taon upang kilalanin ang mga talento at pagsisikap ng iba't ibang lokal na unit ng pamahalaan. Para sa Buglasan Festival of Festivals, tatanggap ang Grand Champion ng 1.5 million at tropeyo. Habang consolation prize ay itinakda sa 600,000 pesos. Labing isang festival mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan ang magtatagisan sa nasabing kaganapan. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
19: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Bahay sa Nalo, Kalibo, nasunog, mahigit 140,000 pesos na italang danyos. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Gloria Villasmaño.
4: Tinatayang mahigit 140,000 pesos ang halaga ng pinsala matapos masunog ang isang bahay sa Barangay Nalo o Kalibo, Aklan. Ayon sa Bureau of Fire Protection or BFP Kalibo, tuluyang natupok ng apoy ang estruktura at ang mga gamit na nasa loob nito. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhinang sunog. Kasunod naman ng insidente, nagpaalala ang BFP Kalibo sa publiko na maging maingat sa paggamit ng kuryente at mga lutuan, lalo na ngayong mainit ang panahon at maaaring tumaas ang panganib ng sunog. Pinapayuhan din ang publiko na i-unplug ang mga appliances na hindi ginagamit at tiyaking walang naiiwang nakasinding lutuan o iba pang maaring pagmula ng apoy. Nilinaw naman na ang tinatayang 140,400 pesos na inisyal na halaga ng pinsala ay batay sa Operational Procedures Manual ng BFP at maaari pa itong mabago matapos maisumite ng may-ari ang Affidavit of Fire Loss. Samantala, ito na umano ang ika-anim na insidente ng sunog na tinugunan ng BFP Kalibo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villasmaño. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
19: Gayun din, 52 lose sa firearms i-turn over sa San Remigio MPS. Habang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
6: Umabot sa 52 lose firearms ang voluntaryong isinuko at i-turn over sa San Remigio Municipal Police Station mula sa 45 barangay sa bayan. Bahagi ito ng accomplishment ng kapulisan sa ilalim ng Project RTT 3389 ng Philippine National Police na naglalayong palakasin ang kampanya laban sa illegal na mga armas. Kaugnay nito, lumagda rin sa Pledge of Commitment ang mga punong barangay sa San Remigio bilang pagpapakita ng kanilang patuloy na suporta at aktibong pakikipagtulungan sa kapulisan. Nagpasalamat naman si APPO Provincial Director Police Colonel Ryan A. De Varas sa mga lokal na lider at miyembro ng komunidad dahil sa kanilang tiwala at kooperasyon sa kapulisan upang labanan ang kriminalidad at ilegal na pagmamay-ari ng armas. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
19: Mga K5, tuloy-tuloy pa rin tayo sa iba pang detalye ng balita. mahigit 1 milyong halaga ng shabu na saba sa Cagayan de Oro. Tabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
3: Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang mahigit 1 milyong halaga ng shabu sa isinagawang joint bypass operation ng RPDU-10, Resident Agent, RID-10, RIU-10, CMFC, Kokpo at PS-3 Agora sa Purok 4A Hillside, Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Arestado ang dalawang sospek na kinilalang si alias Alin, 28 anyos na high value individual at si alias Boy, 44 anyos kapwa residente ng CDO na kumpiska mula sa kanila ang 160 grams na shabu, isang brown sling bag, maliit na rectangular container at 1,000 peso bill by bus money. Mahaharap ang dalawang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
5: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
7: YTC Network News.
8: YTC Network News.
19: Gayun din, tatlong suspect na nahuli sa sinalakay ng PDEA na drug den sa Rojas City na sampahan na ng kaso. Balitang hatid sa atin ni KK5 Roda Villarreal.
9: Nasampahan na ng reklamo ang tatlong mga suspect na nahuli kamakailan sa loob ng isang drug den sa Barangay Tangke, lungsod ng Rojas. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampang reklamo laban sa subject sa isinagawang bypass operation ni si Wynel Arcangeles at sa dalawa pang mga sospek na sina RJ Barbasa at Kevin Regionel. Matatandaan o maabot sa 11 sachets ng drogang na recover sa loob mismo ng drug den sa

0: ng China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal at iginiit na walang jurisdiction ang Beijing upang pakialaman ang mga aktibidad ng Pilipinas sa sanaturang lugar. Ayon kay Teodoro, nakabatay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at iba pang prinsipyo ng international law ang presensya at mga isinasagawang aktibidad ng Pilipinas sa Yungin Shoal. Ang naturang pahayag ay kasunod ng panibagong alegasyon ng Chinese Embassy na nagsasagawa di umano ang Pilipinas ng malawakang pagkukumpuni at pagpapatibay sa BRP Sierra Madre upang matatag ang permanenteng presensya sa naturang lugar. Samantala, binigyang linaw naman ang Department of Foreign Affairs na walang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas sa China na nag-aatas sa Maynila na alisin o itsaw away ang BRP Sierra Madre. Dahil dito ay giniit ni Teodoro na walang karapatan ang China na magdikta sa Pilipinas hinggil sa presensya ng BRP Sierra Madre, partikular na sa Yungin Shoal. YGC Network News. At mga K5, dako tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nanindigan ng Estados Unidos na hindi nakokontrol o makokontrol ng Iran ang Strait of Hormuz. Ayon kay US Central Command o CENTCOM spokesman Tim Hawkins, na tinutulungan ng US military mga commercial vessels para maibiyayang nasa mahigit 900 million bariles ng krudo mula pa noong Mayo. Nagiging maganda na rin ang daloy di umano ng trapiko ng mga barko doon. Epektibo rin anya ang ginawa ng US na nagharang sa mga Iranian ports dahil sa kanilang ipinalalaya sa mga nakagtatakdang lumalapit dito. Samantala, itinanggi rin ng US Central Command ang alegasyon ng Iran na tinatarget nila ang mga sibilyan sa kada operasyong nangyayari dito. YGC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MRTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Tacloban at K5 News of AM Dumaguete, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Carol Medino at K5 Rex Santos Candosa sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee, premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee, ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee,
3: mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre!
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Good news!
7: Good news!
6: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pabakan sa mga butika.
13: K5. News FM.
14: K5.
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May
16: so. Balik din sa K5 News FM, mga ka-K5, sa programa 11 Mbps. Upon sa gyapon sa inyo alagad, ka-K5 Christian Hagurin.
17: 11 Mbps.
16: Nakapanyaga ng tanan, kay kami na lang ang wala.
17: 11 Mbps.
16: Basig iba, nakatigab na ba mayugid, no? Pinatitapos panyaga, tigab gid, no? Kikabulay ko hindi ka tigab, no? Basig sa iban, maagi.
17: 11 Mbps.
16: Ang aton nga mga nagatutok sa buong sa aton pagpangalagad sa buong aga, ang balisar ni Mr. Tahala Senior, ipabulong na lang ang asawa. Amuman hambal ni Ma'am Bing, sambali ipabulong na lang ang asawa. Amo gid ang sentimento sang kadamaan, no? Imbis nga ipapreso, kay tiway ka naman, ano gid ang lagson mo, hindi man tumabalik ang kabuhi isang imo nga bata, kun ni papreso mong asawa mo nga may balatias paminsaron, ipabulong na lang kag suportaran.
17: 11 Mbps.
16: No, sa Ilo kita anay sa Iloilo Provincial Capital, kay subong nagapadayon ang tagtaganay sa sining 200,000 pesos nga cheque gikan sa bawat barangay makikinabang program ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga ka K5.
17: 11 Mbps.
16: Na may ang nagakuha subong ang ilang cheque ining first batch, no, sang recipients. Ang live report idulong ni ka K5 Ella Latoza gikan sa Iloilo Provincial Capital. Standby.
17: K5 News FM live report.
16: K5 Ella, kamusta dira sa Iloilo Provincial Capital? Come in.
18: K5 Christian,
3: patigayon sa Tagtaganay ang Iloilo Provincial Government sa cheque nga nagabalores ng 200,000 pesos sa idalom sa bawat barangay makikinabang program sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Iloilo Provincial Capital sa Bunga Adlaw, September 17, 2026. Ang mga barangay nga kabahin sa first batch amo ang halin sa Mina, Anilao, Banate, Barotac Nuevo, Pasig City, Ahoy, Bataan, Estancia, kag San Rafael. Gina-release ang mga cheque ka K5 Christian per batch samtang ang iban pa ka barangay na wala pa sa schedule, ginapangabay nga mag-monitor sa mga anunsyo para sa ilang schedule sa pagbaton sa pondo.
16: Oo, sino ning mga nagbalaton ng mga ang mga personalidad ka K5L, ano mga barangay kapitan or ang mga local chief executives K5L?
3: Sa K5 Christian, ang mga barangay kapitan ang nakabaton sa 200,000 pesos.
16: Okay. Arya Klaruhon, tanong kaysang una sa nag-abot dari ang mga opisyal sa gobyerno, even si Presidente Marcos, ang hatag sa una, dodo seremonya lang ang check-in, yung dalagko lang ang mga check-in. But this
3: Christian,
16: time...
3: wala isang naging tatigayon na ceremonial. Kaya nga, no, balidiretso lang ang release dari sa ground floor sa Capitol.
16: Ah, so bali, nagpili lalanggit sila na iya, tapos kung lawago na muna na, palapit kang hatag ang check-in sa imo.
3: Yes, ka K5 Christian.
16: Oo. Dulo kita, tadudamo man no, sa nagkalalanto ng mga beneficiaryo. May napaskir din ang schedule sang iban naman ng mga banwa, kagkabaranggayan ng makabaton sang siguro second batch or third batch and so on, K5 Ella?
3: Ka K5 Christian, sa second batch, may hindi na dariman gihapon ang mga kabaranggayan ng halin sa banwa sang yang aw tubungan Alimurian kag Zagada.
16: Okay, so nakita tang pattern daw ang first and second district sa next batch pa ang una sa mga batch may nakita fourth district, may fifth district kag third district K5 Ella no. Ara
3: yes,
16: si si Governor Defensor kag iban nga mga official sang probinsya ara man dara pagtagana isang check eh.
3: Wala, K5 Christian, na actually nagkanto ko kaina sa office nila. Kaya wala sila dito, kaya may other events silang aging kantoan.
16: So, sino lang na panguna? Sino lang panguna sa Tagtagana, either in their place?
3: Diretso lang gid sila, pero kanin sila sa fifth floor sa office ni Cap Amalia de Buque.
16: Ah, okay. Sa opisina, sang Liga President, no? Tapos nagtililipon.
3: Okay.
16: So subong asa subong. Okay,
3: Christian, may interview kita kaina no halin sa punong barangay sang Barangay Carmelo sa Banate. Pamatian naton ang pahayag niya.
16: Sige. Ara na?
3: Nag-play na, sir.
16: napadala mo na di ang voice clip or
3: yes,
16: drop
3: yes.
16: Play? Sige.
3: Yes.
16: Paki-double check na sa voice clip ni punong barangay no sa Carmelo no Banate ay isa sa mga recipients ng 200,000 nga check dali gina-retrieve taka K5L. So far subong kamusta dar naggagamay-gamay na gyud mga tawo na nag-disperse na sila o kon may mga ara pa sa gyapon nga hulat sang ila torno.
3: Kaina, nag-start bisya 10:30 so after nila kuha, nag-amatamad naman sila lakad mo dari sa kalindri sa
16: alright. Sige, ginaangan-angan talang yung mga interview sa punong barangay sang Barangay Carmelo Banate, isa sa mga nakabaton sang check-in. Naging issue ni Abi sa iban nga mga barangay ang Tagtaganay, no? Ang especially ang pagpili sang recipient sang shin meal para sa mga incoming fourth year students. Sige, rin na ang interview ni K5 Ella Latoza sa punong barangay sang Carmelo Banate.
4: Good morning. Ini nga nabato namon nga 200 dako gid ini nga mabulig para sa amon nga barangay no kay ti actually damo mga kabataan nga mga estudyante ang pigado so dako gid nga mabulig no ang tag 20,000 nga skalan para sa mga bata then ang 100,000 dako man no nga mahatag gid nga project sa barangay no katulad sa akon barangay nga need po gid ang solar street light. So, ang gin-purpose ko nga project is a solar street light. So, ini isagid ka bagay, no? Sa kadako nga butang, nga makahatagid sa kasanag sa amon nga barangay. 200,000 ang 100,000 is nabilong sa scholarship sa mga bata, din ang 100 is sa project sang barangay. So, pasalamat kita ako, hindi ako sa akong barangay council, Pumuluyo, sa atong kinalangga nga presidente sa paghatag gid no sang sini nga project sa anon nga barangay.
16: Mm. Si Senator Sagani ka K5 Ella ah.
3: Ako daw ang K5 Christian, si punong barangay Altren de la Cruz sang barangay Carmelo Banate. So according sa iya, 200,000 pesos ang iya nga na-receive. Tapos ang 100,000 pesos italana sa mga proyekto sa barangay. Mm-hmm. Samtang 100,000 pesos naman iyahatan bilang bulig sa mga scholar sa barangay mm-hmm. na makareceive sa 20,000 pesos each.
16: Alright. Madam, maging kasalamat. Nagikan sa Iloilo Provincial Capital ka K5 Ella Latoza.
3: Hindi si K5 Maria Ella Latoza para sa Kampiyon na Balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: K5 News FM Live Report. K5 News FM Kampiyon Report. 11 Mbps.
16: Pati ang balita ni K5 Ella Latoza gikan sa Iloilo Provincial Capital. So, ang schedule sa masunod nga mga kabanwahanan kag kabarangayan para buwas naman iya mga K5 batch 2 no ang banwa sang Gimbal no sa mga taga Gimbal da mga listeners tada sa Gimbal sa Igbaras kag sa Miag-aw sa kag Tubungan no sa First District buwas ang inyo schedule kadto kamodre sa Iloilo Provincial Capital last 10:30 sang aga kay inyo na turno sunod ang taga Alimudyan kag Zaraga sa Second District no kamuman mag kadto sa Iloilo Provincial Capital ka magkuha sang inyo nga cheque so tanan-tanan ni nga mga barangay official or kapitan no sang nasambit nga mga kabanwahanan
5: 11M
16: damo-damo ni buwas no kay ti makon mo ang Miag-aw pa lang dan 119 no kabalilog nga barangay do tatlo ni banwang dalaya sa kadabuon sang barangay subasi kun malawig-lawig ining pila hydra no sa tagtagana isang cheque mga kakaypa
5: 11MB
16: so ang ambal ni board member ex officio board member Amalia Dibuque ambalya nga ma-coordinate kamo no sa inyo municipal liga coordinator kag liga president no before kamo mag-claim sang cheque gina-release ang cheque per batch kag ginapahibaluman ang iban nga barangay kung tapos na ang pagproseso sang mga dokumento
5: 11 Mbps.
16: So far daw ay makita kabati sang reklamo sa iban nga mga kabarangayan parte sa daw hindi insakto or hindi patas nga tagtaganay sang ining bawat barangay makikinabang program benefit
5: 11 Mbps.
16: Iban nga isang una para wala kuno away way gamo way sang post sa social media tanan-tanan nga estudyante no, sa barangay no tanan nga college students no tulungaon nila ang Shinmin
5: 11 Mbps.
16: O teko may 50 da ka college students ha, regardless ang background ha, pigado middle class manggranon may tag 2000 no kun tag 50 mo bilog
5: 11 Mbps.
16: O teko pulo la ka bilog ang estudyante kun tanan-tanan tagaan mo 10,000 na mo kay hindi abi clear cut no hindi black and white ang guidelines sang DILG angot sa tagtaganay sining 100 pesos para sa mga estudyante. Kaya problema sa 10,000 nga gastuhon sang barangay sa bisan anong nga sahi sang project na basta urgent kag kinanglanon nga project pwede gamiton sang barangay. Why go question kiti para to kay punong barangay de la Cruz to sang Carmelo Banate iyaya pabutang niya nung solar street light sa barangay barangay. Ito siguro dulog yes. No kag para nga hindi makagastos kuryente pabutangan niya solar street lights basi iban kadumdum na magbutang sang CCTV ha, sa mga matawo nga lugar sa barangay niyo butangin yung CCTV. Or kung ano man da, ang barangay officials nga nag-deem for them necessary nga mga proyekto para may kuan bala may tangible may konkreto kamo nga makita nga ginkantuan ang 10,000 nga bulig gikan sa gobyerno mga ka K5
5: ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: las 12:32 sa aton nga pagpangalagad. Ari na isa luotan eh. Kay pati nga mon nga president kag CEO na biktima sa ning mga scammer, mga ka-K5.
5: 11 Mbps.
16: Ginapaandaman ang publiko angot sa mga nagapakuno-kuno nga si Doc Ramil Uy sa social media, no? Kita nyo na ang page ni Doc Ramil Uy nga Doc RYU, no? Ang tales nga na ginilogman sang isa ka but sino ning tuntong nga nagapakuno-kuno nga siya si Doc Ramil, no? Ang problema kay nagapang message, no? Pa mga ka K5 kag wasi bla mangayo masulisit or mang tunto eh, no? Gamito niya ang identity sang iban para sa iyang bintaha.
5: 11 Mbps.
16: Kay ginapahibalo ang tanan nga wala nagapangayo sang kwarta o kon personal nga impormasyon si Doc Ramil Uy nga presidente kag chief executive officer sang K5 News FM Philippines kag Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. No, hindi na yan mag-randomly chat sa imo, ah, no? Mga ka-K5, labi na yung mag-solicit, no? Mga ayo, kwarta o randomly. Kay, siya ganun yung kapangatag, kwarta.
5: So,
16: antes ka mag-entertain sa mga pusina, no? I-send nyo na yung message ka mo sa amon, hindi ganun. I-block nyo na lang ang mga nagapakuno-kuno. Makita nyo man, ah, no? I-check nyo na da ang profile kagang mga post, no? Kaya hindi man yung masunod tanan ng mga detalye sa amon nga CEO kag Chief Executive Officer mga ka-K5.
5: 11 Mbps!
16: Asay, look kita sa iba naman ng mga importante ng mga balita kag-impormasyon. I-announce ta ang scheduled power interruption sa National Grid Corporation of the Philippines. Patagayon nun ini sa palabuton ng September 19 o konsa Sabado ng adlaw mga ka-K5.
5: 11 Mbps.
16: Ang rason dere kaysa nagligad nga Agosto 30 ginpaiway ang scheduled power interruption, ginpostpone anay. So, mapatigayo naman ang more power this time sang clearing operations kag rehabilitation work sa mga linya agud malikawan ang unscheduled power interruption in the future.
5: 11 Mbps.
16: Wapo, no? Ma power interruption ikaw sang scheduled para malikawan ang unscheduled. Malibog man ang ulo ta. Ay, ito pala kantuan siya niya. Tiyan, tuson ta ni ang 14, ang 12, tatlo ka oras nga waay kuryente sa aton mga panimalay.
5: 11 Mbps.
16: Areo, pamati kay pang isa-isahon ta niya. Alas 5 sa ngaga, top-top, las 7 sa ngaga, bot silingon, 14 oras. Sobra to nga sa adlaw ba?
5: 11 Mbps.
16: Ang bilog nga Arevalo, feeder 1 and 2. Kaway-kaway, daog ka mo sa raffle, way ka mo kuryente.
5: 11 Mbps.
16: Diversion, feeders 2, 3 and 4. Way man kuryente sa sunod sang 14 oras sa Sabado. Ang Mandurriao, feeder 4. Ang Mega World, feeder 3 and feeder 6. Ang bilog nga mobile feeder 2, 3, kag 4, kag ang bilog nga molo feeders 1, 2, 3, 4, 5!
5: 11 Mbps!
16: Congratulations, 14 oras ka mo nga wala kuryente. Grabing liit ba? Porsyon sang diversion feeder 1 kag mobile feeder 5, way kuryente, 14 oras. Porsyon sang mga barangay, arinaw, tututututurut!
5: 11 Mbps!
16: Inday, City Proper! San Agustin, City Proper, San Felix, Villa Anita. Kay tita ni Nodra, sa mga pakisahan ko sa Villa Anita, City Proper, waay ka mo kuryente sa Sabado. Montinola Haro, kag Our Lady of Lourdes Haro, di Bilides Manay, kag Mission, no? Bantod, Lapas. Bantod, Lapas, randa sa lapit sa New Site Sangwit. Magsaysay Village, Lapas, Ililo Sports Complex, Nabitasan, Lapas, tapos dito sa Halandoni Bridge, San Nicolas, Lapas, sa Isat, Kagsawit, kag Taal Molo, mga ka-K5.
5: 11 Mbps.
16: Amo niya ang swerte nga nakakuha sang first prize, 14 oras.
5: 11 Mbps.
16: Ang next is ang 5 ka oras nga power interruption, 5 a.m. to 8 a.m. Ginutod nila ni kag 5 p.m. to 7 p.m. Ang bilog nga Haro feeder 1 and 2 kag ang Mandurriao feeder 1, 2 and 4. portion sang Diversion Feeder 1 kag Mobile Feeder 5 kag ang bilog nga barangay sang Magdalo, Lapas, 5 ka oras wala kuryente.
5: 11 Mbps.
16: Alin naman o, bilog a portion sang barangay Danao, Edganson, Kauswagan, Rojas Village, Sampaguita. Ang Sampaguita likod na sang Iloilo Central Elementary School, ang San Agustin City proper, wala kamo sang kuryente 5 ka oras. Javeliana, San Jose, San Pedro, Saharo, Wayman Kuryente, Bantod, Burgos Mabini, Hireyos, Laguda, Luna, Magsaysay Village, nabitasan railway kag San Nicolas, La Paz, 5 ka oras waay kuryente.
5: 11 Mbps.
16: Next, ari paged, okay, 14 oras, 5 a.m. to 7 p.m. Porsyon sang La Paz Feeder 1. Ang porsyon sang La Paz Feeder 1 nagasakop sang bilog nga barangay sang Barrio Obrero, Halandone Estate, Lapus Norte, Libertad, Mansaya, Progreso, kag porsyon sang barangay Alalasan, Don Esteban, Lapus Sur, Lobok, Punong, kag Sinikway.
5: 11 Mbps.
16: Waay man kurente sa sulod sang 14 oras sa porsyon sang Baldosa, kag Ingore, kag sa porsyon sang Danao, kag Edganson, sa City proper.
5: 11 Mbps.
16: O, ang report lang ni gawa kay 3 hours lang. Huwag ka mo kuryente, 5 a.m. to 6.30 a.m. kag 5.30 p.m. to 7 p.m. ang bilog nga La Paz Feeder 5, ang porsyon sang La Paz Feeder 1, kag City proper, porsyon sang Arsenal Aduana, Edganson, Kauswagan, Magsaysay, Nonoy, Sampaguita, kag Yolo, Yulo Arroyo.
5: 11 Mbps.
16: Sang ginabasa-basa ko ang listahan sa mga barangay, nagapasalamat na lang ako iya nga waay kami malakip sa brownout sa Sabado.
5: 11 Mbps.
16: So mga taga diri sa Haro area, no, the way gawas ang damo di sa Haro area, labi na gid lapaw ka sa plaza Benedicto, Demokrasya, San Roque, Maria Cristina, hasta sa Washington, Tabok Suba, Kubay, Balabago, Bitoon, no, way da, Takas, Quintinsala, San Isidro, Sambag, no, way ka mo diya sang brownout, pangalipay ka mo da.
5: Hello.
16: Kung hindi ka mo magpatama ka pangalipay kay base, kamo naman ang dason. Ikadlaw to lang libog, tas brownout.
5: Mbps.
16: Sige, isunod ta istoryahan, last 12:40 pa malang sa aton nga pagpangalagad. Kung may mga patamya, pakamuda kag iban nga mga talamyaw ni padala nyo lang di kay ngitaan ta sang tiempo mga ka K5. Ari na yawa. Be dito kinang nagapatamyaw to. Dali lang. Dula. Ari wa. Si ma'am, okay, hindi ko ning mabasahan ng ngalan ngani, but salamat gid ma'am Nadeline Shautong, thank you gid kay amigo ko Jimmy Jan Ganansal, salamat gid no sa padayon nga pag monitor subong amo man kay Sir Sid Condes dira sa Kalinog, ang pamilya Celis dira, no. Thank you gid. Uy, Santiki, may nagamonitor man to subong, no? Sa Kulasi, pamilya Lumugdang, kag kay Ede Tameta Barsinal, naga-monitor man subong. Si Attorney Deo Verhel Tan sang National Telecommunications Commission, kag si mga ladies busog gid nagapatamyaw ba, oh, grabe magdulungan sila, tigab nila ba naman patay og ning aton ding building ko.
5: 11 Mbps.
16: Oh, sige, istoryahan ta, kadali lang antes kita magtakop ining pag pakigbahin sang Friends of the Court or ang Michi Curie sang ila opinion nga gin-request sang Senator Judges may kang tanan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga ka K5. Now na plastaran naton kay ina no, sa Foro de los Pueblos so pud kay ka K5 Ray Umalay nga sa apat ka mga justices no, retired chief, tatlo kabilog kag isa ka associate justice in the person of Justice Adolfo Ascuna, na plastar naton nga sa apat sa ila tatlo ang medyo nagapabor sa punto nga indi definite, indi fixed na ang 16 nga number pag-abot sa threshold sang butuhay, pag-abot sa impeachment, mga ka-K-5.
5: 11 MVP.
16: Ang fixed yung number is 2/3. No? 2/3 sigurado ginaya. No? Pero ang 16 hindi because posible nga magbag-o gali ang baseline or number sa puntayang denominator ya, no? Sa dalom sang 16 nga na.
5: 11 Mbps.
16: No, kay hambal ni retired Chief Justice Hilario Davide, no? Ang mga senador nga disqualified nagapangatubang sang kaso o kon ang ila whereabouts hindi matumod pareho sa kay Senator Bato de la Rosa dapat hindi pag i-include na sa denominator while they are incumbent and sitting senators in effect, no, hindi sila maka-exercise sang trabaho sang senator judge because wala sila nagatambong sa mga hearing, wala sila naka-examine sang ebidensya kag hindi nila mabinag-binag ang say isang pagbinag-binag nga mahimo sang mga physically present nga mga senador.
5: 11
16: Ado pareho man abala mga ka-K5 kunara ka sa eskwelahan, no? Lain gid ya ko nagatambong ka sa klase kag kun nagalantaw ka lang online, no, ilabi na gid ko may mga physical nga presentation, no, may mga experiment ka mo dira, no, nga nagakuti ka mo sang kun ano da nga ginakuti nyo sa eskwelahan, o sample sang una bi nagadissect ka mo abi sang sapat sang paka abi tuon ka mo sang basic anatomy.
5: 11 MBPS.
16: Ako parar mo kun nagakuti ka gid sang scalpel da kag nagakihad sang chan sang paka nga gina aras tubang mo, kumparar mo kung nagalantaw ka lang sa kwan, sa online, no, sa Messenger, sa Zoom, sa Viber, ano pa da nga klase, mga ka-K5, lain gidiya, dako gidang diferensya kung ara kagidito nagalantaw personally.
5: 11 Mbps.
16: No, amo ning ambal ni Senator former Chief Justice Hilario Davide ang 2/3 nga requirement base gid lamang kuno sa mga senador nga kwalipikado kag capable nga magboto. Buot silingon hindi automatic nga fixed na sa 24 ang members of the Senate or Senator Judges.
5: 11 Mbps.
16: Ang amba naman niya ni former Chief Justice Artemio Panganiban, no, nga may active participation dapat ang mga senador kung luyag nila yung magboto, no, whether i-acquit or i-convict ang Vice Presidente.
5: 11 Mbps.
16: Samtang, hambal naman ni former Chief Justice Renato Puno nga kung himuon naton ini nga i-interpret naton literally kag strict gid pareho sa ginahambal nga 16 mga ka-K5, no, base kon maga dulong ini sa aton sa injustisya kag madula ang purpose sang constitution which is fairness and justice.
5: 11 MVP.
16: Okay, tina explain to na mga kina paano mangin fair kag mangin just, ha, ang pag hatag sang pamatbat kun wala mo ma-appreciate in person, way mo malantaw, way kakabati in person sang mga argumento for and against na the Vice President.
5: 11 Mbps.
16: Dinismo si former Associate Justice Adolfo Ascuna naghambal gani nga 16 is not always 2/3. Siya mismo nagamba na, ha? 16 is not always 2/3.
5: 11 Mbps.
16: And bisan siya nag-ako nga kung may 20 ka miyembro, ang denominator, 20 man, no? O galing kayang iyang argument iya is that, ang senador sa buong sa Pilipinas, 24 sa Yapon. Kay madul alang imo pagka-senador kung ikaw ang namusdok na o napatay ka natin, hindi ka na senador. So far, hambal niya, wala man sa maging declare, ha? Nga hindi na sang senador, mga ka-K5, no? Kaya why man sang napatay?
5: 11 Mbps.
16: Ang problema kay sa Article 11 sang Constitution gina-require nga ang mga senador mag take oath, no, manumpa bala kag mapungko specifically as senator judges. Now, sino lang sa ila balang nakapanumpa bilang senator judges kundi hindi man tanan?
5: 11 Mbps.
16: So amo na ang problema kay ti may mga nagapmay na lagyo, may nagadto sa Paris, sa France magpabulong. no, may in police custody, ginapriso kay nagapangatubang sang seryoso nga mga kaso, no? So lain ang pag carry out nila sang ilang obligasyon, no, as senator judges kun ikumpara mo sa iban nga yara iya nagatambong gid, no, sa Senate kag nga pamati sang mga argumento sang prosecution kag sang defense mga ka K5.
17: K5 News FM. 11 Mbps.
16: So basta ng iban nga mga observers, no, nga mga dean man abi sang mga colleges of law sa iban nga mga bulutuan, nagasiling man nga hindi absolute, no, ang 16 votes, no. Ang 16 votes is just the result. It's the result, no, not the rule, mga ka-K5, no. Kay ang muna ang resulta, ang value sang 2/3 kun, no, basihan mo ang 24, pero kung hindi na 24 ang denominator, posible nga maglain man ang numero nga ginaistoryahan naton, mga ka-K5.
17: 11 Mbps.
16: Bagani nila kung 24 ang senador bilin, 2/3 16, kung 20 na lang senador, ang 2/3 is roughly 14 votes. No, pinagin niya ka-importante nga pamangkot, amo ganin dapat ni sabton sang tanan, and we have to agree on this, all of us, is that sino ang member sang Senate who remains to be a member of the Senate after all has been said and done.
17: 11 Mbps.
16: No, kay kung ang senador mapatay, mag-resign, o kung kakson or i-expel, ti may actual nga vacancy, no, may bakante gidya nga physical, mga ka-K5, which amo nang mapanubo sang denominator. Kung isa ang mabuhin, 23 ang denominator. Kung apat ang buhin, 20 ang denominator.
17: 11 Mbps.
16: Pero argue sang iban, kung ang senador, no, kung ang rason sang absence sang isa ka senador, o kung ang iyang kapaslawan sa pagpartisipar, waay man sang aktwal kag physical nga vacancy, ang denominator hindi magbago, or dapat waay sang pagbago, for the very simple reason nga siya, no, member sa gyapon sang Senate.
17: 11 Mbps.
16: So muna, no, ang lain-lain nga mga interpretasyon, no, sang nakabutang sa konstitusyon angot sa impeachment trial, no, mga ka-K5.
17: 11 Mbps.
16: Silain man niya ang opinion ni Justice Adolfo Ascuna sa iban na iyang nakaupod ng Friends of the Court, na, pero, no, you have to respect, na, the opinion of Associate Justice Ascuna. No, kay iyam lang niya, what matters for him is whether ang Senator Judge na makakomply sa oath, no, nga mag-render sang impartial justice, no, mga ka-K5.
17: 11 Mbps.
16: Kakapoy, no? No, kakapoy, ka-stressful, madugo. Pero at the end of the day, ang kaluluoy na diri ang mga Pilipino nga natunga na ang ilang opinion sa sinigakatabo sa ato.
17: 11 Mbps.
16: Pero tani, ang aton nga ang mga ibabaw sa aton is not our loyalty to any personality or politician. Dapat hindi kita ya loyal sa politiko, no? Dapat loyal kita ya sa pungsod. Kung ano ang mas maayo sa pungsod, dira kita ya mga kakipay.
17: 11 Mbps.
16: No, kay mapatay man ya mga politiko, no? Ang pungsod niya hindi niya patay. Dapat amo na niya pirming apinan, takagdampigan, tabisan ng matabok.
17: 11 Mbps.
16: Kanawain niya sa mga politiko, no? Magkalamatay. So, even gani, hindi mas lang patay, magbago naman administrasyon, no? Magbago naman ang mga political parties, no? Mga alliances, mas shift naman, no? Mamiliguhay naman sila liwat. Pero kita di yung agabi na isay, mga supporters, kung kaysa agabi na isay, kagilinaway, hindi ito na yung ma-repair nga ito, yung mga pagbinahin-bahin, no, bisan pa nga ang mga magkontrahan na isang una, mag-abyan na matapos ang bag-o naman nga eleksyon.
17: 11 Mbps!
16: Yung muna niyo, amunin dapat, oh, na imagine, oh, muna dapat, no, kwan na lang bla. Chill, chill lang ta bla. Nan. Galing ba si ma-flag ta ni Kron?
7: 11 Mbps.
16: Ay, Diyos ko. Ang ako nang yama siling, kay tikagi matasa po ang chimpo sang unang daw pirti man ta ka kwan ka init gid sa mag mag-isay pag-abot sa politika.
7: 11 Mbps.
16: Hindi gid pag ano, hindi gid pag personal lagi tanana, no? May mga mas importante nga bagay, no, sang sa pagpakigbato ta sa aton gid nga mga kwan ng mga ginasuportaran ng mga kandidato. I'm telling you, it's not worth it, no, mga ka-K5, no? Kay kita'y ga linaway, kita'y ga binaisay, kinayutrahanay, kita'ya, mga mapalarintiyanay, ganit nga mga nag-kwan mo, nag-unfrienday, ka nag-pang-block sa social media mo. Tungod sa politika sa una. No, pero at the end of the day, no, hindi kita maglinaway dapat, no? Ang importante mo lang niya, nga manukot lang kita so kung anong deserve ta nga serbisyo sa aton nga mga leaders, no, kay ginpili sila para magserbisyo sa aton and not the other way around.
7: 11 Mbps.
16: Pero sari kita ya ka ilina why di sila gali gadulungan sila ka pangapi na dulungan sila lagaw sa bayan nga bayan sang kalibutan samtang kita ya naga ilina why mga ka K5 pirde gid kita ang abansi lang pirmi ining mga politiko. Di na nga akong nga hanuton, be.
12: Untatana na eh.
16: Man, untatana.
14: Ay, karon, hanuton.
16: Te. Di na pag-i-di, no, napangita ko na din mga, ang mga ano niyo, albe, bebe. Di na na, yeah, dang pang, kuna na karon, pang drama na na. Yeah.
14: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
16: Na, muna nagdidapat. So, tutukan tani as a nation and as a community, no, tutukan naton ang nagkakatabo. We have to care, no, hindi pwede nga bata, ay, kuya labot, bahala ka muna, no. Ma-care kita, no, ma-intra kita, matugda kita, but not to the point nga magsari kita kailinaway, no, para sa mga politiko. No, dapat mag-isa kita sa Gyapon, kag dito kita yung maapin, na, sa kamatuuran lang, kag sa sinugid na nagatuod nga, nagaulikid, no, sa aton nga pungsod, Pilipinas.
7: 11 Mbps.
16: Why na kita oras sa aton nga pagpangalagad sa Webes nga edisyon sang 11 Mbps. Ang mayong balita kay Buas nga adlaw, ara na si ka-K5 Enrico Sorita Jr. Basi wala ko na kwan. May dala to siyang pangamuyon ta lang, no? May dala siyang mga pasulubong alin sa Cebu. Kay i-share ko muna sa inyo, mga ka-K5.
7: 11 Mbps.
16: Shout out ko no kay Ma'am Jovi Divina, kay K5 Edmar Likina, kay Aisha Ahmad, kag kay ka-K5 Kisya Marie Catalunya Hanaysay nga nagamonitor good subong kay wala siya sang choice. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sang K5 News FM Philippines, sa amon Chief Executive Officer kag President Ramil Uy, sa amon nga VP for Operations sa K5 Eljan Castanyo, sa amon VP for Radio and Digital Services kag K5 Ray Espeha Umalay, kag sa amon Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman kag K5 Christian Hagurin para sa kampiyon nga istasyon K5 News FM.
18: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gid ini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO10076 Series of 2026.
18: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
20: D3 Bio.
21: O si Karen, nadamo isang akon hair fall nag hindi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag magkinis ang akon kutis.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Mahigpit ba ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masami ka ba lang gina-allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigpit nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magka kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pa no ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week namin gid ang ako nga pamin salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
5: mabaka nga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako, may nag recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day hasta subong kon magabot ako ng menstruation lagi ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
9: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18 19 and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
10: SM. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya.
11: Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
14: Good news!
13: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
12: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Gadaragsa nga punggod,
12: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
16: Dala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
18: Tigasin!
19: Tigalapa!
18: Tigasay!
19: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
19: Supplement for men!
18: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend food supplement for men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend food supplement for men
18: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas ka antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligat
18: epektibo.
19: DTX 500
13: oras sa K5 News FM Iloilo. Ala
14: una impunto.
21: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
22: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Ikaw ba na
23: ang may diabetes?
22: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
22: Ang may powerful compounds.
23: Yan ang kapanupo.
22: Kagakontrolar
23: sang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Masalwikan.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
22: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
22: Yung may VCO.
23: Ang VCO.
22: Yung may D3.
23: Mga buti ka.
22: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
22: Yung may VCO.
23: Ang VCO.
22: Yung may D3.
23: Mga buti ka.
22: D3 Bio with VCO.
26: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
22: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
22: Yung may VCO.
23: Ang VCO.
22: Yung may D3.
23: Mga buti ka.
22: D3 Bio.
27: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
22: Yung may VCO.
23: Ang VCO.
22: Yung may D3.
23: Mga buti ka.
22: My family history ba na kamuusong diabetes?
23: Mag DTX 500 ka.
22: Mataas ba na ang imo blood sugar?
23: Mag DTX 500 ka na.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may powerful compound.
22: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Garantisado.
23: Epektibo.
22: Aramis
23: mo. DTX 500.
22: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
23: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
22: Masami nagkapangihi.
23: Masami ginauhaw.
22: Kasi may diabetes ka na.
23: Mag DTX 500 na.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may powerful compound.
22: Yan ang kapanubos
23: ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Garantisado.
22: DTX 500.
23: DTX Coffee Mix.
28: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
23: DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
22: DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka ka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
22: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
22: Mighty C.
23: Ang alkaline ng vitamin C.
31: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
22: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
32: Good news!
13: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
33: Libre?
34: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
35: Gabasa na naman bala ang imo.
34: Ay, gabasa na naman?
35: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
36: Always nagabasa?
35: Kag nagabaho ang kilikili?
36: Mag-Clinica Deo Fresh.
35: Para sa maputi at mabangong kilikili.
36: Clinica Deo Fresh.
34: Nagabasa na naman balaga.
35: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
36: Clinica Deo Fresh.
35: Para sa maputi at mabangong kilikili.
37: Kadaragsa nga punggo.
38: DTX Beauty Soap.
37: Magaspang mapan.
0: panit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Gala o magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
8: Para sa healthy gatay.
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ka antioxidant.
8: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
8: Mahigro bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
8: Masamit ka bala gina allergy.
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
7: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
8: Masalika
7: DTX 500.
8: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
7: Ang D3.
8: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
8: Yung may D3.
7: E3 Bio.
8: With BCO.
10: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isaman ka register nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
8: D3 Bio,
7: ang D3,
8: yung may Visio,
7: ang Visio,
8: yung may D3,
7: D3 Bio.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
14: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow!

0: ¡Campeona Rayo!
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palanggat ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natong sangkabuhi na galin kay Jigger. Kag ang magadala amo si Melvin Plutenya.

0: Ah, anak. May luyag kami tani nga ihambal sa imo ni nanay mo.
1: Ano blay na, tay?
2: Nang nak. Abi mo bala samtang nag-istoryahan nay kami ni tatay mo. Gatulog ang luha ko mo.
1: Nay?
2: Kay amo ni bala nako. Kadako gid katama sang kapierdihan tatungod sining peste ni nga RSSI ni bala sa tubo. Wala kita patubas nak. Tapos ang magulang mo na ospital man ang bata iya. Busgid ang sinumta na amo ni tatay mo. Pating sa pag-eskwela mo nak na dalasa man. Ginatinguhaan man amo ni tatay mo nga mangutang sa bangko o galing. Napanumdum naman amon anong ibayad ta. Kati wala tagani ipatubas tungod sa RSSI.
1: Nay, anong but mo silingon? Aabi, diretsuhan nyo na lang ako. Hindi ko bala makapa-enroll sini nga second semester?
2: Nak, hindi lang tani maglahi ng buot mo sa amon ni tatay mo, ha? Nakapangita, gid kami sang paagi ni tatay mo, pero anon mo kay alang-alang, gid, nak? Alang-alang, gid!
1: Nay?

0: paano ako sini makapa-enroll man. Wala gid kami sa hulman nga kwarta. Pigado kit. Kanubon gid katama. Pero wala siyang kaso ha. Total, first year pa man lang ako. Dasong tuig, tingwaan ko nga mapag makapa-enroll ako. Mangita ko sa obra. Kagsupton kong swildo ko.
1: Kas! Kas!
0: Ba?
1: Kas!
0: Kas aming Ming, ikaw?
1: Oo. Daw subuhaw. Amo na pagwilag ka mo sa akon, Kas. Kadlaw man ba lang?
0: Kukakuan ka sa. Nasubuan lang ako eh. Ay, oo gali, kamusta? Sang-sano ka lang nagpauli, Kas?
1: Kagina lang eh. Kabalo ka naman. Kung makapauli ko, Dre, ikaw dayon ang ginapangita ko.
0: Salamat, gid ka sa.
1: Oo, gali, Kas. Kamusta ka na? Bahong, dugay-dugay. May pakaisa na yung mga profesional. Super proud ko si Moya, Kas.
0: Kas, amoy nang problema ko gani. Tungod, hindi ko makasikula sini nga si Mr. Kas.
1: Ano, Kas? Kagaman hao?
0: Kuanabi, Kas, eh. Wala na sang kwarta nga, ipasikula sa akong si nanay kag si tatay.
1: Ba? Di, paano na, Kas, man?
0: Munagani, Kas, ang napalibugan ko subong, eh. Basibla kung may kilala ka da sa syudad, Kas, nga pwede kumobrahan.
1: Ay, sus. Wala na yung problema, Kas. Amo mo na nagali. Upod ka sa akon. Pati gayunan, taka.
0: Oh, Kas?

0: Oh, Nay. Nakano tong siling mo?
1: Oh, Nay. Mobra ko.
0: Ay.
1: Kagang swildo ko, Nay. Subton ko, ah. Para makapadayon ko sa pag-eskwela ko, Nay.
0: Jigger and Hakan?

0: Mingming, ikaw na bahala sa pakaisa mo, ha?
1: Ah, okay, madam. Akong bahala sa iya.
0: Okay, sige.
2: Om.
1: Cash, basi matingala ka, ha? Amugin niya si ma'am.
2: Okay lang, Cash, ha? Daw kasuplada sa iya, no?
1: Oo, Cash. Pero madugay, maanad ka na na. Ahog ulit, Cash. Dali na. Tudloan ta ka. Tudloan ta ka kung paano maputos ang lilitro ng mantika, langgaw, patis, yung iban pa. Pero yung asin, kalamay. Basta tanana.
2: Kakas!

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakat

0: sa bawat ikot ang damo ang saya. PTX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga akon nagkakasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax, uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
7: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
13: KK5 News FM. Sarado ito.

0: Bras.
1: Oh.
0: Daw hindi ko guantang magubras sa grocery mo.
1: Nga man.
0: Sakit sa lahat.
1: Bah, kaya mo ganun magubras kampo.
0: Oo kasi. Pero may uri to ya kas, Dria, wala gid. Hindi ko yung kagwanta kas magkakwats of drinks kas, bugas, tanan-tanan.
1: At dipindi sa'yo mo kas. Balon ko lang si madam, hindi mo gid kaya. Ote, di anong plano mo?
0: Ma-apply ko call center kas ah.
1: Bah, tuod ka kas?

0: Excuse me.
1: Oh.
0: Pwede di ka tupad sa imo?
1: Ay, pwede gid, ma'am. Oh, dali ka?
0: Ay, hindi lang ako pagtawga nga, ma'am, ah. Mila na lang. Kay parehas malang tanga employee. Ay, pila ka palang diri ka days?
1: Ay, kwan, ma'am. Bago lang ko na-hire, ma'am. Mga dua palang kadlaw.
0: Ay, okay. Ay, hindi mo na napagbayaran na ang gin-order mo, ha? Ako na lang bahala.
1: Ay, hindi, ma'am. Kauluya na ginaya, ma'am. Ako
0: sige
1: lang...
0: na. Kabalugig ko ba lang sa ginatawag nga trainee? Kay di ra man ko naghalin.

0: Anong siling mukas? Gatods. Masisabit ka na.
1: Hindi man guro kas, ha? Bulag naman siya sa banan niya.
0: Bisan pa kas. Abi ko anay kumakadto ka di sa syudad. Mangita ka obra. Tapos masupot ka para mag-eskwila.
1: Oh.
0: Tapos mga sawa ka man gali. Paano na lang ang mga hando mo?
1: Dulaan ako gana kas, ha? Okay naman ko, ha? Regular na ako sa call center. Pagsimila yakas. Team leader na yan. Dako man siya swildo.
0: Bisan pa yakas. May mga kabataan niya si Mila. Pag nag-eskwila man sa college. Di ba lang amo ng hambal mo?
1: Ay, bahala na kas, ha? Amo na himuon ko kas, ha? Malisensya na lang ko sila ni nanay, ha?

0: kahit, Jigger, salamat kay nabaton mo ang mga anak ko. Kag siyempre, kalayo sang agwat sang edad ta.
1: Ay, wala sang talaksa ng edad, Mila. Palangga ko ikaw. Ay, Ogle, ano, naka-file ka na sang leave?
0: Ay, oo, okay na. Ikaw, no need na kay ti. Ako man ang ga-approve eh.
1: Oo, gali, no? O, ti, ano? Ready ka na para, boss?

0: anong siling mo, Jigger? Mangasawa ka na?
1: Oo, Nay.
2: Oh.
1: Pero hindi man kami pwede makasal ni Mila, Nay, kiti kasado pa siya sa bana niya eh.
3: Ah, tita. Palangga ko si Jigger. Ay, hindi ka mo magkabalaka.
2: Oh. Abi ko, Anay, anak. Maubra ka tapos masupot kag mag-eskwela. Di paano na lang inaabi karon ang handa mo?
3: Ah, tito. Nakaistoryahanay na kami parte dira. Pwede man maka-eskwela si Jigger samtang nag-aobra siya. Ako ang bahala sa schedule niya.

0: Congratulations, ga. Nalipay ko nga na labot mo gidang hando mo.
1: Salamat, kid ga. Kung hindi tungod sa suporta mo, wala ko gitbatuman ang handom ko nga makatapos sa pagtuon ko.
0: Sus, tama na nga drama,
2: Tito Jigger! Congratulations!
3: Congratulations to!
0: Ay, mga anak.
1: Salamat kid sa inyo, ha. Wala ko kay balo kung paano ko mapasalamatan. Ilabi na kid sa iloy ninyo.
0: Ay, congrats,
1: Nay! Congrats!

sabi ko anay, wala na sang katumanan ang mga handom ko. Gali kay may tawo pa nga ginatigana ang mahal nga Diyos sa akon. Oo, madamo ako sang nabatian ng mga istorya nga ginahimo ko lang kuno nga sugar mommy si Mina. Pes nagsala sila. Tungod bisan malayo ang distansya sang amon edad, palangga ko gid siya. Kagpalangga man ako sang mga anak niya. Nabaton man nila ni nanay si Mila. Sa subong, malipayon gid kami ni Mila nga nagaupod. Kag nagkapamuyo nga kabay, bugayan kami sang amon gid kaugalingon nga anak. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jigger.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: E3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabakal, sumakang kutis.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: D3 Pio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
4: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
5: Para sa matinong nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatindo sa imo atay.
5: Basta tindo ang atay.
6: Happy kalunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamig ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
10: Sali si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mapaka mga butika.
3: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagin ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH levels sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
13: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, Magkadto Kadalunis Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: kamo, isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
1: Anusulat ko di man?
0: Oh, ikaw, Juan. Nga, wala ka pa nagasulat. Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
2: Hey! Hi! Galing nga, Wanta!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mababa sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
3: Mababa sa mga butika.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow!
10: May puso!
11: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
12: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikuran. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.
13: Reyes!
12: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pitalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayunon aton subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa aton drama sa kahinan. Medyo gitmakuhan sa leksyon. Laginating uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Agay! Agay!

0: Okay. Sakit sang isang body part ko ba? Okay. Kay kahapas ba? Okay. Kasakit yung gigiyo sang body part ko ba? Hindi. Wala kami nga tatlo shorts ni Budot kag dikit. Meg. Migukit. Migubudot. Bugtaw ka mo. Agay, kasakit pa. Nagapitik-pitik ang ulo ko tapos. Agay, kasakit sang matrasan ko pa. Ang tarantado ng mga agay. Ginaratay, ginhila kami ka tatlo ba? Agay. Sakit-sakit. Agay. Agay. Ang muliban.
1: Agay. Agoy!
2: Nano ka mo? Nagagoy-agoy ka mo, ha?
0: Budot? Wala ka na sakitan?
1: Sutay, ha? Kita lang giguro ginlabatiba sa...
0: Okay.
1: Duha ka, agay mo?
3: Oy! Oy, ato! Bugdaw na gali ang mga gwapo, ha? Oy, sige na, kumaaw na ka mo. Preparado na ang lamisa.
0: Anong inimo nyo sa amon, man?
3: Ano?
0: Sakit-sakit ang...
3: Ay, ambot
0: ka.
3: Hoy, Brian?
1: Sakit pa na ako.
3: Nalikot na ka mo? Kasadyab lang sa atong kagabi. Sige na. Bango na ka mo ka mag-shower kay madungan kita pamahaw ni mami ninyo. Ots? Ha? Oh, sige na, himos na ka muda. O, ready na din ka sa inyo pamahaw, Balaya.
1: Meg, mga animal nga mga agay, oh. Ginsuli, ginilang tinahit, ha? Suta, Meg, ya. Manukot ko, ya, Meg, ya.
0: Ikaw lang now? Ako man, eh. Sige, nimo nila sa aton. Sukto na sila! Agay, sakit-sakit ba? May awarding patakadaan ka ron? Makiang-kiang kita si Timigo.
1: Anong imo na si Nimal? Sakit ganyan, Meg? Agoy! Agoy! Agoy! Yeah.

0: Oy, sige na. Oy, kahit po sa ila.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Kahit po sa inyo, aw. Oy, kahapon lang, kamangawakalan sa inyo.
2: Oots. Oy. Manukot kami, ha?
1: Ha?
2: Ginkalitan nyo kami kagabi ba?
1: Oy.
3: Biyari nyo niya.
1: Ha?
3: Pero wala tagap mo.
1: Oy.
3: Okay kami nga sadya-sadya lang. Bahala nga. Om-om ko mo sa lollipop namon. Pag gusto ka mo. Wala kami nagpasugot nga wasakon yung bulibad namon.
1: Ay!
3: Purtex. Siglot niya.
1: Ay?
2: Bayarin nyo kami ah. Para mayuhay ta. Bayarin nyo lang kami ah.
1: Oh.

0: News FM, Kampiyon!
1: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa Kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: My family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Para mismo!
3: DTX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi!
3: Masami ginauha!
2: Si may diabetes ka na!
3: Mag-TDX 500 na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Garantisado.
3: DTX 500.
4: Good news.
5: Good news.
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na!
6: Libre na!
4: Check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan na batian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, gidang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
9: DTX Coffee Mix!
11: DTX Coffee Mix!
9: Mabasa mga butika!
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
9: Mighty C,
11: mabaka sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako.
9: Mighty C!
11: Mababaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
16: Mami, itigil ang drama.
15: Angeline?
16: May na-discover na akong timplado na at may

0: simpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: 3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
4: My family history ba na kamuusang diabetes?
0: Mag-TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
4: Garantisado.
0: Epektibo.
4: Aramis.
0: DTX 500.
4: Nagapalandunum ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi.
0: Masami ginauhaw.
4: Masi may diabetes ka na.
0: Mag-TDX 500 na.
4: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos
0: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Garantisado.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka
0: magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre!
13: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Dayo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Dayo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang mapanit.
4: DTX Beauty Soap.
3: Galaw magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang.
9: Extend. Food supplement for men.
10: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement yo, sir. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
9: Extend.
8: Food Supplement for men.
9: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
9: DTX 500
8: masaligan,
9: epektibo.
8: DTX 500
9: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500
9: masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
8: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500
9: masaligan.
8: DTX 500
9: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
9: D3 Bio, ang D3
8: yung may Physio,
9: ang Physio
8: yung may D3.
9: D3 Bio.
8: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang pamilsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio,
8: ang D3 Bio
9: yung
8: may Physio,
9: ang Physio
8: yung may D3.
9: Mga butika.
13: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka ba?

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso!
3: Ethel Bio!
4: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
6: Mga, mga butika!
7: Para sa matino nga dugo!
8: DTX 500!
9: Para sa healthy nga tay!
8: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
8: Ang may mataas nga antioxidant! Nga amo naman ang nagatino sa imo atay! Mas tagtino nga tay! Happy kanunay!
9: DTX 500!
8: Masaligan!
9: Epektibo!
8: DTX 500!
9: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500!
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo!
9: Nga sa masami,
8: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabasa butika.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
13: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
14: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikuran. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo, hindi lang agud makalingaw kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan.
15: Rehas!
14: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Oh, sige, sige pa. Inupa ka mo. Oh, ara, ara. Ah, may sumusuman daw ka daw mo.
1: Bago a Pablo si mo, madam ganda.
0: Ay!
1: Maubog mo.
0: Ay, what? Ay, ay, kagaligari mo ay.
1: Bago ginaloka mo ko sa lipsaw.
0: Ay, siyempre, namulumul ko si mo.
2: Pagid man si...
0: Ay?
2: Ma'am ganda.
0: Ay, budot.
2: Sanalan pa lang. Guwapa-guwapa na.
3: Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy,
1: budots.
3: Budots. Ako iya. Ano kuya?
2: Pagwapa, mamioni. Mamiot sa...
0: Ay, mahubog na kito, si Budot.
3: Ay, agali. Tood ka.
4: Puro na lang tinigalaw? Wala na kiti naminaw?
3: Gusto mo gidang galawan, ha? Aksyon gidyang gusto mo?
4: Mamiot, ano naman? Ano naman?
3: Hindi ka, ha? Ano ang nakit? Gusto lang nga magpiyong-piyong kag magpanamit, ho? Hapa sa lamesa.
4: Ay, ka! Nagit paglikod mo, wow! Putik siya! Hindi lang niya!
3: Ay, kalma ka lang daw kay manamian kagit sini. Promise! Ini bagiho, ini bagiho.
4: Ini bagiho. Ay, ay, ay! Ay, ay! Ay, ay!

0: Okay. Kasakit sang bodyguard ba? Okay. Kahapas ba? Okay. Kasakit igiyo sang bodyguard ba? Hindi. Wala kami niya tatlo shorts ni budot kag dikit. Migo budot. Bugtaw ka mo. Agay, kasakit pa. Nagapitik-pitik ang ulo ko tapos. Agay, kasakit sang matrasan ko pa. Agay. Ang tarantado ng mga agay. Ginaratay, ginhila kami yung tatlo ba? Agay. Sakit. Agay.
1: Agoy! Nano ka mo?
0: Sakit.
1: Nagagoy-agoy ka mo, aw.
0: Budot? Wala ka na sakitan?
2: Sutay, ha? Kita lang igurong ginlabatiba sa...
0: Kay.
2: Duha ka, agay mo?
3: Oy! Oy, ato! Bugdaw na gali ang mga gwapo, ha? Oy, sige na, kumahaw na ka mo. Preparado na ang lamisa.
0: Anong inimo nyo sa amon man?
3: Ano?
0: Sakit-sakit ang...
3: Ay, ambot
0: ka.
3: Ay! Hoy, Brian?
2: Sakit pa na ako.
3: Nalikot na ka mo? Kasadyab lang sa atong kagabi. Sige na. Bango na ka mo ka mag-shower. Kay madungan kita pamahaw ni mami ninyo. Ots! Ha? O sige na, himos na ka muda. O, ready na din ato nyo pamahaw, balaya.
2: Meg, mga animal nga mga agi, oh. Ginsuli, ginilang tinahit, ha? Suta, Megya. Manukot ko yan, Megya.
0: Ikaw lang now? Ako man, eh. Sige, nimo nila sa aton. Sukto na sila! Agay, sakit ba? May awarding pa na kanaan ka ron? Makiang-kiang kita si Nimigo.
2: Anong imo na si Nimal? Sakit ganyan, Meg? Agoy!

0: Oy, sige na. Oy, kahipo sa ila.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Kahipo sa inyo, aw. Oy, kahapon lang, kamangawakalan sa inyo.
2: Oots. Oy. Manukot kami, ha?
1: Ha?
2: Ginkalitan nyo kami kagabi, ba?
1: Oy.
3: Biyari nyo niya.
1: Ha?
3: Pero wala taga mo.
1: Oy.
3: Okay kami nga sadya-sadya lang. Bahala nga. Om-om ko mo sa lollipop namon. Pagusto ka mo. Wala kami nagpasugot nga wasakon yung bulibad namon.
1: Ay!
3: Putex. Siglot niya.
1: Ay?
2: Bayarin nyo kami ah. Para mayuhay ta. Bayarin nyo lang kami ah.
1: Oh.

0: Uy, ba? Uy, Brian! Do si Uting Agi man atong naglabay nga nagamotor?
1: Teresa?
0: Hmm.
1: May bati, una nang animal nga inang agi, bro.
0: Ay, ha? Ay, anay ka. Anong buot mo si Lingon? Uyabay na ka muna nga duwa, hindi bala?
1: Hindi na. Tapos na to.
0: Ano nga tapos na, ha?
1: Lakad ko na ya.
0: Hoy, Brian! Ay, ang kuloy nga bata, ho? Ay, naano to siya yaman? Naawala na sila ga sa pakay isang agi nga si Uting. Ano? Nagbrikay sila? Bausos kanugon kung mag-amusin, ha? Pangbugas-bugas patani to, bro!

0: News FM 강변
1: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
2: Sige, kang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
3: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na gina kung makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. Hindi.

0: masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
1: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
1: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, Nair Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto Sadlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift!
5: OT!
6: Breadwinner!
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Balik
7: ka ng mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya, Ila! Ila!
8: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: Nestor, ang sinaing.
14: Luto na.
13: Ang labahan.
14: Nakasampay na.
13: Ang uniform ko.
14: Naplansa na.
15: Ganito ako.
16: Tigasi.
15: Tigalapa.
16: Tigasay.
15: Tigaplansa.
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing.
15: Dahil kasang ako
16: ang extend.
15: Supplement for men.
16: Gordes.
15: Tapos ka ng maligo.
17: Yes, darling. Come to mama.
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
15: para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligat,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
15: kagakontrolar
16: sang imo blood sugar.
15: DTX 500
16: masaligat,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio
15: yung may PCO.
16: Ang PCO
15: yung may D3.
16: Mabagats mga butika.
15: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio
15: yung may PCO.
16: Ang PCO
15: yung may D3.
16: Mabagats mga butika.

0: nag-away sila ni Brian kag ni Mommy Ots?
1: Ambot sila. Mahad ko na yung mag-intra. Ugtas lang ako karon.
0: Kay, kuhan ba na nayaw?
1: Ano?
0: Nang, to kasakit sang panulok ni Brian sa akong pagsugatan na inamon kagina. Kag sang nanligad adlaw pagit.
1: Ano?
0: Oo, nay. Ay, kung nadlok ko yan, nay. Pasi pala noon ko nila, haw?
1: Mag-amo na gani, panilagan mo, gida. Kag kung magsigi sila tulok sa imo sa masakit, isugiri ko na yun kay i-report na kay Kap. Ay, tinunto. Kung may atraso sa ila si Mami Moots, atin sila lang na iasok tanay. Wala tanay labot. Ay, bahala sila da kung mag-inano sila. Bahala sila da!

0: Ano yung malunta, amigo Brian, ha? Amigo Kit? Nga, aaring tali sa higadalan, ha?
1: May mitingan ta. Importante ka, tama.
0: Ano na, amigaw?
2: Pamati. Kaya may imuon kita. May imuon kita, agad nga makabalos kita sa nginimo sa agi sa aton. Kani masiya eh. Pasarig sa ligo niya, tangagaan niya ta kwarta, pagkatapos ang natabo sa aton. Dason pulo palagyuhan niya ta? Ginagoya.
1: Ginago ka dyan eh.
0: Hmm? Ano tabi? Kamupat lang tuya ginabalibard, Meg? Mano tabi? Kamut naman tuyagin mo, Libard, Meg. Ako yung wala. Kaya hindi sila sa akon. Kaya wala pa ko daan at huli. Amo ginto nakaluwa sa akon mo, Libard.
2: Hindi magtawa!
0: Oh. Agay! Agay! Agay! Sumbang mo ko yaw! Ha, Brian? Sige sa akin niya! Tugin na ka mo!
1: Meg! Meg, buko, Meg, kumunot! Hala ka, Meg! Nga, ginsumbag mo gid sa iyo, budot, haw? Nagdalagad sa palayo, haw? Basik umanog ito siya. Sa ginisurihan, tadi.
2: Kadlok ilang sila. Ano mo, kung manugid siya, dalaigon ko man siya. Dalaigon ko siya sa plano. Ha? Nunggay siya tinunto. Nunggay siya!

0: Pwede ka pag-upet?
1: Ay, pwede, Git. Ha? Git? Ikaw? Ay, ba? Eh, nagpabanwa ka, Git, para lang, ha? Magpa-haircut ka?
2: Nami-ribin yung gunting mo.
3: Pero, ha, karama pa galing isang nagahulat. Base ko madugayan pa ini.
2: Ah, willing to wait, ha?
1: Ate, sige.
4: Ay, natalig kita, madama, ha?
1: Ay, hulat-hulat lang, ha? Kay may gina-rebound pa kami.
2: Ay, ako ang last, ha? Mas smoke-smoke lang ko, Danay, sa guwao, ha?
3: Ay, ate, base gutom ka. Pamatsoy, Danay, sa tabo ko, ha? Arab lang, pangka, ang hambalala ng kahiras ang batsuyan, ilista sa akon, ha? Kagwa ka na kung anong gusto mo, ha?
1: Hmm? Si Brian Galiya, kamusta na? Ay daw, wala na kung makapalapit sa balay nila, ah.
2: Sige daw, galikaw ka man ko nung samon.
1: Ha? Ako?
2: Munang ambal, ya.
1: Galikaw? Ay, kalayo na yung istorya. Hindi, oy. Sige, sige, istorya takaroon na, ha? Kauntuan na isa tabo.
3: Oo.
1: Oh, sige na. Sige na, pasabaw tulang ga. Lakat na!

0: Oots, pabundo ka na yung motor mo, be. Dumangihi na gid ko.
1: Kaalang-alangan na diya bala. Dali lang bala, nay. Dito na lang kita sa balay. Dito na lang sa balay.
0: Hindi na kita mapunggan niya. Gako, to'y bagidahan ang tiyan ko.
1: Ay, kasabad. Sige na lang. Ipahigad ko ano yung motor. Naog na kang magpangihi. Dasiga lang palihog, ha? Kay kadulong diri.
2: Dulong diri sa ginapunduhan naton.
1: Kikit! Ano eh? Ina? Ano ina?

0: yun.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3. Mabagat
3: sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Mabagat sa mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako siya na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan.
1: DTX Coffee Mix!
3: DTX Coffee Mix!
1: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C!
1: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.

Naamo na lang salto ang pagsinggitan ni Uting. Ano ang matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sundabag ninyo po sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon git makuhaan sang pagtulunan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan agay-agay! Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyong alagad EJ Leva, bugal nga ginapamati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4 impunto. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Diorol On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So una,
10: problem. Magid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat. Sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend
14: Food Supplement for Men.
15: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy gatay.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas ka antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagtino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! My puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 4:03, oras ginadulong sa kalawan sang Tender Juicy Hotdog. Batang TG tayo.
1: That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
7: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: El Castigador.
20: El Castigador.
3: ang tinig ng bawat mamamayan.
4: Kastiganon!
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: Kastiganon!
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Kastigador. El Kastigador!

Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman ka edisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador. Adlaw karon nga Huwebes, bitsa 17 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Kumusta na sa aton mga suki kag mga pinalangga nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo? Kag subuman sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa mga naga-drive sang taxi, no, mga taxi drivers, tricycle drivers, tricycle drivers, sa mga jeepney drivers, kag subuman sa mga drivers sang modernized buses. Kumusta kamo? Welcome na diri sa aton nga palatuntunan. Kag syempre ginaabi-abi man aton aton sini nga mga pinalangga kag mga suki nga tagpalamati sa ila tag sa kamapuluy-an. Naga-monitor live sa ila mga transistor radio sa 88.7. sa liliswan sang inyong mga radyo sa FM dial. Kag syempre, ginatamyaw taman kag ginaabi-abi ang aton sini nga mga suki nga mga followers, mga viewers. Sa bisan din man nga bayan sang kalibutan. Basta may Ilonggo, feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Sa karon nga edisyon mabyan sa aton nga pagpangalagad manginkaupod ninyo sa ngalan sang serbisyo publiko sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. manginkaupod ninyo ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kutob kita mabyan alas 5:30 sa buong hapon sa pagdulong sa inyo sang labing talulapang doon nga mga balita kag mga impormasyon nga natipon sa aton mga K5 reporters kag sumuman sa mga dalagko nga mga development sa aton sini nga mga balita lokal, national kag international nga aton mabyan pagdalon sa inyo subong hapon. Kag standby man dugay-dugay mabyan magpakigangot kita sa aton sini nga local pag-asa kay may ara naman sang LPA sa bahin sang area mabyan sang Palawan. So i-check naton mabyan kung ano naman ang mga epekto sini diri sa aton sa Pilipinas, especially diri sa area sang Visayas. Sa aton mabiyan mga talalupang doon nga mga balita, sa aton sining balita lokal, El Castigador. Ang natabo mabiyan kagabi, no, nga isa ka masubo nga balita ining paggulgol sang isa ka Iloy sang iya sining 11 anyos nga kaugalingon nga bata, no. So patay gid ini mabiyan ang biktima. Kag ang matapos ang insidente nga ini siya mabiyan ang nagsakay sa jeep kag nagpadulong dito sa ila lugar sa may banwa sang Dingli. Ini siya mabiyan ang gilinman nga gin papasurrender, no, sa iya sining pamilya kag gintugyan sa aton sini nga mga pulis. Sa follow up karon sa aton sini mabiyan nga mga K5 reporters, hibalo naton sa report ni K5 Elmer Sable, no, kay sa pinaka latest mabiyan informasyon kulti kagabi ito nagwa nga ang Iloy, no, nga naghimo sini nga krimen ang may yara sang gina suprer, no, nga nervous breakdown, no. Kag at the same time na sa karon mabiyan sa latest nga information ang iya sini nga bata nga iya sini nga ginggulgulan sang liog. Sabagay isa man ni gani kabilog ila sini nga bata, ginapayag pa mabiyan nga may ara sang ginatawag nga hyperactive autism, no. So buot sringon daw medyo sabad-sabad siguro, no. Hyperactive. Di mahambal kitang hyperactive, nablang luwa ay balaga pahimunong, no? Daw ka permi lang kunsakwan pa sa mga kwan daw nagakwan bla daw hipon bla, no? Nga wa ay daw permi lang nagalumpat-lumpat, nagadalgan-dalagan, daw ay gapahimuyong, no? So muna, mabiyan, hyperactive. So, basib lang sa sobra pa nga sa pagkakwan, sa pagka-hyperactive sang bata, dugangan pa sang ginasuperer man mabiyan nga kondisyon sang Iloy. Basi ko na kwan bla, no, na impito or na kwan, no, lain ang iya sini nga panulukan sa isini bata. Di mo tumabiyan nga iya sini nga gingol-gol ang liog, no. So ibalo natin mabiyan ang latest nga information sini karon sa report ni K5 Elmer Sable. Samtang sa iban pa natin mabiyan nga mga balita, sang damlag lang nagpatigayon sang Greyhound operation ang aton sini nga mga katapos sang Bureau of Jail Management and Penology kag PDIA, no, sa bahin sang BGMP na nga Pututan Iloilo, no. Dito mabiyan ginpang usisa ginpang chikyar, no, ang tagsa-tagsa ka mga hulot, no, sang mga PDLs. So dito may mga naka-recover mabiyan nga mga kwan, eh, no, nga mga
ginatuwag naton kontrabandos. At the same time, ang mga PDLs ginpaidaloman sa aton sining sa random drug test. Di karon mabiyan may ara sang nagwa nga resulta sang nasamit nga drug test, no? So ano bala ang resulta, no? May mga nagpositibo bala nga mga PDLs. Kaya kung nagambal kita nga PDLs, person deprived of liberties. Tuway na na sila mabiyan sang kahilwayan, dira lang sila na isamtang sa sulod sang nasambit nga facility, samtang waay pa ma-resolve ang ila sininga kaso. Now, kumo nga araw sila sa sulod, so ginalauman natin maabiyan nga wala sila sang access sa outside world, no? Kay manti bawal sa ila ang cellphone, bawal sa ila ang mga gadget, no, TV, kag iban pa. Subo sa lingon na waay sila yasang access kung ano ang nagakalatabo sa gwa. Pero may mga kon mabiyan, no, may mga na-recover dito ng mga cellphone. Tapos magluwas na mabiyan, may mga PDLs pa, no, may mga araw sila sang ginatuwag blanton ng mga dalaw or mga bisita, no, mga nagabisita sa ila. Posible amo ni mabiyan ang ginalangin papalagyan, no, nga kun nga nagalusot kag nagasunod ining mga kontrabandong nga ginabawalan sa sulod sang prisuhan. Ikag hindi lamang ina maabyan. Bisan ang druga or ang illegal nga druga maabyan, naga sulod man sa facility. Te kun hugot ang pagbantay sa aton sini maabyan nga mga jail guards dira. So imposible nga makasulod ini nga mga kwan, ini nga mga kontrabando maabyan, no? Te nabalo naman naton nga may pila ka mga attempt ang mga nagaduaw dira nga magpalusot sang mga kontrabando, no, mga iban, mga kutsilyo, armas, druga. Pero bangod sa hugot nga pag usisa kag pagbantay sa mga jail guards, waay ina mabiyan nagalusot, no. Pero nga ang iban may mga times, may mga sirkumstansya maabyan nga nagalusot ini nga mga kontrabando nga mga bagay nga ini. So diri mabiyan nagatuhaw naman ang mga impormasyon nga may mga jail guards, no, nga involved man sa pagpalusot, but sa ringon na sila mismo nag-aalaw, no, nga makalusot ang mga kontrabando. Depende, no, sa istoryahanay nila, eh, no, sang luyag dira magpalusot nablang ginanegotiate para lang mabiyan nga ipasulod, no, ining mga kontrabando. So may mga amo sila gihapon mabiyan nga nagakatabo, no, that is why

siya ba, no? Kumbaga kung na-advance nga ginahimo mabiyan ang mga guardia para nga makalusot ang ini nga mga kontrabando in exchange sang certain amount, no? Depende sa ila sining kasugtanan. Oh, kaya muna mabiyan kung nga may mga kung gapo, no? May mga nagapositibo sa illegal nga druga nga mga PDLs o kung persons deprived of liberty. Libalon taman ni Akanlo, dugay-dugay mabiyan sa report man ni K5 Elmer Sable ang resulta sa ang gitpatigaw ng drug test sa pila ka mga kwandra, mga PDLs sa BGMP sa Nanga, Banwa, Sampututan na Iloilo. El Castigador! Antes mabiyan ibang paginatol ng mga talulupang doon ng mga balita, mag painit-init na kita, no? Magtimpla sang manamit kag mainit nga Clinica DTX Coffee Mix with Ampalaya chia seeds and disugard sugarcane extract powder. Ang kape mabiyan nga wala sang kontratiempo, ang kape mabiyan nga tuman ka healthy kay te nagabulig ini nga magdetox sa aton sini nga lawas. Kung may mga kung kada may mga ginabatyag ka sa lawas, laban-laban basi kun tuga ilang mabiyan sa mga toxins, no, sa aton sini nga lawas nga natipo na dira for how many years. Kaya mga toxins sa aton nga lawas amo mani ang isa sa mga rason kun nga may mga baratian kita, no, ay mahigko ang aton sini nga lawas, hindi makagwa ang mga higko, no, mga toxins. Kaya hindi man isa madala lang sa pag-inom naton sa tubig, no, kinanglan gid naton nga mag-detox. Kasi kung magpa-detox ka, may ibang mabiyan nga tama ka pricey, no? Or mahal. So nga, makakuan ka pa sa mahal kung may ara man lang sang kasarangan na kung sa diente maka-enjoy ka pa, no? So mag-DTX Coffee Mix ka na lang. DTX Coffee Mix, naka-enjoy ka na sa manamit nga kape, nga waay ka sang kabalakaan nga maglala. Ang imo sini nga balatian nga diabetes, nagabulig pa ini mabiyan nga mag-detox sa aton sing nga lawas. So Clinical DTX Coffee Mix, tama ini mabiyan ka barato, no, mabakal sa mga butika sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy diri sa distrito sang Haros at sa Kidlanggid sang Robinson sa mall sa distrito sang Haro. So Clinical DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Alas 4:16 mabiyan aton sini nga oras. May ara naman sang hindi nami nga balita, ho. May ara naman mabiyan sang nagapamintana nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana. Tiwebes pa lang kita subong, pero nakitaan na mabiyan sang posibilidad nga liwat mabiyan, hindi lang basta-basta nga kwan nga saka kahit makabig na to ni mabiyan nga big time nga price hike sa presyo sang produktong petrolyo. Ti kun matabo ini mabiyan amo naman ni ang ikatatlo nga sunod-sunod nga semana matapos nga nagpatuman sang oil price rollback sang nagligad nga duha ka semana, no, last 2 weeks may ara pa kita sang rollback nga sinintimos tapos ginbaslan mabiyan sang medyo dako nga oil price hike kag sang Martes gani, no, nagasaka naman sang medyo dako man. Kaya kung aton lang taon mabiyan ang presyo sumang sang gatong, nagatungtong na sa masubra 80, no, may iban nga 83, 84, sa iban gani may tag 90 na, no, ang presyo mabiyan sang sang diesel kag subuman sang gasolina. Di tama na mabiyan ka bugat, no. Sa masunod nga semana ginalantaw naman mabiyan nga posible naman magasaka sang dako ang presyo sang produktong petrolyo. So ginabanta diri mabiyan nga ang diesel magasaka sang 10 pesos. No, amak na ha, pulo gid ka pesos kada litro. Ang gasolina posible naman magasaka sang tub-tub 4.40 kada litro. Kag ang kerosene magasaka man posible sang 7.70
per liter. Dako na ni mabyan, no? Amo nang gitawag natin nga big time.

0: time price hike. Di ko nagadugang pag hindi mabiyan next week, di laban-laban masangko na ni sa 90 tubtubasin ang litro sang produktong petrolyo mabiyan. Ini nga paghulag mabiyan sang presyo sang produktong petrolyo, diri sa aton sa lokal nga merkado, why panigani nagakwangid ha? Why panigani nag-abot nini nga kwan nga mga produkto nga ini nga ginbakal sang kwan sa dito sa Middle East? Ang ini nga mga produkto mabiyan nga ginabaligya nila sang nagliligad paniguro nga mga kwan no nga sinimana nga mas medyo barato pa ang presyo sang gatong no. Pero once nga mag-igham dito mabiyan ang Amerika, mag-igham mabiyan dito ang kagmaga kwan bla no, mag tuhaw naman ang tensyon, insigida diriya sa ato nagasaka man dayon. Kaya mo na ang gina-question gani sa mga sa nagligad. Sampila natun ka mga mamalidha. Nga ginapasakaan dayon ang ginabaligya diri sa aton sa lokal nga merkado, despite nga ini nga mga kwanmabian nga mga produkto, kumbaga kwan pa ni siya, no? Daan pa ni siya yung supply. Supposed to be dapat ang kwan niya ang presyo nga ginbakal. For example, subong abing simana nag-order ka to sang kwan sang langis. Di bakal mo to abi, for example, $100 per barrel. Di natural pag-abot na diri sa aton sa masunod pa na nga mga sinimana, dira na na yamabian dapat ibasi no ang saka. Pero ang subong yang nga supply, why pa niya dapat sang kwan sang apekt o ba hindi pa ni dapat maapektuhan sang hulag dito ya sang presyo sa ginbaklan mo sang langis. Kaya ini yang kwan diri nga supply subong nga ginabaligya sang nagligad pa na yang kwan no nga sinimana gin kwanto gin kuha gin deliver diri. So amo na mabiyan ang medyo kan subong no gina question ina prote. So amo man gyapon ang style no sang ato sini nga mga oil companies. Kagti ini nga hulag mabiyan sang produktong petrolyo. Ini bangod man sa mga kwan bla no sa mga waig hapon nagauntat nga krisis kag tensyon dito sa Middle East no, especially sa US kag Iran. Kag subong nadugangan pagid. Mabiyan kag mo na nga medyo nagamahal pagid ang presyo sang petroleum products dito sa Middle East mabiyan. Kay ang Saudi Arabia ginsiraduhan man nila ang ila sini nga alternative oil pipeline. Matapos nga ginatake ini sang drone no gin kon sila atake sang rebuilding Houthi no sang ining Houthi rebels mabiyan nakabase ini sa pungsod Yemen no ang mga kumbaga mga Yemeni rebels ini sila te nagakon sila nagapang atake man sila dito sang mga pasilidad sa Saudi Arabia. Kaya yung Saudi Arabia, isa man ini mabiyan sa ginakuhaan naton sang langis, no? Isa man ini mabiyan sa mga oil producers, no? Dito sa Middle East. Kaya karon kay ti may bangon sa sininga mga drone attacks sang Houthi rebels mabiyan. Apektado man dito ang ila sininga kwan, ila sini dito nga mga production sang langis. Di nagdugang pagid. Naglala pagin mabiyan ang sitwasyon karon. So mo na may pagsaka naman sang presyo sang petroleum products no dito sa luwas. Pero ugaling kay ti amoning masubo diri sa aton. Nagainsigida no nagahulag ya dayon diri ang presyo sa aton nagasaka dayon. Kay mga daan na niya nga stocks sa kumbaga no ang ila diri nga ginabaligya. So, i-example bala nato, no? Kung ikaw abi nagabaligya sa Changi, may Changi ka. Siyempre, nagapangumpra ka sa mga baligya mo da, no? Nagabrigya ka da sa mga sari-sari lang da. So kung may ara ikaw sang ginakuhaan nga kuan nga wholesaler abi sang imo sini nga ginabaligya. Subong abing adlaw nagbabakal ka to no, medyo buro barato pa. So ginbaligya mo na sa imo nga tiyangge. Ang matabo sino mabiyan kung pila dito ang ang bakal mo, so patungan mo na na sa sang kun na hindi ka gintanto abi ka kuan ka sobrahan nga negosyante. So mga kuan ka lang mapatong-patong kung na ang guru gagmay lang no, na para hindi man bala mahulaan gid ang mga customer mo. Nga patong ka lang mga sinintimos, nga iban ka patong sa lapi, piso no? Sa kada produkto nga ila sini nga ginabakal. Pero may iban niya mabiyan nga triple gid maginan siya no, nga patong sini tag 5 ka pesos, 3 pesos. So medyo mahal na siya. Pero kung medyo hindi kaya tama gid ka kwan ka pikasan klase negosyante, so kwan lang bugulginan siya lang gamay. No? So amo na sa so gapatong ka lang sang for example patungan mo sa lapi diring imong baligya. So tapos golpe lang abi ang imo sini nga ginakuhaan. Nagpasaka sang presyo kay ti nagmahal man ang yasin nga kwan oi, ang yasin nga ginakuhaan. Eh, dito yung mabiyan, so ang imo sini nga ginabaligya subong daan pa niya nga stock. So kung nagsaka dito ang presyo sang imo sini nga ginakuhaan sang imo sini nga mga baligya, hindi pa na iya dapat magsaka imo sini nga presyo kay ti daan na iya nga stock mo. So kung nagbakal ka naman liwat nga mataas ng presyo, pagbalik mo sa tiyanggi mo, ti amo na na iya masaka naman ang presyo mo. No? So, amo man sa langis. Pero ti ang daw pinasahi sila yan, no? Nga kada hulag dito yas ang presyo sang petrolyo as if bala nga si ang produkto diri daw amo man nga ginbakal nila sa amo man ang adlaw. So, amo na nga dapat amo na nga hambal to sang nagligad nga daw may nagduso ini mabiyan nga isa ka senador nga naga-question nga amo sining patakaran. Dapat nga ini nga tanawon ini no pag imbestigaran kun nga amo ining ila sining nga pag paghahatag sang presyo sa ila sining nga produkto. Nga bisan ang daan nga stock kuway pagani mag maubos. Tapos na nagtaas tuya sa may world market, sila yung mapataas man sila dayon insigida. Automatic man niya sila nga nagpasaka. So amo na mabiyan ang medyo kwan subong, no? Basi kung may rason man da, no? Why lang kita kabalo? That is why amo nang rason ang ginahambal sang kung di ko magsala daw si Senador Erwin Tulpo, no? Nabal niya dapat lantawon ini kagusisaon. Nga amo ina ang ginahimo sa mga oil companies diri sa aton sa lokal nga merkado. Despite mabiyan nga old stock pa ang ila sini nga ginabaligya. Eh amo ni subong kay subong abi naghulag didto ti subong ini nga ginabaligya nila ni. Nagligad pa niya nila nga ginkuha didto tapos masaka lang dayon. O ti daw ka unfair para sa mga motorista, sa mga konsumidor mabiyan. Nagakitaya mabiyan ang nagakwan, ang naga ginahimo nila nga tapalan. Eh ang mga oil companies siya, bao terrible no. Tiba-tiba sila ya, no? Paldo-paldo. Pero ang mga ultimo, ang mga nagabakal mabiyan sang produktong petrolyo, amo ni mabiyan ang nagapanghakroy, no? Kag dako gid ang ila sini nga epekto, no? Kaya siyempre dugang ini mabiyan nga kwa naman, no? Nga buhin sa imo sini nga budget, no, para sa inyo sini nga pamilya. So ang budget nyo for foods madugang naman para sa gatong. Alas 4:28 aton oras mabiyan. Dugangan naton ini ka iban pa nga mga balita dugay-dugay. Ang barangay kag iske elections, ano madayon gid man bala? Kay ti ginaaprubahan mabiyan sang Senado kag sang Kamara ang ilasin tagsa kama version sang postponement sang kag pag-extend sang termino sa ato sini mga barangay kag iske elections. Si Wi-Fi ini mag-agi sa bicameral conference committee. So mag-companies lang, no? Mag-convene pa ni ang both the houses. Pagkatapos, kung ma-kwan na nila, madiho na nila ang kwan na, no? Isa na lang, kahit isa ho na lang ang nila mo, tingbunan nila ang ilang mga version. Pagkatapos, ipasaka na sa Malacanang for approval sa presidente. Pero ito yung pamangkot saan o ini. No, kay this September, no, before matapos ang September, base sa calendar of activities sa Commission on Elections Mabian, mag-start na ang filing sa COC. So, samtang ay isang kasuguan, sige-sige Mabian ang pagsunod sang calendar of activities sang COMELEC para nga hindi man makuan sila eh, no? In case abi nga madayon, no? Ti dapat ready man sila. Kung hindi madayon, ti mas tap man na sila. Pero kung madayon kay ti alang-alang na, dapat ready man sila. So aton mabiyan hindi dugangan kag istoryahan duwi dugay sa aton sining pagpanumbalik makaligad ang pinanaton kay importante nga mga pahibalo. Palihog, standby.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligat, epektibo, DTX 500.
5: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
2: SM. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamig ka bala gina allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy? DTX 500! Masalika DTX 500! DTX Coffee Mix!
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mapakamang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mapakamang butika. Hindi na.

0: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-aria, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-aria!
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
5: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Paulit-ulit na lang ang ulam.
8: Momshie!
7: Angeline?
8: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Nestor! Ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang Extend!
4: Supplement for Men!
5: Gortez!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to Mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
5: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
4: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men
4: para sa matinlo na dugo.
5: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas na antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: ikaw ba na
5: ang may diabetes?
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
5: nga nagapanubo
4: kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
5: masalika,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio
4: ang D3 Bio
5: yung may PCO,
4: ang PCO
5: yung may D3
4: mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
5: Yung may D3.
4: Mga butika.
9: K5.
10: K5.
9: News FM.
10: K5.
9: News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:37. Oras, ginadulong sa aton sa kalawan sang Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
12: This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
5: El Castigador.
11: Padayon kita mabiyan sa aton nga pagpangalagad. Diri sa El Castigador. Ining gabayin sa aton nga palatuntunan, ginadulong naman sa inyo sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C para maabyan ini sa mga kauturan naton nga mahina ang resistensya, mahina ang immune system, nga pirmi lang ginasunod sang baratian. Mag Mighty C ka adlaw-adlaw. Ang Mighty C maabyan, nagapabakod sa aton sining resistensya, kag nagabulig man sa aton sining heart health. Para nga makalikaw kita sa mga balatian sa nga stroke o kung heart attack. At the same time, mga abyan, nagabulig man ini para nga magnami aton sining panit, no? Nagapahamis ng kutis, gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Mighty C. Sa sining abayan, mga abyan, i-check natin naton ang aton sining connection sa Pag-asa Iloilo. I-check naton ang pinakaulihing lakat sang panahon with Engineer Rolly Quinca. Pag-asa, mayong hapon, please come in.
13: Yes sir, mayang hapon sir, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo nato latest weather update sa Subong adlaw, September 17 year 2026. Sa karon pa dai naton gina-monitor ining low pressure area no nga yara sa sulod sang aton far. Di naton ini siya nasiplatan 160 kilometers sa east of Puerto Princesa City, Palawan. Ang ining low pressure area sa karon unlikely naman or manubo man ang tsansa nga mag-develop pa ini siya sa isa ka bagyo. Kaga maliban sa iyan no, maisa man kita kabag yung na-monitor no, pero sa guwain niya sa aton far. So uli naton ni siya na si Platan 2910 kilometers sa east of extreme northern Luzon. Manubo man ang tsansa sining bagyo no nga magsulod pa sa aton far, kaga wala man sang direktang epekto sa naman nga bahin sang pungsyon naton. Bangod sining LPA no sa diri sa aton sa may Western Visayas, so sa gihapon susubong kagabihon. Posible sa gapong kita maka-experience sa mga magalumon nga panyempo kung may mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan pag pangilan pa nag-oob. Kasarangan natong nga hangin, di ka nabagat na nakatungdan, magadalain ni sila sa kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 24 to 29 degrees Celsius. Adlaw naton magatunod alas 5 or magatunod alas 6:49 kag magabutak ini siya alas 5:39 karon sa kasisidmon. Buwas sa aga. Tagaman natin latest weather update, talingin sa Iloilo Pag-asa, Rolly Quinca.
11: Hello, sir.
13: Yes, sir.
11: So ining LPA no diring sa may bahin sang Palawan nga area. So ang magadala ini siya mag sang kwan no sang mga pag kwandri sa aton pag ulan-ulan sa especially diri sa aton sa Visayas.
13: Yes, sir. So sa mga kahapon na nun, kagabihon natin, sir, no? Bangon sining LPA, yung mga susubong ang posible makatuga sa mga generally lapta-lapta natin yung mga pagulan-ulan, sir.
11: Oh. So hindi pa siya mag... Daway man chance nga mangin ko ni siya, no? Mangin na bagyo, pero anong matapos ni siya, sir, no? Mag, samtang naglakat ang oras, naman ano siya, madula man lang ni siya?
13: Yes, sir. Possible ni siya, sir, mag... tunaw na lang na siya no sa samtang nag-aara sa Palawan nato or posible man nga magwa na siya totally sa pungsod Pilipinas naton but generally nagapalayo naman na niyang iyang direction sa aton sir.
11: Sige. Madamo salamat Engineer Rolly Quinca sir.
13: Yes sir, thank you kag mayong hapon sir.
3: El Castigador.
11: So nabatian mabiyan si Engineer Rolly Quinca sa Pag-asa Iloilo. May LPA no nga dira sa may area sa Palawan pero way man sang chance nga mangin bagyo kag ang epekto sini mabyan no nga makadala lang sang mga pagudan-ulan diri sa ato no sa Visayas especially sa tion sang kagabihon kag sa ulihi matunaw naman lang ni siya pero may ara kita mabyan sang bagyo no ang tropical depression na dito sa gwa sang Philippine Area of Responsibility which is tama naman ni Kalayo no kay Wayman Sansan ning ang sulod sa aton sining Philippine Area of Responsibility kag Wayman sang epekto no sa aton diri nga weather system sa pungsod da Pilipinas. Alas 4:42 mabiyan naton sining oras i-check nato na BCK5 Elmer no para nga kuwaon naton mabiyan ang sining report parte sa sining Iloy no nga naggulgol sang liog sa isining 11 anyos nga bata nga babaye. Kaga sabuman ang pila ka mga PDLs dira sa may nangapututan nga ginpaidalo mabiyan sa random drug test no. May iban mabiyan nga nag ginpahayag nga nagpositibo sa ginpatigayon nga drug test. So i-check naton ini mabiyan ang mga detalyes ni sa natipon nga pinakaulihing report ni K5 Elmer Sable. Please stand by.
3: K5 News FM Kampyon Report.
11: K5 Elmer, please come in.
14: Ka K5 sana nagpositibo sa drug test ang 8 ka mga persons deprived of liberty o kon PDLs sa Iloilo District Jail Male Dormitory Annex sa Nangapototan. Inino sa ginpatigayon nga surprise joint Greyhound operation kag random drug test sa adtong Setyembre 14. Ang nasambit nga operasyon kag K5 Son ang ginpangunahan sang Bureau of Jail Management and Penology Regional Office o kon BJMP 6 kag Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA 6. Suno naman kay Attorney Genevieve Ray Umadhay, spokesperson sang BJMP 6, nga pamatbatan sang administrative sanction ang 8 ka PDL nga nadakpan kag madulaan ang mga inisang pribilehiyo sang good conduct time allowance o kon GCTA. Samtang ka K5 Son, hindi man pwede makabaton sang bisita ang mga nagpositibo sa droga.
11: Mm-hmm. So, mga pila na sila K5 Elmer gin pedalom sa random drug test. O ang ano ni sining may kuha sila may tawag sini may number of PDLs nga ginpa idalom sa drug test.
14: So far ka K5 Son no ini ang tanan no ginpa idalom gid mismo sa drug test kag diri no nadakpan ang 8 ka mga persons deprived of liberty naton kag matandaan ka K5 Son nga sang nagligad pagid nga mga inadlaw may duwa pagid kita ka mga jail warden nga nadakpan man nga nagagamit sang droga ka K5 Son.
11: So ini nagapakita K5 Elmer no bisan nga sa sulod sila sang jail facility no may kun gyapon no may nagasululod gyapon nga mga kontrabando no especially ining illegal nga droga K5 Elmer.
14: Yes, ka K5 Son, no, amo na gani ang duda ko gid nga pala mong kutanon no nga maski sa sulod na kita sang prisuhan paano gid ni bala nakasulod ang mga amuning nga mga droga kag mga iban pa gid nga paraphernalia nga sa diin ni bala nag-agi kag kung sino ni bala ang nag-bridge between no sa aton nga mga nagagamit sang droga kag kung sino ni ang mga bisita gin man ni bala ang nagdala o kon ang mga Police ba niya ang mga nagdala mismo sa sulod o kung ano gid man niyang rason nga nagpositibo sila sa droga ka K5 son.
11: Oo. Kag na-mention mo nga may mga jail guards man didto no nga nagpositive sa drug test. So ini nagapakita man K5 Elmer nga bisan ang mga kwan mismo no mga jail guards nga supposed to be sila dira magwardya. Subong daw nagagawa nga pati sila may mga involvement man sa illegal nga droga basi posible nga sila mismo no may ara man sang kahilabtanan sa pagpalusot kun nga ana kalusot ining mga illegal nga droga kag iban pa nga mga kontrabando sa sulod sang facilities kay kun wa ini sila K5 Elmer sang kahilabtanan no wa sila abi sang connivance kag kun hugot sila nga magbantay so imposible nga makalusot ini nga mga kontrabando K5 Elmer.
14: Yes, kay K5 son no amo man na posible no nga sila man ang isa sa mga rason kung nga maaton nga mga PDL among nagagamit man sa mga droga no kay K5 son sa sulod mismo sang ilang male dormitory no kag amo na nga dapat lang man nga tani ipa-check naton man ang aton nga mga jail warden agud no mabalaan pagid kung duwa lang man gid ni bala ang nagpositibo kon mas damo pa kag indi lang man ni K5 son no mismo sa pototan iga pa butang aton nga mga drug test no malay naton may ara pagid sa iban nga mga probinsya diri sa syudad sang Iloilo kag mismo diri mismo sa aton nga sa aton syudad pagid diri mismo no sa nagakalain-lain nga mga distrito mismo diri sa syudad.
11: Mm-hmm. Sige. So anyway, at least no na kuan karon na diskubrihan kag natukiban nga despite no sang ang ara sila sa sulod sang jail facility mga PDLs, mga jail guards pero hindi nagapakita lamang waay gyapon untat no kag waay sang pili ang illegal nga droga no bisan pa nga mga jail guard nga supposed to be ginasaligan naton nga magbantay kag magkuan no magserbi abi nga ehemplo pero ti nagagwa mabiyan nga positibo man sila sa paggamit sa illegal nga droga pero hindi tanan ha ining kuan lang ang pila lang kati siyempre ti nagagwa sa kuan no sa drug test nga ini sila mabiyan ang nagapositibo sa illegal nga droga so but sa ningon nagatilaw-tilaw gid no kag naga palusot sang mga kontrabando dira sa aton sini nga jail facility. Now diri naman kita kay Five Elmer no sa natabo tumblog gabi sa masubo nga balita sa ginhimo sang isa ka Eloy sa sini nga bata kay Five Elmer ano tong pinakaulihi karon nga kwan nga impormasyon.
14: Ka K5 son ang pinakauli nga impormasyon na base no sa natabo kagabi sa 11 anyos nga bata sa Kabanbanan o Tonoliilo base ni sa aton nga interview no sa subong ginapanumduman pa no sang asawa sang suspect kung pasakaan man gid ba ni sang kaso nga parricide ang iya nga ang Iloy isang bata nga nagpatay no sa iya mismo nga bata ka K5 son no kag matandaan man no nga nagasuprer ang Iloya mismo sang postpartum depression kay sa tungod nga kaduwa na siya mismo mahulugan sang iya ginadala nga bata ka K5 son.
11: Mm-hmm. So meaning magpakita nga postpartum depression ang meaning kuno ining situation condition ini nga after bla magbata ang babayi no ang Iloy so ang ibanda nagaangkon sa amo sining kuan nga kondisyon so amo ini ang kabangdanan kun nga amay ara siya sang ginatawag naton nga nervous breakdown na K5 Elmer kag naga-maintain ini siya sang bulong para sa iya sining balatian.
14: Yes ka K5 son no matandaan no sa aton sa investigasyon sa mga pulis kag soko nga mayara sang nakit-an nga bulong kung sa din amo ang mismo man siguro no nga ginainom sang Iloy para siguro nga matahantahan ng iya nga depresyon nga ginabatsyag no kag dira man ka K5 son nakit-an man ang ginsiling man sang amay sa interview ka K5 son nga duwa lang man silang opdanay mismo sa sulod sang balay kaupod ang iyaman nga lola ka K5 son nga hindi naman gid gawa kasi gawod no kag posible nga siya gid i ang aton nga suspect nga nagpatay sa bata ka K5 son.
11: Oh, pero subong ang kwan ning Iloy di na siya subong K5 Elmer.
14: Okay, aton nga Iloy subong ka K5 son yara gyapon sa Oton Municipal Police Station no kay ginahulat-hulat lang man ang final nga desisyon man sang side sang pamilya kung pasakaan ini sang kaso o kung hindi ka K5 son.
11: Mm-hmm. So ang Iloy nga ni hindi man sa subong mga kwan, hindi man sa mga istorya kay K5L.
14: So far kay K5 Son, no, last night ang Iloy Sini nagsalisihay lang gid mismo sa pagsunod man sa mga kapulisya, ang mga pulis naton kag sang pamilya ya didto mismo sa Dingle. Kay after ni matabo ang insidente kay K5 Son, nagpauli ini sa 4th district ang Iloya mismo kag atoman nadakpan o kon nakit-an sang pamilya ya kag ang pamilya yaman mismo ang nadala sa Autonomous Municipal Police Station. Kag sang gabi kay K5 Son, do okay man ang iyang paminsaron, wala man siya nag-cause man sang gamo sa sulod sang municipal police station kag naghibi pa ini ka K5 Son sa sulod mismo sang opisina sang mga pulis kag gindala lang maninila no sa sulod kag para magpakalma kag makuaan man sang side ang Iloy kung ano man gid bala ang tabo o kon ang rason nga agin patay niya ini ang iya nga bata. Pero as of now ka K5 Son, no, wala pa gihapon sing update o kon balita regarding no sa aton nga Iloy kung anong iyang reaksyon o kung ano ba lang masabat ya sa natabo nga insidente kagabi ka K5 Son.
11: Mm-hmm. So samtang aras sa subong sa kwan sa may custody sa Autonomous Municipal Police Station ang iya sining abana no abana niya ang amay sang ilang bata. So ay pa sang final decision kung kasuhan niya ining asawa niya kahit siyempre may kun may ginasuprir man K5 Elmer nga kwan gali nga balatian.
14: Yes, kay K5 Son, no, hindi taman mabasol gid mismo ang Iloy, no? Kahit inaintindihon, taman ang depresyon na ginaano ya, pero sakit man ni sa part, sa both sides kay K5 Son. For example, no, sa aton nga Iloy, kung mabalik na ba lang iya nga paminsaron, once na mabalik na iya paminsaron kay K5 Son, mabalik man ni sa iya kung anong mga ginpanghimo iya. Kag, I think inulsulan niya man ni sa ulihi kay K5 Son, no? Once nga mabalik na gid mismo ang iyang sakto man nga paminsaron ka K5 Son.
11: So amo ning masubo K5 Elmer no kay ti isa ra na kabilog ilang nga bata at the same time ti 11 years old pa lang. So daw ka sakit no nga amo nang natabo. But anyway, hindi ta gina makuan kay because nga ti amo na gani may ginasuprir nga balatian kag siguro ay kita kablo ko ng mga sirkumstansya na ano ang nag-trigger no sa Iloy kung nga nahimo niya ini ang ining krimen no. But anyway, ti kumbaga kun mo sining kwan nga hitabo karon ara na lang sa iya sining pamilya or sa iya sining bana kung ano ang mangin ka mangin lihok diyan sini K5 Elmer.
14: Yes, kay K5 Son, no, kag kalmado man ang nag-upod ang Iloy Yasini matapos nga nadakpan siya kagabi o kung nakita siya kagabi sa Dingle Iloilo ka K5 Son.
11: So ang sa apart sa amay, anong iagising ko, why man siya kahatag sang statement? Kaya iti siya ini ang nakasapo K5 Elmer sang magpauli siya sa halin sa Iloy Yasini Olubrahan nga munaning natabo siya sining bata.
14: Last night ka K5 Son, no, wala gid kita nakakuha sang full detail sumalin sa amay. Pero upod lang man sa naton dito mismo sa sulod sang Uton Municipal Police Station kag nagahilibion gid siya ka K5 Son.
11: Oh.
14: After nila talk sa sulod sang opisina sa mga pulis dito sa Hepe, siling mismo sa mga kaupod ya pagid kon relatives ya pagid nga pamilya nga panumduman ya gid maayo kung pasakaan ya gid man ba ini kasong iya mismo nga asawa ka K5 Son. Kaya hindi lang man pwede nga mapadala-dala lang kita sa emosyon kung yara kita mismo abisa na tabong insidente kag kung madala lang kita sa emosyon kag aton nga mga desisyon pati pag inulsula naton pag dinhi sa ulihi base man sa aton nga nakuha nga impormasyon no amo lang gid na ang nasiling nga panumduman gid maayo kung pasakaan gid man inisang kaso o kon indi ka K5 Son.
11: Sige, so amo lang na no, so at least amo na bala no sa aton nga mga kauturan. Sa mga kunabi, sa mga sirkumstansya nga kasubong sini may ara sang ginam nasuprir tapos sila lang daabing upod nga duha no sang bata niya tapos may ilola man pero nga daw ko naman no daw mahambal naton maluya naman at the same time kun ino ining bata pagid lucky 5 Elmer something daw may ara man sang condition man nga ginatubag naton nga hyper active nga kwa no autism amo na nga base bala sa kusubra man ka kon bla ka inabang konsa kon pa kahulagan bla no base ko na impito or na kon ang Iloy no ang nanay nga kun nga ati nag-trigger no sang iya sining paghimo sa amo sining krimen na K5 Elmer.
14: Yes, kay K5 Son, no, tandaan man na nga may isa ka instance no nga nagahampang ang bata sang iyang cellphone kag amo ni no ginsaway lang man ini sang iyang Iloy nga kuntani on tatan na pero wala ininag pati ka K5. So no, posible amo man na ang rason kung nga na impitoman ang iloy no nga nahimo yang ang amo nga krimen ka K5 son.
11: So anyway, tiyan mo na ano kay both may mga conditions ang nanay ka ang bata. So iko baga linsindihon no. Galing ati amo ni bilang nagkadto sa puntong amo sini. So anyway, tiyan madamo salamat ka K5 ba Elmer.
14: Ka-K5 son, madamo agad nga salamat sa mga ka-K5 naton nga may diabetes magtumar sa DTX 500, ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagapanubo sa aton blood sugar levels kag nagahatag sang proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 may mabakal sa tanan nga branch sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramil Oy. Ini si ka-K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: FM Kampion Report El Castigador.
11: Thank you so much sa K5 ba Elmer Sable no sa gindulong mabyan nga report angot sa sining pila ka mga PDL sa may nangapututan BGMP nga nagpositibo sa paggamit sa illegal nga druga at the same time ining masubo man nga natabo sa bata no 11 anyos nga bata nga gin gulgol ang liog sa sining nanay. Oras na ito mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4:56. Magabalik kita, makaligat ang dugang natin ng mga pahibalo, standby.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX500, ang health mo protektado.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DTX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500
6: garantisado
7: epektibo
6: Aramis DTX 500.
8: Istoryahan ta kon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makit-an nga mga mapula nga rase sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
9: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan nga edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag naga-bleeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kun pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon ka sini nga klase nga balatian, Sir GP. Kag indi lang ammonia, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
10: DTX 500.
11: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
12: Saan nag-inom ka
13: DTX 500?
12: Ilan dala subong imo sugar?
11: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
10: gito. DTX 500.
6: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
6: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sang imo atay.
6: Basta tilo nga
10: tay. Happy kanunay.
6: DTX 500.
10: Masaligat.
6: Epektibo.
10: DTX 500.
8: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
9: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
8: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
9: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis, Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
8: Oy,
9: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
8: Baom nang budlay?
9: Tingala ka lang daw kahilti pa man sang kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rase sa tiil kag paa, guba dayon ang imong kidneys.
10: DTX 500.
6: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uno.
6: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
6: Oh.
12: kasi may diabetes ka na.
13: Mag TTX 500 na.
14: Ang TTX 500
15: ang may powerful compound
16: nga nagapanubo
17: sang imo blood sugar.
18: TTX 500
19: garantisado.
20: TTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
22: TTX 500
23: ikaw ba na
24: ang may diabetes?
25: TTX 500
26: ang TTX 500
27: ang may powerful compound
28: nga nagapanubo
29: kag kontrolar
30: sang imo blood sugar.
31: TTX 500
32: salrika
33: epektibo.
34: TTX 500
8: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
9: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag mitosi. Agud malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon kag rare nga klase sang balatian. Di adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mitosi para malikaw ka sa mga amo ni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
35: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
36: Magalingin pala ang imo nga uno.
37: Masami nagkapangihi.
38: Masami ginauhan.
39: Kasi may diabetes ka na.
40: DTX 500 na.
41: Ang DTX 500
42: ang may powerful compound
43: nga nagapanubo
44: sang imo blood sugar.
45: DTX 500
46: garantisado.
47: DTX 500
48: health alert with Dr.

May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Hindi na

0: Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
1: K5. K5. News FM. K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:07.
4: El Castigador.
3: Pabalik mabiyan sa tulsini nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Iningabayan sa tulsini nga palatuntunan ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika D3 Bayo. Para sa may mga nagabalik-balik nga hilanat, ubos, ipon, trangkaso, mag-Klinika D3 Bayo. Natural ini nga antiviral kag antibacterial kag para sa mga kauturan nato no may mga balatian man sa kwan sa diabetes no sa high blood pressure no maayo man ni ang Klinika D3 Bayo nagabulig man ini siya para nga malayo kita sa sini nga mga balatian no so kombinasyon ni sila sang kwan sang MyTC kag Klinika DTX 500 no kung gamiton nyo ining tatlo super tryo mabyan no mas manami gid no nga malayo kita sini sa mga balatian no because nga ti ang MyTC D3 Bayo kag ang Klinika DTX 500 di superior nga kwan ini mabyan no nga gintingob nga puwersa kontra sa mga balatian so tandaan ninyo mag-super tryo para malayo kita sa mga balatian, Klinika D3 Bayo, MyTC, kag DTX 500. O, hindi na natin pagulatun pa nga may magbalatian kita, no, antes magtumar. So, samtang may pabalatian, dapat nagatumar na kita sini. Kay, ano nang ginatawag natin nga, prevention is better than cure, no? Ang iban, before sini magtumar, maabyan, sang mga suplemento, inang may ginabatyag na bala, no? So which is kumbaga medyo kuna na siya medyo late na siya pero parang samtang wa ipakita ginabatyag para nga ma-prevent mabiyan ang mga balatian dapat naga supplement na kita no sang MyTC D3 Bio kag DTX 500 para nga sige-sige no ang aton sini mabiyan nga kuna naman aton sini nga maginahimo gina nga ano bala no mga regular naton nga ginahimo sa matagadlaw nga tanan hindi maantala no because nga waay kita yaga masakit no kun magmasakit man kita madasi kita dayon nga magayo no because nga ti may ara kita mabiyan sang panguntra no may ara kita sang preventive no nga supplements para mabiyan nga hindi kita madali no nga iguon sa mga balatian super tryo MyTC D3 Bio kag DTX 500 sa piyakabayan mabiyan diri kita sa pinakaulihi karon nga information parte sa ginahulat-hulat sa tanan kung bala madayon gid ang BSKE o kung ang barangay kag SK elections ang COMELEC no nagpahayag no si COMELEC chairman Erwin George Erwin Garcia nga samtang waay pa sang kasuguan no nga nagapostpone sa election sige-sige ang ila sini maabyan nga preparasyon no kag may ara na sila sang calendar of activities tub-tub magabot ang adlaw sa eleksyon sa November 2 ti subong nga semana or sa subong nga bulan maabyan sang September naka-schedule ang kwan ang ila sini maabyan nga filing of a certificate no sang kandidasi sang aton sini nga mga gusto magpapili sa pagka barangay officials no barangay kapitan barangay kagawad no kag mga iski officials man kag kun waay ni mabyan sang kasuguan kiti ang hagna no nga naga postpone sang 2026 elections no naaprubahan sa Kamara kag naaprubahan naman sa Senado. So ang himuon sini mabyan tingbon ini nila pinaagi sa paghiwat naman sang bicameral conference committee para ini mabyan nga isahon lang no ang ila sini nga tagsa-tagsa ka mga version kag once nga matingob na ini mabyan kag mangin isa na lang ipasaka na ina sa Office of the President para sa approval, no, ni President Ferdinand Marcos. Pero hindi man nagyapon magsading abing mga insigida, no, kaya hambal gani isang Malacanang nga ang anuman nga hagna, no, nga parte sa postponement sang BSKE or barangay kag SKE elections, basahon pa ina ni President Bongbong Marcos kag iatun-an, no, kon bala waisang kwan, no, waisang problema kag kon may nakit anda siya karon nga mga problema dira, kon ano man dang iya sini nga makita, so dira mabiyan magasulod, no, ang ginatawag niya nga veto or veto power sang presidente, no, kon ano man dang iya sini nga makitaan nga diferensya. Now kon waisang problema kag kumpurmi man ang presidente, ti iya na nga kwan, iya na mabiyan nga pirmahan as good as approve bilang isa na kalayi ang nasambit mabiyan nga proposal or nasambit nga hagna. So amo na, no, so amo pa ng proseso kisubong waay pagani ka by cameral conference committee. E, ano na kita subong tunga-tunga na kita sang Setyembre na next week kwa na, no, almost isa na lang kasimana ang nabilin mabiyan sa bulan sang Setyembre. Eh, ang Setyembre, mga last week, mga kwan, mga last 2 days, no? Mga daw Setyembre 28, nag-schedule for filing of COC. Pagsulod sa

postponement sa eleksyon. O, kundi dayon nun ginaya, no, ang eleksyon. Makuha na sila kahit siyempre tama na kaubol sang chimpo. Pero kung ma-aprobahan na maabyan ang postponement sang eleksyon, te automatic na stop naman lang na sila sa paghimo pa sa iban sang nabili nila nga mga helikoton nga preparasyon para sa barangay kag SK elections. Kung galing ti amo na abla no, daw medyo kun aton mabiyan lantawon gid pinsaron gid. Daw ka kwan bala, daw ka unfair para sa mga butante naton nga hindi na sila makapili sang masunod nila nga mga kwandra, no, nga mga opisyal. Kaga ini nga layi, no, kung matigayon nga maaprobahan. Kwan lang ini siya, no, advantageous lang ini sa mga sitting officials, no, especially sa mga kwan, mga last termer. Kasi siyempre, kung last term na lang nila subong, dapat by November, tapos na ila sining nga termino. Pero, nag-extend pa another 2 years. Kagkanugon isang kwan, isang nagasto na sang kumilek, na masubra na 8 billion pesos, makmuna, tapos untaton lang insigida. Di nagkuan kita, nag-gusto natin nga makakinot, gusto natin nga hindi na makuan, mausik ang pundo. Pero ang guwas na mabiyan, nausik lang. No? Kahit nag-preparar kita, tapos hindi man lang galima da yun, nagasto kita sa binilyon ka pesos. Ah, tapos kuan lang gali, no? Hindi man lang galima da yun. Di daw sa ano balay na iyang kuan, nga uyang sang kwarta. May nantani kung ako lang na, no, sinintimos na na, no, billion, 8 billion pesos. Mag-million na gani, 1 million na gani, daw, gahalaw-haw ka na. No? Pero inaya 8 billion pesos, kwarta inaya sang pumuloyo. Tapos amulang na, no, daw kasayang. Kaya mo na gani hambal natin maabyan. Kung, for example, i-extend gin man abi ang termino sa aton sininga mga barangay officials, okay lang na, no? Extend tayo. Pero hindi iya saling nga ang eleksyon untaton mo, no? Pwede man na iya nga masigi kita eleksyon subong Nobyembre, kay total ara lagi man, ready naman ang tanan. Ano pa ang aton sini nga hambal nga kwan man nga makinot kita. Kahit nakagasto na kita. Ano pang pulos maghambal kita nga gusto naton nga mag-save sang kwarta. Kahit nagasto na ina 8 billion pesos. So why na? So dapat kun kita lang taning pa ang kwan, no, ang mga ang kwan bla ang pamangkuton. Mas maayo nga dayon nun ang eleksyon, tapos ining extension niya sang termino, ti dira na yung ma-start eh, no? For example, mapungko na ang bago nga mga nagdaog subong sa sininga eleksyon, ti ang ila sininga mga termino is 5 years na eh. Oh, di ba? So after 5 years, 2028 to plus 5, 2033 naman sila mapungko. Kagdira naman kita maghahiwat-liwat sang eleksyon. Kay ang bisan ang mga ordinaryo nga pumuloy o maabyan, gusto man nila tanong may eleksyon subong. Kay para ang mga dapat na edisan nga mga official nga para sa ilang mga waay nag-perform sa maayo, pwede na nila mailisan, no? Kag kun ang mga official man nila sa barangay na maayo man ang performance, ipabilin malanian nila, no? Butuhon malanian nila liwat kahit nanamian man sila mo. Pero kung waay sa eleksyon, tanan-tanan maabyan, maayo man imo performance o kung hindi, okay, extend ka. Ito daw medyo makwalina, no? Medyo hindi manami para sa mga pamuloyo. Kaya ang padayon maabyan nga mag-servisyo sa ila sininga tag sa kabarangay,
ang waay ni lama abyan na uyuna na no? Because nga ti mamuna no may mga kakulangan na

0: Tapos may mga hindi na manami, mabiyan nga mga performance. So as much as possible, gusto nila tani na nga ma-idisan sang mas maayo, kag mas maayo nga may ara kita sa mga barangay officials abi nga ang iban daw hindi man sila gid ka kasarang sang mga obligasyones tinag nagpungko lang sa bilang official kay banda mga kon lang no may banda ginahimo nila for personal man nga interest. Tapos ibang da nagpulungko bakod man sa kwan man no sa suporta man sang ila sini nga bilog nga pamilya. Ito yung sa barangay daw halos pinamilya man lang na da mo. O tiyan mo na no, so that is why sa aton sini mabiyan nga mga tagpalamati no. May hindi pa naton gid matul-id no. Kun bala madayon gid o kun hindi ining barangay elections. Pero as far as the Commission on Elections is concerned, sige-sige ya mabiyan ila sini nga preparasyon. Kag ang ila sini nga calendar of activities padayon nga ginasunod. Para nga sige-sige man kag tayo yun ang ila sini mabiyan nga pagpatigayon sang eleksyon, no? Kaya mo na gani hambal nato, no? Kay kun ang aton sini nga kumilek maguntat karon sa ila sini nga preparasyon, tapos may uay gali indi pagali aprobado, tapos manog eleksyon na tina ko naman sila eh, no? Na nagko naman naghuol naman sa ila. Itani ko na may amo siningit nga plano gali nga kwan nga i-postpone kag i-extend ang termino. Tani isang timprano sa before pa no, mga last year pa tani ginduso ini. Ugali kay ti ang sang last year ang election last year pa ni tani mo. No? 2025 pa na tani. Galing kay ano sa rason mabyan nga may mga ano kita may mga problema. Problema sa ekonomiya, problema sa mga kalamidad. O, gin pa ka maayo nga ipaiway anay kag i-extend lang for 1 year. Yan ay subong naman nga tuig nga na natalana naman ining eleksyon. O isa ko naman, i-extend na naman. Itubtubsan o na lang ning extend ang eleksyon sa barangay, no? Kag sa iski. Ang mga miyembro sang iskida hindi na sila kwan eh no hindi na sila kabataan kasi siyempre samtang lakat ang tinuig mabiyan nagaedad man na sila iba na gani guro hindi na sila ya part pa sang kabataan pero official man sila gyapon ti imbes nga sangguni ang kabataan ti basic kon na mabilong na sila sa sangguniang katigulangan. Iti once nga magtapos na emosyon nga kwan nga kabataan years, kwan ka na, mangin regular ka na. Kwan nga butante, kahit kung may edad-edad kapagid, iti ma-consider ka na nga old. Tigulang. Ati manabasi mamal kita nga iski. Hindi lang sangguni ang kabataan, kundi pwede man sa sangguni ang katigulangan. Kahit ano pa ng katigulangan, kaya may kwa naman kita, no? May barangay official sa man kita. Muna na ayang ila sini mabiyan nga kwan gid, no? Nga ila sini mabiyan nga pagpapili nila sang ila sini nga kandidatura no kon ikaw more than 35 years hindi ka na naya kabataan no? Pwede ka na naya makapapili pa sa regular no sa nga barangay election. So balantaya nato ini mabiyan kay kunsan o ini matigayon no nga mapasar no sang bicameral conference committee kag mapasaka sa Malacañang kag kun ano kadasig man sa pagtuon kag pag-aprobar ang aton sini nga Malacañang so amo pa na mabiyan aton sini nga lantawon.
1: your mind.
0: Sige, no? Pero te sa base mabiyan sa aton sininga kwanbla nga pag lantaw sang mga reaksyon sa aton sininga mga pumuluyo, no? Ang iba niya mas gusto nila nga madayon na ang eleksyon, no? Subong tuig sang sa i-postpone ini. Pero te kun amon abi kun aprobahan sang kamara sang both houses kag subungan sang presidente. Why kita mahimo eh, no? Amo na siya. Why nasang eleksyon sa 2026? Kundi posible mabiyan sa 2028. Hulat kita. Hulat naman kita. Antos lang kita eh. Sa mga barangay da nga hindi kauyon sa ila sining kapitan na nagaugtas sa ila sining mga barangay officials. So, uro antos lang anay. Pero sa mga barangay naman niya nga nga nami. Namian sila sa ila sining mga barangay officials. Di, enjoy man eh, no? Nakita siyempre, why man yan sa problema, no? Sige man gyapon ang pagservisyo. Pero sa mga kapitan nga kwan, sa mga officials, na pamatyag nyo daw, hindi man namin inyo sining performance, kung last term nyo nalang subong, at bawi lang kamo ah. No? Ipakita nyo sa inyo mga pumuluyo, na kwan man kamo, no? Ang inyo sining pagservisyo, hindi man pierde ang aton sining ang inyo sining mga constituents. Oras nato mabiyan Philippine Standard Time alas 5:26. Standby na mabiyan dugay-dugay magasunod nang aton sining mga pagbalita sa Detri Bayo Afternoon Newscast. Ang oras alas 5:26 ginadulong sa kaluwan sang Gold Eagle Beer pagkatapos sumabak, relax Gold Eagle Beer.
2: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
0: Sa gihapon mabiyan, nagapasalamat kita sa inyong pag-upod kag pagpikigbahin sa aton nga palatuntunan El Castigador. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr., ini naman ang inyong alagad K5, Sunny Sarabia, Punay, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
5: Good news!
4: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong awa salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So una,
13: problema, gid ako sa akong body odor.
14: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis, kag nagputi gid akong nga pani.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
15: Pabakal sa mga butika.
16: X
1: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong na dugo.
7: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
7: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ga antioxidant.
1: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
1: DTX 500.
7: Masaligan.
1: Epektibo.
7: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
1: Masaligan.
7: Epektibo.
1: DTX 500.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5:30. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: D3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
7: Yung may D3.
1: D3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
7: Yung may D3.
1: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: D3 Bio.
17: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
7: Ang D3.
1: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
1: Yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
1: Yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
1: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
7: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ga antioxidant.
1: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
1: DTX 500.
7: Masaligan.
1: Epektibo.
7: DTX 500.
1: Mahig ko bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo?
1: Nga sa masami,
7: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
7: DTX 500.
1: Masalikan!
7: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
20: Kapoy.
21: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh, walagit ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
7: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 by Probiotics ka! By 45 Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
25: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
26: Good news!
2: Bangon sarang na kamo, nga makapakonsulta sang libre.
26: Libre!
25: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Klinika DioFresh, Dio-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
4: Klinika DioFresh.
3: Available now.
9: K5 News FM. News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! My puso!
9: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
20: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.36. Ginadulong sa kalawan sang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
2: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: D3 Bio, after noon. Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyong mga tagbalita.
20: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas. Good evening, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Webes nga adlaw, Setyembre 17, tuig 2026.
27: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7, sinyutag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa atin official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
20: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabyapunay.
27: Kaga ko naman si K5, Gashamari Catalunya Hanaysay.
20: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos, ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural ng antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, 11 anyos nga bata nga babae nga ginlaslasan sa liog sang iya Iloy sa Banwa sang Oton, nagasuprir sang hyperactive autism.
27: Iloilo Provincial Government nagpatigayon sa dagdagan ay isang 200,000 pesos nga cheque sa batch 1 sa idalom sang bawat barangay makikinabang program.
20: Batch 2 sang mga barangay sa anong ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo, mabato na ang cheque sa bawat barangay makikinabang program buwas ng adlaw, Setyembre 18.
27: Iloilo Province nakasulod sa top 5 sang 2026 Most Business Friendly LGU Awards.
20: Sa balita nasyonal, anay presidente Rodrigo Duterte padayon nga nakadetain sa ICC.
27: Sa balitang international, Strait of Hormuz kontrolado sa gihapon sang US.
20: Balita sa sports, Manny Pacquiao nakabaton sang honorary doctorate gikan sa PNU.
27: Sa balitang entertainment, Ninyo Mulak ginban sa pagmaneho sa sulod sang duha ka tuig, matapos ang aksidente sa Antipolo.
20: Amoy at tubanwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.39. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Ang masunod ng mga balita lokal nga inyong mabatihan ni Gadulong sa Kaluwan sa Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds, and sugar, sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sa pagka-diabetiko nga bawal na ang mag-inom sa kape nga puro kalamay. Hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Nagasuprer sang hyperactive autism ang 11 anyos nga bata nga babayi nga ginlaslasan sa liog sang iya Iloy sa Barangay Kabanbanan Utot Kabanbanan Uton pasado alas 11 kahapon sa udto September 16. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Norberta Sipuli ang hipis sang Uton Police Station nga anom lamang kabulan sang ginbunag sang Iloy ang bata. Naibluan niya ang Iloy ang nagasuprer man sa nervous breakdown kung sinin makadwa na ini nga nahulugan. Suno kay si Puli, base sa pahayag sang padre di pamilya, may ginapainom sila nga bulong sa Iloy para magkalma. Base man sa dugang investigasyon, may tion nga ginasaway sang Iloy ang bata, ilabi na kon mag-usar ini sang cellphone sa madugay nga inuras kag nagapangakig ang biktima. Madumduman nga nasapuan na lamang sa amay nga wala na sang kabuhi ang iya anak sa sulod sang ilang kwarto sa ikaduha nga panalgan. Kag wala naman sa lugar ang iasawa, pananglitan nga magpasaka sang kaso ang amay, sunod kay Sipuli, kaso nga parricide ang pag-atubangon sang Iloy.
27: Samtang nagpatigayon ng Iloilo Provincial Government sang tagtaganay sang cheque nga nagabalor sang 200,000 pesos sa idalom sang bawat barangay makikinabang program sang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Iloilo Provincial Capital sining adlaw Setyembre 17. Ang mga barangay sa pila ka mga kabanuhanan nga kabahin sang first batch amuhang alin sa Mina, Anilaw, Banate, Barotac Nuevo, Pasig City, Ahuy, Batad, Estancia kag San Rafael. Gina-release ang mga cheque per batch samtang ang iban nga barangay nga wala pa sang schedule ginapangabay nga mag-monitor sa mga anunsyo para sa ila schedule sa pagbaton sang pondo. Ginpahayag man nga ipahibalo ang schedule sa iban nga mga barangay matapos makumpleto ang pagproseso sang ilang mga kinahanglanon nga dokumento.
20: Alas 5.41 ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatihan igadulong sa Kaluwan sa Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C wala sang hapdisatyan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Natala na nga ma-release ang cheque para sa batch 2 sang bawat barangay makikinabang program sang Office of the President sa Biyernes, September 18, alas 10:30 sang aga sa Provincial Capital. Ang makabanuhanan nga sakop sang ikaduha nga batch amo ang Gimbal, Igbaras, Miag-au, Tubungan, Alimudyan kag Saraga. Naibluan nga ang cheque ang nagabalor sang 200,000 pesos kag natala na ini nga ihatag sa lima ka mga kwalipikado nga mga estudyante nga graduating student samtang ang nabili naman nga pundo ang paggagamiton para sa proyekto sa barangay. Ginabisuhan man ang mga barangay nga mag-coordinate sa ilang municipal liga coordinator kag liga president para sa pag-claim sang cheque. Ginpatag man nga gin-release ang cheque sa peer batch kag ipahibalo ang schedule sang iban pa nga mga barangay kung matapos na ang proseso sang mga dokumento.
27: Sa dugang nga balita lokal, ginkilala ang Iloilo Province matapos ini makasulod sa top 5 sang 2026 Most Business Friendly Local Government Unit Awards sa provincial level nga ginorganisa sang Philippine Chamber of Commerce and Industry o kung PCCI. Magakumpit ang Iloilo sa finals kontra sa mga probinsya sang Camarines Sur, Cavite, Davao del Norte, kag Tarlac. Natala na nga magapresentar sang entry ang probinsya sang probinsya si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa Setyembre 23, 2026 sa Manila bilang kabahin sang final stage sang kompetisyon.
20: Samtang naka-record sang masubra 150 ka aplikante ang Estancia Municipal Police Station o kon Estancia MPS sa nagapadayon nga license to own and possess firearms o kon LTO PF ka caravan Ngagin patigayon sa the new Liga and Legislative Building sa Barangay Poblasyon Sunto, Estancia, Iloilo. Sa interviews ng K5 News FM Sara kay Police Lieutenant Adrian Baligod, officer in charge sang Estancia Police Station, ginpayag sini nga subo nga Huwebes, Setyembre 17, ang katapusan nga adlaw sang among aktibidad. Dugang pa ni Baligod nga base sa ila data, naglabot sa kapin 150 ka mga aplikante gikan sa naglain-lain nga mga kabanuhanan sa Quinto Distrito sang Iloilo, nakip na ang pila ka mga residente gikan sa Capiz nga nagpadulong sa banwa sang Estancia. Nakip sa mga nagpasakop sa among karavan ang mga stakeholders, negosyante, personnel kag PNP kag gobyerno kag mga pribado nga individual. Ginatagban sining ang pagpatigayon sang LTOPF caravan, isa ka pamaagi agud nga mapalapit ang serbisyo sa mga residente kag indi na kinahanglan nga magbiyahe pa sa malayo nga lugar para sa mga transaksyon nga may kaangtanan sa pagkuha sang lisensya kag pagparehistro sang mga armas lutang. Naibalaan nga nagsugod ang among caravan kahapon Miyerkules, September 16 kag magatakop naman subong adlaw September 17. Ang mga balita nga inyo nabatian, gidulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500, ang Palay Leaves with Sugared Sugarcane Extract. Para sa may mga diabetes, sa may hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulogon. Klinika DTX 500, the superior antioxidant.
5: Balitang National!
6: Balitang National!
20: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa balita nasyonal, ginadulong sa Kalwan sang Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga layog magputi kag maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabuli gini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sambuni, katikati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na anti-microbial soap pa. Padayon nga naka-detain sa International Criminal Court o kung ICC si Anay Presidente Rodrigo Duterte matapos nga magdesisyon ang Trial Chamber 3 nga hindi anay siya pagpagwaon. Naghisugot ang mga hukom sa isa ka desisyon bangod nga may posibilidad sa chamber nga magpalagyo sa investigasyon kag proseso sa korte si Duterte. Wala pa man napamatud-an sa mga hukom kung kaya ni Duterte nga magatubang sa hearing bangod sa iya kahimtangan sa ikayong lawas. Ginhingyo sang depensa nga makagwa ang sang mas klaro nga kasiguruhan angot sa medical condition. Madumduman nga nagpakita sa publiko si Duterte sang Miyerkules, September 16, si katatlong status conference sa iyang kaso. Ini ang iyaunang nga public appearance halin sang madetain siya sa ICC sang 2025. Natalana naman nga magsugod ang hearing sa November 30. Si Duterte nagapangatubang sang kaso nga crime against humanity nga may kantanan sa mga pagpatay nga ginaaligar na tabo sa iyang war on drugs campaign sang siya pa ang presidente kaga alkalde sang Davao City. Ginaristo si Duterte sa Marso 2025 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kag subong yara sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands.
27: Sa dugang balita national, nakagwa na sa Pilipinas si Jocelyn Sereno, personal assistant kag co-accused ni Anay House Speaker Martin Romualdez sa kaso nga plunder sunod sa Bureau of Immigration. Sunod sa Bureau of Immigration, nagbiyahe si Sereno antes pagin issue ang hold departure order batok sa iya kag si iban pa nga mga respondents. Samtang nagpabilin sa Pilipinas si Romualdez kag si Felicito Cristobal Guevara, presidente sang Samchan Foreign Exchange Corporation. Si Romualdez nagplead not guilty sa 7.4 billion pesos nga plunder case nga ginpasaka batok sa iya kag tatlo pa ka mga persona may kaangtanan sa controversial sa flood control projects. Ginsaylo si Romualdez sa Quezon City Jail halin sa Philippine General Hospital sang Lunes sang gabi matapos makita sa mga doktor nga estable nang iya kondisyon kag mahimo na siya ma-discharge.
5: Balita International.
6: International.
20: Alas 5.48 sa detalye naman banwa sa aton balita international. Ginadulong naman sa Kalwan sang extend the food supplement for men with maca and clavo wasca. Para sa pirmilang ginakapoy, madasig kapoyon, mahina ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami sang sirkulasyon sa aton dugo, kag nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Nagpalindugan ang Estados Unidos nga hindi kontrolado sang Iran ang Strait of Hormuz. Sunok kay US Central Command spokesperson Tim Hawkins, ginbuligan sa militar sang US ang mga commercial vessel agud nga madala akag mabiyahe ang masobra sa 900 milyones ka bariles sang krudo gikan humalin pa sang bulan sang Mayo. Nangin maayo naman ang dalagan sang trapiko sa mga barko sa nasambit nga lugar. Suno pa sa iya nga epektibo man ang ginhimo sang US nga pagpugong sa mga pantalan sang Iran bagon ginpalayas nila ang mga nagatinguha nga magpalapit sa nasambit nga ruta. Ginpanginwala naman sang US Central Command ang allegation sang Iran nga ginatarget nila ang mga sibilyan sa tagsa nila ka-operation.
27: Sa dugang nga balita international, ginpamatbatan sang 25 katuig nga pagkapreso sang International Criminal Court o kun ICC ang anay presidente sang Kosovo nga si Hashim Tashi. Ini matapos nga napamatudan nga siya ang guilty sa mga kaso may kaangtanan sa war crimes. Sa ginpatigayon nga hearing, ginpamatbatan ang 58 anyos nga si Tashi bangod sa krimen nga natabo sa tion sang independence war sang Kosovo batok sa Serbia sang 1990. Sa mga giyera, masobra 10,000 ka mga tawo ang ginreport nga napatay. Ginpagwa ang desisyon matapos ang 3 katuig nga hearing sa mga kaso nga nagalakip sang pagpatay, illegal nga pagdakop, torture kag cruel treatment. Mayara man sang pila ka mga alegasyon batok sa iya nga wala pa napamatud-an. Si Tashi, isa sa mga co-founder kag commander sang Kosovo Liberation Army, ang grupo nga nagapakig-away para sa independensya sang Kosovo kag ginakabig nga bagani sang iban nga taga Kosovo. Ginakusahan siya nga may kangtanan sa pagpatay sang 100 ka mga tawo kag pagkadula sang pila pa ka mga indibidwal. Upod niya nga ginpamatbatan ang 3 ka anay commander sang CKLA. Naibaluan nga Kosovo Liberation Army ang gintukod sang 1990 bilang isa ka militante nga grupo sa mga ethnic Albanian.
26: Balitang sports, sports, sports.
20: Sa detalye naman banwas ang balita sa patag sang hinampang ginadulong sa kaluwan sang klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin magklinika Spore Biotics adlaw-adlaw. Nagabulig ni Tinlo sa aton tiyan kag kulon agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Ginatagan sang degree nga Doctor in Physical Education and Sports honoris causa sang Philippine Normal University o kon PNU sang Miyerkules si Anay Senador kag 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao. Ang seremonya sang paghatag sang honorary degree ang kadungan man sang selebrasyon sang 125th founding anniversary sang PNU. Sa iyang speech atubangan sa mga opisyal sa universidad, mga manunudlo kag mga student teacher, nagpahayag si Pacquiao nga nangin mas makahulugan para sa iya ang pagbaton sang among dungog bagod nga ginhatag ini sa tiyon mismo sang milestone year sang universidad. Naghinugyaw naman ang mga estudyante kag faculty sang ginbato ni Pacquiao ang kadungganan samtang present man ang iya asawa nga si Jinky. Angot sini ginbalikan man niya ang iya mga ang iya ginhalinan gikan sa tuman nga kapigaduhon pagkadto sa nangin kilala sa bugos nga kalibutan. Ginlaragway ni Pacquiao ang sports bilang isa ka pinakadako nga kabahin sang iya pagkatawo.
26: Balitang entertainment.
8: Balitang entertainment.
27: Gin-cancel sang Land Transportation Office o kun LTO ang driver's license sa aktor nga si Ninyo Mulak kang ginban man siya sa pagmaneho sa sulod sang duha ka tuig. Ini ang may kangtanan sa nagluntad nga vehicular accident sa Marcos Highway, Antipolo City sang Agosto 23 sa diin nakabunggo ang iya salakyan sa 3 ka mga establishmento matapos madula ang kontrol niya sa pagmaneho. Ginpahibalo sang LTO ang desisyon sa opisyal nga statement sang ahensya sang Miyerkules, Setyembre 16. Isa kaadlaw matapos ang aksidente, ginako ni Mulak ang responsibilidad sa natabo. Ginpaathag man niya ang unang impormasyon nga mechanical failure ang gintunaan sang aksidente ang naghalin lamang sa preliminary findings sang pulis kag indi sa iya mismo nga pahayag.
20: Ang balita nga inyo nabatian gindulong sa kaluwan sang Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
11: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
20: Philippine Standard Time, alas 5.53. Kag amoy ito ba namang kabugusan sa ato nagapangunang mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
27: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa kamang FM dial. Makitaan ka mabatian magkita worldwide. Pinagi sa ating official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
20: Standby na sa agenda sa Bilyonaryo News Channel. Magasunod sa Diligid Lamang Madugay. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
27: Kaga ko naman si ka-K5 Gesha Marie Catalunya Hanaysay.
20: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5, K5 News FM.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Dortes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend food supplement for men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
28: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
29: Mami!
28: Angeline!
29: Walang masama sa okay lang.
28: Pero
29: sa Star ka na.

0: sustansya ha. With proper diet and exercise, manalo panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tayo,
4: happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na
4: ang may diabetes?
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
4: Yan ang kapanupo
3: kag kontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
3: Yung may D3.
4: Mga buti ka.
6: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
3: D3 Bio.
8: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumar aron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may BCO!
4: Ang BCO!
3: Yung may D3! Mabakas,
4: mga buti ka.
3: May family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: Whoa. DDX 500!
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Anang may kasama. Drink responsibly.
3: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
14: K5 News FM Philippines.
15: K5 News FM Philippines.
14: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: court agrees with it or not.
1: Resolve the
2: negotiations before that. Ganun din ang
3: lalo na kung totoo na complicit ang administrasyong ito sa corruption. 'Di ba? Gagawa sila ng paraan para hindi sila mapanagot ng susunod na pangulo. So, babala ito dun sa mga senador na kung hindi man sila target ngayon ng mga kaso ng administrasyon kasi nag-iisa sila sa layunin na patalsikin si VP Sara sa pwesto, pwede silang isunod kung tututol sila sa charter change.
4: Pananagutan o kapangyarihan? Kinwestiyon ng kampo ni VP Sara ang pagkaltas umano sa boto para sa conviction. May iba raw kasi nitong motibo ang administrasyon.
5: Ang planong pagsipa umano sa pangalawang pangulo, pangpronta ni PBBM para manatili sa pwesto.
6: Sa flood control scandal, ang mga angkapwa akusado ni Martin Romualdez, matagal na raw nakasibat ng bansa. Makubad na naman ba ang batas laban sa mga may sala? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
5: Ako naman si Willard Sheck.
4: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Too late ang HDO. Bukod kay Saldico, isa pang co-accused ni Martin Romualdez, sumibat ng bansa. Umano'y sa buwatan ni na Senador Dante Margoleta at campaign donors na booking sa bail hearing. Exclusive, mungkahing ibaba ang impeachment vote threshold, konektado sa plano umano ni PBBM na charter change. Ayon yan sa kampo ni VP Sara. Kasunod ng utos ng Korte Suprema, pagpasa sa anti-dynasty bill, pinamamadali ni PBBM. FPRRD ayaw palayain ng ICC. Drug war victims, ikinatuwa ang pagdalo ng dating pangulo sa pagdinig. Meta CEO Mark Zuckerberg pinatawag ng kamera. Budget ng DICT, tinengga. Balik alma mater, Alex Ayala bumisita sa kolehiyo San Agustin, Makati. At exclusive din, businessman Sander Sosa spotted sa airport with Faith Da Silva.

0: Bukod kay resigned Congressman Zal De Cor, isa pang kapwa akusado ni dating Speaker Martin Romualdez ang sumibat ng bansa. Pero hindi siya minomonitor ng Bureau of Immigration. Alamin kung bakit sa agenda report ni Joash Malimban.
1: Wala na sa Pilipinas ang isa sa mga kapwa akusado ni former House Speaker Martin Romualdez sa 7.4 billion peso plunder case sa Sandigan Bayan. Ayon sa Bureau of Immigration, bago pa ipatupad ang hold departure order para sa apat na akusado, nakalabas na ng bansa si Jocelyn Sereno, former staff ni Romualdez si Sereno sa House of Representatives. Ayon kay BIA spokesperson Attorney Nisha Hassan, bandang Mayo pa lang ng taong ito nang umalis na si Sereno at wala pa uling record ng pagbalik nito. Bukod kay Sereno, co-accused din ni Romualdez sa plunder si former House Committee on Appropriations Chair Zal De Cor na wala rin sa bansa sa kasalukuyan at ang negosyanteng si Felicito Cristobal Guevara na presidente ng Samchan Foreign Exchange Corporation. Sa kabila nito, tumanggi ang BI na ilahad ang specific travel details at iba pang personal information ni Sereno alinsunod sa Data Privacy Act.
2: Tatandaan lang po natin pag mga ganito pong kaso na for example, in the case of Co and Sereno, lumabas po sila ng wala pong standing na hold departure order or arrest warrant. So hindi rin po sila na subject sa immigration lookout. So pag ganun po yung sitwasyon, we cannot go beyond what we are required to document.
1: Ayon sa Immigration Bureau, hindi nila namomonitor sa kasalukuyan ang galaw ni Sereno, lalo na't wala na ito sa BIA jurisdiction oras na lumabas ito ng bansa. Tiniyak naman ng BIA na agad sila makikipag-ugnayan sa iba pang law enforcement agencies oras na manotify ang kanilang tanggapan na pabalik na ng Philippine Territory si Sereno, lalo na't may kinahaharap na itong warrant of arrest. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
0: Nabuking sa bail hearing ang umano'y sabwata ni na Senador Dante Marcoleta at tatlong campaign donors. Ngayong nakadetine ang mambabatas, hihiling din kaya siya ng furlough para makaboto sa impeachment trial ni VP Sara? Yan ang agenda report ni John Reese Calata.
3: Mismo si Senador Dante Marcoleta umano ang humirit ng donation sa isa niyang kapwa akusado sa kasong plunder na si Aristotle Viray. Sinabi ito ni Attorney Maria Melinda Mananghaya Henson, Director ng Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman, sa kanyang pagtestigo sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kaugnay yan ng bail hearing ni Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor, at businessmen na sina Viray at Joseph Espiritu dahil sa umano'y 75 million peso undeclared campaign donation ng senador. Ayon kay Attorney Henson, base ito sa counter-affidavit na isinumite ni Viray sa Office of the Ombudsman. Sa testimonya rin ng Ombudsman official, sinabi niya na mayroon umanong collusion o sabwatan sa naganap na donasyon dahil isang staff umano ni Marcoleta na nagngangalang Ebenezer Santos ang nagbayad ng donor's tax para kina Defensor at Espiritu. At naganap palang umano ito noong iniakyat na sa preliminary investigation ang reklamo kina Marcoleta at tatlong iba pa noong December 2025, labing isang buwan matapos matanggap ang donasyon. Ayon kay Attorney Henson, napag-alaman nilang staff ni Marcoleta si Santos nang magpunta ito sa tanggapan ng anti-graft body. Nagpanotaryo rin umano ang tatlong donors ng deed of donation sa parehong notary public sa Pasig City sa magkakaparehong araw noong November 2025. Nagbigay din anya si Espiritu ng donasyon kay Marcoleta dahil kaibigan niya ito, pero para sa testigo, alibay lang ito. Dahil hindi naman umano tinukoy ni Espiritu kung ilang taon na silang magkaibigan ni Marcoleta. Tinukoy rin ni Attorney Henson na base sa position paper na isinumite ni Marcoleta sa Commission on Elections, personal fund ang naturang donasyon, taliwas sa kanyang pahayag sa isang TV program na ginamit niya ang pera para sa kampanya noong 2025. Sa nasabing TV program, sinabi rin nito na mismong ang kanyang donors ang humiling na huwag silang pangalanan, kaya hindi niya inilagay ang mga ito sa kanyang Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. Pero sinabi ni Attorney Henson na the fact na tumanggap si Marcoleta ng donasyon ay illegal na ito dahil siya ay incumbent congressman. Kinumpirma naman ng detained senator na hindi siya hihiling ng furlough para makaboto sa posibleng pagbabago ng impeachment conviction threshold.
4: Nobody has the right to change the language of the Constitution. The Constitution says that no person should be adjudged guilty without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. That's it. It is as simple as that.
3: Nang tanongin naman kung nagkita na si Marcoleta, Defensor at dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail, ang sagot niya ay, hindi. Nakatakda ang susunod na bail hearing ni Senador Marcoleta, defensor at iba pang akusado sa September 28 at October 1. Para sa Agenda, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
5: Isang dangerous precedent kung ituring ng kampo ni VP Sara ang mungkahing ibaba ang voting threshold sa kanyang impeachment trial. Maaari raw itong gamiting basehan para isulong ang tsatsa at mapahaba ang termino ni PBBM. Narito ang exclusive agenda report ni Ched Gatchalian.
6: Kumbinsido ang kampo ni VP Sara na pagkatulak umano na ibaba ang voting threshold for conviction sa Senate impeachment trial ay konektado sa posibleng plan umano ni PBBM na charter change.
7: Kung magtatagumpay sila sa pagbaba ng threshold dito sa impeachment, linalagay din nila sa panganibang buong bansa dahil sa banta ng charter change. Pwedeng gamitin ito ng administration para pahabain, kunyari, yung termino ni PBBM at ang mga kaalyado nito. So, tandaan natin kasi na sa saligang batas, ganun din ang botohan sa pag-amyenda ng konstitusyon. So, 3/4 of all members kapag constituent assembly, 2/3 of all members naman kung constitutional convention.
6: Una nang sinabi ni VP Sara na may plano umano ang Marcos administration na isulong ang tsatsa para mapahaba ang termino ng Pangulo. Pero agad itong pinalagan ng Malacanang at tinawag na intriga at fake news lang. Para kay Attorney Paolo Panelo, spokesperson ni VP Sara, posible pa rin ang tsatsa ngayong nanatiling mainit na usapin ang flood control scandal.
7: Lalo na kung totoo na complicit ang administrasyon ito sa corruption. Diba? Gagawa sila ng paraan para hindi sila mapanagot ng susunod na Pangulo. So, babala ito dun sa mga senador na kung hindi man sila target ngayon ng mga kaso ng administrasyon kasi nag-iisa sila sa layunin na patalsikin si VP Sara sa pwesto, pwede silang isunod kung tututol sila sa charter change.
6: Sa nagdaang 4 na taon, hindi raw naging maganda ang track record ni PBBM para sa bise. Kaya iisa pa rin ang mensahe niya para sa kanyang dating katambal sa politika.
7: To resign kasi siya ang problema ng bansa natin sa ngayon. Dahil po sa corruption, massive corruption in government, bagsak po ang ekonomiya.
6: Duda rin si VP Sara na tuluyang mapapanagot niya si former House Speaker Martin Romualdez na naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Bukod kasi sa ngayon lang daw ito nakasuhan, hindi rin malinaw para sa bise kung gaano kalakas nga ba ang inihaing kaso laban sa dating speaker.
7: Maaring finay lang yan because of the pressure ng taong bayan na gustong panugutin si former speaker Martin Romualdez, kaya sila nag-file niyan. Pero so wait and see tayo. Hindi porke kinasuhan siya, ibig sabihin seryoso yung gobyerno natin na panagutin si Martin Romualdez.
6: Samantala, sabi ni Panelo, mayroon ding mensahe si VP Sara sa publiko ngayong humarap na ang aman itong si FPRRD sa ICC sa unang pagkakataon para sa third status conference sa kaso nitong crimes against humanity.
7: Sana by seeing PRRD, yung taong bayan, hindi makalimutan kung sino yung nagpadala sa kanya doon, which is itong Administrasyong Marcos.
6: Dagdag ni Panelo, sa gitna ng mga isyu kinakaharap ni VP Sara at na kanyang pamilya, kumpiyansa raw ang bise na nasa katwiran siya at darating din ang tinatawag niyang time for reckoning. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
0: Living and breathing constitution. Yan daw ang dapat sundin sa issue ng voting threshold sa impeachment case ni VP Sara. Giyot ni Attorney Rene Sarmiento, pwedeng baguhin ang initial na hinihinging boto batay sa sitwasyon ng Senado. Maging isa sa framers ng 1987 Constitution, nanindigang hindi fixed ang 16-vote threshold for conviction sa impeachment trial.
4: So ang ginawa po, kinopya lang yung 1973. So that's why 2/3 of all the members of the Senate.
0: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, inamin ni Attorney Rene Sarmiento na hindi natalakay sa 1986 Constitutional Commission na posibleng mabawasan ang bilang ng mga senador.
4: At that time, Pinky, we're thinking of a Senate that is fully active and functioning. Wala pong absent, walang fugitive from justice,
8: walang nasa bilangguan, walang nasa abroad, o may sakit.
9: That's pero giit ni Sarmiento, mahalagang living and breathing ang isang konstitusyon. Hindi anya dapat bumoto sa impeachment trial ang mga unqualified.
8: If you want to achieve a workable democracy, a society that is just and humane, the interpretation should be flexible. The interpretation should be that it is a living that is sensitive to the pulse of the times, to the signs of the times, to social and political realities.
9: Una nang sinabi ni retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna na dapat isama ang lahat ng 24 na miyembro ng Senado sa two-thirds voting requirement. Kabilang din si Ascuna sa framers ng 1987 Constitution.
8: To me, Pinky, it is too strict and does not envision a workable democracy. That interpretation of my friend Justice Ascuna

0: Diretso pa rin sa Korte Suprema ang voting threshold issue sa impeachment trial ni VP Sara. Ito ang paniniwala ni UP College of Law Associate Dean Paolo Tamase. Sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Tamase na maaaring dalhin ng depensa sa kataas-asang hukuman ng magiging desisyon ng impeachment court kaugnay sa voting threshold.
1: Very telling yesterday, yung statement nila ni Attorney Poa of the defense at the beginning of this. Sinabi kasi niya na they are attending the presentation or joining the argument ad cautelam. Ibig sabihin nun, Latin yun for with caution. Sinasabi yun ng mga abogado if mayroon silang baon na bala ng isang jurisdictional challenge. So, which also means that I think we should expect na if the threshold will be lowered, the defense will come up to the Supreme Court.
0: Sinabi rin ni Tamase na may posibilidad na hindi pansinin ng Korte Suprema ang petisyon ng depensa kaugnay sa voting threshold kung sakali. Dagdag pa ni Tamase, mas malinaw ang saligang batas ng Amerika tungkol sa voting threshold.
2: I mean, historically in the U.S., because in the wordings of the Constitution itself, is it in the Constitution or just the Senate rules in the U.S.? Na all senators present.
1: I remember it's in the Constitution itself.
3: Dalawang miyembro ng prosekusyon ang naisuhan ng show cause order dahil sa paglabag-umano sa sub judice rule. Hiling nila, bantayin din sina VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
4: Two-thirds of all members of the Senate, hindi 16. Yan ang nasa konstitusyon at yan din daw ang basihan ng prosekusyon. Kung sila raw ang tatanungin, nababago ang numero. Depende sa bilang ng aktibo at pumapasok na senador.
5: Binabase ko yun dun sa ruling ng People versus Maseda. Kung saan, dito po sa ruling na to, sinasabi na lahat ng mga nakakulong ay hindi po pwedeng mag-exercise ng profession, mag-engage sa business or occupation, or mag-hold ng office, whether elective or appointive, while in prison.
4: Nasa kamay ng Senator Judges ang desisyon sa threshold at ayon sa prosekusyon, hindi ito dahilan ng kanilang pangamba.
5: Whether ito ay 16, 15, 14, kami ay naghahanda para may pakita ang ebidensya nang sa ganun ay makumbinsi natin sila sa tibay ng ebidensya. Dahil at the end of the day, hindi lang naman ang mga senator judges ang ating audience dito, bagkus pati ang taong bayan.
4: Samantala, natanggap na rin daw ng prosekusyon ang show cause order para sa dalawa nilang miyembro dahil sa paglabag sa sub judice rule. Ang isa sa kanila ay si House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon, habang isa naman si Private Prosecutor at House Trial Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Handa naman ang prosekusyon na harapin ito, pero hiling nila, sana binabantayan din si VP Sara na siya mismong nililitis dahil raw sa mga naging pahayag niya na nakaiinsulto sa impeachment process.
6: It actually attacks the integrity, nasail the integrity of the court by saying na wala siyang tiwala, by saying na yung mga nakaupo doon ay mga hawak or may impluensya ng Malacanang. That those kinds of statements should be called out by the court.
4: Tinatalaki ngayon sa Senate Impeachment Court ang aligasyon na umunay di maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
0: Ilang senador ang tatamaan sakaling maisabatas na ang panukalang anti-political dynasty bill. Alamin kung sino-sino sa agenda report ni Dexter Ganibe.
7: Apat na pares ng mga senador ngayong 20th Congress ay magkakapatid. Nariyan sina Senate Minority Leader Alan Peter at Pia Cayetano, sina Senators Rafi at Erwin Tulfo, Camille at Mark Villar, at ang half-brothers na sina JV Ejercito at Jinggoy Estrada. Kung tuluyang maisabatas ang bersyon ng anti-political dynasty bill ni Senator Riza Ontiveros, hindi na maaring tumakbo for re-election sa 2028 sina Senators Rafi Tulfo, Mark Villar at Alan Peter Cayetano. Hindi rin pwedeng parehong tumakbo bilang senador sina Estrada at Ejercito. Nakasaad kasi sa panukalang

0: pataas na hanggang sa second civil degree of consanguinity or affinity ang saklaw ng political dynasty. Pero para kay Senator JV, matagal na siyang supporter ng pagsusulong ng anti-political dynasty law.
1: I have always advocated against political dynasty. Mula nung una ako naupo sa Kongreso, I think nag-file na ako anti-political dynasty. Ako yung nagsuporta na. Nag-file na rin ako ng bill nung nasa House pa ako. And dito sa Senate, kung hindi ako nagkakamali, nakalabdalawang beses ako nag-file ng anti-political dynasty bill.
0: Binuhay ni Senator Hontiveros sa regular session ng Senado nitong Miyerkules ang isinusulong niyang anti-political dynasty law. Nitong Miyerkules din kasi nang ipag-utos ng Korte Suprema sa Kongreso via unanimous decision ang pagpasa ng batas kontra political dynasty. February nitong taon, natapos na ni Hontiveros ang committee report kaugnay ng isinusulong na panukala. Sinimulan na rin noon ang debate sa plenaryo bago mag-summer break ang sesyon para sa mga posibleng amendments. Pagpasok ng Mayo, nabago ang komposisyon ng liderato ng Senado, nabago rin ang committee chairmanships. Pero halos isang buwan na walang committee hearing at di rin natuloy ang debate at amendments sa Senate Bill No. 1901. Ngayong si Senator Estrada na ang bagong chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms, handa raw si Hontiveros na tumulong, umusad lang ang pagbabalangkas ng panukalang batas.
2: I'm ready to turn over the work we have done and to assist the present committee leadership in whatever way would be useful. If provisions need to be changed, let us change them. If colleagues have objections, let us hear them. If there are better formulations, let us consider them. Di naman kailangang ang bersyon ko ang masunod. Hindi rin mahalaga kung sino ang mag-sponsor. Ang mahalaga, umusad ang batas.
0: Suportado naman ni Senate President Win Gatchalian ang hakbang ni Hontiveros. Pagtitiyak ni SP Win, uusad ito dahil kasama ito sa mga priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA. 8/1 ng kabuang bilang ng mga senador ay magkakapatid. Kaya kung maipasa ang batas kontra dinastiya, malaking bahagdan ng mga mambabatas ang maaring tamaan ito. Kaya ang tanong, alin ang mas matimbang, ang kapangyarihan o ang utos ng kataas-taasang hukuman? Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
3: Pinamamadali na ni PBBM ang pagpasa ng batas kontra dinastiya, pero pinauubayan niya sa Kongreso ang timeline ng pagpasa sa panukala. Yan ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
4: Sang-ayon si Pangulong Bongbong Marcos sa direktiba ng High Court na ipasa na at the earliest possible time ang batas na nagbabawal sa political dynasties sa Pilipinas batay sa Article 2, Section 26 ng Konstitusyon.
5: Talaga po ito ay pinapamadali niya at gusto po niya hanggat maaari sa panahon po niya ay maipasa ang anti-political dynasty law. So tama po na sang-ayon ng Pangulo sa desisyon po ng Supreme Court na dapat na po magkaroon ng batas patungkol sa political dynasty.
4: Isa ang anti-political dynasty bill sa priority legislation ng Pangulo na nagmula rin sa isang dinastiya. Sa tila hindi pag-usad ng mga panukala para rito, lalo na sa nakaraang 39 na taon, ipinauubayan na ng Malacanang sa Kongreso ang timeline ng pagpasa nito. Hindi naman daw masisisi ang mga kongresista dahil marami rin naman daw silang tinututukan trabaho. Pero ang malinaw daw, gusto rin ni PBBM ng isang batas na nagbabawal ng maghari sa gobyerno ang iilang pamilya lamang. Sa kasalukuyan, nakaupo sa gobyerno ang kapatid, anak, pamangkin, pinsan at maging ang asawa ng pinsan ng Pangulo. Inatasan ng Supreme Court ang Kamara na sundin ang kanilang mandatory constitutional duty na sundin ang konstitusyon. Paalala ng Korte, hindi raw choice ang ibinibigay ng konstitusyon sa Kamara, kundi obligasyon na siguraduhing fair at equal ang access ng lahat pagdating sa serbisyo publiko. Otoridad daw ng mababang kapulungan ang bigyang depinisyon ng political dynasty at kung hanggang saan naabot ang prohibition ng batas. Noong Mayo, bagaman aprobado on its final reading ang anti-dynasty bill ni Majority Floor Leader Sandro Marcos at House Speaker Boji D., marami ang pumalag dito, gaya ng Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Shareholders Association of the Philippines, at Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Ayon sa kanilang joint statement, imbis na ipanalo ng panukala ni D. at Marcos ang konstitusyon, ini-institutionalize lang daw nito ang kontrol ng mga political family dahil hanggang second level of affinity lang ang ipinagbabawal. Ibig sabihin daw kasi, pwede pa rin tumakbo sa magkakaibang posisyon ang mga miyembro ng isang pamilya habang ang hindi sakop ng level na ito, ang mga tiyahin, tiyuhin at pinsan, malayang makakahawak ng posisyon. Ang tanong, after 39 years, anong bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill ang magbibigay depinisyon sa salitang dynasty sa konstitusyon? Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
3: 1985 pa bago ang EDSA Revolution ang bersyon ng kasalukuyang Omnibus Election Code natin. Ayon sa COMELEC, matagal na at paulit-ulit nilang ipinagsusumamo sa Kongreso ang mga reforma sa batas, pero hindi ito matuloy-tuloy. Bakit kaya? Sa programang memo, sinabi ng COMELEC na kailangan ng madaliin at i-certify urgent ang pagrepaso ng Omnibus Election Code na 1985 pa na isa batas at mas matanda pa sa ating kasalukuyang saligang batas. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, napakaraming kailangang baguhin sa kasalukuyang Omnibus Election Code dahil sa mga leksyon na natutunan ukol sa dayaan, bilihan ng boto, campaign donation at political dynasties sa loob ng apat na dekada at maraming eleksyon. Sa nakaraang barm elections, idinepensa ni Laudianco na hindi perpekto ang naganap na kauna-unahang parliamentary elections. Ngunit, naitawid naman daw nila ang isang makasaysayang demokratikong political exercise na may mataas na voter turnout.
6: 84.34% ang bumoto po ay mahigit 2,018,000 nating mga kababayan out of the 2,393,202. Napakataas po ito. Grabe po ang taas nitong voter turnout po natin.
3: Ayon kay Laudianco, iimbestigahan at sasampahan ng kaso ang lahat na nanggulo sa Cotabato. Nang tanungin namin kung sino ba ang pilit ipinapanalo ng mga pre-shaded ballots na nadiskubre at kung nagwagi ba ang pangalang isinusulong ng mga nanggugulo, tumanggi munang sumagot ang COMELEC spokesperson. Sino po yung ipinapanalo ng pre-shaded ballots?
6: Inihiling ko po, Ma'am Corina, kung pwede po magpahintulutan niyo ako na huwag kong i-disclose dahil kasama po yan sa investigasyon.
3: Ang pinakamariin na mensahe ni Laudianco ay ang patuloy na pagkatenga ng Kongreso sa matagal nang ipinaglalaban ng COMELEC na pagrepaso ng sinaunang Omnibus Election Code.
6: COMELEC po ay meron na pong nabalangkas na revised Omnibus Election Code. Ito po ay naisumitin na namin noon sa 18th Congress, hindi po naging batas. Nasumitin muli sa 19th Congress, hindi po naging batas muli at kami po hindi magsasawa.
3: Nang tanungin namin, inisa-isa ni Laudianco ang mga pangunahing reforma na kailangan sa Omnibus Election Code. Iginiit niya na kailangan ng independence o pagsasarili na ng COMELEC mula sa local government units sa kontrol ng mga LGU at mayor. Dagdag ni Laudianco, mahalaga rin na ideklara ang isang nag-file ng COCC bilang opisyal na kandidato nang maibalik ang pagbabawal ng premature campaigning. Kailangan din anya ng mas mahigpit na panuntunan sa Statements of Contributions and Expenditure na ngayon ay decriminalized at mabigyan ang COMELEC ng kapangyarihan na mag-distribute ng balota sa exceptional circumstances. Ayon sa COMELEC, umabot na sa 1,000 pages ang kanilang bersyon ng bagong Omnibus Election Code na solusyon sa napakaraming problema ng electoral system sa buong Pilipinas at hindi lang sa BARM. At hanggang ngayon, sila ay nasa technical working group pa rin.
6: Lagi po ito kaming nag-ano sa technical working group. Ayaw po mag-isip ng masama pero ang nangyayari po kasi medyo masalimuot, medyo malaki po, napakarami kasing provision at tingin ko po sa dami ng priority bills din ay mukhang hindi natatapos po yung aming diskusyon. Nagkakaroon po ng mga technical working groups, nagkakaroon po ng mga pagdinig dahil talaga naman pong ano po ito, major overhaul ng ating election laws.
3: Sir, ang tawag po dyan ay dribble. At kailangan na po siguro ninyong mag-isip ng masama. Kasi po, 1985 pa po yan. At ngayon po'y 2027 na. Makakausap po natin si De La Salle University Political Science Professor
7: Julio Tihangki. Magandang gabi po sa inyo, Professor Tihangki.
8: Magandang gabi, Corina. Thanks for having me.
7: Opo, and thank you for your time. Ano po ang inyong reaksyon noong sa kauna-unahang pagkakataon, ipinag-utos ng Korte Suprema, utos po bang matatawag yon or was it an admonition, yung agarang pagpasa sa anti-dynasty bill?
8: Yes, Corina, no? So napapanahon din, no, na lumabas ang desisyon ng Korte Suprema ngayon at kahapon, at ito ay matagal nang inaabangan ng ating mga kababayan, no. Medyo pambihira din ang naging desisyon na unanimous, no, en banc, dahil isinantabi ng Korte Suprema ang dalawang nakaraan na nilang desisyon kung saan maingat nilang iniingatan ang constitutional principle ng political question, no. Pero ngayon, dahil sa kanilang constitutional judicial review powers, no, sabi nila na sobrang tagal na na ang provision sa 1987 Constitution Article 2 Section 26 na nagbabawal sa mga political dynasty ay hindi lamang suggestion ng Constitution, kundi isang mandato. Isa po itong katungkulan ng ating Kongreso, ng Senado at ng mababang kapulungan na kailangan nilang ipasa. At 39 years, close to 4 decades already, ang sabi ng Supreme Court, ito ay isang grave abuse of discretion at kailangan na nilang ipasa ang anti-political dynasty law.
7: May ideya po ba kayo kung ano ang nagtulak sa Korte Suprema na maglabas po ng ganitong pahayag?
8: Kasi nito mga nakaraang taon, no, may apat na petisyon na hinain sa ating Korte Suprema at lahat ay tinatanong na, no, na sobrang tagal na nito at kailangan ng paalalahanan ng ang ating mga mababatas na kailangan nila ipasa ito. Ang isa sa mga naging desisyon ng ating Korte Suprema ay ang discretion lamang ng mambabatas ay kung ano ang definition at ang scope ng pagbabawal sa mga political dynasty. Pero ito ay parte na ng prinsipyo ng ating konstitusyon na bawal. Wala po sa Kongreso yung desisyon kung bawal o hindi. Ang kanilang mandato ay to define hanggang anong degree, sino ang sakop, at ano ang definition ng political dynasty.
7: Ayun, okay. So, pero paano po yung version? Kasi pinagdedebatehan pa tila itong version na umaandara, no? At mukhang ito na ang ipapasa. So, what would be an acceptable version? Or is the Supreme Court not interested in whatever version is passed?
8: Well, kung ating babasahin ang kanilang desisyon, no? Nasa discretion pa rin ng Kongreso, no, ng dalawang kapulungan ng Senado at ang Kamara kung ano ang nilalaman, ang substance ng magiging batas, no. At dito po nagkakatalo dahil alam po naman natin na sa pangalawang pagkakataon, no, pangalawang taon sa ilalim ng 20th Congress, nilista po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang anti-political dynasty law as isa sa mga top priorities ng kanyang legislative agenda, no? At nagmamadali rin ang administrasyon na ito. Kaya lang sa pagmamadali, baka mamaya ay hindi naman tama, no? Kaya mabuti rin na naglabas ang Korte Suprema ng pamantasan kung ano panuntunan, no? Kung ano ang dapat lamanin o ano ang general principle ng isang anti-political dynasty. Kung ating titignan ang mga nakahain ngayon, no, kasi sa mababang kapulungan, alam naman natin na ang ating House of Representatives is composed of mainly almost 80% of the composition of the House of Representatives are from political dynasty, no? So may inherent na kakulangan, kaya nung naipasa nila yung kanilang version ay talaga medyo malabnaw. At kung ating titignan, ang pinagbabawal niya ay napakalimitado lamang, ha? Yung sabay-sabay limited pa, pero yung sunod-sunod hindi bawal, pwede pa rin, no? Yung version po ng Senado ay medyo katanggap-tanggap, no? Pero pareho silang up to the second degree of consanguinity and affinity. Pero tinagbabawal niya yung sabay-sabay na pagtakbo ng mga magkakamag-anak, ang sunod-sunod at pati na sa party list. Ngayon, kung ating susuriin lahat ito, malayo na rin sa sinasabi ng ating konstitusyon na total ban. At pag total ban, ibig sabihin ito up to the fourth degree. Kaso lang, ang realidad natin, dahil almost 80% of national and local elected officials are from dynasties, hindi rin natin ito maipapasa kung hindi rin sila kasama. So ang compromise nila ngayon at mukhang itong pag-uusapan nila sa BICAP kung maipasa na rin sa Senado ang version nila ay up to the second degree. So ang lalabas dito, ito ay isang anti-political dynasty regulation. Hindi na po ito yung total ban na nakasaad sa ating 1987 Constitution.
7: Naku, maraming salamat po sa inyong oras at paliwanag, Political Science Professor Julio T. Hanke. Senador Robin Padilla, posible umanong kasuhan sa Pilipinas at sa ICC dahil sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. At exclusive businessman Sam Versosa, spotted sa airport with Faith Da Silva. Susunod yan sa agenda.

0: Check muna tayo ngayong Huwebes sa EDSA Mega Mall Gapang ang mga sasakyan sa northbound lane. Himas rehas pa rin si FPRRD sa The Hague kasunod ng bagong desisyon ng ICC. Umaasa naman ang mga biktima ng drug war na senyales ang pagpapakita kahapon ng dating Pangulo na dadalo rin siya sa mismong pagdinig. Yan ang agenda report ni Kevin Manalo.
1: Present si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikatlong status conference niya kahapon sa ICC. Suot ang itim na suit at puting shirt, nag-obserba at nakinig si Duterte sa mga diskusyon sa korte.
2: Can I just mention one thing? This is the first time that Mr. Duterte has been in this court. As far as the trial chamber is concerned, if he wishes to leave for any reason, he may do so, Mr. Haynes, without permission being sought.
1: Sa itaas, nanonood sa gallery ang ilan sa mga supporter at kaanak ng dating Pangulo. Napakinggan nila at ng publiko ang bilang ng higit 15,000 ebidensya. Naglalaman ito ng audio at video files, written statements at mga mahahalagang dokumento na magpapatunay umano sa mga kaso ng dating Pangulo. Pero nagbabala ang korte sa prosekusyon na maging mapili lamang sa mga ebidensya at testigo.
3: The warning shots well noted, Madam President. We've estimated 193 hours so far based on our list of witnesses. We've already tried to cut that list of witnesses down. This is already the reduced version.
1: Hindi sang-ayon dito ang depensa. Bukod sa napakarami, kukulangin daw sila ng oras para pag-aralan ang bawat isa sa mga isinumiting ebidensya.
4: Items in the prosecution's list is 15,529. That is in fact only the non-witness items. So it is just shy of 20,000 in total. The list of exhibits has quadrupled. 80% of them were served in the last 3 weeks prior to. And I hate to make this confession, but we haven't got a prayer of reading by a trial date that starts at the end of November. The worst one is a 400-page document. Got 347 of the 400-page document. And there is a solution, but it's only a partial solution. There is a metadata update. But all that means you can do is you can find a connection point for all the pages.
1: Kaya nagbigay ng paalala at deadline si Judge Joanna Corner sa mga partido. Maging masinop sa ebidensya at sa mga susunod na linggo, kailangan nilang magkasundo sa bilang ng ipepresenta at mga testigong ihaharap sa korte bago ang trial sa Nobyembre. Higit isang oras ang itinagal ng session at tinapos din ito ng dating Pangulo. Ikinagalak naman ng mga biktima ang pagdalo ni Duterte. Senyales umano ito na kaya niya ring humarap sa kanyang November trial.
5: Para po sa mga biktima, no, talaga pong gusto nilang umaattend si Mr. Duterte sa mga hearings. Kaya mainam po na nandun at pumunta na si Mr. Duterte. At inaasahan din ng mga biktima na sa November 30, sa simula po ng paglilitis, ay pupunta din po si Mr. Duterte. Ito nga yung unang pagkakataon ano, na nandun si Mr. Duterte in person.
1: Nagbaba ng desisyon ang korte na dapat manatili sa detention si Duterte dahil na isumite na ng prosekusyon ang witness at evidence lists na naglalaman ng pagkakakilanlan ng mga testigo at ng inaasahang laman ng kanilang testimonya. Mas tumataas umano ang kakayahan ni Duterte na makialam sa mga testigo, direkta man o sa pamamagitan ng kanyang pamilya o mga taga-suporta sa Pilipinas. Para sa Agenda, Kevin Manalo, Billionaire News Channel, The Netherlands.
0: Sagot sa panalangin ng ilang EJK victims ang pagdalo ni FPRRD sa Third Status Conference sa ICC, pero ikinalungkot naman ito ng dalawang senador. Alamin kung bakit sa agenda report ni Jill Sebandal.
6: Umani ng samot saring reaksyon sa social media ang personal na pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang third status conference sa International Criminal Court o ICC kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity. Mistulang victory party ang ilang pagkakataon para sa ilang pamilya ng EJK victims at sinabi nilang sagot ito sa kanilang mga panalangin.
7: Kagaya ko, may edad na ako anak, hindi ko alam kung mawala din ako sa mundo ng biglaan. Paano ko paglaban yung anak ko kung mawala ako? Kaya nagpo-force din ako sa sarili ko na lumaban. Lumaban hanggang makuha ko ang tunay ng husting anak ko. Hindi lang sa akin, para din sa mga pamilya na biktima ng war of drugs.
6: Kabaliktaran naman ang reaksyon ng ilang taga-suporta ni Duterte. Binati ng ilan ang bagong hairstyle ng dating Pangulo at inilarawan siyang rockstar. Habang may ilan namang nagsabing ang kanyang personal na pagpapakita sa ICC ay nagbigay sa kanila ng pag-asa. Bagaman nasa kulungan, nagkaroon na pagkakataon si Senator Rodante Marcoleta para magkomento. Happy raw siya na makita ang dating Pangulo.
8: So considering that he is a past president of this republic, at sabi ko nga noon, sa aking palagay, malaking naitulong niya kung bakit ako naging senador. Umakita ko siya na maganda naman ang kanyang masasabi kong kalagayan. Kung titingnan mo yung kanyang mukha, I'm happy for him.
6: Ang kaalyadong si Senator Robin Padilla, tears of joy daw ang naramdaman sa unang public appearance ni FPRRD matapos ang isa't kalahating taon. Ani Padilla, kahit may tears of joy, nalungkot din siya pero alam niyang strong naman si FPRRD. Ang pinag-aalala lang niya, baka raw hindi nakayanin ng 81 anyos nitong katawan ang katayuan sa kulungan. Katulad ni Senator Robin, nalungkot din daw si Senator JV Ejercito. Napakapayat na raw kasi at mahaba ang buhok at talaga raw nakakalungkot makita si Duterte sa ganitong sitwasyon. Dati nang inendurso ni Duterte ang senatorial bid ni Ejercito. Para sa Agenda, Jill Sebandal, Billionaire News Channel.
9: Inalaga ng DOJ ang hirit ni Senador Robin Padilla na kasuhan na lang siya sa ICC. Kasunod ito ng pagsabina sa kanya ng ahensya dahil sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Yan ang agenda report ni Joash Malimban.
10: Hiwalay at independent ang mga kasong posibleng harapin ni Senador Robin Padilla sa Korte ng Pilipinas at sa International Criminal Court. Yan ang sagot ng Department of Justice sa pahayag ng senador na sana raw ay sa ICC na lang siya kasuhan matapos siyang padala ng sabina ng ahensya. Kasalukuyan kasing nakaharap si Padilla sa isang obstruction of justice complaint na isinampan ng PNP CIDG dahil sa umano'y pagtulong kay Senador Bato de la Rosa na tumakas sa kabila ng nakabinbing ICC warrant of arrest para rito. Isang bagay na una nang inalmahan ng Padilla Camp at ng ilan niya mga kaliyado dahil wala naman umanong local warrant of arrest para kay de la Rosa. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Norman Dato, walang diskriminasyon ang Justice Department sa kanilang isinasagawang investigasyon, ano man ang partido o posisyon nito sa politika. Paninindigan niya, obligado ang ahensya na magsagawa ng investigasyon dahil nagsampa ng reklamo ang PNP.
11: The department is duty bound to evaluate the complaint and to hear the complaint and to only proceed on the basis of the evidence that will be submitted by the respondents.
10: Bukod kay Padilla, kasama sa respondents ng reklamo ang kanyang Deputy Chief of Staff na si retired Colonel Jean Alia Robles. Tiyuhin niyang si Virgilio Carino at apat na John Doe's. Nakatakda ang mga pagdinig sa September 25 at October 9 kung saan inaasahang magsusumite ng counter-affidavit sina Padilla. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
0: Trending sa social media ang insidente kung saan nasabitan ng fire truck ang umano'y illegally parked vehicle sa daan. Hindi na ito bagong issue, pero paano nga ba masusolusyonan ang matagal ng problema sa illegal parking at road obstruction? Narito ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
12: Ang parking regulation dito, sa side na to, ito talaga ang tama. Sa right side, yung bandang kaliwa, yun po yung bawal. One side parking lang po. Nagkaroon ng double parking siya doon kasi may ginawa doon sa kabila. May nagpark na isang customer.
13: Yan ang pag-amin ng auto shop kung saan pinapagawa ang isang Hyundai Elantra na nasabitan ng Romeres Pondeng fire truck sa Bangkal, Makati City noong September 12. Ayon kay LTO Chief Asek Marcos Lacanilaw, malinaw ang violation ng driver dahil sa hindi nito pagbibigay daan sa emergency vehicle. Suspendido na ang driver's license niya at pinagpapaliwanag na rin ng ahensya. Panawagan naman ni Asek Lacanilaw sa mga motorista.
14: Priority ang mga vehicle, emergency vehicles, ambulansya, fire truck, sasakyan ng police, smart vehicle. Huwag nilang harangin, i-peer nila yan.
13: Hindi na bagong issue ang illegal parking at obstruction, lalo na sa Metro Manila. At ayon kay MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go, comprehensive problem ito na kailangan ng holistic approach. Bukod daw sa lack of discipline at inconsistent enforcement, isa pang problema ang kakulangan sa options.
15: Unang-una yung mga double parking na yan, talagang no-no dapat po yan eh. And aside from that, kung ang isang kalsada ay magkakaroon ng one-side parking, then we have to manage the traffic scheme.
13: Aminado si Go na may kakulangan sa parking spaces, pero binigyang diin niya ang responsible car ownership. Pati na rin ang pagkakaroon ng local ordinances, pero dapat daw in line ito sa national policies.
15: Maybe we can craft laws or craft resolutions na kung saan magkakaroon tayo ng mga public parking spaces na kung saan hindi ito nakaharang sa kalsada.
13: Pagtutulungan hindi lang ng local at national government pero pati na rin ng mga tao ang kailangan para masolusyonan ang matagal ng issue sa illegal parking. Magsilbi raw sanang lesson ang nangyari dito sa Bangkal, Makati City na dapat ang mga daan ay walang obstruction. Not just for the free flow of mobility but also in cases of emergency. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
16: Sa kabila ng panalo ng Ateneo Blue Eagles sa pagbubukas ng UAAP Season 89, naging emosyonal ang gabi para sa mga magulang ng Yumaong student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
17: Isang dominanteng simula ang pagbabalik ng Ateneo Blue Eagles sa una nitong laro sa UAAP Season 89, Miyerkules ng hapon. Tinalo nila ang UE Red Warriors sa score na 101-74. Markado ang performance ni Kiefer Alas sa kanyang debut with a game-high 24 points. Pero bago pa man ang tip-off, nag-alay muna ng moment of silence sa arena para sa mga yumaong manlalaro na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Alay daw ng Blue Eagles ang unang panalo kina Rene at Divine. Pangarap daw ng yumaong Nigerian student-athlete ng Ateneo Men's Basketball na si Divine Adili ang madala ang pamilya sa Pilipinas para live siyang mapanood na naglalaro. Natupad ito kahapon, kaya lang wala na sa court si Divine.
18: Yeah, but I wish I am watching my son. But I really appreciate what I see. Because I know that my son is there. Divine and Rene, they are there. They might be invisible, but I know my son is there.
17: Patuloy daw ang kanilang paghahanap ng hustisya para sa anak. Nakausap na rin daw nila ang teammates ni Divine. Si resigned Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin naman, hindi na raw nagparamdam matapos humingi ng paumanhin ilang araw matapos ang June 8 tragedy sa Ripakulaw, Aurora.
18: He spoke to us very late. About 4 days after the incident, which is not proper. So that is just it. I am not okay with that. But to be honest with you, since then we've not heard from him. And it's okay.
19: I talked to him. He said he was sorry. So there's nothing I can do. That's not what I can do.
17: Nahihirapan man pero wala na raw silang magagawa. Hindi na raw nila maibabalik pa si Divine. Tanging ang katotohanan lang daw talaga ang magpapalaya sa naulilang mga pamilya. Samantala, live ding nanood ng Ateneo versus UE game ang mga magulang ni Rene Baterbonia. Hindi na sila nagpaunlak ng panayam pero sa isang social media post, ibinahagi ni Rovelin Baterbonia ang larawan kasama si UST cager Koji Buenaflor na anya ay kamukha ng anak na si Rene. Tulad ng pamilya ni Divine, tuloy rin daw ang paghahanap ng hustisya ng pamilya ni Rene sa sinapit ng basketbolista. Para sa Agenda, Andrea Salve, DOYUNOR News Channel.
9: Tatlong malalaking dam ang planong itayo ng NIA para harangin ang matinding pagbaha sa Central Luzon. Pero hirit ng Senado, dapat munang linawin ang protokol sa pagpapakawala ng tubig at ang paglobo ng kanilang disaster fund. Ang detalye sa Agenda Report ni Hannity.
20: Dinanas ng Central Luzon ang matinding pagbaha sa gitna ng habagat season mula sa dating halos apat na araw lang na pagbaha sa Pampanga noong 1972. Umabot na raw ito ngayon sa halos 40 days. Ayon kay Senator Kiko Pangilinan, hamon ngayon sa National Irrigation Administration o NIA ang epektibong pagharang ng tubig sa mga bahaing lugar. Nasa 15 ilog ang dumadaloy sa Pampanga River, kaya sa halip na hayaang sabay-sabay bumaba ang tubig, gusto ng NIA na mas marami muna itong maipon sa mga dam. Utos mismo ni PBBM na pag-aralan ang mga posibleng solusyon. Sa Pampanga, tatlong malalaking dam ang tinukoy ng NIA, kabilang dyan ang Maringalo at Balintingon Dams, na kapag naitayo, kaya raw humarang ng halos 600 million cubic meters ng tubig.
21: Yung baha na sinasabi
22: yung baha, mababawasan. Isipin nyo po yung dalawa lang na yun, 600 million cubic meters na. Pwede na rin magtayo ng kahit 25 na paksilika. Doon tayo na home.
20: Pero proposal pa lang ang Balintingon at wala pang approval mula sa NEDA o National Economic and Development Authority. May ongoing namang mas maliit na impounding project sa Cabiao Nueva Ecija na target matapos sa susunod na taon. Sa Bulacan, gusto naman ng NIA ng bagong impounding dam sa Ipo River. Ongoing na rin ngayon ang Bayabas Dam na target matapos sa 2028. Samantala, naglaan na ang Malacañang ng 1.5 billion pesos para sa rehabilitation ng Bustos Dam, pero hindi raw puro malalaking dam ang sagot.
22: Ang gawin lang ng DPW at sana, lagyan nila ng Sabo Dam upstream, hukayan na nila ho yun. Hindi mo kailangan bumili ng lupa.
20: Kasabay ng mga proyektong ito, tila sinita naman ni Senator Aimee Marcos ang malaking itinaas ng disaster fund na hinihingi ng NIA para sa 2027. Mula 300 million ngayong 2026, gusto itong itaas sa 1.7 billion sa susunod na taon. Hiningan din niya ng malinaw na protocol ang NIA sa pagpapakawala ng tubig mula sa mga dam.
23: Kasakot-takot na turuan kasi yan eh, Chair. Magtuturuan sila ng sasabihin yung NIA ang mag-o-order, sasabihin yung LGU, sasabihin yung DA. Ano ba talaga ang protocol pag mag-re-release?
20: Ayon sa NIA, may standard procedure sila bago magpakawala ng tubig, kabilang ang pakikipag-ugnayan sa mga LGU at paglalabas ng abiso. Paliwanag din ng ahensya, kabilang sa pinaghahandaan ng mas malaking disaster fund, ang posibleng Super El Nino. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
16: Ilang araw matapos masunog ang MV June Aster sa Coron, Palawan, may panibagong insidente sa karagatan. Sumadsad kasi ang passenger vessel na Roro Master 5 malapit sa Abra de Ilog, Occidental, Mindoro, kaninang madaling araw. Ayon sa MDRRM, may sakay na 80 pasahero at 24 na rolling cargo ang barko mula Batangas Port. Ligtas ang lahat ng mga sakay ng pasahero ayon sa Philippine Coast Guard.

0: Ako sa mahigit 3 dekadang paglilingkod sa Philippine Stock Exchange, pinalaga ni Vivian Yuchenko ang utos ng SEC na limitahan ang termino ng mga broker director. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
1: Pinababasura ni Dragon Lady and Philippine Stock Exchange Director Vivian Yuchenko kay Securities and Exchange Commission Chair Francis Lim ang SEC Memorandum Circular No. 17, Series of 2026. Sa isang pahayag na nakuha ng Billionaire News Channel, kinuwestiyon ni Yuchenko ang SEC bakit kailangang lagyan ng cap of 10 years ang term of service ng isang director na pinagbotohan naman ng shareholders. Giit ni Yuchenko, the SEC crosses the boundary of its proper regulatory authority kung ipipilit ito ang isang blanket term imbes na pakinggan ang desisyon ng mga shareholder. Anya, hindi sapat na dahilan ang good governance para bigyang katwiran ng ganitong pulisiya. Una nang nilabas ng SEC ang Memorandum Circular No. 17, Series of 2026 noong May 21. Sa ilalim ng circular, nilimitahan sa maximum cumulative period of 10 years ang termino ng broker director na hinalal sa isang exchange. Una na rin sinabi ni SEC Chair Lim, layunin itong bigyan ng mas malawak na representasyon ng isang exchange. Nitong Agosto, dinala ni na Yuchenko at kapwa PSE director nito na si Eddie T. Gobing sa Court of Appeals ang petition para ibasura ang circular, bagay na ikinadismaya ni Lim. 31 years nang nanunungkulan si GG Food Chain Corporation Chairman Eddie T. Gobing bilang PSE Director. 30 years naman in service si Yuchenko sa PSE bilang Director. Humingi ng komento ang Billionaire News Channel kay Lim, kaugnay ng mga puna ni Yuchenko, pero wala pa itong tugon sa ngayon. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: Sa isang pahayag, sinabi ni SEC Chair Francis Lim na ipinauubayan na nito sa korte ang pagdetermina ng merito sa kaso ni Yuchenko. Pending na raw kasi ito sa Court of Appeals, kaya naman tumanggi na siya na magkomento hinggil dito.
2: Pa ang spekulasyong pinagpalit ni Sam Versosa si Rian Ramos kay Faith Da Silva. Muli na naman kasing magkasama ang aktres at businessman. Yan ang exclusive agenda report ni Tin Matro.
3: Spotted sa exclusive video ng Abante News TV ang businessman na si Sam Versosa kasama ang aktres na si Faith Da Silva sa NAIA Terminal 1. Agad itong napansin ng netizens lalo't muling napag-uusapan ang pangalan ng dalawa matapos silang maunang makitang magkasama sa isang concert. Pero bago pa man lumakas ang mga usap-usapan, naging malinaw ang pahayag ni Faith tungkol sa kanilang relasyon. Una nang sinabi ng aktres na wala umanong namamagitan sa kanila.
4: Masaya ako sa life ko. Ang ganyan ko, I love life right now.
5: Kumabasa mo ba yung mga lumabas today? Spotted na magkasama.
4: Oo, oh, nakikita ko nga. Pero kami naman friends kami.
5: Ah, friends?
4: No, it seems weird. Matagal na kami friends sa totoo lang. I met him a few years ago, parang 2020 pa.
3: Matatanda ang naghiwalay sina Sam at Rian Ramos noong October 2025, pero kinumpirma lang ito ni Rian noong Marso. Sa ngayon, ang airport sighting kina Sam at Faith ang pinag-uusapan ng mga netizen, pero wala pa ang opisyal na pahayag ang dalawa tungkol dito. Para sa agenda, Tin Matro, Billionaire News Channel.
6: Meta CEO Mark Zuckerberg ipinatatawag ng kamera. At halos 50 proyekto sa distrito ni Congressman Paolo Duterte, nakitaan ng NBI ng red flag. Susunod yan sa agenda.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay maging matutulungan din at dadaming kanilang production.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa east at westbound lanes. Pinagpapaliwanag ng kamera ang Meta CEO na si Mark Zuckerberg sa patuloy na paglutang ng online scam at fake news sa Pilipinas. Nakatanggap na kaya sila ng kasagutan? Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
12: Insulto para sa ilang mambabatas ang pila, kawalan umano ng aksyon ng Meta sa problema ng bansa na dapat sila rin ang tumutugon. Kabilang na ang pagtaas ng online scams, fake news at negatibong epekto ng online platforms sa kabataan.
13: So we're being ignored. Po yung sinasabi natin, we keep on making their businesses big. But in return, hindi man lang tayo mapansin. Not even as office here in the Philippines, hindi maibigay sa atin.
12: Nakagagalit raw dahil sa kabila ng malaking kita ng Meta sa bansa, marketing office lang nilang itinayo rito.
13: Yung mga kanilang violations, sino ang pupunta rito from Meta? Is anyone from Meta will be held responsible?
14: From the DICT, they themselves wrote directly to Mark Zuckerberg to ask him to confront these issues which we are facing, although there was no response.
12: Maliban sa pagpapatawag kay Zuckerberg, nagtungo na rin ang ilang opisyal ng DICT sa Singapore para harapin ang Meta. Natalakay ang mga yan kasabay ng pagdinig ng House of Representatives sa budget ng DICT. Hindi rin kumbinsido ang mga mambabatas sa kung paano tinutugunan ng ahensya ang mga hamon sa lahat ng online platforms. Bunga niyan, hindi muna tinapos ng House of Representatives ang pagtalakay sa 19.49 billion peso proposed budget ng Department of Information and Communication Technology o DICT. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
6: Nakitaan ng NBI ng red flag ang 47 flood control projects sa distrito ni Congressman Paolo Duterte. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, 6 dito ang malinaw na ghost at substandard ng mga proyekto. 51 individual na rin ang ipinasubpina mula sa 3 construction companies na nakakubra ng mga kontrata. Isa rito ang Genesis 88 Construction na ayon kay Matibag, hawak umano ng longtime friend ng mga Duterte. Wala raw duda sa pagiging creative ng mga Pilipino. Kaya ang pagtatayo ng Creative Center sa Pilipinas, suportado mismo ng ASEAN Economic Ministers. Yan ang agenda report ni Joan Manalo.
15: Makapagpatayo na ASEAN Center of Excellence for the Creative Industries sa bansa. Yan ang isa sa mga pangarap ng ASEAN Business Advisory Council o BAC. Dahil patuloy anilang umuusbong ang creative industries ng Pilipinas tulad ng mga pelikula, musika, laro, fashion and design at maging ang mga makabagong digital content. Ayon kay ASEAN BAC Philippines Senior Advisor for Creative Economy Juni Del Mundo, layunin ng Center of Excellence for the Creative Industries na bigyang tugon ang mga issue na kinaharap ng creative sector at businesses.
16: So we are making a bid to have an ASEAN Center of Excellence or the creative industries to be established here. In fact, the First Lady has already offered a site for it. It's going to be at the Likang Pilipino. It has already passed the ASEAN Economic Ministers. It has also passed the ASEAN Ministers for Culture.
15: Dagdag pa ni Del Mundo, hindi naman daw nagkukulang sa pagkamalikhain ng mga Pilipino. Kinakailangan lang daw ayusin ang mga issues sa intellectual property, commercialization, at access to markets para mas matulungan pa ang Philippine creative industry.
16: The only thing that we are lacking is a leader's declaration, and hopefully we will be able to get that when the leaders gather here in Manila in November. And precisely all of the challenges that we are looking at, you know, harmonization of all of these laws, the IP challenges, will be addressed by the ASEAN Center because it's going to be composed by both public and private sectors.
15: Ikinatuwa rin ni Del Mundo ang pagtutok ng pamahalaan sa creative economy ng bansa. Aniya, nasimulan na rin ng Department of Trade and Industry ang pag-aaral sa mga maaaring financing models ng itatayong ASEAN Center of Excellence for the Creative Industries. Ilan sa mga naturang financing model ay pondo base sa kontribusyon ng ASEAN member countries, grants mula sa multilateral institutions, at maging ang pag-a-assign ng income generating ng mga proyekto. Kaya para kay Jade Rojas de Vinagracia, managing partner ng Isla Lipana & Co., panahon na para i-translate ang creative assets ng bansa into economic value.
17: Initial estimates is that 13% to 15% maybe, which means that we're punching above our weight. Kasi kung 3.6 lang yung contribution natin ng GDP and our creative economy is more than that, that means that ASEAN is really rich in terms of creative asset.
15: Patuloy naman daw na makikipagtulungan ang ASEAN BAC sa gobyerno at maging sa private sector para mas mapalawak ang regional collaboration nito at mas mapakinabangan ang teknolohiya sa pagpapaunlad ng Philippine creative industry. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
18: Binago ang timeline ng ilang public-private partnership projects kasunod ng pagtapyas ng infrastructure spending ngayong taon. Sa ginanap na 11th Economic Development Council meeting, binago ang timeline ng North-South Commuter Railway Operations. Scheduled na sana sa December 2027 ang first partial operations nito para sa Valenzuela to Malolos. Napag-usapan din ang paglo-localize ng class and work suspensions tuwing may kalamidad para hindi magulo ang announcements. Gayunman, hindi napag-usapan ang pagtanggal ng excise tax sa diesel sa kabila ng paggalaw ng presyo ng petrolyo. Binisita ni PDBM ang Nutridense Food Manufacturing Corporation sa Pangasinan. Ito ang tech-driven manufacturer na layon ng gobyernong palawakin ang produksyon. Ayon sa Pangulo, bagamat maraming magagaling na scientist, kailangang solusyonan ang produksyon ng pagkain mula sa laboratory hanggang sa manufacturing.
19: Although they look like ordinary, ito parang biskuit lang na may konting palaman, pero dinagdagan nila ng nutrients ito. This is the kind of operation that we'll continue to do. Hindi lamang dito naman sa Pangasinan. Ginagawa rin natin. How many facilities do we have?
20: We have many.
19: Doing similar to this.
20: Yes,
19: oh, marami tayo around Mindanao. The country.
20: Yeah.
19: Marami ang mga ating production at marami tayong mabibigyan.
18: Binisita rin ng Pangulo ang Santa Barbara, Pangasinan para silipin ang yaman ng kalusugan program o yakap ng PhilHealth.
2: Alex Ayala is back in her alma mater. Nag-quick tennis practice ang world number 18 sa Kolehiyo San Agustin, Makati. She was welcomed by school rector Father Dante Bendoy, Fray Agustin, and vice rector Father Julian Mazana. Ayon sa paaralan, this is where Ayala's passion for tennis was nurtured, supported, and encouraged. Nakatakdang mag-compete si Ayala sa Singapore Open, which runs from September 21 to 27, followed by the Asian Games. Another title for Manny Pacquiao. Ginawaran siya ng Philippine Normal University ng Honorary Doctorate in Physical Education and Sports. Ginanap ang conferment ceremony kasabay ng 125th founding anniversary ng PNU. Sa kanyang speech, the boxing legend and former senator dedicated the honor to his family and the Philippines. He also vows to continue helping the less fortunate bilang bagong lead convener ng National Anti-Poverty Commission.
20: Whatever God has given us, whether it is talent in sports, education, leadership, the arts, or any other field, is not meant only for our own success. These gifts are entrusted to us so that we may use them to serve others and make a difference in the lives of our fellow Filipinos. For me, this honorary doctorate is not simply a recognition of what I have achieved. It is a reminder that every blessing comes with a responsibility to give back, to serve, and to help others rise.
2: Nag-sorry kay Ninyo Mulak ang lalaking nabangga niya sa Antipolo City. Matatanda ang binatikos ni Nicolas Villanueva ang aktor kumakailan lang dahil wala umano siyang natanggap na tulong mula nang mangyari ang insidente. Sa bagong Facebook post, shinare ni Villanueva ang mga litrato niya kasama ang local officials at kapatid ni Mulak na si Angela Hortaleza. Anya, taus-puso siyang humihingi ng paumanhin sa pamilya ni Mulak. Nadala lang daw siya ng emosyon.
18: Malacanang nagkomento sa pagharap ni FPRRD sa ICC. At exclusive, mga anak ni Comedy King Dolphy, hindi raw after sa National Artist Recognition ng kanilang ama. Susunod yan sa agenda.

Isa pang traffic check sa EDSA Guadalupe. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Maluwag naman ang southbound lane. Pumanaw na ang MILF BIAF commander na sugatan sa pamamagitan

0: magkakapiit sa The Hague, Netherlands ayon sa Malacanang. Iyan ang maikling sagot ng palasyo at ang matanong tungkol sa first and latest appearance ni FVRRD. Mukha rin naman daw accepted ng dating Pangulo na magtutuloy-tuloy ang kanyang hearing sa ICC sa kasong Crimes Against Humanity. Sumagot din ang Malacanang sa pahayag ng bagong spokesperson ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paulo Panelo na hindi raw si Palace Spokes Claire Castro ang dahilan kung bakit siya ang panibagong tagapagsalita ng bise. Ayon kasi kay Panelo, minsan mahirap seryosohin si Castro.
1: Ngayon nating nakita, may pag-amin na hindi sila nakikinig sa ating sinasabi. Kaya marahil ito ang dahilan kung bakit ang vice-presidente ay nagmumukhang clueless, walang alam sa anong ginagawa ng administrasyon para sa ating mga kababayan. Walang panahon na makinig, walang panahon na manood, at walang panahong pakinggan ng seryoso ang mga sinasabi, especially dito sa briefing. Malaking kawalan yon. Kawalan nila yon. Hindi natin kawalan yon.
0: Bagaman maganda raw ang salita ng abogado na sa attitude, character at kailaliman ng kanyang mga sinasabi ang nilalaman ng mensahe ni Panelo. Sa usapin ng impeachment trial ni VP Sara, hindi raw nangangamba ang palasyo sa magiging desisyon ng Senado patungkol sa threshold ng impeachment court dahil ibabaman mula sa 2/3 ng 24 senators o 16 ang boboto. Ang mahalaga raw ay manaig ang hustisya. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
2: Tila mas mabilis pa sa kidlat ang naging debate sa plenaryo ng Kamara para sa proposed 27.89 billion peso budget ng Kongreso para sa 2027. Wala pang 3 minuto, agad nalusot ang talakayan matapos walang mag-interpellate mula sa mayorya at minorya.
3: Mr. Speaker, distinguished sponsor, there being no members present for the minority who wishes to interpellate, I move to terminate the period of sponsorship and debate for the budget of the Congress of the Philippines. I so move, Mr. Speaker.
4: Mr. Speaker, on the part of the majority, we join the minority in the motion to terminate the interpellations on the proposed budget of the Congress of the Philippines.
2: Kabilang sa pondo ang 7.7 billion pesos para sa Senado, 17.62 billion pesos para sa Kamara, at allocation para sa Commission on Appointments at Electoral Tribunals.
5: Nabuhay na naman ang usaping deserve maging national artist ni King of Comedy, Dolphy. Pero ang dalawa sa kanyang mga anak, may ibang priority. Yan ang exclusive agenda report ni Ferdy Salvador.
6: Pinangalan ng kamakailan ng Malacanang ang 10 bagong national artist ng bansa. Pero kasabay ng parangal, tila mas umingay ang mga pangalan hindi nakasama sa listahan. Isa na riyan si King of Comedy, Dolphy Quezon, na higit 6 na dekadang pinahalakhak at pinatawa ang maraming henerasyon ng mga Pilipino. Sa programang The Daily Dish ng BNC, eksklusibong sinagot ng magkapatid ni si Eric Quezon at Epic Quezon ang issue sa kauna-unahan pagkakataon mula nang lumabas ang listahan. Para sa mga anak ng comedy icon, mas malaga para sa kanila ang naging kontribusyon ni Dolphy.
7: Of course, I want to congratulate the new our new national artists.
8: Yes, of course.
7: Congratulations. They all deserve the award. No? I'm not taking that away from them.
9: For me personally, I don't want to speak for the family. But for me, if they don't give it, it's okay. Ako, as long as my dad is remembered as somebody who made them smile and made them laugh.
6: Nilinaw din ng pamilya Quezon na hindi sila aktibong nangangampanya para sa national artist recognition ng kanilang ama. Pero nagpasalamat sila sa mga taong patuloy na sumusuporta sa panawagan, kabilang si Broadway star Lea Salonga. Para kay Eric, ang usapan ay hindi dapat kung mahalaga ito sa kanilang pamilya, kundi dahil importante ito sa sambayan ng Pilipino.
9: I don't think it's important to us. I think it's important to
8: the Filipino people.
9: Even for a brief moment, even for a line or a punchline.

0: umpisa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa Elliptical Commonwealth, maluwag ang daloy ng mga sasakyan papuntang EDSA at Quezon City Circle. Itinuturing ng isang ekonomista na mahalagang hakbang ang initial public offering ng GCash para sa capital market ng Pilipinas. Alamin kung bakit sa agenda report ni Chill M. Prido.
1: Hindi na lang payment transaction posibleng gamitin ng GCash dahil maging sa pinakamalaking initial public offering o IPO sa kasaysayan ng Philippine Stock Exchange ay pwede na itong pasukin para makapag-invest. Sa Kapihan sa Manila Bay, ipinaliwanag ni economist Jonathan Ravelas na mahalagang hakbang ang IPO with GCash para sa capital market sa bansa. Pwede raw umabot sa hanggang 92 billion pesos ang malilikom sa IPO through GCash para sa maximum indicative price na 10 piso kada share. Maaari rin itong kayati ng iba pang kumpanya na gamitin ng stock market bilang paraan para makalikom ng pondo para sa pagpapalawak ng kanilang negosyo.
2: It's going to be a circle, a cycle that people can do. And pag nag-save yung tao through the platform, through the digital bank, ito yung pwedeng ecosystem na mag-provide ng pera to micro SMEs, to SMEs, diba? And could provide cheap funding. Diba? And ito yung kailangan natin, especially when a series of island. There's a lot of potential use. So kumbaga, ito ay isang negosyo na pwede mong sakyan, kikita ka.
1: At dahil usapang investment, tiniyak naman ng Scam Watch Pilipinas na magiging safe ang savings ng publiko at kanilang mga negosyo.
3: They invest too much on cybersecurity. There's no problem with that. Millions of dollars ang ini-invest nila to protect the system. But they invest less. As in, super bawas lang, ay super konti when it comes to consumer safety.
1: Una nang sinabi ng Securities and Exchange Commission na mas magiging malawak ang user base ng GCash at mas maraming Pilipino ang susubok na pasukin ng stock market at equity investing. Inaasahang ilalabas ang final price ng IPO sa October 1. Ang offer period naman ay tatagal mula October 6 hanggang October 12. Para sa agenda, Chilem Prido, Billionaire News Channel.
4: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
5: Pinkisang low pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at nagpaulan sa maraming lugar po sa ating bansa ngayong araw ng Huwebes. Huling namataan ng LPA at 190 kilometers east of Puerto Princesa, Palawan, dito po sa may bandang Sulusi. Samantala, lumakas pa bilang severe tropical storm ang bagyo sa labas ng PAR at meron ng international name na Dujuan. Huling namataan si Bagyong Dujuan, higit 2,900 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, hindi na po papasok ng PAR itong si Bagyong Dujuan at sa halip ay kikilos ito pahilaga hanggang weekend patungong North Pacific Ocean. Ang LPA naman sa may Sulusi, posible pong nasa West Philippine Sea na bukas, saka itong kikilos pakanluran palayo sa ating bansa. Sabi ng PAGASA, hindi ito magiging bagyo habang nasa PAR, subalit magpapaulan pa rin ito sa ilang parte ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa Sabado. Bukas, September 18, araw ng Biyernes, uulanin pa rin po ang Palawan, Visayas at Mindanao dahil sa LPA. Sa maghapon, may tsansa ng moderate to at times heavy rains sa may Southern Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi. Habang may occasional light to moderate rains naman sa may Central Visayas, Leyte Provinces, Northern Mindanao at natitirang bahagi pa ng Bangsamoro Region and Palawan lalo na sa hapon o gabi. Babala sa mga nakatira malapit sa ilog o paanan ng bundok. Posible po magkaroon ng baha at landslides sa inyong lugar, kaya ka-weather, maging alerto po sakaling bumuhos ang malakas na ulan. Sa mga ka-weather natin sa Southern Luzon, magbawon pa rin po ng payong bukas dahil umaga pa lamang may tsansa na ng light to moderate rains sa Batangas, Quezon, Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon at Masbate, bunsod ng LPA. Habang magsisimula na rin umulan sa natitirang bahagi ng Calabarzon at Bicol pagsapit ng hapon. Sa Northern at Central Luzon naman, katulad ngayong Huwebes, fair weather or bahagyang maulap pa ang kalangitan sa umaga at tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon, posible po uli ang pulupulong ulan at pagkidlat pagkulog. Samantala dito naman sa Metro Manila, maaraw at may kainitan pa rin sa umaga kagaya ngayong Huwebes, ngunit sa bandang tanghali at hapon, magiging maulap muli bukas at may aasahan pang isolated na ulan at thunderstorms lalo na sa Camanava area, Quezon City at Maynila. At yan muna napapanong balita ngayong Huwebes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareha na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
6: Faces embark on a new chapter. Inilunsad ng Abante News TV ang kanilang new exciting lineup na mapapanood din dito sa Bilyonaryo News Channel. Yan ang agenda report ni Tin Matro.
7: Bagong mukha at mas pinalawak na lineup. Yan ang hatid ng Abante News TV ng opisyal na ipakilala ang mga bagong programang bubuo sa kanilang roster. Tampok ang mga programang may kanya-kanyang atake sa news, public service, sports, entertainment at lifestyle. Kabilang sa lineup ang The Commanders.
8: Papasalamat po tayo sa Bilyonaryo, of course sa Abante, for giving the security sector, particularly coming from the uniform service at saka yung ating mga other law enforcement agencies ng sarili naming platform kung saan ay napapakating natin sa ating mga kababayan yung mga concern nila.
7: Mapapanood ang The Commanders sa Abante News TV simulcast sa Bilyonaryo News Channel Monday to Friday 5 to 6 p.m. Muli namang magbabalik sa limelight ang volleyball star na si Mitch Datuin na tampok sa bagong sports program na Netflix.
9: Volleyball lang. We'll focus on volleyball.
10: Kasi volleyball style can be worse.
9: Pwede. Pahambol eh, no? Yes, all about volleyball.
7: Pasok din sa lineup ang Pansiteria Aroma, Police Line, Sports Ambush, Wakasan, Basketballan, Sports Confidential, Four Corners, at Sport Talakan. Para sa Abante News TV, hindi lang ito simpleng dagdag programa. Ito ay bahagi ng bagong direksyon ng network.
11: New chapter, new energy, at ang bagong mukha ng media. Ito ang hatid ng Abante News TV sa official launch ng kanilang mga bagong programa. Para sa agenda, Team Metro, Bilyonaryo News Channel.
4: Go, go, go, Abante.
12: Yes.
4: Go, go, go, Abante. You're unstoppable. Pahingi naman ng pondo. Dagdagan nyo kami dito sa agenda. Parang ang dami nilang pera.
12: Oo nga.
4: So anong gusto ninyong pag-usapan?
12: Ano nga ba?
4: Ay, political dynasty.
12: Yung interview mo kanina.
4: So what do you think?
12: Tama naman si Professor Tihanki, kasi meron talagang, there were two petitions filed before the Supreme Court. So, kinonsolidate, apat ata yon pinagsama-sama, tapos nag-decide ng Supreme Court. Di ba nabitin tayo pahapon? Kaya gawin nyo na yan.
4: Ayun, yung pala ang dahilan, nagtataka tayo, right?
12: Yun
4: kung bakit
12: trigger.
4: Bigla, yun yung trigger ng Supreme Court, na meron palang mga petitions. Nag-aapila.
12: Ano yun? IBP, si Justice Carpio, at si Justice Conchita Carpio Morales. Mm. Kasali din sila dun sa mga nag-petition before.
13: Sabi ng Supreme Court, dapat with urgency.
4: Right, with urgency. And there was a pronouncement from PBBM that it is certified urgent.
13: Priority.
4: You have to give it to BBM.
14: Yes.
4: Kahit paano, I mean, you know, whatever version of that anti-political dynasty bill is, at least merong improvement.
12: Para ba nag-step one?
4: Pero step one talaga. Kasi hindi daw yun yung nakasulat sa Constitution. It should be absolute.
12: Yun nga yung nahanap ko dun, yung kausap mo si Professor. Equal access ang nakasulat sa Constitution. Hindi ko makita yung total ban. Yun yung nahanap ko kanina.
13: Kasi sabi lang, prohibiting as defined by law ng Congress. So, Congress ang bahala mag-define kung ano yung definition ng political dynasty para sa kanila at kung ano yung sakop nito.
4: At hanggang anong consanguinity, hindi ba? Baka spirit of the law, hindi natin makita.
12: Kala ko spirit of the glass.
4: Spirit,
12: depende
4: truth
12: sa kanila.
4: Truth or dare.
12: Basta galingan nyo na lang, yung totoo na lang po. Anyway, sige na daw. It's 99 days to go before Christmas.
4: Yay!
12: Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
13: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, dnc.ph.
6: Ako naman si Erica Christensen.
4: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.
14: K5 News FM Philippines.
15: K5 News FM Philippines.
14: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Isipon yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.39. Ang oras, builong nga iradulong sa inyo sa kaluan sang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer.
2: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer.
1: Pag sumuman, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sa kaluan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag sumuman, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend for supplement for men. Kag sang Klinika DTX Coffee Mix, nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
1: Sa liwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga-paramati. Mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay Siningaton Ciudad. Sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan ng mga taga-paramati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, Siringaton, Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Capiseclan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
1: Sa kirandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangaragad, liwat kita ang magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sa barita lokal, nasyonal, kaga international, mga mainit-init ka nagabaringaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangaragad. Sa kirandan, maging kaupon man aton karon ang mga balita na kag-information. Halin sa aton nga mga ka-K5 Patrol Reporters ay kang tanan sa ilan na tipo ng mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung aton karon sa patrol, ka-K5 Ilmer Sable. Samtang maging kaupon man aton karon iban pa nga mga balita, mga ka-information na tipon sa iban pa aton nga mga ka-K5 Reporters. Pod naton si KK5 Karen Badilla sa mga natipon nga mga balita sa pulis, military, kag iban pa nga mga balita. Mga KK5, madalag ko man nga mabalita karon natipon ni KK5 Reggie Di Mayo sa northern part of Iloilo. Samtang mga pila karon ka mga balita man kag mga follow up mga kwan no, mga iban nga mga dugang nga mga information, mga breaking news sa mga balita nasyonal upod kita sa atong news center with KK5 Sunny Punay. Sa kirandan, kung natin rin sa technical side, KK5 Jesse Gaho. Ako naman ang inyo KK5 John Alojado Kapulot. Nag-welcome gate sa inyo taran-taran rin sa atong pagpangaragad mga KK5. Today is a Thursday, September 17, 2026. Ikapit sa 17 na kita subong irisyon. Pero sa ato sila yung pagpangaragad mga KK5. Isa na lang o sobra na lang isa kasimana ang nabilin mga KK5. Kag magasugod na ang filing sang certificate of candidacy sa mga gusto nga magpapili bilang mga barangay officials kag mga SK officials sa tagsa ka mga barangay sa paraabuto naton nga November 2, 2028 nga or 2026 nga eleksyon mga KK5. September 8 magasugod ang filing sang certificate of candidacy. Kani sa to sini nga mga pinalangga nga mga tagpanamati. Sa mga kauturan naton nga mga gusto nga mag-intra sa patagsang politika, ilabi na gid nga gusto mangin barangay officials, mangin barangay SK official mga KK5. Don't lose your hope. Hindi magkadula sa inyo sining paglaom or pag-asa mga KK5 nga base hindi madayon ang barangay kag SK elections. Kay man mga KK5 na hindi ni madali-dali. May latest nga balita kon madumduman sang aton nga mga tagpalamati nga sang nagligad nga pizza 14 sang Lunes ginaprubahan na sa third and final reading sang Senado ang ila mga KK5 nga Senate Bill number 2387 mga KK5 nga ining Senate Bill 2387 nagapostpone sa barangay ang SK election sa subong nga November 2, 2028 nga eleksyon or 2026 nga barangay ang SK election mga KK5 nagapostpone kag nagapadugang sang term of office sang mga barangay kag SK officials nga magalabot sa 5 ka tuig apang ini mga KK5 ang hindi pa totally nga isa ka kasuguan bangod kay ang matabo sini base diri sa aton sini nga pagpangusisa sa mga kasubong sini nga mga ginahimo nga mga KK5 nga mga kasuguan may mga proseso pa nga ginasunod bot chiningon may ari ini sang mga ginasunod nga mga proseso antes siya nga mahimo kag mapaimplementar nga kasuguan mga KK5 katulad sang number 1 dapat may mga publication pa ini mga KK5 ang pirmiro gisinigani dapat tingubon ini sang Senado kag sang Kongreso ang ila siniginhimo mga KK5 nga House Bill kag Senate Bill. Pagkatapos mga KK5 i-submit ini sa tanatapan sang aton sini nga Malacañang. After sini mga KK5 i-publish pa ini sa sulod sang 15 días. Pagkatapos kinahanglan tun-an pa ini mga KK5 sang presidente. Suma total kun imo mga KK5 nga sundon ang husto nga proseso masobra pa ini sa 15 tutup isa kabulan o kon 30 dias antes mga kakifab nga mahuman ang ini nga kasuguan kag mangin isa na siya mga kakifab ka Republic Act o kon Acta Republica ang ini nga klase isang kasuguan mga kakifab. Di kon isip-isipon mo kun isipon ta ang mga inadlaw isa na lang kasima na mga kakifab or pila na lang kadlaw o to be exact 17 ta subong, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 11 days na lang ang nabilin. 11 na lang kadlaw ang nabilin, mga ka-K5, kag-filing na sang certificate of candidacy sa malipot nga sugilanon, wala tsansa na ma-postponed ang barangay eleksyon kung sundon gid naton mga ka-K5 ang matuod-tuod nga kasuguan kag matuod-tuod nga proseso magluwas gid lamang kung i-certified ini nga urgent matter sang Malacañang. Pag once nga ma-certify sang Malacañang nga urgent matter mga ka-K5 ambot kun ano ang matabo kay base may posibilidad hindi man gyapon kay kapos gyapon ang 15 dias mga ka-K5 nga kinahanglanon ang publication o hindi ba na? That's why nga ang Commission on Election mga ka-K5 ang nagapreparar sa gyapon kurusubong padayon ang preparasyon sang Commission on Election mga ka-K5. So no, sa kay inang Comelec Chairman Garcia nga ang ini mga ka-K5 nga mintras so no, sa kay Comelec Chairman Garcia nga mintras nga indi kagwala sang may magwa nga kasuguan nga naga-postpone sang barangay election or barangay and SK elections sa paraboton nga September 28 and hasta sa September 28 mga ka-K5 magasunod sa gihapon kag sundon gihapon mga ka-K5 sang Commission on Election ang ining kasuguan mga ka-K5 nga amo ini ang nagadeterminar kag nagasugo nga kinahanglan dayonon ang barangay and SK election ining Republic Act number 12232 mga ka-K5 anong nakapagkit diri sa Republic Act number 12232 ining Republic Act number 12232 mga ka-K5 na amo ini siya ang kasuguan nga nagapahayag nga dapat pagahimoton or pagahimoon ang eleksyon sa paraabuton nga November 2, 2026. Mga ka-K5. So amo ni gyapon ang sundon naton ang Republic Act number 12232 nga amo ini mga ka-K5 ang nagahambal nga dapat ang eleksyon sa barangay kag iske pagahiwaton sa paraabuton nga November 2, 2026. Di unsi na lang kaadlaw ang nabilin mahingagaw paihan ini sang Malacañang. Kay kun pahambalon nimo mga ka-K5 ang si presidential spokesperson Claire Castro nga kinahanglanon pa ini nga basahon mga ka-K5 sang presidente ang among mga nakabutang sa mga provision sang sining Senate Bill number 2387 mga ka-K5 basahon pa ni sang Malacañang, basahon pa ni Presidente Bongbong Marcos kung ano na kabutang dira sa tanan-tanan ng mga provision sa sulod sa sining Senate Bill ni Senator Chess Escudero, mga kaki-five, ang pagpapuspon sa barangay ang iske election sa palaboton nga 2028, mga kaki-five, kaag ang pagpadawig o kon pagpalawig sang termino sang mga barangay ang iske officials. Pero pagwas ka hindi ni mabasa sa presidente, kay hindi maaprobahan sa presidente, ini mga kaki-five, ang sagilayon, botsilingon, magapadayon ang SK or barangay na SK election sa paraboton nga November 2, 2026. Ang ining 11 kadlaw nga nabilin mga kaki-five, amunay bantayanta, kung bala makalabot na ini sa Malacanang, certified urgent bala ini sa Malacanang, mga kaki-five, kag-aprobahan bala ini sa Malacanang, kay kung maaprobahan ini sa Malacanang, at ilaban-laban, dugang na maliwat akig sa aton nga mga pumuluyo, dugang naman akig sa mga pumuluyo sa Malacanang nga sila-sila lang niya ang gusto. Ang nagagusto siniya ang mga congressman na mga senador kag ang Malacanang ila lang niya gusto. Inako na aprobahan sa Malacanang. Pero kung hindi pa aprobahan sa Malacanang, botsilingon, ang gusto siniya nga palawigon ang termino sa mga barangay kag iske officials kag i-postponed ang barangay election, mga kaki-five. Ang nagagusto siniya ang mga congressman lakag ang mga senador. Kay mga kaki-five, may isa diri ka naghambal gani, mismo isa kabugado nga nagpahayag, mga kaki-five, nga sining niya sa pagkamatuod lang gusto na sang congressman, gusto na sang mga congressman kag sang mga senador nga ma-postpone ang barangay kag iske election subong. Kay ang tanan nga mga barangay official o kon ang mga nagapadalagan sa pagkabarangay official kag SK officials, mga kaki-five, nagapangayo sang funding, nagapangayo financing, nagapangayo funding sa mga congressman, mga kaki-five, ilabi na gid sa mga congressman kag mga mayor para nga gamiton agud ipamakal sang boto sa pag-abot sang barangay eleksyon, mga kaki-five. Di amuna kung nga ang gusto nila nga ma-postpone ang barangay eleksyon para nga hindi sila magastuhan subong. Paano sila makagasto kay nakakontrobersyal subong? Ang tanan-tanan nga mga marita subong ginabantayan sang publiko, kundiin mag-agi mga marita. Kita nyo sa budget hearing, mga kaki-five. Sos dako-dako naman nga mga pundo ang ipanghatag sila. Binilyon-bilyon naman, kag trilyon-trilyon naman. Hamako nyo kung pila ka trilyon karon ang pundo karon nga para sa 2027 nga tuig. Mga kaki-five, ang national budget naton, mga kaki-five, pila ka trilyon-trilyon, kag pila ka bilyon-bilyon na maniwat ang tulungaon sining mga dalok-dalok ka mga sungak-sungak, mga kawatan, mga lampingasan, mga damolguya, mga yawa ka mga satanas, nga klase ka mga politiko ni sa aton subong dres palibota halin sa kongreso, pagkadto sa Malacanang, pagkadto sa senado, hasta ang mga mayor kag mga vice mayor, mga gobernador, tanan-tanan, mga kaki-five, halos klabanan sila, puro mga kawatan. Ay, hindi ba? Nan! Amo na sa mga kaki-five ang buot, silingon. Amo na siya ang rason kung nga ang gusto nila nga pauntaton kag i-postpone ang barangay eleksyon. Kaysa pagkamatuod, wala sila guro inughatag. Hindi sila gusto nga magasto sa mga barangay official, mga kaki-five. Kay ang mga barangay nga ini, halos kalabanan sa ila, gapangayo pundo sa mga congressman, sa mga mayor, sa mga gobernador para nga gamiton nila agon ipamakal sang botos barangay. Kay subong pati barangay sang una, mga kaki-five, panami-nami kay imo na sang imo nga kwan, panami-nami ka magdiskurso, panami-nami ka hatag sang imo nga ideya para sa pagpanami sang imo nga serbisyo. Paalam-alam, panami ka da sa imo nga ihambalda para nga ma-convince mong tawo nga kinanglan butuhon ka sa barangay. Kay may mga proyekto ka, kung may mga programa ka para sa kayuhan sa barangay, subong mga ka-K5, bisan hindi ka na maghambal kung anong plano mo sa barangay, basta mamakal ka lang buto, managtag ka lang kwarta, automatic daog ka. Amo na mga ka-K5, ang isa sa mga rason may posibilidad nga hindi sila gusto nga madayon ng barangay eleksyon tungod kay wala sila sa ginughatag siguro sa mga nagapapili ng mga bata-bata nila sa barangay para mga ka-K5 nga magpanagtag kwarta sa palabuton ng barangay eleksyon. Kay ang pinakagrabe subong nga tagtagana isang kwarta sa barangay eleksyon, di hamak nga dako pagani mo. Mayaray akong kaisa mga ka-K5 nga kon grabe kag bugat-bugat ginang nga kontra. Panagtag yung kaysa mga tagtatlo klibo ya kada ulong sa barangay mga ka-K5, abin nyo lang. Ah, amo na siya ang matutuod na sitwasyon. Pero te, ang aton sini mga ka-K5 nga ginapangamuyo nga kabay pa. Nga pabayaan nalang ni Bangag. Kabay pa nga si Bangag. Mahambal na si Bangag nga, te, sige ah. Hindi ta nalang ni Pag-Ikwanona. Hindi ta na ni Pag- sa pakoning ilaning nga mga bill ni nga ginpa pauntaton kag kuno na postpone ang barangay election dayon nonta na lang niya para sa dia mga ka K5 kabay pa nga si Bangag matuon sa pagkabangag ya ang ini mga ka K5 ang barangay election nga ning i-postpone ya sala-sala nga daan sumo si Bangag kay nakita ya sa tatay digong nga perti ka gwapo. Kakipay, kita nyo, may arat dira nga mga nagayubit kay Tatay Digong. Ambal nila, niyabaw, sini niya, kuha na lang. Sini niya, arat na, sini niya, gamatamat na, sini niya, salop ng guya niya, pwerte na kaniwang, tao si Palito na. Mga kakipay, ang punto na simple, malang mong 81 na siya, di ka mo pila kaadlaw. Matigulang makamugyapon, basi sobra pa kamuda. Or base may posibilidad, hindi na kamo kalab, 81. Sige, hayugid nga yubit sa mga tigulang, mga kakipayp, kay laban-laban. Ikuangi ka mo sina. Ano ganin yung term nga ginagamit sa mga malaman? Gabaan ka mo sina sa ngubra nyo sa mga malaman, mga kakipayp, no? Bangod sa ginayubit yung mga tigulang. Liyari, agagautoy-utoy pa kadlaw mong. Siya niya, rana. Niya, rana, niya, lapit na sa mapatayo. Ang lain sila dira. Pariyo ba na to sa kwan sa babae, bla to nga si sino ganito? Ito ba lang babae, bla? Nga vlogger, bla? Nga ginambal yung asya niya, si tatay niyo digong isulod na sa karton. Kaya guys, siya una na sulod sa karton, tinumbalay sa ang nagtumba siya, upod yaman nga mga sindikato. Kita nyo? May mga investigasyon nga nagawa. Ano mga investigasyon nagawa siya pagpatay sa iya to? Wala! Gintago na lang to kay man nga ang sa likod sa to, laban-laban, sindikato, mga ka-K5, nga arama sa grupo nila. Amo na kung nga ginpabahian na lang to, gintago na to. Kita nyo subong may mga follow-up pa bala. Wala na! Samtang ginakuan pa to si sino ganito? Itong bahay to? Mga ka-K5? Samtang ginahamyang pa, grabe, ilang nga bulubalita nga muni mo to. Ginapa-follow up pa, ginahingagaw yung mo to. Mga ka-K5, pagkatapos nalubong na, nadula na, ayahay. Nalubong na sa limot. Kahit kung investigaran nila to kapadalman. Mga ka-K5, laban-laban, ang malabot sa to, ang sindikato, ang leader-leader sa sindikato, ilaman mismo grupo nga mga manungguba sa mga Duterte. Tatay nyo digong isulot sa karton. Tapusas, tatay digong nagwapuhon, subong. Mag-yum-yum, tatay digong, subong ulit. Da? Long hair sayo. Daw rockstar saya, subong. Suray, tatay digong daw rockstar. Daw nagnami pag ni Churay, 81 anyos siya. Daw nagnami pag ni Churay sa isa ka inang nagapungko di subong ang Churay, kiwi lang permisungad niya. Mga kaki-five, na si Kwan ko na si Kwan gali si Mima alis siya. Mo tong vlogger blang si Mima alis siya blang dumduman nyo. Sang ginahamyang sa may mga follow up ang mabalita nga ginaimbestigaran kung sino nagpatay sa iya. Muni mo to, muni mo na. Tapos kadto pa to si Risa, kadto man to si Claire, kadto tong mga Kwan, ang mga Dilawan at Toto. Pagkatapos mga ka-K5, after nga nalubong na, ahay, nalimunaw lang. May nagwab lang nga balita kag follow up nga si Mima Alicia ang nagpatay siya, siya muni mo to, muni mo na. Wala! Nga kay kun padalman to nila ka-imbestigar, ilabi na gid kun gin-imbestigaran, ha? Mga ka-K5 sang bulayog nga si Melvin Batibag. Ha? Kun siya to nag-imbestigar, laban-laban nalabutan gito kung sinong utok-utok slikod nga mga sindikato, laban-laban sila malang grupo to. Ah, mga ka-K5 nag-double krusana isla to sila nga mga talinpe. Mga talinpe nila. Mga ka-K5 agod sa paghanot sa mga Duterte. Hotel ang tawa nyo. Eh, tatay nyo karton, sulod si garapon. Diin na. Siya, oh, kamo ang gisulod sa garapon. Oh, mga ka-K5, sigihan nyo gid kayo, bit ng isak malam. Kay laban-laban basikon. Malaban gabaan kamuk malam sini. Mga ka-K5. Ang term niya sini nga isa pagid ang ano gani ni ang isa ka term nga ginagamit ri sa aton sa hiligay noon man mga ka-K5 tapos gid nami yum-yum ya prong aton di ang bangag di gakawila permiso nga dya no, sobra pa katigulang lang taon si kay Kwan si kay Tatay Digong. Ay, kalainin. Tuloy, hey, nyugid nga yubit, kamalam. Mga ka-K5, no? Si Kwan, si JB, here si Tu, muman. Ambal ni JB, here si Tu, sila niya, bao, sila niya. Tapos, subong, batian ko ng ambal ni Claire Castro. Ambal, ya, sila niya, ti daw, Kwan, man. Niya, daw na, ano, daw na bato naman sila niya ni Inang Digong. Doon na bato niya naman nga atubangon ang kaso sa ICC. Alang-alang, hindi pagbatuno na kaya ito na ito siya. Kagaga mo. O hindi, Black, ipahiba, Jesse. Ano ang klase kasabat naman? Alang-alang, hindi pagbatuno kaya atubangon ang kaso kaya ito na ito siya. Gaga, klase bugada na yun. First time ko nakabate sa bugada, ang gaga-gaga, pero yun sini. O hindi, Black. Oh, mga ka-K5, makita mo gibla kung ano ka mabalaan mo kung ano nga ginayubit yang malam. Lakad lao base kung una ka pa tigbak sa tigulang. Mo nang lain ng masakit na mga ka-K5. Oh, hindi, Black? Oh, sa inyo nga paglantaw, sa inyo nga pagpati, sa inyo nga mga tagpalamati na ton, mga ka-K5. Oh, husto hambal ko? Nga bugada sa nga daw ga... Lamangkot sa sinayate nung Kwan. Lumambal mo parte kay Mati Kitaon si Digong. Hambal ya sinayate. Sinaya daw na bato niya naman. Niya daw nagnami manitsure. Daw na bato niya naman. Nga tubangon ang kaso ya sa ICC. Kagaga klase abugada. Alam-alam niya na hindi pagbatunon. Kaya aran na taso gadaan. Kaya ginkidnap niya wanto ang gindalato sa ICC. Kung wala yung ginpadalato sa may dahig. Nga tubangon niya na. Oh. Mga duwa naman lang ka tuig ning antosonta para nga madula na di ang bangag sa Kwan sa Pilipinas. Mga ka-K5. Pagwas nga madula ang bangag diri sa Pilipinas, madula man ang bangag yang spokesperson. Wala huya gidya. First time yan nakabati mga ka-K5 nga ang spokesperson niya mo ni kagagam. May ara yung mga ka-K5 mga spokesperson bla nga mga inang Kwan sila yung mga professional magsabat bla, professional maghambal. Hindi mo mabalaan bla nga amo nga klase bla. Mga ka-K5 ang damo sa mga spokesperson sa unang nag-alalagi nga puro matanan mga professional. Piniya ho, abugada mga ka-K5 pero daw gaga pa hambalon bla. Ay may ay daw parihog sila kabangag sa ngamo ya. Wala sige mga ka-K5 mapadalman tara kiro maakig na sila kiro base dugay-dugay may warrant o baris na tadi mga ka-K5 Nang sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5, istoryahan tala karon ang parte sa barangay eleksyon ha. Adri sa ato sini nga pagpangalagad do. Kabay pa mga ka-K5 nga madayon na ning barangay eleksyon. Kay kun hindi ni madayon ang barangay eleksyon, ang mga pumuluyo ni mong masyagit tudo-tudo di. Kay hindi sila gusto nga kwan nga dapat dayonon gining barangay eleksyon. Buot silingon kung gusto nyo mga ka-K5 nga matarong kagmalinong nga pagpangabuhi sa Pilipinas, hambala nyo anay kagpamangkuta ang tawo kung anong gusto nila. Hindi kay kamo mismo ang nagadesisyon nga mga buwisit, kamo nga mga kongresman, kamo kang mga senador. Kamo yung nagadesisyon para sa mga pumuluyo nga wala nyo anay pagpamangkuta ang mga pumuluyo kung anong gusto nila. Mga animal kamo, ang inyo lang yung personal nga interes among ginapaminsar nyo, ang interes sa mga pumuluyo ginapabayan nyo, ang interes sa pumuluyo gusto nila ang barangay eleksyon, gusto nila nga eleksyon ng barangay subong nga ipospon nyo, ha? Sino nagsugo sa inyo nga ipospon nyo naman mga ka-K5? O hindi ba na? Oh, so nga ang kinahanglan nyo na ipospon, anong rason nyo number one? Para nga makatipid? Yuga nyo? Para makatipid ang gobyerno? Yun na po, gabilik sa ngilik, anong itipid sa gobyerno kay ginakawat nyo ng mga buwisit, kamo? Batian ko gina sa mga kabataan, subong kayong sindi na gani. May, kwan, may estrabla, pinamangkot siyang iya ng mga estudyante. Sila yung isang maestra, a class? Wow, grabe yung babae. Class? Our lesson for today is about... Tagalog. Class, yung ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa mga kapital. O ikaw, Pedro, ano ang kapital ng antike? Sabat si Pedro. Ma'am, ng San Jose, ma'am. Very good! Oh, ikaw naman, Juan! Ma'am, ano na, ma'am? Ano ang kapital ng may... Ano ang kapital ng Pilipinas? Ma'am, wala naman kapital ang Pilipinas, ma'am. Kay naubos na kawat. Gusto sa bat sa bata. Mangkot sa mistraya. Imbes nga sa bat Manila, Maynila ang iyaya sa bat ya. Wala na kapital ang Pilipinas mga ka-K5 kay inubos na kakawat. Karon kung ang inyo malang ginarason nga kinahanglan magtipid ang Pilipinas, kinahanglan nga hindi magasto ang Pilipinas, kinahanglan nga mag-conserve sang kwarta, magtipid sang kwarta ang Pilipinas, hindi magasto, para amon ang rason nga anga hindi dapat pagdayunon ng eleksyon, kay para nga makakinot ang Pilipinas ang kwartata, yun na po, gabilik sang ilik nyo, binilyon-bilyon nga kwarta sa Pilipinas, ginuyangan nyo lang ang mga buwisit kamo sa flood control nga ghost project. Ang iban, mga ka-K5, pinang-ubos nyo kakuha nga kuha, bangon sa inyo nga, ginabaton mga ka-K5 nga mga kickback halin sa mga flood control project ngayon eh. Mga buwisit kamo, binilyon-bilyon, ang ari ang mga ka-K5 ang eleksyon ngayon eh. Ang inyo sini nga gastuhon din eh. Pilagid lamang kabilyon para madayon ang eleksyon. Para nga aton nga mga pumuluyo, ma-exercise nilang ilang a right of suffrage. Mga ka-K5, pagkatapos Maria Ihunis ni Grapon, idingot nyo pa na sa mga pumuluyo nga mga animal kamo, nga mga kongresman, ka mga senador. Mga yuda po, gaya ka mo, mga arili ka mo sa atubang, kano'y panglubidon ta ka mo karunay. Mga lapit na pinaswa mo na, mama, pinang sintok na mo karong tanan-tanan yung mga buwisit ka mo. Gusto sa nga ton nga mga pumuloyo nga para nga ilisan maning mga waslik puder nga mga barangay opisyal de. Ang mga panariho nyo nga mga kapitan ka mga kagawad nga mga kawatan man sa barangay. Ha? Gusto nila nga ilisan. Paano na nailisan kay ginatolerate nyo man nga mga buwisit ka mo? Gusto nyo mga ka... mga upo nyo, mga kalahi nyo, mga kawatan sa barangay, pabili nyo pa sa pwisto? Palariho, lakamukha ka lalangay, lakamukha mga bilik sa ngilik nyo, karo pinang sinam. A pinang lakad tamo na karo sa sinado. Mga yudapuga ka mo sa mga bilik sa ngilik nyo, mga kakifal. Amo nagadamo-damo sa nagadali. Damo-damo sa mga pumuluyo nga gusto nila nga madali na lang ka matapos na ini ang 2027 kag 2026 nga ini para nga makailis man sila presidente kina takan na sila sa itsura kag nawong sang inang babag kiwi-kiwi manirismo mga kakipipe sa mga adik amo ginaya ang kiwi nga baba aperte kada mo damo kami sa mga ako mga kakipipe dugay-dugay na ko sa radyo. Ang amo sini nga mga pirmi nga ginakuan nga gina-cover nga gina-coverage mga balita parte sa mga addicts sa mga drug bypass operation. Ang mga drug addict makita mo ni rismo nila gamo nang baba no. Ana. Kiwi-kiwi amo amo gid ang kiwi-kiwi sang baba sang buwisit nga tao smlakanyang daw. Hambalan sa nga mapa-hair follicle test hindi sa kay nga ah. Ila balaman ba si bangagin man eh. Kanami lampo sa talutod ni Claire.

0: para sa pagpili kung sinong gusto na pilion ng mga leader sa barangay? Yung dapuga nyo karon ma. Pinakusita mo karon kay Mayor ay.
1: Untata na anay. Ang aboy ko na karon.
0: Sige, Yora. Mauntat ko di anay. Masi abuyon mo kituod daw. Ang mga balita, ganyan ba tayo ng builog na ginadulong sa inyo sa Calvan sang Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man nga ginadulong sa inyo sa Calvan sang Mighty C, the alkaline vitamin C. Mga kakay-5, ang Clinica DTX 500, puno inisang anti-carcinogenic properties. Agod nga punggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton. Mataas ini ang mataas ang iya sining kagmasarigan. Ang kagbastante mga kakay-5 sa iban pa nga mga nga mga minerales kag mga bitamina. Ang Clinica DTX 500 agod mga kakay-5 nga magpagbilin nga mangin healthy ang aton nga lawas kontra sa mga pamalatian katulad sang hypertension, diabetes, even sa cancer mga kakay-5. So ilabi na gid kay ini siya ang superior antioxidant. May ara siya nga inang mga ingrediente o kon mga sangkap katulad mga kakay-5 sang disugar sugarcane extract kag sang ampalaya extract mga kakay-5 nga amo naman ang nagabulig mga kakay-5 para sa pinakabastante nga linibo-libo mga kakay-5 nga orak value agod nga magpatay sang mga nagkalain-lain nga mga ining katulad abisang mga ining ginatawag naton mga kakay-5 nga ining nagahatag o nagakakas no nagadetoxify sa aton sining nga lawas mga kakay-5 no kag ti wala labot sina ginaparisan naton ina siya sang Mighty C ang alkaline vitamin C mga kakay-5. Isa ka alkaline nga vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa ato sila nga immune system capabilities. Agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga cellula sa aton nga lawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Amo na kon nga ang even cancer kayang-kaya sini sang power duo sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ang Clinica DTX 500 kag Mighty C mga kakay-5. Kanino pa ginahulat nyo? Samtang hindi pa uli ang tanan, mga kakay-5, hindi na naton pag hulaton pa nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas na proteksyonan ng aton kaugalingon. Clinica DTX Pabarik ang Mighty C, adlaw-adlaw naton nga pag-aim nun. Ang Clinica DTX Pabarik ang Mighty C, ang sarang ninyo mga kakay-5 ma-avail sa tanan nga mga butika nationwide, sa tanan man nga mga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Sa ato sini nga pagpangalagad makakipit sa ato nga pagpanumbalik. Ari pagido ang inyong kwan. Ari pagid mga kakipay pag inyong hulaton pagido. Puwerte pagid nga balita niyo. Next week sa Martes nga daw kada Martes kasaka presyo sa petroleum products. Ari ay double digit mga kakipay ang isa ka sa kada litro sang krudo. Ha? Magambal kita nga double digit buot silingon. Hindi pwede nga magnubo sa pulok pisos. Hindi pwede nga magsyam, hindi pwede nga magwalok pisos. Kundi double digit, dapat 10 kung 11. Pulok ka pisos, mga kakay-5, pinakanubo. Nga idugang naman liwat nga presyo sa kada litro sang krudo sa masunod nga simana. Goodbye, beauty! Si beauty, mo nang akon sa lakyan, nga ala niya si beauty. Eh sini ko goodbye beauty, mabisiklita na lang ko. Why na ko sinugtughong kay beauty? Ha? Ito ba bala subong 93 plus pulok pisos. Ang bilis ang presyo sang gasolina 103 pisos. 103 ang presyo sang krudo sa kada isa ka litro yun na po gabilis ang ilik. Matughong ka pa? Kung mag-amo naman lang na mga kakay-5, i-parking ko na lang si beauty ko

0: Pagkatapos, mabisikleta na lang ko. Ha? Mga kakifive, kay nga ah, bangod siyang kabangag siyang gobyerno, tayo na po gabili siyang elect. Ay, kabisit, kanyang nga klasika. First time ko sa history sa Pilipinas, makakipay ngang dulyarta, nagsaka. Ang dulyarta, pinakataas-taas nga puwerte kataas-taas, makakipay ang dulyari kumpara sa piso. Tang piso, tay, ay kaluluoy daw, buhok na lang. Mga kakipay, ang presyo sang gasolina kagkrono, first time ka nakalantaw. Kag first time sa history, mga kakipay, sang presyo sang gasolina kagkrono, na ang bili ya mga kakipay, tag sobra isa kagatos ang kada isa kalitro, yun na po gabili sang ilik. Sang chimpon digong may krisis, sang chimpon digong may COVID-19 pa, pero ang presyo sang diesel 29 pesos, yun na po gabili sang ilik. Diya chimpo sang buwisit nga bangag niyo, yun na po gaka makapuli ka lang kagatukal sa Iloilo ng buwisit ka, painumon tagit ka gasolina nga buwisit ka. Pareho na ka mga duwa ni Garin, ang taga DOA wala pulos. Bungguon ta mo duwa kronay. Maka K5. Ah, sinsya na ko na mo ng akong komentaryo. Gali kay mete amo kuya mag komentaryo kay direk ta mo. Bala da maakig na maakig da. Pero sa pagamatod lang wala ka mo pulos nga klase ka mga opisyal sang gobyerno. Maka K5. Gindeklaran yung Pilipinas nga ara sa idalom sang state of energy emergency mga buwisit. Kamuway kamo sa maginhimo para nga mapunggan ini. Mga kakifay, pinabayaan yung mga animal kamo. Ah, tisi beauty ko pa, kwanon ko na, patiniron ko tos balay, tapos mabisikletan lang ko. Patughong ka pa, isa kagato, sobra isa kagato, ang isa ka, kwan, ang isa ka litro sang gasolina o kung sang krudo. Matughong ka pa, yun na po, gabili sang ilik. Ah, kung may aragin man sinasigurong nami sina, mabakal ka bisan isa lang ka kuano ka litro nga diesel kay paung-ong sa buwisit nga bangag kag sa mga kalyado ya daw. Do diriya gira sa Pilipinas sa mga buwisit ilaw. Mga kakifay, ang istoryante na karon sa ato sini nga pagpanumbalik mga kakifay. Ang mga balita nga inyo nabatian na builog man nga inadulong sa inyo sa kaluan sa klinika DTX Coffee Mix. Nagakape ka na, nagadetox ka pa. Aton nga oras, las 8:23.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio Health News. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: E3 Bio. Ang E3 yung may BCO. BCO yung may E3.
3: Paano gitbala ginapabakod ni E3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan. Mm-hmm. Sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kaya ang imo da nga mga tissues, dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas. Mm-hmm. Agud makaabot sa site of infection.
4: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
5: dipinsahan. May mga barikada pa na.
4: Oo, kung pwede mo lang isa katikang, abot lang siya sa infection, himuon yun na sa imo nga immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa E3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
1: E3 Bio.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang E3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: E3 Bio. Ang E3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may E3. Pamakal,
4: sumagod ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid E3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells indi hago.
5: Oh.
4: No? Indi kapoy. Mm. Kag indi dali magluya. Mm. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka Ditri Bayo.
5: Daw import galit ni Doc.
4: Oh, import siya.
5: Mami-import kaya.
4: Your second immune system.
7: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, yung ginatawag innate immune system. Nga yara na daan no sa aton sugod sang kitag-inundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
4: nga ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
7: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
4: Ang D3 Bio import immune system.
7: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
4: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
7: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya no, sa imong specialized cells as a long-term protection, Sir Kevin.
3: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
7: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Arig na sila.
4: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
7: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang kagaw.
4: Paborito. Labi na akong plakaong katampis.
7: Oo. So, dapat condition permi ang imong immune system. No? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
4: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawa sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawa sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata no. Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sport Biotics ka.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre! Libre! Ow!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
16: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pag-pangalagad. Oras aton karon nakalabor kita sa 32 minutos na kaligad sa alas 8. Happy happy birthday ko na sa kay Angel Dalmacio and Mary Kin Hameras. Love you too. God bless from Syra. K5 Syra, gapa na miyaw ni. Okay. Happy birthday sa inyong duwada, no? Halin sa amon nga, kuano, nga HR, no? Si K5 Syra. Prover kita mag-diritso sa iba naton nga mga issues mga ka-K5. Check na to na yung latest weather report kada medyo galon ulan man subong abi, no? Kamusta ang sitwasyon sa palibot sa siyudad ta? Nalabot na kita sa nga kwan nag-develop lani sa ang tropical depression mga ka-K5 nga nakuha ang nakita sa sagwa sang pungsod sa aton sini mga ka-K5 sa PAR. Daw nagamatamat manguruto na to galing kay Mati ITCZ itong nagligad nagaigo sa aton dire mga pangilat kag pagpanaguob kag pagulan-ulan tungod sang ITCZ o kon nga taon aton nga intertropical converging zone mga ka-K5 yamos taon tang aton nga chimpos bong ko na ano na no? Mga ka-K5 upor sa aton sini nga pag-asa Iloilo prover kita magbasa sa mga mensahe nagikan sa aton nga mga followers kag lakip na pagbasa sa mga reaksyon sa ato sini nga mga followers kay sa ato sini nga mga listeners mga KK5. Ari na karon sa piyak nga linya naton mga KK5 ang ato sini nga pag-asa Iloilo. Kumusta naton ang latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo po naton karon si Engineer Role Cuenca. Engineer Role Cuenca sa latest nga weather report. Good evening and go ahead sir.
17: Yes sir, good evening sir. Kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest weather update sa tubong adlaw. September 17, year 2026. Sa karon, no, padayon natin din naman ito yung low pressure area ngayon yara sa salag sa Hatton Park. Uli na ito na si Platan, 160 kilometers sa east of Puerto Princesa, sa City, Palawan. Manubong man ang chance ng LPA na mag-develop sa isa kabagyo. Pangining bagyo pagod mo, din naman ito yung natin sa Hatton Park. Uli na ito na si Platan, 2,910 kilometers sa east of the Spring, Northern Luzon. Wala masasang direkta nga epekto sa anumang ibayin sa pungsod natin kag manubuman ng trans ang magsulog pa sa ating power. Bango si na LPA, dili sa atin sa Washington, Visayas, magkapadayon ang generally nagulog-ulog na niya kalangitan kag may mga alap-alap ng mga pagulang ulan at mga datagod. Mahina tugtog sa sarangan natin ng hangin, di ka nabagat na nakatundan, magadalain ni sila sa matanay tugtog sa sarangan ng mga pagbalay sa ating pagkakataon. Forecast ng future natin, yara sa 24 to 29 degrees Celsius. Adlaw nato, nagtunadara si 2049 kag magabot na kung siya alas 5.39 Black Saga. Nagamon nato latest for the update talin din sa Iloilo Pag-asa. Rolly Kwesha.
15: K5 News FM. Kampyon! Kampyon! Report!
18: K5 News FM.
19: Bantay Bagyo!
18: Bantay Bagyo!
16: Mga ka-K5, nabatian ng latest weather report na gikan sa itong pag-asa upon sa ka-Engineer Role Cuenca. Kaya na ko nagpamangkot pa siya kaya sa dumakatag sa isin nga balita mga ka-K5, no? Na ang, tropical depression or bagyo mga ka-K5 nga nakita sa area sa northern part sa Luzon. malayo-layo naman to kagway chansang magkasulod pa sa PAR na to na kung Philippine Area of Responsibility. Tapos may nakita nga bagong LPA within sa PAR na to, no? Mga kaki-5 aras sa may area sang Puerto Princesa, Palawan. Ang ining LPA kung low pressure area, mga kaki-5. Pero daw ay man chansang mag-develop into a bagyo. Kaya madaladala mo lang ganit kung ninyo ako, no? Aras sa samaya area sang east mga 160 kilometers sang east sang Puerto Princesa mga KK5 sa Palawan. Pero daway naman ikon na chance nga mag-develop sa isa ka tropical depression o kung sa isa ka bagyo mga KK5 kag may posibilidad yun nalang tao man nga matamat mo ni tunaw daway chance nga mangin bagyo. Pero te amon isa ang nag-epekto sa aton de ay medyo maulan-ulanon nga panahon pag te mga kwa no mga pag ulan-ulan kag pagpanaguob bangod sang sining LPA ilabi na gid ang intertropical converging zone mga kakay-5. Ay tawhay tawhay tawhay ah pwede ka palayag pwede ka pangita bugas sa kwan sa dagat. Bochilingon, mangita isda, pagtapos ibaligya, tapos bakal bugas. Oh. Ano sa'yo na sininta nga, pwede ka pangita, bugas sa dagat. Ayos! O, daligid lang mga KK5. Antes ita mag-silo sa ibang nga mga balita kang information halin sa aton nga mga KK5 reporters, mga KK5. Check na to na yung mga mensahe na gikan sa aton nga mga followers, sabi. Reaction sa ato sila nga mga followers. Dari sa ato sila nga pagpangalagad. Una kita sa mga reaksyon sa aton siring June Kapulot News Live ng Facebook page. Mga kakifay, si Ling Nganga. Siya naunag. Ling Nganga niya. Siya niya, good evening, idol. Puwerte kataas sa isang gasolina. Kaluoy naman taning ang mga pobre. Samtang ang mga buaya, wala nakabatyag. Sang kataason sang gasolina, kag balaklon kay makapangawat lang sila okay na san o pa na sila magkalalupog man ha ha ha. May gani mo kinapangayo mo lupog lang ang iba niya kinapangayo nila nga magkala kwan maglauntay buol. Kay Joffrey Nonato pagsugiron mayang gabi K5 John Patamyaw kurang idol ang Guardians GNKBI Miagaw. Okay. Sakay Lenasor Giliano. Shout out sa kay Lenasor Giliano. Kay Arise, shout out man. Ronel Rosanel R3G Giliano. Shout out. Kay Jan Karel Jokadis Gatilogo. Oy, kuya, mayang gabi. Mga KK5, good evening. Pare, mayang gabi. Sa kay Jemmy Luxin, kap, mayang gabi. Former barangay kapitan sang Takas ni. Same to you, you di puyak ya. Yeah, grabe, masakit yun. Masaka naman. Ambal, taka mo daw. Masaka naman, presyos ang krudo. Subong ang krudo, amo pinakamataas nga isaka ya. Amuning halos kalabanan ginagamit sa mga pumuruyo na Tondres Pilipinas ay labi na gid ang mga dipasahero ng mga salakyan. Kalabanan ni ginagamit nila mga KK5 mga bus ni. Krudo ginagamit na ni. Yan krudo mga KK5 masaka naman pulok pisos. Subong ang standing presyo sang isa ka krudo or isa ka litro nga krudo is 93 pesos. So, Bochilingon, pag Martes, masaka siya pulo pisos, may mo na siya nga 103 pesos ang isa ka litro. Kaya mo nang hambal ko sa inyo, goodbye, beauty. Mapahuway si beauty ko. Bisiklita ang gamiton ko magkadto sa istasyon. Hindi na ko magsakay sa kay beauty. Kay papahuwayon ko si beauty kay 103 ang isa ka litro sang krudo niya. Ah, kay Sunny Hotahero, may gabi, dipite sila niya to. may gabi, sa kay sino pa, naton nga mga followers, sa kay Gilbert T. Alimania, idol ang mga Congress, kag Senado, hindi man tanan mga itom kag kalag, hindi man mga itom kag kalag nila, nila na. Kabay pa nga hindi tanan. Pero daw halos kalabanan gid. Ah, sa kay Nilo Bisonya, kayo ho man ta si imo idol ba? Good evening. Anong ginyo human mo, drama-drama? Lorenda Cadabero, shoutout Ima Castro Kabilan, good evening. Sa kay Arisi, shoutout Gilbert, inang kwan, si Gilbert Ti Alimanya, sila niya karma idol. Hindi, may isa pa ginaka-kwan, may isa pa ginaka-term nga ginagamit mga kaki-5. Maldisyon na muna. Sigihan nyo ginhikay ka mga malam, kung sige nyo kakwan sa mga malam. Kay imaldisyon ka mo gani ka malam, ang butsin nyo. Da. Kubra nila kay hikay, tatay digong, kay nagtigulang ko no. Ibang to gambal nga tulaan na lang naging putos ang panit. Nagtigulit na, muni mo to. No, sigihan nyo kay hikay, kay tigulang, kay imaldisyon ka mo gani ka tigulang, ang butsin nyo. Da. Pinagmasakit na mga kaki-5 kay. Ah, abi nyo, hindi ka mo magkanto sa tigulang. Kilakad lang makanto magkamugyapon sa pagkatigulang. Timayo ganis tatay digs ya kay bisan 81 anyos na siya. Araho, nagaanto sa prisuhan. Bangod kay, ginanto siya ni sa prisuhan, naganto siya para nga maproteksyonan ang mga kwan, ang mga Pilipino, maproteksyonan ang iyang, nga pungsod, ang pungsod sa Pilipinas. Amo na ang iya nga ginahimo, sumunggantos na siya tungod sa iya ginahimo para sa kaayuhan sa Pilipinas. Bisan 81 anyos na siya. Kamuya, ano ang inyong ginahimo para sa kaayuhan sa pungsod? May nabulig ka mo? Bulig pa kamuya guta sa malam? Imaldisyon ka mo gani ang butsin nyo da. Apple di Aptabatasan, shout out. Kay Bingbong Marcon, idol yon, shout out lang amigo ko nga si Edmar James. Gatanaw kami sang live mo. Salamat. Rosim Paz, Ria Capanas, Verna Salvilla, shout out miyembro sang Yon Kapulot Fans Club International. Lorle Gardose, shout out sa Gardose family. Ah, silingya, good evening. Solid Duterte kami de, idol yon, ang ara nyo. Ara, makuha nyo na, mabakayang-kaya nyo na. Ang pinakamasakit sinidre mga ka-K5 nga batyagon sa part ni Kwan ni President Bongbong Marcos. Why ko kabati mga ka-K5 nga nakaangkon siya sang pagpalangga nga tunay-tunay hanin sa mga pumuluyo ikumpara sa kay Digong? Lantuan niyo blas Digong bla. Gwalang itsura ya, ginahiring pa sa ICC. But sila yun may kaso sa aras sa prisuhan. Gwalang itsura gamay mga ka-K5 by an hour. By an hour, ha? Mga lapit, mga ka-K5, mga pila, lapit 5 million ang share mo. Oh, sa pagwala sa itsura, ya? Nagtawa niya, Blanco, ano nga pagpalangga sila sa tao siya? Ang share, mga ka-K5, mga tunga sa million. Tapos, ang view, di hamak, mga ka-K5, pila ka million ang views. Itsura, ya lang nagwa. Oh, amo na, mga ka-K5, ang pagpalangga sa mga Pilipino siya? Nabatsyagan ina ni Bongbong sang chimpo sang nagligad nga 2022 nga eleksyon may posibilidad daw amugid mana kay tungod upod sila ni Sara. Grabe man to sang una ang kwan ginaguramos masasang tawo kay grabe ang yapa-yapa sang tawo sa iya during the time makakakipap sang upod sila ni Sara. Pero sang nagpakigbulag sa iya si Sara Duterte mga ka-K5, kabati kamo kag nakabatyag. Laban-laban wa ini kabatyag, hindi ni mabatyagan ni Bongbong subong kag sang mga kaalyado ya. Hindi nila ni mabatyagan ang kasubong sila nga pagpalangga nga ginhimo sang Pilipino sa kay Digong. Hindi ba na? Oh, sa kay Rosim Paz, kundi may idol John Capulo, sa tanan-tanan nga liga pamati. Ah, sa kay Bibi Girl, sa kay Maria Lorna Alvarez. Ah, shout out Bibing Villanueva. Si Leo del Astoria Singson. Good evening ka-K5 Idol John. Shout out sa Singson family sa Concepcion City proper. Mati lang kami de. Salamat kin. Kaya inang sino pa? Si Ray Tacleon. Good evening. Shout out sa kay James Caniete. Idol John. Good PM. Sa radyo ko. Permiga pamati. Very good. Thank you. Sa nagpamati sa radyo. si Arise. Sinaya, good evening, Sir John. Shout out ko lang ang family Lumawag sa Hinigaran. Nagapamati kami subong si Papa ko Jubel kag si Mama kag mga hinablos ko. Thanks good, Sir John. Renato Bendita, shout out Shien Tansilia, Maria Lorna Arbares. Galantaw sa Barangay 16 San Miguel, Angga Martinez. Shout out sa Hong Kong, isa ka OFW. Kay Sencha Sanoy, good evening pa shout out sa kay Silverio Sanoy or Sanoy nga nagapamati kay Subong. Kay Norberto Aguilar Jr., baby girl kag Marinette Manikan. Shout out sa inyo tanan-tanan. Sa kay Ryan Tane, shout out from Carles Iloilo, Solid Duterte kami. Kay Hazel Mayer, mga pink na maninoy ang mga mango. Ambal ni Madam Hazel Mayer, obligated happy birthday kay Hazel Mayer. Priya Kapanas, good evening maninoy, guwapings John Cap. Ihada, ripagin sa kupil kay Ihada ni. Ngayong gabi sa inyo, tanan. Geoffrey Halico, mayong gabi Idol John, kaysa kay Alpha. Ralph Da Saluntao, sininya good evening pare, monitor lang ko di ah. Love you John, mua mua chup chup, regay. Daw ka mua mua chup chup, kare kay tatay, digong ba? Okay, wala sige. Sa mga followers nato ni, nga mga taga-kwan, nga mga nagalantaw, kaga mga followers ang June Kapulot News Live. Sa ato naman sini nga mga followers, mga kakifibo, diri sa K5 News FM Iloilo nga kwan nga Facebook page. Rimanda mo damo man sila sa kay Mendoza Ninita. Good evening Sir John, shout out ko lang mga kabataan ko diyan. Sa Barotac Nuevo sa Haniwa Iloilo kag sa Iloilo. Wow, grabe. Jan Rodney Flores Rua, may naga-post man sang itsura ni Bangag pero puro hahaha ang reaksyon. Amo gani na. Di sila katilaw sa amo sini nga pagpalangga sa kay digong gid mga kakipa. Bila matilawan ni. Bisan sa kay Sara, bla lang tawag niyo bla si Vice President Sara Duterte lumakat sa isa ka lugar. Ginapunsukan ka tawo kag nagasiagit ang tawo. Na blang makita mo giblay nga grabe blang singgit sa nga ila nga tigipusuon nga ginapautwas na ila sini nga pagpalangga kag ila bala nga paghanga. Pero sa kay BBM, distingay bla, magkalakat sa mga lugar, kumato sa mga lugar, kag magsunod. Sa ano pa nga video mo, kadayaw-dayaw sa iya. Mga K5, ang kwan ang reaksyon sa Facebook. Puro tanan nga. Nga kadlaw bla. Ratda sa luntaw, pasulion, pakulbon mo ko, Pre Duterte, kuya na puga nyo. Grabe parirat na sa luntaw ba? Pasulion, pakulbon, patikilidon, patabulion. Duterte man gihapon. Duterte si pari, kwan ba si parirat na sa luntaw ba? Si Jendry Simon, yeah, good evening Sir John. Follower mo ako gali Sir John sa Iloilo Supermart. Haro, ang nagbagger si Imogi na Sir John. Ay, okay! Bati si Ma'am ni Mokim, ari na nag-abot na. Kaya naman ko siya, sila niya, wait ka tuya ka upo siya si Bo, sir. Sila ko, ay sila lang to. Sino si nakita ko sila niya nagpo si Ma'am Kim kag si Sir Aaron, sila niya to. Sila niya, wait ka tugali ka upo niya. Sila ko, tiko nag-upo ko to. Hindi, wait ko yung kurman di. Hindi ko kaprograma. Hindi ka kapamate. Sila niya, tuod gali, no. Ang bagger da, no? Si Juan Galine, si Jenry Simon. May gabi da sa mga taga Iloilo Supermart ng mga bagger. Sa mudamo na sila. Nagbakal ko itong gina, pandisal mo. Kag, ano pa yung bakal ko itong gina, man? Pandisal, kag, kwa na? Kag, isda. Nga, sudan. mga kakifad. Ate, sige, may gabi lang na sa tanan-tanan ng mga taga Iloilo Supermart. Mga nakakuan ba yung mga taga Petron galing na sa may kuan blo? Sa may yan ni Johnny Young bla? Sa kay pari Johnny, dabi ba klima na biradyo ng imong kuan na sa Petron, mga bata-bata mga sa Petron, no? Kay ka pangayo pa radyo sa kon? Yung na po, ganyan kunsyal ka na damo ka pa kwarta, ka baka radyo da? Bakit rin ang radyo, abi mga bata-bata mo na sa Petron mo na sa may tabok suba, oh! Singilig ni Kuya Johnny Young ay Kuya kun isa sa Eagles. May gabi lang. Salamat kita sa kay Jenry Simon. Si Mendoza Ninita, shout out man, mga kakipap kay Alted Morales, shout out Sinigay, good evening, Idol John. K5 John, shout out Duterte pa rin sa 2028. Bo, grabe. Mga solid Duterte, gini sila yaw. Grabe ka mo, ha? Mga solid Duterte ka mo di, ha? Oh? Dugay-dugay mo yayawon ni ka mo di sang mga pinklawan ang buti nyo da. Oh, hindi ganit sa mga BBM na sulit. Kagi ganit ko rin naging buyayaw ko sang tingala ko nga siling kuno kilala ko man. Naging nabuyayaw ko ni sa kwan man, sa Facebook man. Kundi naging message ko sa ambal kaya ambal yasa kung siya ginakoreksyonan ka lang kayo muni mo to. Siling ko tikun koreksyonan mo ko kay migo mo ko. Tita naging message mo ko kay may ara man ta siling ko nga inang messenger bla. Nga dito mo ibutang gito sa kahangina sa kwan sa face nang ano na sa damo tao bla nang sa kung nga dito gid ana sa legin basa ko baw kontra kontra galis digong bata bata galis di bangag siling ko sa pagkamatuod lang siling ko kung koreksyonan mo ko, gabaton gi kuya koreksyon, gapangagani ko pasinsya on air kung kita ko nga sala ko, hindi bla? Gabaton kuya sa mga koreksyon, kaya mati hindi makita tanan-tanan perfect mo. So gabaton kuya koreksyon, kung tutuod nga koreksyon, pwedeng kwanong mo ako, inang bastuson mo kuya sa kahanginan. Hindi bla? Tisambal ko sa iya. Amuna, anay sa ngulihi, why na siya nag-missin-missin, hasta subong, why sa gani galantaw. mga ka-K5. Kaya dito ko nabalaan, sos! Bata-bata ni bangag-bangag manguro ni. sa kay Cherry Lapating Branya, siniyahay, goodbye. Goodbye, daddy na ta. Nga, ano, salakyan mo, ngala niya si daddy. si Amid Dasal Senior, silingya, huka, balaka, ano man? Hoksa ano huka balakalo mo kag headset idol daw si Tatay Diggs ka man kag ay kalainin kalainin kalainin kalainin sa kay John Rodney Flores Rua may gabi shout out ay nilo ko pa para kay Tatay Digong kasi Tatay Digong di hamak nga puwerte ang kuano si Tatay Diggs sa mga kakayfile inang dihamak nga perti ka layo sang iyang accomplishment ikumparar sa akon. Although nga pareho kami nga duwa sang panindugan when it comes to illegal drugs campaign ang paghambalan. Kay sang nagapangampan niya sa kontra illegal nga druga sang una sang mayor pa sa Davao, amo man ang pangampan niya kundi sa Iloilo pero hindi kuya magaling mayor. Komentarista lang ko. Tay mga kuno mga adik kag mga drug pusher to sa Davao ga palalagyo sa kay Tatay Digong to. Ako niya ang mga adik kag mga drug lord diri sang una ginahanting ko nila. so baliskad kami nga duwa. That's why nga pareho kami panindugan pero lain kami nga duwa kwan. Lain kami nga duwa estado. Kay siya ya galalayas to ya sa Davao ang mga drugista kag ang mga adik. Kain hadlok siya. Diriya sa Iloilo, sang tiyempo nga pangampan niya ko illegal druga nga ginabalbal kong mga drug lord kagang mga drugista. Ako ya ginahanting sa mga drugista kag ginapatungan ulo ko tag 5 million para mapatay lang. Bali sa kaluoy sang mahal nga Ginoo ti buhi makugyapon. Amo na sang ginahambal mga ka-K5 nga kunara kano ka kuno sa matarong kag matarong imo ginahimo kag wala ka sang kwan wala ka sang sala no tanan-tanan insakto. Ginaubayan ka sang Ginoo kag ginapanami imo sining lawas. Kita nyo sa Tatay Digong tigulit na mga kakipay prong iya nga itsura so siya makapirte ka kuan yapon. Nagnayanaya yapon na wong niya. Kay nga ti mga kakipay why stress, why karma, why tanan kay nga husto ginimo ya para sa Pilipinas. Ginimo ya tong atong drug war ya to, ginimo ya to, ginexido ya to para sa Pilipinas, para sa mga pumuruyo, para sa future sa aton nga mga kabataan, kag sa aton nga mga kaapuhan. Di ba na? Pero anong ginimo sa mga ibande nga mga kwan nga mga gago? Ginabuyayaw pa nila sa Tatay Digong. Tiyakon niya bahala kamuda basta ang importante, diri ko yan na balaan kag diri ko yan na batyagan ang matuod-tuod mga ka-K5 nga panggobyerno sang tiempo nga si Digong ang presidente. Subong niya sang si Marcos ang presidente, subong. Daw si gago na. Lapulos. Ay, pare, Bobby Parks na mayang gabi. Shout out sa kay Ninita Fernandez. Good evening, Idol John. Shout out lang di sa Fernandez Compound sa Cubay Haro. Salamat kita, Idol John. Ayos, ah. Sa kay inang Geoffrey Nonato Pagsugiron, mayang gabi, Idol John. Hello sa kay K5 Ma'am Cherry Lapating Branya of Kuwait. Sa kay Bings PSG, shout out kay Cherry Lapating Branya. Grabing ahog tanay, naging pahani Ma'am Bing PSG. Amugid, perte nga ka mahalon mong. Siling ni Bings PSG niya, mahal gasolina, mahal pagid ang bugas, ay nano, mahal pagid ang kuryente. Te, ano yung muon ta? Bang hakroy lang ta sini, ay man ta mahimo. Kay ara sa ila ang puder. Ah, Fred Pasgala, Diyo Campo, siling nga dapuga, pinabayaan nila ang massive na pagsaka sa petroleum product. Mga ihay na lang tagani, kay way ta mahimo, kay ara sila ang puder. Mga yun dapuga, bilis ang ilip nila. Oh. Kung tiempo gani sa eleksyon do maluhod ang mga buwisit nila para nga makuha nilang boto ta pero pag-abot na gani ngaran sila sa puder why sila ga pamati sa aton nga mga hinanaing
19: K5 Night Watch
16: mga ka K5 oh hindi bla oh sa kay Nurito Sumbong shout out no nya daw dire lang ang gira sa Pilipinas ba amugid sino pa? Si kay Jerome Palmalia pa shoutout kay Toto Oreg sang barangay Pader Dueñas nagapamati sa imo samtang nagainom-inom sang whiskey. Bao, hindi ba pa tama no ha? Kay Ami Dasal Senior, sila niya wala mo gidgin mention ang Samar. Ari kundi galantaw live idol sa Katbalugan. Ati, may gabi din sa mga taga Katbalugan, Samar. Samar Leyte, managyapon, di ba? Sige. Sige lang kasi sa sunod ko nga pagpanamyaw, tamyawon ta mga taga Samar da, mga taga Katbalugan, Samar, mga taga Samar Leyte. Nonito Sumbong, shout out man sa mga taga Nueva Vizcaya, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Alin sa kay Nonito Sumbong, kag sa mga Sumbong family kuno dira sa may Zone 3 Baldusa, no? Ilabi na sa kay Idna Sumbong. Okay? Tipiron nila kay ubuso nila kakahon ang kaban na may punto kay gina. Silin Pacheho, shout out kay Don't Lose Your Hope. Siling ni Amid Dasal Senior niya, Don't Lose Your Hope. Mighty na kag Malboro sila idol, wala na ang hope. Wala na mirisi, yanda pang panggaba na lang ang para titulos shout out lang sa mga tagapanit Ana Mondre kag Kapis. Okay? May gabi na shout out ta. Why na kuno subong ano na nang why na kuno sang gaba yanda no? Subong Mirise ula na kuno gaba na. maldisyon gani sang malam amo nang dako sa tandaan da. WCJ Dakyanan Hudan Multam Judan Montalvo Sumaribo shout out Christine Gardose. Sila niya si Clearing Palingkira na iyang spokesperson. Jolie Alberca Gansia, shout out Bong M. Escocio. Always kami kapamati diri sa barangay Agbaw Bingawan. Kaysa kay Rosimpa, shout out man. Okay? Sa ato nga pagpanumbalik, mga ka-K5, mga balita na ka-informasyon hadin sa ato nga mga ka-K5 Patrol Reporters. Ang mga balita ngayon na batian, builog na ginadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mga ka-K5 ang Klinika D3 Bio, ang isa ka super food supplement kag hinimbugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong antimicrobial properties ilabi na gid sa pag kontra sa mga pamalatian labi na gid mga ka-K5 sa mga kontra sa virus ilabi na ang dengue virus. Ang medium chain triglycerides ngalin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio grahimo sa ato nga lawas into monoglycerides kag isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 isa sa pinaka ilala nga pinaka epektibo ka pinaka kusog pinaka baskog nga nga inang klase sang microbial antimicrobial sa ato sini nga palibot mga ka-K5. Ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga or sang absorption mga ka-K5 sang vitamin K sa aton nga lawas mga ka-K5. Ang vitamin K isa ina siya ka fat soluble vitamin na nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka na. Wala labot sina ginapanami man sang Distribio ang absorption sang mineral nga calcium nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agud nga mapundo kon mapauntat ang bleeding or pagdugo kon na dengue ka na mga kakifay. Kanino pa ginahulat nyo? Mga kakifay, proteksyonan tang aton nga kaugalingon kontra sa mga pamalatian. Ilabi na gid ang mga sipon, hilanat, ubot, rangkaso, kag ibang pa nga mga balatian, mga virus, katulad sang dengue virus, mga kakifay. Noon kita sang superfood supplement nga Clinica Distribio. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Clinica Distribio. Alas 9:01.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Kapoy.
22: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
23: Para sa matino nga dugo.
24: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
24: ang nagatindo sa imo atay.
23: Basta tindo ang atay.
24: Happy kanunay.
23: DTX 500.
24: Masaligan.
23: Epektibo.
24: DTX 500.
23: D3 Bio.
25: O si Karen, kadamo itsang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon putis.
20: D3 Bio.
19: Ang D3 nga may Visio.
20: Ang Visio
19: nga may D3.
23: Mahigo bala ang imo dugo?
24: DTX 500.
23: Masamit ka bala gina allergy?
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
24: amo naman
23: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
24: DTX 500.
23: Masaligan DTX 500.
20: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
20: DTX Coffee Mix.
19: Mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
19: Mga butika.
20: Mighty C.
19: Ang alkaline ng vitamin C.
28: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa
20: Mighty C.
21: Kapoy.
22: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
20: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
20: Mighty C.
19: Babaka sa mga butika.
30: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
31: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
32: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
33: Good news!
32: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
33: Libre?
31: Libre!
32: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Kapoy.
22: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
31: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
31: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
5: Tigasi!
6: Tigalapa!
5: Tigasay!
6: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
6: Supplement for men!
5: Gortez!
6: Tapos ka ng maligo!
4: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
5: para sa tigasing performance.
6: Extend food supplement for men
5: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligat,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
5: kag kontrolar
6: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
6: masaligat,
5: epektibo.
6: DTX 500.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow, may puso.
15: K5
20: Nightwatch
15: June Alojado
20: Kapulot.
15: K5
20: Nightwatch.
16: Pabalik na mga ka-K5 rin sa aton nga pagpangaragad. Oras na aton karoon, nakalabor kita sa 8 minutos na kaligad sa alas 9. It's time check na aton ng mga detalye na sa mga balita. Nagika sa aton sining mga patrol reporters. Unaw na aton ang mga balita na aking information. Nagika na kay ka-K5 Elmer Sable. K5 Elmer, sa detalye na sa mga balita, standby. Sa ato sining pagpangaragad mga ka-K5. No, lato-lato na aton ang makuha na aton ang linya. Ni KK5 Elmer Sable sa mga natipo na mga balita kaga information diri sa ato sining pagpangalagad mga KK5. Gani sa ato sining mga tapanamati, standby ha. Kaya i-check na ton dugay-dugay ang mga balita na kaga information. Lagi ka na sa kaya KK5 Elmer Sable mga KK5. Negative siya. Nahuntan lang ang mga detalye sa mga balita. Nagikan sa iba na ito mga reporters. Check na ito una mga detalye sa mga balita. Nagikan na mga ka-K5 sa kay ka-K5 upod sa kay ka-K5 Karen Badilla. Yan ay may kang tanan sa sining report ni ka-K5 Karen Badilla ng ining 11 anyos nga bata nga babae nga ginlaslasan sang liog sang iya sining iloy sa Banwa sang Uton. Ang nagasupreer ko no sa ginatawag naton nga hyperactive autism. Mga ka-K5, ara na si naman. Kahatag na tahid last this piyak aron man sa piyak. Sino na si Elmer? Okay. O sige, standby ka na lang K5 Karen. I-check na nato ang mga detalye na sa mga balita nagikan kay ka-K5 Elmer Sable. K5 Elmer sa report, standby.
20: K5 News FM, Kampyon Report.
7: K5 John, mayong gabi.
16: Good evening.
0: posible no nga magtaas pa ang presyo sa aton mga produktong petrolyo sa masunod pagid na semana sa adlaw sa Martes sa 5 June. Kag sa pasto no kadlaw nga trading sa world market naton magalabot sa kapinpulo ka pesos kada litro ang pagsaka sa presyo sa diesel samtang 4.40 pesos naman sa gasolina kag 7.70 pesos naman sa kerosene kag 5 June. Ang inino nga so ano sa ginalauman ini matapos ang padayon nga tensyon sa aton nga Middle East nakit na ang pagpasirado no sang Saudi Arabia sa isa ka alternatibo nga oil pipeline matapos ang drone attack no nga natabo igto. Kag 5 June no may mga pila naman kita di katawo nga gin-interview sa syudad ng Iloilo no at particular no aton yung mga tricycle drivers no nahano angot no sa kung anong ilang reaksyon kag opinion kay magataas naman ng aton nga bilis ang gatong sa maabot ng sunod nga semana kag 5 June no kag base man sa ila kag 5 June nga te budlay naman in sa ilang apart tapin pa sa aton yung mga drivers no kag mga pampublikong mga drivers naton kay te budlay naman nila lang doon, hindi man nadawad daw nami man ang bentan, hindi man nadawad daw nami ang biyahe, kagdamo pasero ka kay 5 June. Kagamo na wala man gihapon si ginahatag na solusyon, kay dupuro na lang kita di pagtaas ng datong. Kada semana, wala man ni pagnubo o kung wala man sila may ginahatag na solusyon, kung ano ni, kung may balik pa ba ni sakto nga presyo, o kung may mga ginahatag na sila ni mga solusyon para sa atong mga drivers sa kay 5 June.
16: Okay. So makwarenta sini ma mabalita sa masinulubon kay tanan-tanan ta piktados ni. Kay tamimos ni. Te reaksyon sa aton yung mga driver na ti mareklamo man na sila porte ano mimo nila be. Daan man na sila sang subsidy nga tagpulok 10 kilo bugas. Kay tani ko makatilaw sila sang subsidy nga na pero ang iba na ginakuan man lang. Kung ano tong kun sinuol ang tong malapit sa luwag among hatagan. Buisit kini pang abuhi tadi sumo sa Pilipinas siya bangod katilaw kita sang bangag nga presidente. Kumporme ka man kay 5 Elmer.
0: Amo na kag 5 John no ang manang dako gid ni ang epekto no sa aton nga mga drivers kiti.
16: Hindi hambal ka na lang kwan, hambal ka na lang kumporme kay para nga tatlo ta kun pananglitan mapailan kaso libel. Tatlo tani kay 5 GC. Anyway, sige, proceed kay 5 Elmer.
0: Ano na, kay 5 John, no, te, wabod lang kay naku, gini, nga epekto, gini sa aton, nga drivers, kasi hindi man sila kapasaka mismo sa mga fleet, eh, kasi mareklamo man sa gihapon ng mga pasayro naton, kasi sakit man mismo, hindi lamang sa driver naton, kundi pati pagid sa mga pasahero naton, yung mga nagakubiyot ka dadlaw, kay 5 John.
16: Okay, sige. Salamat kid da K5 Elmer.
0: Salamat man sa K5 John no sa mga ka K5 naton nga may diabetes magtumar sa DTX 500 ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagapanabo sa aton blood sugar levels kag nagahatag sa proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 may mabakal sa tanang nga branch sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Ramil Oy. Inisi ka K5 Almer Sable para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
20: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
16: Ang batian mga ka K5 no? Bisan kuan mo pa ni reaksyon. Pwede man sa bisan kuan ta pa ni reaksyon mga ka K5 ang mga kuan. Ang mga ano ni ang mga jeepney driver, mga dipasayro nga mga salakyan, mga kutob sa mga nagabiyahe, nagapangabuhi mga ka-K5 sa salakyan, panghakroy na malang ni sila porti ano mahimo nila bi kay ara na na. Ang buot silingon sini mga ka-K5 nga wagi dia pulos kag wagi dia tupa ni nga ato sini nga gobyerno kun di ila nay mapunggan ang pagsaka sa mga presyo sa petroleum products. Bisan pang naghambal to gagira to ya si kwan si ining Donald Trump ginagira ya to ang kwan ang Iran kay kag subong gani may announcement na gani si President Donald Trump nga ang Strait of Hormuz nagapanag-iya amo ang United States of America na. Ah, sila niya ang kwan ang Strait of Hormuz sa iya na ni sang Amerika. Kaginbutangan niya na to sang mga tawo. Ka mga nagakudal dito nga hindi na pwede mapalapitan sa mga taga-Iran to. Para nga libre na kagsigisige ng agi sang mga sakayan pang dagat dito nga nagakarga sa mga petroleum products nga nagakadto sa mga iban nga mga pungsod ga deliver kag nagabakal sa iban nga mga kapungsuran dire including the Philippines. Mga kaki-5.

0: pag-subsidize sa mga kwan, sa mga inang gasolinahan. Ngayon, hindi pwede kapasaka sang presyo sang petroleum product. May pagkakas gani mga ka-K5 sang inang tax sa gasolina. Why gani? Ah, pwede gani nila ma-deactivate ang ginatawag natin nga oil deregulation law, di? Mga ka-K5, wala man gapon. Kay nanugunan sila sang tax mga ka-K5, kay dako-dako sang ginakuha nila nga tax. O kun buhis sa gasolina, para nga may kawato ng mga buhisit nila. Di ba? Oh. Sa iluan ta, ibang nga mga balita kay impormasyon nagikan sa ibang panaton nga mga ka-K5 reporters, yari na mga detalye sa mga balita na naging headlines natong kagayina upo sa kay ka-K5 Karen Badilla. May kang tanan sa sining 11 years old na to nga ginlaslasan sang iloy niya. May baratian pagilito. Yari na mga detalye sa mabalita upon kita kay ka-K5 Karen Badilla. K5 Karen sa Kampyon nga report. Standby.
1: K5 News FM. Kampyon. Kampyon report.
2: Suprer sang hyperactive autism ang 11 anyos nga bata nga babayi nga ginlaslasan sa liog sang iya iloy sa may barangay Kabanbanan Uton Setyembre kahapon or kun Setyembre 16 kahapon sang hapon kay 5 June no? Sa interview naton kay Lieutenant Colonel Norbert Sepole ang hepe sang Uton Municipal Police Station nga anom lang ni kabulan sang ginbunag sang iloy ang bata kay 5 June nahibaluan nga ang iloy nagasuprer man sang nervous breakdown bangod nga kaduhan siya kabeses nga nahulugan kay 5 June no? Kagsuno kay Lieutenant Colonel Sepole base man sa pahayag sang padre de pamilya nga may ginapainom sila nga bulong sa iloy para ya sa pampakalma kag base man sa duga nga investigation may tion kay 5 June nga ginasaway sang iloy ang bata especially kung mag-usar ni sang cellphone ang bata bala nga madugay nga inoras kay 5 June kung sa diin kung sawayon siya sang iloy nagapangakig ni ang bata kay 5 June kag kung madugduman nga ang ining biktima nasapuan ni siya sang iya mismo nga amay nga wala niya sang kabuhi sa sunod sang ilang nga kwarto sa ikaduha nga panalgan sang ilang nga balay kay 5 June kag wala na sa area ang iya nga asawa kag pananglitan nga magpasaka sang kaso ang amay suno sa kay Lieutenant Colonel Sepole kaso nga pareside ang pag-aatubangon sang iloy kay 5 June. Ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon. Kampyon report.
0: Ang mga balita ni ka-K5 Karen Badilla, bulog man nga ginadulong na sa inyo mga ka-K5 sa kalwan sang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men mga ka-K5, ang bastante ini sa maka kag klavuwaska. Nga ang maka mga ka-K5 no lipid umiini or ginatawag naton nga Peruvian ginseng. Ang kilala ini mga ka-K5 nga nagahatag sang extra energy sa lawas naton pag once nga mainom naton o makaon naton daw kuan na siya daw gamot na siya halos makita ini siya sa South America ilabi na gid sa may Peru mga ka-K5 that's why ginatawag siya nga Peruvian ginseng or maca o lipidium yini mga ka-K5 mo ni siya makabulig sa pagpanami kag pagpahatag sang extra energy sa lawas naton. Kag subong man gindugangan ini sang sang klabuwaska nga sa diin ining klabuwaska naman niya mga ka-K5 naghahatag naman ini siya sang pagpanami sang sirkulasyon sang atong dugo kon blood circulation mga ka-K5 that's why pag once siya makainom kita sini pagwas nga nami ang pag-deliver sang dugo o kon buyong sang dugo sa aton nga lawas hasta sa utok hasta sa aton nga heart hasta sa mga parts ng aton sini nga mga gagmay nga mga inang blood cells makaagi masyado kag nami ang sirkulasyon sang dugo ta mga ka-K5 hasta nga kunwas nga nami ang sirkulasyon sang dugo ta nami man ang function sang utok ta ang utok ta mga ka-K5 amo ang nagahatag sang go signal sa aton bilog nga lawas kung anong function niya. Ilabi na gid, like for example,

0: makakita uyab. Ah, makakita uyab mga kakifay. Makakita sang daw gahanol-hanol da. Ang utok kay gadrikta dayon gahambal na sa silingan ng tawab siya gahanol blaw blaw. Nga angayan kag isinada mo. Iday man ta kwan day man sang concentrate sang imo nga kubra. Amo na mga kakifay ang ginatawag naton. Nga kanami sang pag-function sang dugo mo, amo man kun nga nagabalik sa hoben ang imo nga performance. Ang mga lalaki nga kapoy lapyo tanan-tanan nga daw medyo waay na pirmi daw kwan bala. Kuno nga akon pakilala sa niya serbisyo yan sa akon sa niya pare pangihi na lang. Pero kung sa ibang nga bagay daw ay naging tsansa. Oh, para magbalik ang tsansa mga kaki five nga pa mapalipay ni mo si misis mo. O inom ka na sang Extend Food Supplement for Men mga kakefal. Ang Extend Food Supplement for Men produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Ano pang inahulat nyo mga kakefal para sa pagbalik sigla. Pagbalik alindog ni Mister paim na sang Extend Food Supplement for Men mga kakefal. This time, i-check na ito ang mga detalye sa mga balita. Nagi ka naman kay KK5 Ridge Dimayo. Ini may kang tanan sa sining report mga KK5 nga ang Estancia Municipal Police Station ang nakarecord sa 150 tanan masubra ka mga aplikante sa ginapadayon nga caravan para sa El Top. O kung ang ginatawag na ito nga license to own and possess firearms mga kakifay. Nasa mo na sang L-top. So, botse rin yun, kung once nga hindi ka makakuha sang L-top mga kakifay, hindi ikaw qualified nga makaangkon sang armas, luthang o kung pusil. Mga kakifay. So, kinanglanon nga, magkwa gina na sang L-top o kung license to own and possess firearms. So, may aras mong karaban na nga ito, sila nga Philippine National Police, kadito sila sa Gaina sa may banwas ang istansya. Pero damo to nagbakal po siya. Elbo, grabe ha. Kasi preparahan nila sa barangay eleksyon na yuda po gabilis ang ilik. You know? Mga kakifab, hindi pwede gamiton sa barangay eleksyon na gamiton para sa proteksyon sa lawas kagamiton para sa mangin hobby mga kakifab nga mangin prugan ka kon mangin shooter ka. Pwede man. Basta hindi pwede gamiton sa katuntuhan. Yari mga detalye sa mabalita upon kita kay K5 Ridge Dimayo. K5 Ridge sa Kampyon nga report. Standby!
1: K5 News FM. Kampyon! Kampyon! Report!
2: K5 June, naka-record sang masubra 150 ka mga aplikante ang Estancia Municipal Police Station o kon Estancia MPS sa natapos lang license to own and possess firearms o kon LTPF caravan nga ginpatigayon sa The New Liga and Legislative Building sa Barangay Poblacion Zone 2 Estancia Iloilo K5 June. Sa interview nato no kay Police Lieutenant Adrian Y. Baligod, ang hepe sang nasambit ni istasyon nga nagsugod ang aktibidad sang Setyembre 16 Tubtub, Subong, Adlaw Setyembre 17 Webes. Dugang pa ni Baligod K5 June nga base sa ilang datos naglabot sa kapin 150 ka mga applicants halin sa nagkalain-lain nga kabanwahanan sa Quinto Distrito ang nagpasakop lakip na ang pila ka mga residente from Capiz and lakip sa mga nagpasakop K5 June amo ang mga stakeholders, negosyante, personnel sang aton nga PNP kag gobyerno kag mga pribado man nga mga individual ginhatag man sini K5 June nga ang pagpatigayon sang LTOPF caravan isa ka pamaagi agud nga mapalapit ang serbisyo sa mga residente kag indi na kinahanglan magbiyahe pa sa mga malayo nga lugar para sa mga transaksyon nga may kaangtanan sa pagkuha sang ilang lisensya kag pagparehistro sang armas luthang K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ako naman si KK5 Reggie Dimayo para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report. K5 Night Watch June Alojado Capulo K5 Night Watch
0: Ya mga KK5, alang-alang na tiyempo, tadiri sa ato sining pag-pangalagad, mga KK5, ang mga balita ni KK5, Reggie Di Mayo. Nakadala sa aton oras, 27 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang mga balita ngayon niyo na batihan ng Builo Oro, mga balita kag time check, ginadulong sa inyo sa Kalwansang Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
0: May isyo patatanin ng pagatalakayon ang parte mga ka-K5 sa Kuan Bala sa pag-isyo sang Siokos order ni inang Senator Judge kag presiding officer Chase Escudero sa duha ka mga miyembro sang prosecution panel nga nag violate sang sub judice rule sang impeachment trial. Ang isa nga ginpadalan gali mga ka-K5 ang pareho ko kahungag ilong. Si Congressman Terry Ridon. Pinadalan siya sa Siokos order. Di ko nag-violate ikaw sa ginatawag mga ka-K5 nga sub judice rule. Ah, hindi bala kwa na siya ng sa mga huwes na ginapriso kasi na mo. Ha? Ah? Kay nag-kwan ka, nag-gin-contempt ni mo ang court bla. Oh, hindi bla mo na. Oh, tigin, ipadalaan sa sang sub-judice, igin-syokos order. Prisuhan nyo na lang na. Mayroon kayo para nga makabalos man ang kwan, ang mga sa minority. Ang sa mga minority lang, mo mga ginapang priso. Oh, tapos ang isa pagid daw abogado nga sa kwan sa inang private prosecutor man. Duwa sila. Lunsay mga ka-K5 nga mga ginpapanaugan sang Siokos order sang aton sining presiding officer ni Senator Judge mga ka-K5 Chase Escudero bangod sa ginatawag nga pag-violate or violation of sub judice rule sang impeachment trial mga ka-K5. Okay, kundi gaba nyo. Man galalain mong man ang mga kwanto, ang mga judge tuya sa pihak o ang mga abogado sa pihak mga KK5 sa defense panel, kayo home lang sila yatanan-tanan, puro tanan mga dawga atat na atat, gig nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte, mga KK5. So, istoryanta pa na tani, galing alalang naging tiyempo tao, kay istoryanta pa tani ning apat ka mga chief justices bilang retired. Ah, kay ang isa lang ang naglain tuno sila mong si Kwan lang, si Chief Justice Adolfo Ascona lang. Pero si Chief Justice Adolfo Ascona, amo pa ni siya mga ka-K5 ang nangin member kag nangin Kwan gid. At nagnaghimo bala no, naghimo kag nagdetalye sang 1987 konstitusyon mga ka-K5. Ah, so siya ang naghambal nga bisan diin pa ang mga miyembro sang mga senador. Tanan-tanan sila dapat magapartisipar. Bisan ato pa sa abroad, bisan diin pa nga lugar. Mga ka-K5, basta wala lang siya ginkakasa pa ka senador. Wala siya napatay. Wala siya na-expol. Why siya madalahig sa expulsion. Mga ka-K5, o nakakasa pa ka senador. Basta aktibo sa nga senador gyapon. Mga ka-K5 nga miyembro sa senador, ini siya ang dala sa isip sa ginatawag nga denominator nga 24 mga ka-K5 o kon sa tanan-tanan nga mga miyembro, 2/3 mga ka-K5 maiisip siya sa 2/3 mga ka-K5 nga denominator to convict the subject for impeachment mga ka-K5. Damot tatan istoryahan eh, galing kiti. Alang-alang na tiyempo, tadri sa ato siling pag-pangalagan. Sa ngalan sa bilong nga pwersa sa K5 News FM Iloilo, ako naman ang iyo ka-K5 John Alojado Capulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history, bala kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubo sang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami inauha? Si may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Mag-TDX 500! Ang may powerful full compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
1: ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.
14: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na,
10: problema, gid ako sa akon body odor.
11: Kuya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
11: Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
7: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
7: DTX 500.
9: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo
7: kag kontrolar
9: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Inawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may Physio.
9: Physio.
7: Yung may D3.
9: D3 Bio.
7: With Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
7: Yung may D3.
9: D3 Bio.
7: Babakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
17: K5.
7: K5.
17: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso.
19: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ethereum Bio.
2: O si Karen, kadamo isang akon hair fall ang hindi manami ako na kutis. Nagtry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3
4: sa mga butika
5: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
5: para sa healthy nga tay.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500
5: masamit ka bala gina allergy.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
5: nga sa masami.
6: Amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy.
6: DTX 500
5: masalika.
6: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix
4: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Pamasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sa DTX, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310 pills. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Pamasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
4: Babaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
14: Good news!
13: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
12: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
16: Klinika Diofresh.
15: Available now.
17: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor,
14: Ang sinaing!
19: Luto na!
14: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo?
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matinlong na dugo.
20: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may mataas na antioxidant.
21: Nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
21: Basta tinlong atay,
20: happy kanunay.
21: DTX 500
20: masaligan,
21: epektibo.
20: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500
21: ikaw pala
20: ang may diabetes.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
20: nga nagapanupo
21: kagga kontrolar
20: sa imo blood sugar.
21: DTX 500
20: masaligan,
21: epektibo.
20: DTX 500
21: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
4: yung may PCO.
5: Ang PCO
4: yung may
5: D3.
4: Mga butika
5: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
4: yung may PCO.
5: Ang PCO
4: yung may D3.
5: Mabagat, mga butika
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow, may puso.
25: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

FM, championing the lives of the Filipino.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Baik kumso.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Malakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: You may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: You may D3.
2: Matatas mga butika.
6: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis
2: mo! DDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga uho?
6: Masami nagapangihi?
2: Masami ginauha?
6: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-DDX 500 na!
6: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
6: nga nagapanubok
2: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
2: garantisado.
6: DTX 500
2: DTX coffee mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX coffee mix.
4: Sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka. Sa mga butika.
4: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
13: Good news!
12: Bangun sarang na kamo, nga makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggod,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Dala o magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Food Superman Man.
13: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
1: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
14: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men.
15: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
15: DTX 500.
1: Masaligan.
15: Epektibo.
1: DTX 500.
15: Mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
15: Masamit ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
1: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami.
1: Amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
1: DTX 500.
15: Masaligan.
1: DTX 500.
15: D3 Bio.
1: With Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio.
15: Ang D3.
1: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
1: Yung may D3.
15: D3 Bio.
1: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
1: Yung may D3.
15: Mabakas, mga buti ka.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

Suplemento! TTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. TTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. TTX 500.

0: VITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na, problema, gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budik sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tatino ang atay.
7: Happy kanunay.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: Epektibo.
7: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
10: Kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: Epektibo.
7: DTX 500.
10: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Kag nagamay ang akong nga buyon.
10: E3 Bio.
7: Ang E3.
10: Yung may Physio.
7: Physio.
10: Yung may D3.
7: D3 Bio. With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
7: Ang D3.
10: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
10: Yung may D3.
7: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
15: K5.
7: K5.
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso.
17: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: psikolog, hindi man namin
1: ang ako na kutis.
0: Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mga buti ka. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Salit si J, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kasagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, ginamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
14: Klinika Deo Fresh.
13: Available now.
15: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
19: Tigasi!
20: Tigalapa!
19: Tigasay!
20: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
20: Supplement for men!
19: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo?
21: Yes, darling! Come to Mama!
20: X10 Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
19: Para sa healthy gatay.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas ka antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw pala ang may diabetes.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compounds.
19: Yan ang gapanupo.
20: Kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Masaligan.
20: Epektibo.
19: DTX 500.
20: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
20: Yung may D3.
19: Matatags mga butika.
20: D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
20: Yung may D3. Matatags
19: mga butika.
11: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
17: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Baik
2: kumso. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: You my Vizio.
4: Ang Vizio.
2: You my
4: D3.
2: Mga buti ka. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: You my Vizio.
2: Ang Vizio.
4: You my D3.
2: Mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
2: Garantisado!
6: Epektibo!
2: Ara mismo!
6: DTX 500!
2: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga uno?
2: Masami nagkapangihi?
6: Masami ginauha!
2: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
2: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, mabuti ka.
4: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics!
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggod,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang mapanit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Dala o magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
1: X-10 Hood Superman
13: Man. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko. I-try ang X-10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: X-10 Food Superman for Men. X-10 Food Supplement for Men.
14: Ako si Fred Domingo, X-10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X-10 Food Supplement for Men. Kaysa ang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa X-10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X-10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX-500.
1: Para sa healthy gatay.
15: DTX-500.
1: Ang DTX-500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
15: Happy kanunay.
1: DTX-500.
15: Masaligan.
1: Epektibo.
15: DTX-500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX-500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy.
15: DTX-500.
1: Ang DTX-500.
15: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
15: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
15: DTX-500.
1: Masalika DTX-500.
15: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
15: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
15: Yung may D3.
1: Mabagat sa mga butika.
15: D3 Bio.
1: With Vizio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
15: D3 Bio.
1: Ang D3.
15: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
15: Yung may D3.
1: D3 Bio.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akon body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
13: Wow, ayos gid.
12: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tatino ang atay.
6: Happy kanunay.
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: Epic. Timo.
6: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
10: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
10: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: Epic. Timo.
6: DTX 500.
10: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio!
3: O si Karen, kadama mong isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat mga butika! Para sa matino nga dugo!
5: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tay!
5: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
5: Ang may mataas nga antioxidants! Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay!
2: Basta tilo nga tay!
5: Happy kanunay!
2: DTX 500!
5: Masaligan!
2: Epektibo!
5: DTX 500!
2: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo!
2: Nga sa masami,
5: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
5: Masalikan.
2: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Si Jade, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
11: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
15: Klinika Diofresh.
14: Available now.
16: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
13: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasing!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino na dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy gatoy.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas ka antioxidant.
20: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Ikaw ba na
19: ang may diabetes?
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
19: Yan
20: ang
19: gapanupo.
20: Kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Masaligan.
20: Epektibo.
19: DTX 500.
20: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
25: Yung may VCO.
24: Ang VCO.
25: Yung may D3.
24: Mabagat sa mga butika.
23: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
25: Yung may VCO.
24: Ang VCO.
25: Yung may D3.
24: Mabagat sa mga butika.
27: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
28: Wow! May puso!
29: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3! Mapakas,
4: mga buti ka.
2: D3 Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yumay
2: D3.
4: Mga mangabuti ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis
2: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi?
2: Masami inauha!
6: Kasi may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
2: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX
2: Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, mabuti ka. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggo,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Dalao magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
13: X10 Food Superman for Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ug gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
13: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
15: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabangang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX.
6: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
6: Mataas bala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
6: Ikaw bala
8: ang may diabetes.
6: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
6: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
6: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
8: Ang D3.
6: Yung may Physio.
8: Physio.
6: Yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
6: Ang D3.
8: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
8: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
15: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso.
17: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: April Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mabagat sa mga butika para sa matinlong na dugo.
4: DTX 500
1: para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500
1: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlong sa imo atay.
1: Basta tinlong atay,
4: happy kanunay.
1: DTX 500
4: masaligan,
1: epektibo.
4: DTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500
1: masamig ka bala ang gina-allergy.
4: DTX 500
1: ang DTX 500
4: ang nagatinlong sa imo mahigo nga dugo
1: nga sa masami
4: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500
1: masaliga. DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix
1: mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix
1: mamasaga butika.
4: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
7: Dali si Jay. Sang una yan niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C
1: mamasaga butika.
4: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
4: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Bangun sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
9: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
13: Klinika Diofresh.
12: Available now.
9: Gadragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Nestor!
11: Ang sinaing!
14: Luto na!
11: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasing!
15: Tigalaba!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mata.

0: Batu. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatags, mga butika. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatags, mga butika.
2: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso.
4: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3! Mabakas,
4: mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: My D3.
2: Mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound.
6: Ganaga panubos ang imo blood sugar.
7: TDX 500
6: garantisado,
7: epektibo.
6: Aramis
7: mo. TDX 500.
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magaldingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabutika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabutika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: News.
13: Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Hali na mga langaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw!
18: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Kadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
19: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
14: X10 Food Superman for Man.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
14: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
16: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: X10 Food Supplement for Men. Para sa matilong nga dugo.
20: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500.
14: Ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo ang atay.
20: Happy kanunay.
14: DTX 500.
20: Masaligan.
14: Epektibo.
20: DTX 500.
14: Mahigo ba na ang imo dugo?
20: DTX 500.
14: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
20: DTX 500.
14: Ang DTX 500
20: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami
20: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
20: DTX 500.
14: Masaligan.
20: DTX 500.
14: E3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
14: D3 Bio, ang D3
20: yung may Physio,
14: ang Physio
20: yung may D3.
14: D3 Bio.
22: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw daw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
14: D3 Bio. Ang D3 ng may Physio.
20: Ang Physio
14: ng may D3.
23: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
24: Tinig ng Reformasyon.
23: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
24: Tinig ng Reformasyon.
23: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
25: Hello mga kapamilya, kag tanan nga mga suki, nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta kamo sa gihapon? Dalayaw ng Diyos sa sini nga tiyon, nga padayon siya nga nakupod sa aton, ginatipan kita niya. Iya kita nga ginatagan sang tiyempo, nga baka padayon pa kita sa aton nga programa, Tinig ng Reformasyon. Kag kamusta kamo? Kamay pa nga sa gihapon, yara kamo sa mayong kamtangan sa inyong alawas, kag pasalamatan taman pirmi ang Diyos. Dayawon taman siya. Pangod sa tanan nga mga proteksyon, tanan nga pagkamaayo, nga physical, mental, spiritual, financial proteksyon, kag tanan nga aton nga rabaton halin sa iya. Hindi tagi na pagkalipatan, aton na pirmi ginabalik-malik, kag dayawon ta siya, pasalamatan ta. Kay amulang na ang dako nga kalipay sa Diyos, nga sa pihak sa tanan niya nga mga pagkamaayo nga ginbuo sa aton, kita man nagakilala kagin nadayaw naton siya kagin pasalamatan. So, kamusta kamo? Padayon kamo sa pagpamati sa pulong sa Ginoo kay amo gini ang pinakamanggad sa sini nga kalibutan nga walay makatupong. Bisan ano pa nang kamtangan sa isa ka tawo, ano pa nang mga pagkamaayo nga ginbuo sa Ginoo, bilyonaryo trilyon trilyonaryo ka pa kung ano man ang manggad na baton mo sa kalibutan. Walay makatupong sa manggad nga halin sa langit nga gin bumo sa Ginoo nga bugana katama para sa mga taong may gusto. So malang na sa gihapon, samtang hindi pa kita magkadto sa aton nga padayon nga pagtuon sa puno sa Ginoo, as usual, padayon kita mag-autoran sa aton anay nga pagpangabay sa pagpangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig. Sa inyong pagpapala na pinagalom sa amin. Patnubay't gabay. Maraming salamat po sa pagkataon at higit sa lahat sa pagkataon na pinagalom mo sa amin na kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa impilan pong ito. At pagpalain mo inyong banal na mga salita, nawa ito'y may kintal ng malalim sa puso't isipan upang sa ganun maging gamay sa paglilingkod sa inyo. At patawarin mo kami sa aming pagkulang at pagkasala laban sa inyo. Pagpalain mo man ang siyoro kami looy at pamilya at mga kawani, nawa ang pagpapala na kinakailangan proteksyon, physical, mental, spiritual at lahat na mga kinakailangan, nawa ito'y aming maibabalik sa inyo upang sa ganun kayo po ay malulugod sa amin. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming makasalanan. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Ipadayon ta makuturan ang atong pagtuon sa isa ka paanggid nga uma nga nalubong dito nalubong ang bahandi ang manggad nga grabe no. Amot na balon makuturan sa paanggid nga gintun-an ta nga ang manggad gali nga nalubong sa uma. Amo na ang pulong sang Ginoo. Kabalon na kita nga laban sa aton sa bilog nga kalibutan. Pila lang ka porsyento ang may idea kag interesado gid nga magbasa sa Biblia. Kay laban sa edukasyon nga aton ginatudlo sa aton nga mga kabataan, amo man ang edukasyon sa mga eskwelahan lamang kag bangod sa separated ang church and state, wala gid ginatudlo maayo ang pulong sa Ginoo dira sa mga eskwelahan. Amo nang hindi kita makapaabot, hindi kita makahulat, hindi kita mag-expectar nga ang mga nakatapos sa ilang mga kurso may alam sa Biblia. Isa ka tiyon, kaupod ko halin sa Manila ang isa ka abogado. Kay bantog siyang abogado, may kliyente siya dito sa Agusan, sa Butuan City. Dahil nag-istoryahay kami. Pagkahibalo niya nga ako daw pastor, kay namangkot man siya, siyang nagpamangkot kung ako pastor, baling kong opo, Tagalog man siya. Dayon, namangkot siya. Matuod gid bala sa Tagalog pa. Totoo pa? Totoo ba? Totoo po ba na si Kristo ay babalik sa mundong ito? Grabe, no? Abogadong abogado, tanyag na abogado, pagkatapos walay pagtuo nga si Kristo mo balik sa sining kalibutan. Amo man ang tabo subong, bisan ano pang kurso natapos. Bisan pa mangani ang Kristiyano, nagroduha naman nga si Kristo magbalik. May mga grupo naman gani nga way na magpati nga si Kristo magbalik pa kay arena kuno sa kalibutan. Kaluluoy nga pagtuo. Munang diri balikan taning aton pagtuon. Pero ang maayo makuturan, sang may interes kita. Dayon mapabuhi sang balaan nga espiritu ang aton tagipusoon, ang aton unahuna, sang makita naton ang kabilidhon sang amo nga bahandi, amo ang pulong sang Dios nga aman, kay magadulong sa aton sang ihibalo nga unas tanan at ipanon ta maayo aton lawas, dayon ang aton kalag, ang aton espiritu, kag makita ta nga may tion gali nga si Kristo magbalik diri sa kalibutan, kag sa iya pagbalik, ang tanan nga mga nagkalamatay banhaon, ang mga matarong dalun sa langit, ang mga dautan silutan hukman ihaboy sa imperno. Sang makita tani siya, ma-interes kita nga magtuon sa pulong sa Ginoo. Amo ni ang mga bulawan diri, amo ni diri ang bahandi nga walay makatupong. Kay nga man ang balaan nga espiritu, amo na ang nagahutik, ang nagatudlo, ang nagaguide. Mga sa baylo sang mga libro nga nagkaunod sang pagpati sang mga bantog nga mga manunulat, kay may mga writers man ang mga libro ginapili sa mga tao nga ginabuhi sang balaan espiritu, ginpili nila ang pulong sang Dios nga mo ang labing dako nga manunulat, kag ang labing dako nga manunudlo nga nakilala sang kalibutan nga naghatag sang iya kabuhi para sa aton agud nga paagi sa iya paagi kay Kristo makaangkon kita sang kabuhi nga wala sing katapusan. Amuni ang labaw sa tanan nga manggad. Ang kabuhi nga walay katapusan, walay makatupong sina nga bahandi diri sa kalibutan. Kay bisan pa banyanon katama ang tao, pero kung mapatay na, wala siya'y madala nga manggad sa iyang lulubngan. ang iyang madalalang kung halimbawa malahalon ang iyang lungon, halimbawa malahalon ang iyang manditong manditong ginbutangan niya sa patyo, kay maayogin na dito ang iyang pansyon, wala. Kung basi, kutkuton pa na ako yung may manggan nga lakip dito, kay damo na natabo. Basi kung stainless na ang iyong lungon, basi kutkuton pa na, kay milyon. Kung may mga balaan na ang may mamanggan dito, may bulawan dito ng ilakip, basi kutkuton na, ayun, hasta pa, pati palungon. Muna nga, walay ayo ang diri sa kalibutan. Ara ang makawat, ara ang tulisan, ara ang mga malaot ng mga tao, nagatinguha permisang paghimo sang kalautan. Muna nga, diri sa kalibutan, si Satanas na ang nagapanghikot permi. Nga man, si Satanas nagapanghikot sa unahuna sa mga tao, nga nagadulong sa ila sa pangunahuna, nga may makatilingalang ihibalo, nga matigayon, nga bisan wala ang Diyos. Amon man na ang ila gindaya dito kay Eva sa una, gindaya ni Satanas kay Eva kag kay Adan. Pero si Eva man itong una nadaya. Amo to nga, nadaya si Adan, nadaya man kita tanan, amon ang hasta subong. Nadaya kita sa edukasyon sa sini nga kalibutan, nga ginpahigadta ang edukasyon para sa pulong sa Ginoo. Paagi sa malimbongon nga pangatarungan gitugyan niya sanday Adan kag Eva sa pagpangduha-duha sang pulong sang Dios kag sa paghatag sing duog sini sing isa ka teorya nga nagdulong sa pagkadi matinumanon. Kag ang iya sopistikado nagahimo karon sang ginhimo niya ni Satanas dito sa Eden. Ang mga manunudlo nga nagasamo sang mga balatyagon sang mga manulat nga hindi matutom sa edukasyon nga ila ginhatag, nagatanom sa unahuna sang mga pamatanon sang mga pangunahuna nga nagadulong sa di pagsalig sa Dios kag paglapas sa iyang kasuguan. Lantaw ninyo, mabalikan ta si Charles Darwin. Nga nga gintudlo Charles Darwin kag hasta subong bisan hindi man matuod gitpatihan man sa tanan profesor gitpatihan nga mambalkong gitpatihan. Nga nga ginatudlo hasta subong paglabot na dito dayon sa pagtuon na sa evolution, the theory of evolution. Nga nga naibaluan na siya. Diba? Pero ang natumo makauturan, wala sila makaibalo kung ano ang ila ginahimo. Wala sila makaibalo kung ano ang mangin resulta sa ila hilikoton. Ang isa kay estudyante mahimo mag-agi sa tanan nga grado sa eskwelahan, sa kolehiyo karon, mga universities. Mahimo niya gamiton ang tanan niya nga gahom sa pagtigayon sing ihibalo. Apang kung wala siya sing ihibalo, nanungod sa pulong sa Dios. Wala niya ginhatagan priority ang Dios. Kung wala siya nagatuman sang kasuguan nga nagadumala sang iya pagkatao, laglagon niya ang iya kagulingon. O, kita lang naglaglag sa kagulingon eh. Bagi sa malain ng mga batasan, nadula niya ang iya gahom sa pag-apresyar sa kagulingon. Ang butamalon, ning niya diri, kita nga tao, nadulaan kita sing pagpugong sa kagulingon. Hindi sila makapangatarungan sing husto. Nabalang mga taong mga nag-eskwela, bisan ano pa ang kurso natapos. Hindi sila makapangatarungan sing husto tuhoy sa mga butanga nagakabalakagin sa iya. Wala siya sing hinalungong kag hindi makatarunganon sa iya pagkatar sa unahuna kaglawas. Paagi sa sayop ng mga batasan, ginahimo niya ang iya kagulingon nga isa kaguba. Ang kalipay hindi niya maangkon. Kag ang iya pagpabaya sa pagpalambo sing putli, makapapagros ng mga prinsipyo nagabutang sa iya sa idalom sang pagkontrol sang mga batasan nga nagaguba sang iya paghidayit. Ang iya mga tinuig sang pagbuhis ang pagtuon na dula. Kag ginlalag niya ang iya kagalingon. Gingamit niya sing sayup ang iya physical kag mental nga mga gahom kag ang templo sang iya lawas naguba. Amo na. Kadamo subong nga nagkalamatay hubin pa, bata pa. Naguba. Kay ginguba niya ang iya kagulingon eh. Naguba siya para sa sini nga kabuhi kag para sa kabuhi nga katapusan. Pagi sa pag-angkon sang dutanon nga hibalo, naghuna-huna siya nga makaangkon sang isa ka bahandi apang paagi sa pagbutang sang iya Biblia sa kilid, ginhalad niya ang isa ka bahandi nga takos sa tanan nga iban pa. Muna tani. Ang tanan nga manggad sa sining kalibutan. Amo nang pangitaa ang bahandi. Pero amo nang ambot ang balon ni Kristo. Kung na inyo basahon aton basahon ang Mateo 6 versikulo 19 hasta sa versikulo 21. Ambal ni Kristo, magtipon kita ng bahandi sa langit. Ambal ni Dre, magtipon. Hindi ka mo magtipon sang mga bahandi para sa inyo kagulingon diri sa duta. Sa diin ang mga sapat-sapat, ang tuktok, kagtuktok mga kutkot. Kag sa diin ang mga makawat, makasulod kag magkawat. Kundi magtipon ka mo para sa inyo kagulingon sang mga bahandi sa langit. Sa diin wala sing sipit o kuntuktok nga mga kutkot o mga utot. Kag diin ang mga makawat hindi makasulod. Agod, mangawat. Kaya kung diin ang inyo bahandi, diin ang inyo manggad, dito man ang inyo tigipusokon. Tuod na siya. Amo na, bugalon katama na kung ang tao may profesyon. Labi na kung matapumri pagin siya. Amo na, kaluluoy. Pero ang manggad nga ginpahangop ni Kristo diri, amo ang iya pulong, amo ang kamatuoran, amo ang kaluwasan labaw sa tanan. Ang pulong sang Diyos, amo ang mangin aton pagtuon. Tanik. Dapat natong tuduan ang aton mga kabataan sa mga kamatuoran nga makita sa sini. Isa ini kay indi maubos nga bahandi apang ang mga tao na paslawan sa pagpangita sini nga bahandi bangud wala sila nagapangita tubtob nga ini yara sa sulod sang ila pagpanag-iya. Madamo gid ang kontento sa isa ka pagpamati na nungod sa kamatuoran. Kontento na sila sa isa ka naong nga trabaho nga nagakabig nga mayara sila sang tanan nga kinanglanon. Ginakuha nila ang mga pulong sang iban para sa kamatuoran nga tuman ka tamad sa pagutang sang ila kagulingon sa maukod hanuot nga pagpangabudlay nga nagginarepresentar sa pulong subong pagkutkot para sa natago nga bahandi. Apang ang mga imbensyon sang mga tao hindi lamang nga hindi masaligan, makatalagam ini. Kay ginabutang nila ang mga tao, kundiin dapat ang Diyos. Matamalon, imbes nga ang Diyos ka magkanto, sa Diyos ka magano, ang tao ang imong ginabutang, nagsalig ka sa tao. Damo mga membro, magsalig sa pastor. O damo, magsalig lang sa pari. Wala sila manikasok para sila kagulingon. Hindi man na makapaluhas. Ginbutang nila ang pulong sang mga tao sa diin. Ang amo ini ang ginasiling sa Ginoo. Imbes nga amo ini ang ginasiling sa Ginoo, amo ni ang ginasiling sa amon pastor, amo ni ang ginasiling sa pare, amo ni ginasiling sa amon utod. Wala na siya. Nga man, kaya wala nagatinguha sa iya personal nga pagtuon sa pulong sang Dios. Bisan mamati ka lang, kaya kung mamati ka lang, dayon imo nga tandaan ang imo ginpamati, dayon ang mga pulong sang Dios, imo dalon sa imo kabuhi, yep. I-apply mo sa imo kagulingon, wala problema gyapon bisan nagapamati ka lang. Muna nga si Kristo amo ang kamatuoran, ang iya mga pulong kamatuoran kay mayara ini mas madalom nga kahulugan sang sa makita si babaw. Ang tanan nga mga pulong ni Kristo may bili nga labaw pa sa ila, wala sing pagpakuno-kuno nga nagway. Ang mga unahuna nga ginsapaksang balaan nga espiritu makahantop sang bili sining mga pulong. Mahangpan nila ang hamili nga mga hiyas sang kamatuoran bisan pa nga ini mahimo nga mga bahandi nga nalumbing. Ang mga teorya kag mga espekulasyon sang tao indi gid makadulong sa paghangop sa pulong sa Dios. Ang mga nagunahuna nga nakahangop sila sang filosofiya, nagunahuna nga ang ila mga pagpaathag kinanglanon sa pagbukas sa mga bahandi sang ihibalo kag sa pagpugong sang mga ihiriya, mga hersi, mga mato-mato sa pagsulod sa simbahan. Apang ini nga mga paathag amo ang nagdala sing butig nga mga teorya kag mga espekulasyon. Ang mga tao naghimo sing desperado nga mga panikasog sa pagpaathag sang ila ginahuna-huna nga makuti nga mga kasulatan. Apang sama-sami ang ila mga panikasog nagpadulom lamang sang ilang ginatinguhaan nga ipaathag. Ang mga pari kag mga parisyo sa panahon ni Kristo nagunahuna nga nagahimo sila sang dalagko nga mga butang bilang mga manunudlo. Paagi sa pagbutang sang ila kagulingon nga interpretasyon sa pulong sang Dios. Apang si Kristo nagsiling nanungod sa ila wala kamu makahibalo sang mga kasulatan ukon sang gahom sang Dios. Marcos 12 versikulo 24. Ginsumbong si Kristo nila sang sala nga nagatudlo sang mga sugo sang mga tao bilang sa mga doktrina. So si Kristo nagsumbong sa mga parisyo kag mga eskriba nga ang ilang mga pagpanudlo ila lamang sa mga tao kag ginapaka doktrina nila. Amo na nga nagkatalang-talang ang mga Hudyo nga wala na nakasunod-suno sa mando sang Dios nga ila tani nga ilang ginatun-an sa ilang mga katigulangan. Bisan pa nga sila ang mga manunudlo sang mga orokalo sang Dios, ang mga parisyo kag mga eskriba, bisan pa nga sila dapat makahangop sang mga pulong ni Kristo, sila hindi mga manungtuman sang pulong. Ginbulag ni Satanas ang ila mga mata agud hindi nila makita ang matuod nga kahulugan sini. Amo nang natabo nga hasta nga nalaglag ang kaliwatan sang Hudyo. Amo ini ang hilikoton sang madamo sa aton nga adlaw. Madamo nga mga simbahan nga nakasala sa sini nga sala. May katalagman, dako nga katalagman nga ang mga kuno maalam nga mga tao karon mga sulit sang eksperyensya sang mga manudlo nga mga Hudyo sa panahon ni Kristo. Ginapaathag nila sing sayop ang Dios noon nga orakulo or kasuguan. Kag ang mga kalag ginadala sa pagkalibog, kag ginatabunan sang kadudulman bangod sang ila sayop nga pagpahangop sa Dios noon nga kamatuoran. Tuod gid na siya makatuoran sa aton nga tiempo subong. Kadamo magasiling nga bangod kay ari na kita sa panahon sang grasya, hindi na kinahanglan ang balaan nga kasuguan, ang napulo kasugo particularly. Amo nang perti kadilagado. Amo nang may maghambal pa nga ang kasulatan, hindi na kinahanglan nga basahon paagi sa madulom nga kapawa kang sang tradisyon o kontawhanon nga espekulasyon. Mahimo man naton tinguhaan nga hatagan sing kapawa ang adlaw paagi sa isa ka sulo subong sang pagpaathag sang kasulatan paagi sa tawhanon nga tradisyon o kon imahinasyon. Ang balaan nga mga pulong sang Dios wala nagakinahanglan sang silak sang sulo sang duta agod makilala ang mga himaya sini. Ini kapawa sa iya kagulingon ang himaya sang Dios ginpahayag kag sa tupad sini ang tagsa kaiban nga mga panga mga kapawa madulom. Ang butabalon nga kon may mga kapawa man ang ginsambit nga ginpaathag sa mga manudlo nga ila nagalina mga tradisyon ina nga kapawa hindi na matuod ang resulta sina is kadulong. Apang dapat mayara nga hanuot nga pagtuon kag maidin nga pag-usisa sa balaan nga kasulatan. Ang mantalom maathag nga mga paghangup sang kamatuoran hindi gid na manginpadya sang pagtamad. Wala sing dutanon nga pagpakamaayo ang matigayon kun wala sing hanuot mapailubon mapinadayonon nga panikasong. Kun ang mga tao magmadinalagon sa negosyo, dapat mayara sila sang kaubuton sa paghimo, sang pagtuo, sa pagpangita, sang mga resulta. Kag hindi kita makapaabot nga matigayon ang espiritual nga ihibalo kung wala sing hanuot nga pagpangabudlay. Yadtong naghandom sa pagpangita sang mga balahandi sa kamatuoran, dapat magkutkot para sa ila, subong sang pagkutkot sang minero para sa bahandi nga natago sa duta. Wala sing tunga-tunga, walay labot nga trabaho ang magabulig or makabulig. Kinanglanon para sa mga tigulang kag mga pamatanon, hindi lamang sa pagbasa sang pulong sang Dios kundi sa pagtuon sini, sing bugos gayud nga tangipusoon nga nagapangamuyo kag nagapangita sang kamatuoran subong sang natago nga bahandi sa uma. Ang mga nagahimo sini, pagpadyaan kay si Kristo magapadasig sang paghangup. Ang aton kaluwasan nagasandig sa ibalo sa kamatuoran ngayara sa kasulatan. Kaumbuton sang Dios nga aton ini panagiyahan. Pangitaa o pangitaa ang hamili nga Biblia nga may gutong nga mga tigipsoon. Usisaa ang pulong sang Dios samtang ginausisa sang minero ang duta sa pagpangita sang mga ugat sang bulawan. Hindingin maguntat sa pagpangita, tumtob mga mapatun mo ang imo kaangtanan sa Dios kag ang iya kaubuton nanungod sa imo. Si Kristo nagpahayag, ang bisan ano nga inyo pangayoon sa akon ngalan, himuon ko. Agod nga ang amay mahimaya sa anak. Kung magpangayo kamo sang bisan ano sa akon ngalan, himuon ko ini. Juan 14, versikulo 13-14. Ang mga tao nga may pagka-Diyos noon kag talinto, nagauna-una sa mga pagtamod sang walay katapusan nga mga katunayan hapang sama-sami napaslawan sila sa paghangop. Bangod ang mga butang nga makita, naga-eclipse, nagatambon sang himaya sang hindi makita. Sila, madinalagun nga nagapangita sang natago nga bahandi dapat magsaka sa mas mataas nga mga pagtinguha sang sa mga butang sining kalibutan. Ang ila mga pagpalangga kag ang tanan niya nga mga kasarang dapat ihalad sa pagpangita. Ang pagkadi matinumanon nagsira sang ganghaan sa dako nga kadamuon sang ihibalo nga mahimo tani nga matigayon gikan sa kasulatan. Ang paghangup nagakulugan sang pagtuman sa mga sugo sang Dios. Ang kasulatan hindi dapat ipasibo sa pagsabat sang pag-ihig-ihig kag kahisa sang mga tao. Mahangpan lamang sila santong mapainubuson nga nagpangita sing ihibalo tukoy sa kamatuoran agud tumanon nila ini. Nagapamangkot bala kamo, ano ang himuon ko agud maluwas ako? Inalan mo ibutang ang imo mga opinyon nga ginahuna-huna. Ang imo napanubli kag ginpalambo nga mga ideya sa ganhaan sang pag-usisa. Kun usisahon mo ang kasulatan agud mapamatud-an ang imo kagulingon nga mga opinyon, hindi mo gid malabot ang kamatuoran. Magpangita agud may baluan mo kun ano ang ginasiling sa Ginoo. Kun ang conviction magabot samtang nagapangita ka, kun makita mo ang mga imo ginapakabahandi nga mga opinyon wala nagahisanto sa kamatuoran ini. Pag hindi pag-interpretar sa sayop ang kamatuoran, agud magsanto sa imo kagulingon nga pagpati, kundi batuna ang kapawa nga ginhatag. Kailaban subong mangita sang mga rason muna nga nagdamo ang mga relihiyon kay nga aman. Imbis nga ang kagulingon amo ang ipauyon sa mga pulong sa Dios, sila sa ilang nga mga tinguha nga magpadayon ang ilang nga mga kahiligan, ang ilang nga mga ginhandom, maghimo sila mato-mato nga mga pagtuon, magkuha sila, magpulot sila sang pipila ka mga bersikulo sa Biblia bisan damuon pa nila ila kuno i-connect sa ilang nga hunahuna, pero walay konteksto. Ngaman, agod nga pabakudon lamang ang ila opinyon, ang ila teorya, amo na nga nagadamo ang mga relihiyon, isa lang ang Biblia. Pero imbis nga ang kagalingon ay paoyon sa pulong sa Dios, paoyon sa Biblia, ang Biblia amo nang ipauyon sa ilang kagalingon. Muna nga importante katama nga aton tani batunon kung ano ang kapawa nga ginhatag. Buksi ang inyo nahuna kag tigipusoon agud makita ninyo ang makatilingala nga mga butang gikan sa pulong sa Dios. Amo nang mabasa ta dito sa Salmo 119 bersikulo 118. May mga pulong si David nga nagasiling, "Open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law." Na, buksan mo ang akon mga mata agud makita ko ang makatilingala nga mga bagay nga ara sa imong kasugbuan. Ang pagtuo kay Kristo bilang manunobos ang kalibutan, nagakinahanglan sang pagkilala sang nasanagan nga intelekto nga ginakontrol sang isa ka tagipusoon nga makahantop kag makaapresyar sang langitnon nga bahandi. Ini nga pagtuo hindi mabulag sa paghinulsol kag pagbag-o sang kinaiya. Amo na nga pagtuo labaw tanan amo man ang importante. Ang pagtuo nagakahulugan sang pagpangita kag pagbaton sang bahandi sang ebanghelyo, upod ang tanan nga mga obligasyon nga ginapatuman sini. Kung ang tao hindi matawliwat, siling ni Kristo, hindi siya makakita sang ginharian sang Dios.

mga naghinig sa himpilan pong ito kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Miloy at pamilya, yun din ang mga kawani. Nawa ang pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial, ang proteksyon aming maunawaan upang sa ganun aming maibabalik man sa inyo ang kalulhatian upang kami maging karapat-dapat sa inyong lahat ng mga bendisyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala lamang sa inyo. Ito'y aming samuthiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500
3: ang may powerful compound
2: na nagapanugos ang imo blood sugar.
3: DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo.
2: DTX 500!
4: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, was ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi taas ang pro-oxidant sa aton lawas kag hindi ma-damage ang aton nga brain cells.
5: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka, kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo kapaagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung kapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag

0: maitisi. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag maitisi. Pareho lang niya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang katabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag maitisi.
1: DTX 500 para sa matino nga dugo.
2: DTX 500
1: para sa healthy nga tay.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatindlo sa imo atay.
1: Basta tindlo nga tay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
3: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No?
0: Mm.
3: Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
0: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka gainom DTX 500 ka Mighty C.
4: Oh.
0: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
4: Mm.
0: Ano para Sir GP?
4: Hydroxyl radical.
0: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kwan i. Imong nga panit.
4: Mm.
0: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya.
4: Mm.
0: Pero kung adlaw ka gainom di DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My puso!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Oras sa Pilipinas. Oras sa super, sa K5 News FM Iloilo 88.7 alas 4:34. Ining oras sa dulong sa usang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Ngayong aga! Bugtaw na! Mamukaw naman kita sa madalagong mabalita! Kama impormasyon nga kakadabot rin sa may syudad kag probinsya sa Iloilo kag sa bilog dyan nga pungsod, Pilipinas. Kita na gabi-abi sa ato sa mga K5 sa 180 tan ka mga barangay rin sa may syudad. Kag 42 ka mga kabanuanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sa Iloilo. Kag sa mga nagatutok sila tag sa kama radyo, naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ang kampiyon nga istasyon. Kag subuman sa aton mga rail station sa may Banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw. Kag sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kumusta man ang atos mga suki sa kanginan? Kag subuman sa nagamonitor sa atos nga Facebook Live. Sa mga ka-K5 naton sa bilog sa nga Western Visayas, sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas. Kag sa atos mga Ilunggo, nga mga OFW, sa mga bahin sang kalibutan, mapakagahon, mapaga, mapauto, mapahapon, mapagabi, isagit kaming oras sa inyong tanan-tanan. Kag we hope yalakamu sa maayos sa nga kahimtangan. Welcome na sa ato sa pagpangalagad sa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dari kita sa adlaw sa ninga Biyernes, pizza 18 sa bulan sang Setyembre. Ikatatlo ini nga Biyernes sa apatanan kama Biyernes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa gyapon kita ang temporaryo nga mga talos sa insin nga regla ang kurman. Sa ngalan ni ka-K5 Ray Espea Umalay, ako may inyo lagad, anyo ka-K5 Enrico Tupa Surita Jr.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Saliwat welcome sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa Umaga. Daw na mag-uhan man ta ba? Mga halos sa isa kasimana nga nag-kilitanay kita sa legal sin nga Biyernes. Sang Lunes, tub-tub kahapon, huwag kita ka-programa tungod nga naglaglaag kita dito sa may Cebu. So welcome sa ato sa digapagpangalagad. Na, ari na kita, nagbalik na. Na, the return of the comeback. Sa gyapon ako nyo alagad, ang yuka K5, Enrico Tupa Surita Jr. Saliwat welcome sa Biyernes edisyon sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: TGIF, thanks God it's Friday. Dusan niya sa ulang kada sigsang mga pagsipad-sipad sa Maynadlaw. Sa ato sa nga kalendaryo, 98 días ang nabilin kamagabot ng kita sa adlaw sang Pasko.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa ato sa nga pagpangalagad, unaw naton check connection naton sa ato sa nga pag-asa para may baluan naton ang pinakulisin nga sitwasyon sa ato sa nga panyempo. Kay subong pagkadto kita di sa station, may mga area ilabig dito sa Maya Bain sa nga Apavia nga naggatupa ang ulan.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Mayara sa isa sa nga low pressure area, dito niya nagform, no? Nagporma ang ining LPA sa may bahin sang Sulu C. Ibalong tayo karon kung ano ang chances ni nga ma-develop ini sa isa sa nga bagyo. Ining nasambit nga low pressure area. Kay subong nga may mga tinion nga nagatupa ang ulan sa pila sa kabahin sang syurad kag sumuman sa may probinsya sang Iloilo.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Pero antes ang tanan na pasalamat kita sa ato sing makaako sa saning isa naman kabugay. Now another blessing sa ato sing kabuhi sa saning pagbugtaw naton sa saning aga. Kaya mo nambal naton ingitaran nga tawo sa bilog nga kalibutan makabugtaw subong. Amo ni nga labi kag labaw sa tanan, no? Gamay ang tiniyon na. Makapasalamat kita sa aton sa ni nga Diyos, sa aton si makaako, no? Kay ginatagan liwat kita, no? Sa nga kusog, kag makabugtaw sa ni nga aga, kag kung naman ang aton si nga purpose, sa aton si nga kabuhi, Okay, kada isa sa ato may purpose sa ibabaw sa kalibutan. No? Kada isa sa ato sa mga labi kag labaw ng pasalamatan naton mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Mga ginikanan, bugtaw na. No? Gahi mo sa sangila si nga pala mahawo. Alas 4:40 sa ato sa pagpanganagad. Sa piyak nga ninyo, makaupo naton, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, mayong aga.
3: Yes, sir. Mayang aga, sir. Kag sa atin man yung mga tatalamati. Ang natin latest for update sa bunga at now, September 18, year 2026. So, patay natin ginamonitor, no? Yung low pressure area na nangyara na sa may kadagatan sa Dumaran, Palawan. Ang ining low pressure area sa gihapon nagapaibalong malubang chance nga mag-develop pa sa isa ka bagyo. Kaga maliban sa iya no may sakit sa kabagyo nga na monitor sa buwan sa Atom Far, uli na ito nasa patan 2,460 kilometers sa east, northeast, of extreme northern Luzon. Ang ini nga bagyo, manubo man ang chance nga magsulog pa sa Atom Far, kaga wala man sa isang direktang epekto dito sa Atom sa Western Visayas. Sa subong adlaw, bangod kiling LPA, dito sa Atom sa Western Visayas, sa posibleng maka-experience sa patas ng mga tagalong-galong, mga isolated, mga pagulang-ulang, pagkong left na nag-uob. Ngayon na, tutup ko sarangan na ito ng hangin, hindi ka nabagat ng mga tundan. Nagadalain sila sa makana, itutup ko sarangan ng mga tagalong sa atin sa dagatan. Forecast temperature na ito, nira sa 24 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton mag-buklak pa alas 5.39, kag mag-ato na din siya alas 5.49 karon sa kapitid.
0: Engineer Cuenca?
3: Yes, sir?
0: Sa ning LPA, why man yung direktang epekto sa aton? No? Kay subong na pila ka mga lugar, naka-experience siya sa saning mga pagtupa sang ulan?
3: Well, ang mga pag-ulan naton, sir, directly na ni siya ngalin sa LPA, sir.
0: Ah, okay. So, ano ni sir? In general, mangin maulano ang chimpo naton o kung may matinion lang din nga maka-experience siya kita si mapagtupa sa ulan?
3: Well, sa gihapon, sir, generally, mangin maulano ang panyempo natin, sir. No? May mga pagalom-galon kita for sa subong adlaw. At the same time, may dalain sila, sir, ng mga lapta-lapta ng mga kagulan-ulan, sir.
0: Until when nato ni sir, mabatsagan ining mga pariyosing sitwasyon sa ato panyempo, kaya ba nato ining LPA, manubo man ang chance na ma-develop sa isa sa dika tropical cyclone, Abi?
3: Yes, sir. So, ang LPA, sir, hindi man niya magdugay gud sa ato. No? Kaya possible masukma, matunaw man lang niya or magpalayo sa ato. No? And based man sa ato nga extended weather outlook, medyo by tomorrow till Sunday, medyo mag-improve ang atong weather conditions, sir. No? Wala na sa gapon, sir. May mga tendency lang nga may mga pagalom-galom dala sining mahina nga habagat. But at the same time, ginalantaw natin na may chance na nga magwa sir ang adlaw.
0: Kagwa may problema ining severe tropical storm sa gwa kag malayo sa ato sa para.
3: Yes, sir. So far, wala man siya sa direct lang epekto sa atong, sir. No? Ang posible niya lamang inepekto is posible niya pabalikon liwat ang habagat, sir, no? Hindi man siya mo nakakusogin kay ang ining habagat is kaya ang bagyo nato medyo malayo man siya, no? Doon manubo man ang chance nga magsulod pa sa Saturn Par. And if ever good man nga magsulod siya, posible yara lang siya sa boundary, no? So may kalayuan sa gyapon sa mga kadutaan naton. That's why nga hindi mo nakakusog ang pagbutong isang habagat. Pero makadala sa gihapon, sir, sa mga pagalong-galong from time to time at the same time mga isolated, sir, ng mga paglanulan.
0: Sige. Disinformation in General Cuenca sang Pag-asa Iloilo. Salamat kag Iluwat. Mayong aga. God bless sa inyo sa Pag-asa Iloilo.
3: Yes, sir. Thank you, sir. Kag mayong aga manda sa inyo, sir.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Low pressure area nag-kwan sa ito na, experience siya kita sa mga pagtupa sa ulan, rason niya, amo siya niya ang low pressure area. Pero pasalamat kita kahit di pa ma-develop sa isa sa dika bagyo, ining LPA dito sa may area sa niya Palawan.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang interview na ton sa ato sila Pag-asa, ginadulong sa usang The Power Trio. Na para magproteksyonan ta to siya kagalingon, mapabaskog ta sa immune system, mag-inom kita sa inyong combination, sa inyong tatlo sa inyong mga suplemento, ang Detex 500, the superior antioxidant, ang Mighty C Alkaline Base ka Vitamin C kag D3 Bio antiviral kag antibacterial specialist. Inita na medikalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakalis maklik ka outlet sa inyong lugar, mabakal sa mabutika kag pharmacy, kag pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Mayong agagi kay Ma'am Cherry Lapating Branya, dira sa May Kuwait, mga kagahon na dira subong sa May Kuwait. Kag sumaman kay ma kay Sir Angelo Celeste, gabay torgit sa May Aldi Girls, Ray Banua sang Sara, kay Ma'am Lolit Noyad Mos, Finde, na kagay Ma'am Melanie Gion, sa May Barangay Takta Saro, kay Ma'am Teresa Alconada Ridonda, may daiging aga kag kay Ma'am Ning Ilomba, na blessed Friday morning! Pamilya Ilomba, dahil sa May Dika Home, sa May Banua sang Pavia, kagay Sir Earl John Bandagani, na sa May Newside Public Market, sa May Jordan Guimaras, kumusta ang bakasyon sa Cebu, sir? Damo guapa? Ay, pertik, damo guapa. O, galing kayo makitaan mo man to, kuan kami, suba, kag labod. Naglaglaag din sa Cebu sa downtown, pero dali lang. Pero makapoy, ah. Thank you again, no? Ari na kita. Nabalik na kami ni ka K5 Kim, ni kay K5 Jenny Kauyuna, ni ka K5 Aaron Rifoyo. Nabalik na sa ato siya pagpangalagad. Kag of course, amon siya nga technical side ka K5 Paul. Aga, enjoy into sa K5 Paul dito sa may Cebu.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:47 sa ato siya pagpangalagad. Ano ba lang mga bintal pa sa mga balitang aton pag-isuryahan sa saling Biyernes edisyon sa Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa mga motorista, kaya pa? Ay, sus. Abi ko ganit, gagurugin hawa na kita. Amo ni man hambala nun ta nga hugton ta naman ang atong sin nga paha. Ang problema sila kung pwede pa mahugot. Kay basi sa tamaan ta kahugot, mabugtong paha ta. Kaysa sunod sin nga simana, another big time oil price hike.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ginalantaw nga magatimbuok naman ang presyo sang gatong. On the part sang diesel, ginabulubanta sini nga maglabot ang pagsaka sa 11 ka pesos, no, kada litro. Amo ning ginakanila, ginaexpektar, no, sa mabot sini nga Martes nga daw, September 22, ara mga 10 to 11 pesos ang igasaka sa presyo sang diesel. While on the part sang gasolina, mahimo magasaka ini sang 4 ka pesos kag 40 sentimos tub-tub 5 ka pesos. Kag sa kerosene yara sa 7 ka pesos kag 30 sentimos. Iniya kwan pa lang ni mga estimated na nga pagsaka sang presyo sang gatong. Na dira magahurwampak sa amo sining pagsaka mga ka K5. Tiko musta mga motorista, tati matuon-tuon naman kita lakat-lakat sini, no? Mabakal naman kita sa bisiklita sini. Pero kumusta ang ma-driver ta? Kaya nagasaka ang presyo sang gatong, ang mga plete, why nagasaka? Why makita hindi man natuluyag na magsaka, ginaang presyo o kon ang plete. Pero kung lang tawon mo, ikaw ang driver, nagasaka ang gatong, pilanik pesos o? Labot na grosobra, 20 ka peso sa gitsaka, zani. Kaya ara naman gauro hamboy, no? Ang litro sang diesel, malapit-lapit sa isa ka gatos ka pesos.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Tidugangan pag-insang almost 10 pesos. Sa masunod sa simana, at laban-laban, no? Lapaw na makita sa 100 pesos kada litro. Ang iban si ganit mga driver, na no, plano nga hindi na magbiyahe. Ha, kaya nga, at anong ginansyahon mo? Daw utis ka lang na nga tama kakapoy maglasak na sa nga preno, sa nga clutch. Pitik sintas muli, musbalay ba si 100 pesos ba ginansya mo? Ti mayara sa nga hublag protesta naman sa babot ng September 21. Amo nang umpisa buhasi daw ang ato sa mga otoridad. On alert, mga ka-K5. Mayo lang eh kung may mga inog gasto ka. May kilala kong konsyel kung brownout yan, may pahuti lang sa'yo mo. Sana all. Kaya mo nang ginabatsyag subong, no, sa mga motorista ta. Tungod, ini mga ka-K5 sa padayon nga konflikto. Dito sa ibayin sa Middle East. Way pa ito sa Japan na tapos ang inaway sa tunga sang Iran kag subuman. No, sa Estados Unidos. Hindi ni subong Estados Unidos kag Iran nag-away. Kaya ang mga kalyado no, sang Iran, ining mga Houthis sa rebel, no, padayon man ang ilasin nga paghimo sa kalakasan sa pila silik mga kapungsuruan dira sa may Middle East, mga K-5. That's why nga padayon ang aton sining mabatsyagan nga epekto na no, ilabigid sa aton sining nga ekonomiya.
1: Balitang K-5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Amay subong kabudlay ka pagpangabuhi ta pro. Amo pasigya po ni maeksperensyanta. Na taas presyo sang gatong na no, brown out pagid. Kambot lang kung kabatsyag mani ang mga officials natong mga matag-as na officials sa saring niya Blackoon subong na no, sa mga kauturan naton mga ka-K5. Ibalaanta naman, basta gani magsaka ang presyo sang gatong, ang kasunod sina, among pagsaka man sa gatong sini nga mga balaklon.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Mga basic commodities naton mga ka-K5. Amo ni ang masunod sini na nga magasaka mga ka-K5. The problema sa nang sweldo ay magasaka. Subot silingon, hindi proportion, no? Hindi balanse. Nagasaka ang imo kinanglanon sa imo pagpangabuhi, mga basic commodities mo, no? Mga kinanglanon matag-adlaw-adlaw. No? Sa uli, iguro, K-5 Paul, balik kita sa ang aton sinibla nga shampoo, no? Ang lubi na bala sa una. Mausang kita lubi, no? Tapos itopra, tas kamot, kagamo nang ihiso, ta? Kay bisan presyo subong sang habon, no? Ang mga habon sa ato sing lawas, ang aton nga shampoo, no? Ah, di laban-laban sina base kon kapaligo ko rin, di kinla maghabon ka mag-shampoo. Ha, kay dira pa lang ba? Daw hindi na magwantahan, no? Sa unang sachet na isang shampoo, tapila na sunat, tag 3 pesos, 5 pesos. So subong taga pila ng presyo sini. Basi sa ulihi, blay, duprap lang laway mo kagamon, ngihigso mo lang. No, ti dapat i-address ang leon sa gobyerno to. Pero sa simple lang yung brown out, daw hindi na masolusyonan. Ti masakit mga K-5. No, masakit mga buhi diri sa may pungsod Pilipinas.
1: Balitang K-K-5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Sa piyak nga bahin mga ka-K-5. Ang co-accused, no? Personal assistant ni Anay House Speaker Martin Romualdez. Ining si Jocelyn Sirinyo, mga ka-K5, nagpadulong sa luwasang pungsod. Abi mo na notice ko sa mga public officials ta, kung mayara gani isang kaso, no? Ang ila sa naiyang palawansan, ang ila palagyuhan sina, either hospital o kung magkadto sa luwasang pungsod.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Ikaw yung ultimo, kung may mga kaso, kaw, ah, tilaban-laban, kung ano yun, i-handcuff ka, no? Mga K-5, dalon ko sa presuhan kag maguluhiba si Masa Mabulbog na o nga rihas. Pero kung may makurukwarta ka, ang plawansan mo, no? Kadto ko sa luwasang pungsod, no? Hindi gani, burubatsyag ka sang masakit mo. Ay, abi mo kung mga politiko ka, kumplito ka man. No? May bagka-artista ka man. Dari gagawa ng tanang balatian. No? Kung may makaso ka, kag may mga warrant of arrest ka, mga ka-K5. Isa na all in, no? Daw ka, hindi man patas ang kabuhi. Amo niyang madala sa madamo sa nga kwarta. Sa White Timot Kwarta.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-K5 sa umaga.
0: Ikaw yan, tosto na yun sulod sa presuano. Pero kung may mga kwarta ka, hospital ang talaga na. Kaya tapos na, pagwa yan naka-wheelchair. Ay, oo. Ang drama sa unas na subong dalagya pun ba? Sa Lingala, si kilala ko, ano, sila pang, kano lang kay, tayo yun, na lang papawayo na eh.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: May ara sang departure hold order, ang ipagwaan niya Bureau of Immigration. Pero the time pagwaabi, no, sang sining niya personal assistant. Kagpariho, nga may kaso, nga ginapatubang, ining si Jocelyn Sirinyo, no, why pa the time, no, sang hold departure order, o kon na HDO, no, batok sa iya, kagpila sa ka mga responder. Amin kong kaisaya gani, kahinay sa ton, nga magpagwa, nga malanagin naton, no, why sang hold departure order, no, pagwa, siniti ayan, hawidan mo na, kay why sang hold departure order, kambutang ko dito ng padulong, ining nasambit siya nga personal assistant, kay laban-laban sina, kinulbaan man eh. No? Pero kung nara ka man sa luwasang pungsod, hindi ka man ito mga pahamtang, kay ba si Miss Mohlandong mo blahad, lukaan mo man ako. Kaya mo na ang balahan mo lang, nanukot na. Amo na ang balawas ang forever. Ambot ko sa pagigugma, may forever man. Di para sa iba ni. Di ba lang ka K5 Kizaya, Hanaysay? Ka K5 Kizaya, Hanaysay, laban-laban, may forever ni. So, pamatsagan ko na malipayon sumung.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya mo na, na may mga kaso, kao kadto ko sa luwasang pungsod, kung di ganit padulungan mo, dito sa hospital. Na, may mga opsyon sila. Hindi ayan ang cementeryo, nalang ka mo diretso.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Ma'am Laura sa Magaysay, medayagin nga aga. Kay Ma'am Chela, pating brand niya, mas okay pag ani, sir, ka healthy pa sang buhok mo. Sang una, nami pa gamit sang mga katigulangan. Oo, sang una, gatulutopra ka man ka, kwan, ka lubi. Madrudan log pang buhok mo. Di ba, gamit doon shampoo, nagani nga, daw ang iyasing ingredients isa sa mga kwan sa lubi nami ka to tutuprak lang pag-usay mo gadudan lug mo makakinot ka pa ang problema sila kung may lubi ikaw kaya ang lubi sumung mahal man baklon ang lahin sumung tagpila naman no mahal naman tag 35 kaya kaya sa una tag 35 pasi sumung tag 50 naman. Amunit, anong gasaka, tanong ang presyosang gatong or sa mga balaklon, mga kakifay. Sa mabot nga September 28, sa sunod pa ni nga Lunes nga adlaw, markahin yung kalendaryo ninyo kay half day lang gid ang mga government offices. Sa September 28 pa niya, hindi sa Lunes, sa Lunes, September 21 pa lang. September 28, half day ang mga government offices. Basi kung may mga nag-follow up ka mo, pwede pa. Okay, nga gawa ka mo sa aga. Kaya nga, pag-abot na sa September 28, pag-abot alauna sa hapon, no, mag-observar ang mga government employees sa ang tinatawag National Family Week. Daw kada tuig ni gina-commemorate natin ang ining last Monday of the month sang bulan sang September. Kay ining National Family Week, no? Bali, ika-34th National Family Week ini, mga kakipay. Ang purpose ini, no? Para nga makaupod sa nga mga government employees natun, ang ilas nga pamilya, kahit a Family Week mo. Kaya mga yara sa kumpanya, sa mga private companies nag-aobra, why is ang Family Week? Amo niya ang mga incentives. No? Kung ara ka sa mga nag-aubra sa government offices, kadamo lang, ikomparar mo sa mga pribadong kumpanya, pero iba yung mga empleyado sa gobyerno, mga suplado ko suplada. Kadami na kaila binipisyo, pero kumatubang sa mga ordinaryong pumuluhi yung Pilipinon. No? Daw ay kita. Ambot ko ng mga problema, ginadala nila na. O sa problema, mas malayan labas, inadala pa sa opisina.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Tapos pakpa nila ang mga nagakuan sila, nagka-transaksyon. Ano, hindi pa manapak. Sir, dali lang ha. Ibang gani, yung mga government employees siya, gampang pagani mo. Ah, damo li sa unagaw rompang, ibag ang pangskater. Nga office hours. Nga kuntani, servisyos pumuluyo. Ah, kay ti dibuy na sa mga gaubra ka sa gobyerno. Ah, kay damo kaya benepisyo ka mga incentives, mga kakifime. Na basta gani yahal ideya why duty. Sa mga kaangay sini may ginahatag na National Family Week. Tayo mga private, wala sang pamilyahaw. Nga ma-half day lang. Tamo na mabipisyo nila. Nabisan half day sila, pro. Sa gyapon, kompleto ang ilasin sweldo. Why sang bugi ng ilasin ng vacation kag sick leave. Tamo na nga bayluhan nyo man. Sang maayo sa pagservisyo sa inyo sa nga mga pumuluyo. Mag-transact na sa inyo ng opisina. Abit ko kayo uhon nyo man kaman niya na ayang mga itsura nyo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Hindi nga ang itsura nyo, kakinurisong. Si former President Rodrigo Duterte. Kahapon po doon ang trending man si former President Rodrigo Duterte. Sa madugay man niya tiniun, naway natin makita ng iyong hitsura. Dumasuro-sobra isa sa rika tuig. Kahapon nagpakita si former President Rodrigo Duterte. Ito lang tawon natin, damayo man ang kondisyon sa presidente. Pwede hambal sa iban, pwede ikatubang ni sa hearing sa International Criminal Court. Tamo ni hambal nila, tindis na daw, daw ay man sa kwan pa, daw ay problema, abis sa iya nga nga kwan mga panguna-una kay ti kon katigulang ka na nangin malipaton ka kag hindi ka na pwede bika tindog sa trial. Amo ni sang unang depensa mo sira titigulang na si Digong hindi ni katubang sa mga trial kag hindi na katiner base na kon na magdugay dira. Pero kapon tido okay man ang kondisyon na ni former President Rodrigo Duterte. Hindi siya nag-suporta kay former President Rodrigo Duterte on their side. Siling nila, mayo pa si Digong kay nagatubang sa iya hearing. Why nagasakay sa so kung nagapungko sa wheelchair? Gatubang sa maayo ko ng kondisyon niya. Dito, damo sa marag, kwan, mga reaksyon. Sino naglain mga itsuran tatay Digong ba? Do kibot ka man pagkakita mo yung mga kakifag. Kaysa una yung mabrubaskog ni siya, tibal, anta pag presidente siya eh. Kung maghambal gani, mamatik agad kay laban-laban, may mga mabuyan, mga PI. May mga pamuyayaw ng presidente. Tikibot kita, nga mo ni itsura, na ni Anay President Rodrigo Duterte. Medyo nag-niwang-niwang, kag nagkupos-kupos, gimana niya guya. Sa atos nga presidente, kagki natala na nga mag-umpisa ang iya sa nga trial na mga kakifive. Amo na siya nga nagpakita kay kung may mo, maka-atubang ang atos ni Anay Presidente. Pero tayo sa Gyapon, nga panindugan eh, na nag-inhimo ni former President Rodrigo Duterte ang ining mga pinatyanay ang gyera batok sa ilgang duga tungod siya nga pagpalangga sa ato sa pungsod Pilipinas.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero kung tawon naton ang kampanya ti Mayo, pero may mga collateral damage, may mga inosente na ang makabuhi ang nadala sa mga kakifay. Kaya ning kampanya sa illegal na droga, inintrahan kag sinakyan man sa iban. The time niya kung makontra ikaw, plantiran ka lang dakop kagila yun. Atong uplantukhang, amo to kadamo sa mga nagkalamatay. Kasi the time may mga, may mga yara sa listahan mga kakifay. Pagbalik tayo, ga-check na itong report sa aton sa ning mga K5 News Patrol reporters. Ari pagido, speaking sa iligal na duga. Walo ka mga persona nga mga preso o kung subong ginpanami ang tawag sa mga preso. Persons deprived of liberty. Kanami pamati, ano social na social. Persons deprived of liberty. O kung DPL, nagpositibo sa drug test sang BGMP6 kag sang PDEA 6 katingalahan no sa sulod ka na prisuhan, nagpositibo ka pa sa iligang na duga? Bantay sa report ni Kakifive Karen Badilla, kaga matricycle driver, sos Mario Sir Pangakroy na, sa pagsaka sang presyosang gatong, kagmay ni libre nga 15-hour theoretical driving course, nagipatigayon sa Banwa sang Ahon. Initalan sa atong pagbalik pagkatapos sa plek importanteng mapahibalo, paliog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon. Estasyon K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: O si Karen, kadaan mo ginsang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang eye care drops ato-ato. Ang eye care gold capsule mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Para sa matino nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo nga tayo, happy kanunay, DTX-500. Masaligan, epektibo, DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX-500. Ang DTX-500 ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy. DTX-500. Masalika, DTX-500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sali, si Jay. Una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C! Babaka sa mga butika.
10: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extract. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga suki butika nationwide.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
12: masakit ang tiyan, masapinabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
18: Klinika Diofresh.
17: Available now.
12: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.

0: Colombia. PTX Coffee Mix, talagang kakatiwa. Pampatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap,
2: dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men
8: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
8: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
8: DTX 500
7: masaligat,
8: epektibo.
7: DTX 500
10: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Yung pamatingin ako sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Ikaw pala ang may diabetes.
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang kapanupo
7: kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
8: Asalika
7: Epektibo.
8: DTX 500
7: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
7: yung may VCO.
8: Ang VCO
7: yung may D3.
8: Magagas mga butika.
7: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
7: Yung may D3.
8: Magagas mga butika.
1: K5.
7: K5.
1: News FM.
7: K5.
1: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow!
5: May puso.
8: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
15: Pabalik mga K5 sa ato siga pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
15: Sa mga may trabaho, mga estudyante, amat-amat na murmadmad na ha. Kay bawal ma-late, bawal mag-kwan, maulihi sa trabaho. Kag sa pag-eskwela, maburubudlay kay way kapakalin sa balaya, stress ka na bla. May klase pag may obra. Biyernes pa lang subong buwasan niya day off. Ala 5:17 sa ato siya pagpangalagad. Kainit na tanan sa niya mainit nga tubig. Kapangapi na tanan. Dapat healthy nga kapi ha. Detox coffee mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. Available na kay Tita Rina Mapa. O hindi mo to kay Tita Rina ba? Kag kay Manang Veronica. Mga kabataan ng Tita Rina, good morning gina. Sa may barangay Rizal sa distrito sang Lapu sa may Di Kamay Kalanaan.
8: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
15: Atensyon sa mga nagalabay sa may aganan nga area kay sa mabot sining September 19, September 20, no? Sining weekend o kon na buwas kag sa Domingo nga adlaw. Pero hindi lang ina sa masunod pagid nga weekend. Pizza 26 kag 27 kag sa October 10 kag October 11 masiraduhan no ang aganan flyover iniangot sa construction no kay tingnan nga gaw nimo ang balto ni Secretary Dizon ang pihak nga linya da sa alagyan dapat matapos no antes ang ining tuig a 2026 na pag-abot sa adlaw sang Orbulan sa Disyembre, magya na ang porsyon dira sa ibayin sa niya agaran flyover. Kadugay dugay man do sus Mariusip natapos na niya atos rin nga COVID-19 pandemic. Huwag pa sige po matapos ang aganan flyover mga kakipay. So mangita kita sa mga temporary nga mga ruta nga makapasulod diri sa may bayan sa nga syudad sa Iloilo kag pila si kamalugar mga kakipay. Kay laban-laban, grabe naman yung traffic sa amusin eh, naging panglawag natun nga mga pizza.
7: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
15: Alas 5:19, i-check na ito report ya K5 Karen Badilla. May 8 ka mga persons sa deprived of liberty. Nagpositibo sa drug test. Ang pamangkot sina, ano nagatuhaw lang sa sulod sang prisuan ang droga? Nga ang nagpositibo ini sila. Paano ini nakasulod? Ayan, base kung may mga taga BGMP manda nga base kung lai man ang ubra. Base kung bantay sa lakay man. Isa karon gin-relieve na ang ining jail warden sa Iloilo District Jail male dormitory. Kag sumuman, Iloilo District Jail male dormitory annex sa may barangay niya nga sa Banwasang Pututan. Para sa Kampyong Report, upod kay K5 Karen Badilla.
7: K5 News FM, Kampyong, Kampyong Report.
6: K5 Enrico sa Subono, nagwa sa resulta sa ginpatigayon nga surprise drug test sa Bureau of Jail and kon Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP Region 6 kaupod sa Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA K5 Enrico nga nagpositibo sa illegal nga droga ang 8 ka person deprived of liberty o kon PDL dere sa may main ang correction na rin, no, sa main ini siya, K5 Enrico, kag hindi dito sa may annex Pototan, kay kumadumduman kahapon nakapagwas ng statement ang BJMP Region 6 nga sa annex Pototan, pero gin correct nila nga sa main ini K5 Rick, kag di ang ining 8 ka mga PDL according sa BJMP, kag sa ilaman nga spokesperson, no, nga si attorney Jonevin Ray Umadhay, nga pamatmatan ini sang administrative sanction ang 8 ka PDL K5 RIC kung sa diin madulaan man sila sa

0: personnel according sa iya kay ti sila ni ang frontline K5 Enrico sila ni ang nagapangrikisa sa mga bisita nga nagasululod dira sa may jail facility K5 Rick kung madumduman sa pinalikdan dira dito sa may nangapototan may duha na to ka jail officer nga investigaran K5 Rick bangod man ni sa issue sa pagkatukib man or pagkakumpiskar sang droga dito sa nasambitan nga lugar kag may ara naman subong sang warden nga tigin kakas sa serbisyo matapos man ini siya nga na-confirm or nag-positive man sa drug test kag siya ang ginatudlo nga source sang mga drug suspect na nagkakadakpan sa bypass operation sang kapulisan ta K5 Rick nga siya ang source dira sa sulod sang BJMP K5 Enrico.
1: Abi mo ang negosyo sa sulod sang mga jail facilities ta nami man ka K5 karen.
0: Oo.
1: Oh, abi mo lang sulod ka sang prison, no? Abi ko dito ni sa National Bilibid Prison nga katabo. Kagsang una daw na doa wain na niga ka katabo di sa aton, pero subong amon ang dako nga pala mong kutanon, nga nag-positive. Inisambit siya nga person sa deprive of liberty. Di sa malang klaro da, but silingon, may nagasinulod nga illegal drug sa sulod da, sa nga nangapututan na kaki-five karen. Kaya pamangkot ha, sino ang nagpasulod, ang mga nagabisita. Da, kaysang una, balaan taman may nagpasulod dira, no?
0: Uh-uh.
1: Kung kaysa mga diskartido ni kung magpasulod ka mo, no? Mangita paagi, no? Iban gani, sa ginabutangan nga daw, hindi dapat butangan, ginabutangan.
0: Uh-uh.
1: O nang iban gani na, ginapang haboy na sulod, no? Ginahaboy pa sa kwan vlog na palapaw lang sa gate. Or hindi gani, pasikon, kung may mga dunot niya kamati, sana isang PNP organization, taba si sa BJMP organization, tabi mo muna, K5 Karen?
0: Correct yun. Di may yara na gani eh, nag-positive na eh.
1: Ate, kita mo, may nag-positive na nga jail officer. Okay. Oo, ti kuntani, ikaw dahil nagbantay, pero gwa mo bantay slakay. Bala mo naman, da, basta droga ang pag-istoryahan. Kung ikaw dahil nag-protektar K5 Karen, pero basta ante ka mo.
0: Abogani, paldo.
1: Oh, paldo, gid. Kibot ka lang, iba na sinso na, pro. Lain gali ang naginalinan. Ti, subong, ginilib na ning. Ang dua, kaisang unabi ang jail warden da sa area sang nga K5 Karen. Doon isa lang niya mo. Subong gali, da may ara na sang portion, may ara sang jail warden sa male dormitory sang Ilo District Jail, kag male dormitory annex pero nagpositive din is sa main hindi sa annex kag sa main area nagpositive diri ka K5 ka rin, no? Amo tambal ta kay may mangkilala makita sulod no ti amo ning siling naton base kun indi lang ni walo kag nga no sa gipatigay nga random lang ni ka K5 Karen, no? Or tanan gin sila gin paidalom sa surprise drug test?
0: Tanan gin sila K5 Rick.
1: So tanan sila, so walo ang nag-positive. Dira, ang pamangkot, dira ining walo, isa lang gin ka prisuhan, isa lang ka silda ka K5 Karen?
0: Amo na karon ang ipa-verify ta sa BJMP kay timing man ni K5 Enrico nga may event sila karon sa may isa ka hotel diri sa Iloilo nga gatuan ta man no ipa-verify ta na karon sa BJMP Region 6 K5 Rick.
1: Oh, kay kun isa lang gid sila sigla lang dai. Pero mood like kun lain-lain nga selda buot silingon grabe na dang kwani pagpasulod lang isang sang illegal nga droga ka K5 Karen.
0: Mm.
1: So, anong nimuon pag inila da? Para nga mapunggan siya niya kay base ko na ang mga balaton, base ko may mga upod ka mo da, nga lain niya blood direction K5 ka rin.
0: Correct yun, K5 Enrico. Kay bisan maglain-lain pa na ang officer nila or warden, pero kung ang ano bala kung matimingan, ganyan nga ang ibutang, kung yapon ang pamatasan, hindi gin maguntat. K5 Rick, ang pagpasulod sa mga droga sa sulod niya sa jail facilities.
1: Ayan, di tanay na nga mag-overhaul da sa mga personal dira. Ay, base ko may ara na sa gitawag nga relationship between sa PDL kag sa pilas ni ka mga officer da sa BJMP ka K5 Karen.
0: Mm-mm.

0: Ay, base ko nagmayo pang i-alsin nga relasyon.
1: Sana all.
0: Okay, tiwa itakbalo mo. No? Base ko papasuloda, pasuldan ng iligang na dago. Pilati, piladaton. hindi naman likawan, kay 5 ka rin. Bala mo ka damo-damo, sumasilaw, basta kwarta, ganing pag-aistoryahan. Bala, ikaw mo lang si kakipaib ka rin. Hindi ka silaw sa kwarta, basta kwarta yung kinanglan kag pagitaon mo. Kadok lang kay 5 ka rin.
1: Nagkakasilaw, git ikita lang ko kay Salimay, napulot ko na iya.
0: Til lima, gani ka, gagapulot mo pa, umatsumor, yeah, pagin kon, pilada ang kabaylo siya na.
1: Incorrect, git.
0: Pero pwera lang sa mga maayo, ah. Wala mo naman akong maayong imo siya niya nga ginahimo da, do hindi ka magro-apiktado. Pero kon, may ihipalo ka gagro-ing intrak na kay 5 ka rin, tama na mabrubudlay. No? Mm-hmm. Ara ka na kung tanis gobyerno ta, mag-aproteher, mag-tuman sa inyo obligasyon na hindi na mapasulod ang makontrabando sa prisuan, pitik-sintas ikaw pa ang palaagyan. Hindi na masakit na kay 5 ka rin. Salamat, Gid.
1: Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo, ay labay man ako kay 5 Rick, nagabukbo, gali subong, no? Ang pag-ulan,
0: dere sa syudad
1: sang ilo. Oo, ang ila dito, kita nagalin sa may pavia, sa may aganan flyover, kay gincheck pa ni bala kay 5 Rick. Ang sa, syempre, update man, no? Sa pagpakayo sang aganan flyover, nga tisa na mention mo to gani, buwas nga adlaw, at temporaryo ni nga pagkasiraduhan ang Felix Goriseta Avenue sa may intersection sang aganan, bangod sa installation sang girders kay 5 Rick. Kaya alin dito sa may Pavia, pagkato sa may Mandoriao, Molo, City Proper, nagabukbo ang pag-ulan sa subongyang tinion K5 Enrico.
0: Sige. Salamat, salamat ka, K5 ka.
1: Ang ining balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika GTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Sir Benny Romano, good morning. Kay Ma'am Cherla Pating Branya, kay Sir Vincent Pagtulunan, sa may barangay Baga, kay Syulad Sang Pasi, kag kay Sir Arnold Alagos, na malanon kuno ang tiyempo sa may banwasang nga Miag-aw. Kag sumuman, na kay Ma'am Ning Ilumba, subong 80 per dozen sang siyempo ba may brand. Ba sa grabe, baka mahal na gid, na? Kay Sir Geoffrey Nonato Pagsugeron, sa may Miag-aw, kay Ma'am Analina Pagunsan, na? Sa kay Samantha Faeldonia, na sang San Jose San Miguel. Good morning! Kay Ma'am Beth Idalilia, kay Sir Arturo Lilia, sa may barangay Maspasan, sa may Banwasang Kalinog. Good morning kay Ma'am Erlina Talarma Gules, kay Sir Noel Gules, sa may Telecom Compound, barangay Quintin Salazaro, mayad-ayagin nga aga, mga kakibay. Kay Sir Donito Sumbong, good morning. Kay Ma'am Herminia Tuando, sa may Kasalsagan, sa may Banwasang Pututan. Pagbalik nato, makaupo nato natin sa K5 News FM Western Visayas, sa K5 News FM Bacolod. Para sa K5, kamustahan pagkatapos ang pinakaimportanteng mapahibalo, paliog, standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking budika. Premium nationwide.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Hali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya ilaw!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakal sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So una,
12: problema, gid ako sa akong body odor.
13: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
9: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
14: Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
14: DTX 500.
9: Masaligan.
14: Epektibo.
9: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
14: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag
4: Cebu.
5: GTX 500 E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga kong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio with BCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow!
4: Gabay Puso.
18: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
19: Pabalik mga K5 sa aton sini nga pagbangalagad diri sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
18: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
19: Nagdol sa aton nga oras, alas 5:38. Imos na, paligo na. Maligo kita, gamit kita Detex sa beauty soap para sa mga miss maputi nga panit kag batok sa mga skin diseases. Kag sa aton kilikili, gamit kita Klinika Diofresh ha, para hindi kita manimaho balhas, hindi kita manimaho bayabas. Good morning kay Ma'am Anneli Bahadi, kay Sir JC James Garvillias, kay Pabukal na ka Batsoy, kay paring Francis Sir Saba sa may barangay Pandak Pavia. Miembro sa nga pao ito udara. Along-along sa biyaya, Madro Danlog, atos nga dala noon to gamas ng pagtupa sa nga ulan. Oro agwanta naman ng mga nagalabay sa may aganan flyover. Kaya bal na ito na this weekend, no? September 19, to 20, kagsunod pagiging simana, September 26, 27, the following month, October 10, to 11, pasiraduan temporaryo tungod sa konstruksyon sang aganan flyover.
18: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
19: Ang pagpasira sana umpisa alas 7 sa aga, tubtob alas 5 sa hapon. Ti laban-laban dira no sa area sang Pavia, maburubugat ang dalagan sang trapiko, no? Although ti weekend ini, ang ibang weekend amo man nagalagaw mo. Kaya nga ama, tinertimos balay mo nga brown out man. Kung weekend yun, tagpila ka oras ang brown out. So, ginabisuhan ta lang, no? Para makapreparar ka mo. No? Sa saning nasambit siya nga mga petsa na dapat kumain mo, makalikaw ka mo dira, no? Kaya mangita sa nga ruta ng iban na hindi na malapit sa nasambit siya ni nga area. Ano ato siya connection sa ato siya K5 News FM Western Visayas at K5 News FM Bacolod. Mayang aga!
20: Good morning Sir Michael, maayong aga sa Iloilo, Ruas Antique, kag kalibo mga ka-K5, sa atong sinin mga suki din na, kampiyon, signal mo diya pa, nakapangapin na kami na DTX Coffee Mix.
21: Good morning.
20: Back to you.
22: Salamat Bacolod, kampiyon. Ang signal sa Bacolod, diri sa probinsya ng Clan Banos, ang kalibo manayan, ayang tiyempo diri, paglantaw ko sa guwa, kaina. Damo salamat Daddy Babe, si Robert sa kampiyon niya signal. Balikan na lang nakon ka mo karoon. Diretso natin si Sir Jubert. Sir Jubert, kumusta ang signal sang Rojas?
23: Good morning, Sir Michael. Kasaton mga kapdanan sa K-Fab Western Visayas, kag Negros Island Region. Aton sa ning sitwasyon diri sa Kapis, mga ka-K-Fab makanakanay, mabugnaw ang amon kagahon. Subong nga mga tinion. Baskog signal sang kalibo. Back to you, Sir Michael.
22: Damo salamat Sir Jobert, kampiyon ng signal sang Rojas. Ang Iloilo, i-check natin ang Iloilo. Iloilo, yes, good morning. Kumusta ang signal sang Iloilo?
19: Mayong aga Sir Michael, mayong aga sa bilog sing Western Visayas sa Negros Island Region. Masanag-sanag kag dagaguob ang signal. Maula nun, tiyempo rin sa Ambon, nakapangapin na Detex Coffee Mix. Balik sa mo Sir Michael.
22: Muna sir, ang Iloilo lang ginambal ko, kay QR code lang makita ko.
24: Gundong ko may Gcash siya.
19: Lang.
22: Damo salamat sa Iloilo, kambyo ng signal, kantoan ng probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, kumusta? Ano ang kumusta ang signal sa Antique?
25: Good morning Sir Michael, K5 Western Visayas, kag sa mga friends naton nga do ay do hindi kita o nang isa no. Yan lang aga, aga puro pangapirin for sure kay bago gali balik kalin sa Cebu. Ang pasalubong namon na dyan pa. Nakapuro pa nga piring kami ka DTX Coffee Mixer Michael, kampiyon ng signal. Good morning ka ninyo tanan.
22: Damo salamat, kumpleto na kita. No? Ara na si Sirek, nakita ko na siya. Sirek Soreta, good morning. Damo salamat, Antiki. Kuha na to ng kampiyon yung mga balita. Mauna tabi dito sa Negros Island Region, Bacolod. Good morning, no? Kampiyon yung mga balita.
20: Akampyon ng mga balita na mo diri sa siyudad sa Bacolod ning maulola noon nga panahon. So mong kamanti grabe na gidman sini may ginabalita naman nga may LPA naman mga kaki 5 di magsilingi LPA maulola noon gini. That's why kung magaulan ang iba na ton nga mga barangay nagapuro pa limpyo man kapaninlos palibot ni kay nga ang dinggi nagasaka naman mga kaki 5. Alos nara na sa 2,889 ang na-record nga kaso sa dengue fever dere sa Negros Occidental, suno sa pinakabago nga report halin sa Provincial Health Office. Ini nga record mga kaki-5 nga nagapakita sang dato sa malinsang Enero 4 tubtob September 15, 2026 kag mas manubay ini sang 38.22% kung ikumpara sa pareho nga tion sang tinalikdan nga tuig. Samtang nagsaka naman sa 11 ang na-record nga nagkalamatay bangod sa dengue. Lakip na dire ang 11 anyos nga bata alin sa siyudad sang Silay.
0: Sa pihakabahin sa mga balita diri sa Negros Island Region sa siyudad sang Bacolod, kapin sa 71,000 nga balor sang Shabo sa isa pa ka pamatan-on na recover sa iya ang suspekin kilala kay Marvin, 21 anyos sang Barangay 3 kag si alias Tuto at yung muning veterano, 58 anyos sang Barangay Banago. Nadakpan sila sa isa ka ginpatigayon ng anti-illegal drug operation sang kahapon nga adlaw kag natigayon nga ma-recover ining mga ginadumilian nga droga sa ila. Sa diin ang information nga nagaduso ini sila sang ginadumilian nga droga at the same time nagagamit mismo. Yara sila subong na detain kag magapangatubang sa paglapas sang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
20: Amo nang mga balita naman diri sa Negros Island Region kag surad sa Bacolod. Back to you, Kalio.
22: Damo salamat Bacolod sa kampiyon yung mga balita. Subo na kay 11 kabilog nang napatay da sa dengue gali. Dapat hindi na magano ang mga tawo na dapat maghimo na sang ila, obligasyon naman nga maglimpyo sa palibot. Damo salamat Bacolod sa kampiyon yung mga balita. Diretso tang antike kay Sir Rex Soreta. Hindi na siya naka-QR code on Sir Rex. Good morning.
19: Mayong aga sa liwat pro pasintya kaya nga mo sin nga technical di bago umanhalin sa Cebu. Anyway, sa mga dalag ko mabalita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, may walo ka mga preso o kon mga persons deprived of liberty. Kanami pamatian, no? Ang nagpositibo sa illegal na droga matapos nagpatigayon sang surprise drug test ang BJMP Regional Office 6 kag sang PDEA. Di ang pamangkot diri sa di nagalining illegal na droga kaya rin nakamusulod sang prisuan. Nagpositibo pa kamo no, sa illegal drugs. Ang mga jail warden sa duwa sa nika mga sakop nila ang male dormitory kag ang male dormitory annex ang ginrelieve na dira sa may barangay na nga sa may banwasang pututan. Di nagpositib ininga walo ka mga preso kag of course may yara sa mga kwanih ma hindi na sa pwede anay mabisitahan tungod sa ila sa ring nahimo sa ring mga sala tag na imbisigaran subong kung paano nakasulod ang illegal na droga kung dito pinasulod sa hindi pwede masudlan nga wala nga nakalusot sa mga researcher or searcher, I mean, dira sa baybayin sang barangay na nga sa pututan o kung base kung may involved man kasi nagligal siya na may isa ka jail officer nagpositive man sa illegal nga droga. Sa piyak na bayin, duga pag namondre nga mga balita, ang amay sang sining biktima tubla, naging last-lastong liog sang iyaman mismo Iloy, no? Nagapangduwa-duwa pa subong kag ginatunan pa, no? Sang 47 anyos nga amay, kung magpasaka in isang kaso, batok sa asawa, nga 41 anyos, no? Ang edad, kaya ang asawa ay ganag-suprer, no? Sang mental illness. That's why nga nahimo ining krimen nga paglasla sa ekogulingon nga 11 anyos nga bata nga babayi. So ga pangduwa-duwa kay ti mabudlay man no imo asawa nga mapaskaan mo sang kaso angot sa pagpatay sang bugtong lang ninyo nga bata K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod. Amay madalag kong balita diya sa may bayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik si mo Sir Michael.
22: Damo salamat si Rick, masubo na nung ginlaslas na ang liyo. Eh, kasubo. Pero ang walo na nga nagpositibo, ang pamangkot na ang security kung nakasulod ang droga, kay din sila makuha. Drugs, sabi kaya, sila sa sulod. Damo salamat si Rick sa kampiyon niya mga balita. Diretso na ito ng Rojas, no? Sir Jobert, kampiyon niya mga balita. Go ahead.
23: Good morning once again, mga kakaifay, mga nagapangunang balita diri sa amon sa probinsya sa Capiz, kag sulod sa Rojas. Dakop kag ginaristo sa ato makatapos ang kapulisan ng isa ka panday matapos gagin papanawagan sang search warrant kahapon nga adlaw sa banwasang dumulag ining nasabit ka persona ginapatigayon kapon nga search warrant nga ginimplementar sa iya na recover ang armas luthang sa ila sining puluy-an 12 gauge homemade shotgun nga na-recover sa kay alias Amel 52 anyos isa ka panday sa Banwasang Dumalag Kapit. Kuno sa report sa Second Mobile Force mga KK5 naaktuhan nila ang nasabit nga persona matapos nga gin papanaugan sang search warrant sang tinalikdan nga simana. Sa report sa aton sa makatapos ang kapulisan, ang nasambit nga persona ang naging patago lang sa iya ang nasambit nga armas sang iya man lang pariente mga ka-K5. Nahanungod sa armas sa recoveries mga ka-K5 dugang pangang mga balita. Ang probinsya sang Capiz sa ginapatigayon karon nga programa sa amon sini katapos ang PNP mga ka-K5 may ara na kami kapin sa 246 ka mga loose firearms nga gin surrender sa aton mga kapulisan umpisa Agosto 1 tub-tub September 15 2026 napayag ni Police Major Richelle Garnica ang spokesperson sang Capiz PPO padayon karon ang inang kampanya para mabuligan ang aton sining nga makabaranggayan diri sa probinsya sa Capiz nga mangin maligon malinong kag wala sang mga kriminalidad nga nagakainabo gamit ang mga loose firearms diri sa amon nga probinsya. Nagbaha kami di kagapon sa sudad matapos nga nagbakbak ang ulan kahapon sang hapon. Amon ang mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag sudad sa Ras. Back to you, Kalibo.
22: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon nga mga balita. Check tabi ang probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, anong latest sa probinsya kang Antique?
25: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya ka Antique, Sir Michael. Dumduman mo balita kahapon nga may nabungguan kang ambulansya dyan ka namon. Update lang namon kay ang babae ito nga nagabusong. Again, forward rin dyan sa Iloilo, sa hospital sa Iloilo. Ang ambulansya, ang driver ka ambulansya, gin-detain kang atin ka dyan kakatapok ang kapulisan. Pero nagagwasan dang investigasyon nga kanuway man kuno nagpalagyo kay ti may karga gali kuno nga pasyente ang nasambitan nga ambulansya tirapit na laman ang hospital daw mga 300 metros guro ang distansya kang provincial hospital lin sa Natabuana kag pagbalik kuno ka ambulansya na rescue ro na nasambitan nga biktima pero sa CCTV nakita nga ti nagagwa gid man ang investigasyon kang kapulisan nga nagliko ang jang motor kag na-timingan nga nag-overtake man ang nasambitan banwang nga ambulansya o garing ang ambulansya nga may bit-bit nga pasyente wara man nagawangwang igo nga nakabunggo kang motor amo pa kag nagwangwang padulong sa hospital kag inbilin ang anang nabungguan.
1: Kadugang pagid nga mga balita, isa ra ka 31 anyos nga auto mechanic residente kang Barangay Madrangka sa Jose Nadakpan nga nagabaligya kang illegal nga shabu pasado las 2 kaina kang aga kag kapin sa 476,000 pesos ang nabuol sa dyang 31 anyos nga suspitsado. Sa talad, priso sa San Jose Detention Facility ang dyang suspect.
25: Ang para so far mga balita namon dyan sa Antique, Sir Michael, balik ka rimo.
22: Damo salamat Antique sa kampiyon niya mga balita, pati mekaniko na tanana, all walks of life, gabaligya, droga. Sa mga balita diri sa Banwasang Kalibo, kabilog ng probinsya sang Aklan, sa mga gusto ba, si gusto niyo magkantoda sa diri sa amon sa Isla sang Boracay, bukas na ang Caban Hotel and Casino sa Isla sang Boracay, amon na yung kaunaunahan niya, Pagcor License Hotel Casino, diri sa Isla sang Boracay, sa Barangay Yapak, sa Banwasang Malay, kay suno sa CEO sining si Mr. Kevin Wong, hindi lang ni natural nga hotel ag casino, kundi ari man ang world-class entertainment kung maghatag sang oportunidad sa mga trabaho kag masuportan ang lokal nga negosyo kag dako ang mabulig sini sa turismo mga KK5. Ako sa din gani may ara ini ka 88 ka mga guest rooms kag ara tanan ng estilo sa mga kwarto, elegante, tubtub sa simple pero kampiyon niya klase nga kwarto according sa report mga KK5. Kag may ara ini nga 2000 square meters nga gaming operation area nga lisensyado sang pagkor mga KK5. Kompleto man na may mga dinner, may children's playground kag tanan. Gani kon nga kadto kami sa isla sa Boracay, are kadto lang kamuda. Samtang dugan naton nga mga balita mga KK5, ang Banwa sa nga Kalibo nakasulod sa finalist nga ginkilala bilang business friendly municipality sa Banwa sang Kalibo level 1 no, finalist niya sa PCCI mga KK5. Kag ang SK Kagawad man nga nagbaton sang 20,000 gambal siya, deserving gid siya mga KK5 kay naga kalisod man siya kuno mga KK5 no. Pero padayon nga nagapadumdum sa buong ang DILJ. In the name of public service, dapat unahan gid ang iban mga KK5. Wala na ta oras sa Lunes naman mga KK5, hindi ko na pag-ibalik sa
18: balita,
22: inyo.
18: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
19: Salamat kid sa aton suning KK5 News FM Western Visayas, KK5 News FM Bacolod, the Negros Island Region. Alas 5:54 na saga. Imos na ha. Bawal ma-late sa trabaho kag sa klase mga KK5. Bao, grabe man di. Ang mag-park ikaw subong sa may La Paz Plaza, may bayad na. Grabe. O, KK5 Polo, may ginsend, no? Si KK5 Christian, diri sa may La Paz Plaza. Kung mag-parking ka to motor, 15 pesos. Kung tricycle o kung three-wheel the vehicle, 20 pesos. Kung ma-light vehicle, 25 pesos. Kag medium vehicle, 30 pesos.
18: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
19: Daos tanan, subong chimpo, duway na't libre, haw! Buday sa uli, kung mag-ginawa kita, basi kung may bayad pa. No, tanan-tanan, subong may bayad na. No, sa diin ka mag-park sa plaza, dugay-dugay, sunod siya na ang Haro Plaza. May bayad na. Kani ko mag-park ka muna sunod, basi kung may announcement na kami makitaan ka mo na may parking fee na. Kay Ma'am Aisha Ahmad, may rayad ginyaga kaysa kay Ma'am Ninfa Tahala, kaysa Nuito Sumbong, nagpakapina sa Aditex Coffee Mix sa may Nueva Vizcaya. Parang labotis sa Nuito Sumbong. Kay Sir Tutong Labiogo, good morning. Kag sumuman kay Ma'am Annalie Bahade, kag kay Ma'am Erlene Afria Ilian, sa may barangay Bitaugan, sa may sulad sang Pasig, kay Ma'am Maria Fee, Ortez, sang Santo Tomas sa Antique, no? Kay Sir John Atan Castor, kay Ma'am Helen Pagaypay, good morning. Kay Ma'am Beth Ida Lilia, kay Sir Arturo Lilia, sa may barangay Baspasan, sa may Banwasang Kalinog.
18: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
19: Standby na kamo sa masusunod na pagbalita ang DTX 500 Morning and Newscast. Kagkano madalag kong mabalita ang mga development pagin sa pagpalagad sa Foro de los Pueblos. Kagkita na kita karon alas 11 sa aga, tumtum ala una sa hapon sa 11 Mbps. Sa ngalalang sa pagsusunod na pwersa sa KK5 News FM Iloilo, sa amo siya President kag CEO Doc Ramil Oy. Thank you gid sa amo siya nga tour no pagkaduda sa Baya Cebu kay Ma'am Cha sa klinika di Alternative Medicine and Wellness Center. Salamat gid sa saning kwan paglaag-laag sa Baya Cebu. Nakag subong man sa amo saning Assistant Vice President kay KK5 Re Espia Malay. Sa amo siya Station Manager kay KK5 Warren French. Ako man yung lagad and yung KK5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
18: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3
2: Bayo. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, mangabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty
3: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
26: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
27: Sfor Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sfor Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sfor Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sfor Biotics.
28: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo, nga makapakonsulta sang libre.
29: Libre?
27: Libre!
28: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
30: Gabasa na naman bala ang imo.
29: Ay, gabasa na naman?
30: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
31: Always nagabasa.
30: Kag nagabaho ang kilikili.
31: Mag-Clinica Deo Fresh.
30: Para sa maputi at mabangong kilikili.
31: Clinica Deo Fresh.
29: Nagabasa na naman bala ka.
30: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
31: Clinica Deo Fresh.
30: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
26: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
32: Paulit-ulit na lang ang ulam.
33: Momshie!
32: Angelique?
33: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500!
2: Para sa healthy gatay,
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may mataas ka antioxidant!
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay!
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay!
2: DTX 500!
3: Masaligan!
2: Epektibo!
3: DTX 500!
2: Mataas pala ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
3: Yan ang kapanupo!
2: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar!
2: DTX 500!
3: Masaligan!
2: Epektibo!
3: DTX 500!
2: D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
2: Yung may PCO!
3: Ang PCO!
2: Yung may D3!
3: Mga buti ka!
2: D3 Bio!
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
2: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
2: Yung may PCO!
3: Ang PCO!
2: Yung may D3!
3: Mga buti ka!
2: D3 Bio! With PCO!
6: Ako si Ana, before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
2: Yung may PCO!
3: Ang PCO!
2: Yung may D3!
3: Mga buti ka!
7: Ako si Edinil Panaligan, sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist, kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sa akong trabaho ang kakapoy, kag palamuypoy sa akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
8: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound.
2: Yan ang kapanubo sang imo blood sugar.
3: DDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: mo! DDX 500!
2: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Basi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag naglumbo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
2: Mighty C.
3: Mighty C.
2: Mabaka
3: sa mga butika.
2: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
14: Kapoy.
15: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing gandang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Kasakit ang tiyan.
17: Bugs for Biotics.
16: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
17: Bugs for Biotics.
16: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
17: Para healthy ang tiyan.
16: Pag-klinika.
17: Bugs for Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
18: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
20: Libre!
21: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sa Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow!
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
19: Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
23: Oras sa K5 News sa Family Center, time na 6:09 sa agang oras. Ginadulong sa Tuscarawan sa Clinica DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa.
19: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
23: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang Klinika DTX sa 500 Morning Newscast sa inyo kirandan. Ang aton sininga petsa September 18, 2026 sa Bungadlaw. Biyernes kita, mga ka-K5.
24: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa atin official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
23: Kami ang inyo mga tagbalita, ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
24: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
23: Sa mga pangulong dinalan, bugos kaginadulong sa Tuscarawan, sang Klinika DTX 500. May ampalaya extract ni sugar cane kag saranggin maka top na sa mga balatian sa diabetes kag hypertension. Maginom adawadlaw sang Klinika DTX 500 agud malikawan man ang malala nga balatian sang kanser. Tungod ang Klinika DTX 500 mayaray ni sang antioxidants. Oras, alas 6:12 sa aga. Diretso na kita sa mga nagapanguna ng mga balita.
0: The story of the day. The story of the day.
23: Sa top story of the day, Senado magahiwat sang caucus, ago diskusyonan ang natuhoy sa pagbago sang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa balita lokal, pagsaka sang presyo sang gatong sa masunod nga semana, hindi na magwantahan suno sa mga tricycle driver.
24: Walo ka mga persons deprived of liberty sa BJMP Annex Pototan nagpositibo sa drug test.
23: Sa balitang regional, babae nga nagabusong na bungguan sa ambulansya sa San Jose, Antique.
24: Para naman sa K5 Network News, 60 anyos nga wanted person ginaresto sa Tanhay City, Negros Oriental.
23: Sa balitang nasyonal, pagatubang ni Duterte sa ICC, sinyalis nga fit sa trial, sulo kay Attorney Colmenares.
24: CEO sang Meta nga si Mark Zuckerberg ginapatawag sa Kamara di Representante.
23: Sa balita sa luwasang pungsod Pilipinas, sa ang Estados Unidos natala na nga aprobahan ang pagbaligya sang 60,000 ka mga heavy bombs para sa Israel.
24: Presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana posible nga magtaas.
23: Sa balita sa patag sang sports, mga ka-K5 pagtukod sa regional training centers para sa tennis sa ginatun-an sang Philippine Sports Commission.
24: Para naman sa balitang entertainment, Chris Aquino mas healthy na subong.
23: Sa balita sa patag sang extra special, taxi driver sa Brazil, ginpeke ang kumbulsyon agod makalikaw sa pagpang hold up sa mga hold upper. Alas 6:14 sa aga, mga ka-K5, diretso na kita sa mga detalye na sang aton mga nagapanguna nga mga balita.
0: The story of the day. The story of the day.
23: Sa top story of the day, pagatalakayo na sa mga senador ang natuhoy ng pagbutuhay para sa pagbago sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pagadiskusyonan pa sa mga senador kung ipaagi sa butuhay o kung itugyan kay Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang desisyon sa ruling sang voting threshold. Sunod kay Senate President Pro Tempore Tito Soto III, magahiwat sila anay sang caucus sa gudalakayo ng nasambit ng issue. Ginpayag naman ni Senior Deputy Majority Leader JB Ejercito nga posible sa Lunes, September 21, sila magahiwat sang caucus. Inibangod sa September 23, natala ng oral arguments nga pagasundan sang butuhay sa isyo sang pagasundon nga voting threshold sang impeachment court. Bisan ang pila ka mga senador, kasubong ni Senador Erwin Tulfo, ang luyag na mabatian anay ang opinyon sa mga kopdanan tuhoy sa voting threshold antes ini desisyonan kung baguhon bala ang paagi sang butuhay. Suno sa iya nga pila ka mga senador ang luyag panuon ang voting threshold samtang ang iba naman luyag naman nga ipabilin ini sa 16 votes ang threshold para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Alas 6:16 ang aga sa DTX 500 Morning Newscast. Diretso kita sa mga patag na sa balitang lokal.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
23: Sa balita lokal.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
23: Hindi na magwantahan ng padayon nga pagtaas ang presyo sang gatong. Ini ang payag ni alias Lito, isa ka tricycle driver sa siyudad sang Iloilo matapos ang ginalauman nga pagsaka sang presyo sang gatong sa masunod nga semana. Sulo sa iya mabudlay kay hindi masarangan ang padayon nga pagtaas ang presyo sang gatong apang wala man sing pagsaka sang plete sa mga commuter. rason nga kulang gid ang ila ginakita adlaw-adlaw. Dugang pa niya, tani mapangitaan man sa paagi kung paano matap ng padayon ng pagtaas ang presyo sang gatong. Number one, nga malabot na sa 10 ka pesos kada litro ang pagsaka sa presyo sang diesel, samtang 4 ka pesos 4 sentimos naman ang gasolina, kag 7 ka pesos 7 sentimos naman ang kerosene. Yari ang payag sa isa ka tricycle driver nga si alias Lito.
4: Tani, kay gataas-gataas ang gatong ang amon pumasahe sa gihapon na nga ano. Though, ano gini, though, kulang gini kami sa amon nga ginakita.
24: Sa dugang balitang lokal, nagpasalamat si Punong Barangay Elfren de la Cruz sa Barangay Carmelo Banate, Iloilo sa 200,000 pesos nga nabaton sang ilang barangay sa idalom sang bawat barangay makikinabang program sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Suno kay de la Cruz, dako ini nga bulig para sa mga kabataan kag sa pagpatuman sa mga proyekto sa ilang barangay. Ginpahayag niya nga ang 100,000 pesos nga nabaton sa pondo ang natalana sa proyekto sa barangay, lakip na ang iya ginapropose nga pag-install sa solar street lights. Ang nabilin nga 100,000 pesos naman ang igahatag bilang bulig sa mga scholars sang ilang barangay. Suno sa kapitan, ang mga kwalipikado nga scholars ang makabaton sang tag 20,000 pesos kada isa. Nagpasalamat naman si De La Cruz kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa paghatag sang pondo nga suno sa iya makabulig sa pagpauswag sang barangay kag pagsuporta sa edukasyon sang mga kabataan. Yari ang kabahin sang pahayag ni Punong Barangay Elfren de la Cruz sang Carmelo Banate.
5: Ini nga nabato namon nga 200 dako gid ini nga mabulig para sa amon nga barangay, no? Kay di actually damo mga kabataan, mga estudyante ang apigado. So dako gid nga mabulig, no, ang 20,000 na skalan para sa mga bata. Then ang 100,000 dako man, no, nga mahatag gid nga project sa barangay, no, katulad sa akon barangay nga need to gid ang solar street light. So ang gid purpose ko nga project is solar street light. So ini isa gid ka bagay, no, isa ka dako nga butang nga makahatag gid sang kasanag sang amon nga barangay. 200,000 ang 100,000 is.
23: Oras alas 6:20 sa aga. Temporaryo nga i-suspend ang pag-release ng financial assistance sa idalom sang Assistance to Individuals in Crisis Situation kon AEX sa Iloilo Provincial Capital sugod Biyernes, September 18, 2026, subong adlaw. Sunod sa pahibalo, ini ang may kangtanan sa COMELEC Resolution number 11191 para sa barangay kag sangod ang kabataan election sugod BSKE nga nakatalana sa November 2, 2026. Sa piyak kapahin sa ranggiapon nga katransaksyon ang mga AEX walk-ins clients sa Office of the Provincial Social Welfare Development Office kon OPSWDO. Ang ilang mga dokumento ang iga-process sa apang wala ana isang pag-release ng financial assistance sa among tion. Ipahibalo naman sa mga kliyente ang ila schedule para sa pag-release sang ayuda sa tion nga matapos na ang pag-ban o kon may opisyal nang impormasyon angot sa postponement sang barangay kag SK Elections.
24: Sa dugang balitang lokal, nagpatigayon ang Land Transportation Office o kun LTO paagi sa Drivers Education Center Iloilo City sang libreng 15-hour theoretical driving course o kun TDC sa Banwa sang Ahoy Iloilo sang Setyembre 15-16, 2026. Ini ang duha ka adlaw nga training ang ginpatigayon bilang sabat sa request ni Ahoy Mayor Loida Espinosa. Gintudloan ang mga partisipante parte sa road safety, traffic rules and regulations, responsable nga pag-drive kag mga katungdanan sang tagsa ka road user. Ginpangunahan ni Miss Meljoy Gaurano ang training halin sa LTO Drivers Education Center Iloilo City. Sa katapusan nga adlaw sang aktibidad September 16, personal nga nagtambong ang acting chief sang LTO Barotac Viejo District Office kag ginagda

0: Series ang groundbreaking ceremony para sa konstruksyon sa bagong multi-purpose building kag turnover ceremony sa nakompleto na nga concreting sa dalan sa Barangay Silagon, Ahoy, Iloilo. Ang multi-purpose building may project cost nga naglabot sa 5,988,000 pesos kag 524.5 centavos nga ginapunduan pagi sa 20% development fund sa Municipality of Ahoy. Samtang ginatagan man ang turnover sa kompletong concreting sang dalan nga nagabalor sa 299,059.65 pesos pagi sa 20% development fund sa tuig 2025. Ang proyekto sa dalan ginapabot nga makabulig sa mas hapus, mas luwas kag mas maayo nga pagbiyahe sa mga residente kag motorsista sa barangay. Kamahin ini isang padayon nga pagpatuman sang LGU Ahoy sa mga proyekto sa infrastruktura para mapauswag pagid ang serbisyo publiko sa mga residente.
1: Sa duga nga balitang lokal, nagpositibo sa drug test ang 8 ka persons deprived of liberty sang BJMP sa ginpatigayon nga surprise sa Joint Greyhound Operation ka random drug test sa atong Setyembre 14, 2026. Ang nasambit nga operasyon ang ginpangunahan sa Bureau of Jail Management and Penology Region Office 6 ka Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA 6. Suno naman kay Attorney Joan Van Ray Umadhay, spokesperson sang BJMP 6 nga pamatbatan sang administrative sanction ang 8 ka mga PDL kag madulaan ang mga inisang pribileyo sang good conduct time allowance o kung GCTA. Samtang hindi naman pwede makabaton sang bisita ang mga nagpositibo sa drug test.
0: Sa dugang balita lokal, amay sang biktima nga ginlaslas ang liog sang iya Iloy sa uton. Nagaduha pang desisyon kung mag-file ini sang kaso batok sa iya asawa. Ang balita ni K5 Karen Badilla.
2: Nagapangduha-duha pa ang 47 anyos nga amay kung magpasaka sang kaso batok ni sa 41 anyos niya nga asawa nga amo ang naglaslas sa liog sang ila 11 anyos nga bata nga babayi sa sulod mismo sang ilaya nga balay sa Barangay Kamanbanan sa Banwa sang Uton sa Setyembre 10 sa isang hapon.
3: Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Lieutenant Colonel Norbert Sepole, hepe sang Uton Municipal Police Station, ginpayag sini nga iya paliwat istoryahon ang magtimbang nga bahin kung ano ang mangin desisyon. Apang sa subong una nga ginahikot sang pamilya ang bangkay sang biktima kag yara naman sa kustodiya sang kapulisan ang Iloy. Suno pa kay Sepole, wala man gintuad sang Iloy nga siya ang imo sang krimen apang sila lang aduhan nag-opdenize ang iya anak sa sulod sang balay sang among ation. Kalmado naman nga nagupod sa kapulisan ng Iloy matapos ini nga nagpadulong sa balay sang iya himata sa 4th District kasunod sang krimen. Samtang pananglita naman nga magpursigi ang amay kaso nga parecide ang pag-aatubangon sang Iloy suno sa hepe.
4: In case na mapailatan ma'am is parecide ni siya ma'am kay bata niyang iyang no sa husband niya ma'am na istorya naton kaduwa ko nung kabisis nga nahulugan niyang ano niya ang iyang misis. Then sa pagbusong niya na sa bata ang biktima naton though 6 months lang na ano siya muna makonsider man nato na PWD man yung biktima naton kay sunod sa iyang ano nga tatay na-diagnose man ni ang iyang ano iyang bata na with hyperactive autism.
2: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Sa dugang nga police report, patay ang 38 anyos nga si alias Chris sa residente sang Dumangas, Iloilo. Matapos makabungko ang iya ginamaneho nga motorsiklo sa isa pa ka motor o kag tricycle alas 10 ang gabi Setyembre 16, 2026. Suno sa report, ginamaneho ni Chris ang iya motor sang nag-overtake ini. Rason nga nabungguan sini ang isa pa ka motor nga ginamaneho ni alias Eric 37 anyos. Matapos ang amunga pagkabunggo, nagbalang-balang pa ang motor ni Chris padulong sa pihak ng direksyon kag nabungguan naman ang ginamaneho nga tricycle ni alias Joseph kung sa diin sakay man ang iya pasahero nga si alias Son. Nakaagom sang pila sa iya na wala nga tiil kag sa iban pa nga parte sang lawas si alias Eric. Samtang may mga bagras man sa nawala nga tiil si alias Joseph kag pagpalanakit naman sang lawas kay alias San. Sa karon yara na sa poneraria ang bangkay ni alias Chris kag nagapabulong naman ang mga napilasan sa among nga aksidente.

0: Adelante.
1: Oras alas 6:27 sa aga. Oras ginadulong sa Tuskal 1 sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa dugang ang mga balita lokal, United Sikugon Livelihood and Tourism Council padayon ang pakigbato kag nagapanawagan sa ustisya batok sa Ayala Land Incorporated. May report si K5 Reggie Di Mayo.
2: Padayon ang pagpakigbato kag panawagan sang hustisya sang United Sikugon Livelihood and Tourism Council o kun USLTC sa Ayala Land Incorporated o kun Alay bangod sa wala pa matuman nga mga ginkasugtan para sa pangabuyan, pabahay kag iban pang benepisyo paagi sa Joint Venture Agreement o kun GVA sang una. Sa ginpatigayon nga press conference sa Barotac Veho Iloilo, Webes nga adlaw Setyembre 17, ginpahayag sang asosasyon nga dapat hatagan sang igdalupangod ang ila isyo, ilabi na ang natabo sa Hunikugon sa Sikugon Island, kun sa diin ila ginpanindugan nga indi husto ang pagpapriso sa Sikugon 5 o kun Kanday Mr. Dave Sarosa, kag sa apat ka mga tumandok. Suno kay Attorney Rene C. Istocapio, legal counsel ni Dave Sarosa, wala sang intensyon si Sarosa nga mang hostage kundi nagpadulong ini sa Hunikugon kag natabo ang insidente sang ginapahayag pag takeover sa tung Hunyo 25 sininga tuig agud ipakigbato ang nagakadapat para sa mga pumuluyo sang Sikugon. Nahibaluan man nga ang tensyon nagugat sa ginapahayag nga wala natuman nga joint venture agreement o kon GVA sa tunga sang pamilya Sarosa kag Ayala Land Incorporated o kon Alay nga nagsugod pa sang tuig 2010 na.
3: Si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
4: Sa ulihing nga balitang lokal, ginaaligar gintaban sa wala pa makilalaan nga persona ang isa ka motorsiklo nga ginparada sa Policarpio Beach Resort ngayara sa boundary sang Batad kag Estansya Iloilo sa Setyembre 16, 2026. Sunod sa tag-iya nga si Elias Jess, nagatambay siya sa resort sang natabo ang insidente pasado alauna tubtob alas 4 sang hapon. Sunod pa kay Jess, nagpangusisa siya sa mga balay sa palibot sang resort kag may nakitaan nga isa ka lalaki nga nagatulod sa motorsiklo padulong sa direksyon sa Banhuas sang istansya. Gilayon man nga nagpadulong sa police station ng tag-iya kag nagpablatter agud mabuligan ang mga otoridad sa pagtrace kag pagkilala sa persona nga ginasuspetsyahan nga nagkuha sang iya motorsiklo. Nagapanawagan naman ang tag-iya sa publiko nga kun may nakakita sa motorsiklo o kun may impormasyon parte sa insidente kag sa suspect, palihog ipahibalo sa pinakamalapit nga police station.
1: Nabatian ang kabugusan nga detalye sang mga balita lokal. Diretso kita mga ka-K5 sa patagda sang balitang regional.
5: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
1: Ang balitang regional, buylog gaginadulong sa Tuskal 1 sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio nga may antiviral kag antibacterial specialist nga sa nangin makabulig sa mga balatian kasubong sang trangkaso ubo sipon hilanat nagatap na sa mga viral infections kag bacterial infections aton sini nga lawas. Kay gani gulion nga maginom adlaw-adlaw sang Klinika D3 Bio. Sa mga balita regional, babay nga nagabusong nabungguan sang ambulansya sa may San Jose Antique. May report si ka K5 Eileen Rose Magbanwa sang K5 News FM Antique.
6: Gin-forward sa Sangka Hospital sa Iloilo ang babahi nga nagabusong nga sakay kang motor matapos nga nabungguan kang ambulansya. Ginabanta alas 10:30 sa gabi Setyembre 16 sa National Highway kang Barangay 8 San Jose Antique. Ginkilala ang driver kang motor nga si alias Ernest 20 anyos, sakay ang anang live-in partner nga si alias Eunice 23 anyos, nagabusong kag mga residente kang Barangay 3 San Jose, samtang ang driver naman kang ambulansya amo si alias Rainier Engineer, 51 anyos, residente kang Barangay Ingwan, Batangan, Hamtik. Suno kay Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, ang acting COP kang San Jose MPS, nga nagabiyahe halin sa sur kag paagto sa norte nga direksyon ng Darwa ka mga sarakyan, sa diin ang ambulansya nga halin sa Hamtik, ang may sakay nga pasyente nga hiring nga gawon nga daraan sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Apang pag-abot sa lugar kang insidente, nagtingwa nga magliko sa nawala nga crossing ang motor, apang nabungguan kang ambulansya nga nagtingwa naman nga mag-overtake. Pahayag pa ni Police Major Magbanwa, base man sa investigasyon nga nag-signal light man ang motor, apang wara na notisyaran kang driver kang ambulansya nga nagapaliko sa wala ang motor. Bangid ka dyan, nagtabag kang 3-5 ka metros ang motor imawang mga sakay, kag nakaangkan kang minor nga pila sa lawas ang driver nga outpatient rin, samtang ginanglat pa kang kapulisan ang medical assessment kang nagabusong nga gin-forward sa ospital sa Iloilo. Ginklaro naman ni Police Major Magbanwa nga wara nagpalagyo ang driver kang ambulansya, bangod nagdriyo pa dyan kang pira ka segundo, antes nga hingagawan nga ihatid ang sakay na nga pasyente, apang pagbalik na sa lugar, na respondihan rin dyan kang emergency medical services kang San Jose, kag nagdiretsyo sa San Jose MPS para mag-surrender. Sa tala, diretsyo sa custodya kang San Jose MPS ang driver kang ambulansya, kag ginahilat ang mga indesisyon kang mga biktima kung magapasaka kang kaso. Kag balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
4: Sa dugang balitang regional, bagong hotel casino sa Boracay, pormal na nga ginanagurahan. Ka K5 Leonard V. Rice ang K5 News FM Kalibo sa report.
0: Opisyal na nga ginbuksan ang bagong luxury kag entertainment destination sa isla sang Boracay sa tong September 16, 2026. Ang Caban Hotel and Casino Boracay ang kauna-unahan nga pagcor license hotel casino destination sa Station Zero sa Barangay Yapak, Boracay Island, Malay, Aklan. Suno kay Kevin Wong, presidente kag chief executive officer sang Caban, ang hotel casino hindi lang isa ka destination, nagapakita ini sa nga world class nga kalingawan kag nagahatag sa mga oportunidad o kontrabaho sa mga pumuloyo kag sarang makabulig sa pagpasanyog sa nga turismo sa nasabit ni isla. Ang pasilidad may ara nga 6 ka mga panalgan kaga 88 ka mga guest rooms ngon sa diin ang kada kwarto. May ara nga nagasari-saring estilo halin sa mas simple apang elegante nga accommodation. May ara man ini nga 2000 square meter floor para sa gaming operations kag lisensyado ini sa nga Philippine Amusement and the Gaming Corporation o ang PAGCOR. Magluwas sila, may ara pagid nga 7 ka mga food kag beverage outlet ang Caban. May ara man ini nga outdoor swimming pool, VIP lounge, children's play area, lobby cafe kag rooftop bar. Samtang ang ginhiwat nga programa sa tong September 16, ang kaparty lamang sa nga soft launch sa nga bagong hotel casino. Gintala na naman sa October 11, 2026 ang grand launching sa nasambit nga hotel casino. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa nga Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: Oras, alas 6.35 sa aga. Nabatiaran kabugusan ng detalye sa mga balita sa balitang regional. Diretso kita mga ka-K5 sa balita sa patag sang Network News. 60 anyos ka wanted person ginaristo sa Tanhay City, Negros Oriental. Ma-report si ka-K5 Rofa Nimero sang K5 News FM Dumaguete.
7: Isang 60 anyos na lalaki ang inaresto ng pulisya sa bisa ng Standing Warrant of Arrest sa Barangay San Isidro, Tanhay City, Negros Oriental kamakailan lang. Ang sospeka, aresanente ng Morsha, Negros Occidental. Naharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in multiple serious physical injuries. Inilabas ang warrant noong siyam rin sa size 2024 na Regional Trial Court at Branch 43, 7th Judicial Region sa Tanhay City. Isinagawa ang pag-aresto sa Tanhay City Police Station sa tulong ng mga intelligence operative. Ipinaliwanag na din sa sospek ang dahilan ng kanyang pag-aresto at ang kanyang karapatan sa ilalim ng konstitusyon. Nasa kustudyo na siya ngayon ng Tanhay Police Station para sa dokumentasyon at wasong legal na disposisyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Sa dugang K5 Network News, 960 million nga balor sang ginasuspetsahan nga ilegal nga sigarilyo na kumpiskar sang kapulisan. Ka-K5 Eileen Cueva Sanchez sang K5 News FM o Longapo sa report. Nasabat na mga awtoridad ang 15 trailer truck na may tinatayang 960 million na halaga ng hinihinalang ilegal na sigarilyo sa magkahiwalay na operasyon sa Bataan at Pampanga ayon sa Police Regional Office 3. Ayon kay Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jasmine Des, nagsimula ang operasyon kamakailan matapos masabat sa Barangay Kakutod, Mabalacat City ang isang Isuzu Giga Wing van na may kargang 759 na master cases ng hinihinalang smuggled cigarettes. Tungo ang mga operatiba sa isang pribadong pantalan sa Marideles, Bataan na pinaniniwala ang pinagmulan ng kargamento. Nang mamataan ang ilang trailer truck na may 40-foot container vans na sunod-sunod nang lumalabas sa pantalan, agad itong hinarang ng mga pulis. 7 truck ang nasabat sa Abukay, 2 sa Limay at 1 sa Orion, lahat sa Bataan, habang 5 pa ang nahuli sa Lubao, Pampanga. Tinatayang nasa 960 million ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo na isasailalim pa sa final inventory at verification. Ayon kay Mendez, nakipag-ugnayan na ang PRO3 sa mga kinauukulang ahensya para sa verifikasyon, disposisyon ng mga produkto at pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga mapapatunayang responsable. Balita mula sa Bataan at Pampanga, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Alas 6:08 sa aga. Nabatiyan ang kabugusan ng detalye sa mga balita sa K5 Network News. Diretso na kita mga ka-K5 sa mga balita sa patag sang balitang nasyonal.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang nasyonal. Balitang nasyonal.
1: Ang balitang nasyonal, buylog na ginadulong sa Tuskalawan sang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, nakadetox ka pa. Ang healthy nga kape ni Dr. Amil Itangoy, Klinika DTX Coffee Mix. May chia seeds, di sugar, sugar cane extract, kag ang palaya extract kasarang ibakabulig sa itong sininga ikaayong lawas. Ang Klinika DTX Coffee Mix, may kapi ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, nagapakita ang personal nga pagkatubang ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa hearing sa International Criminal Court o ICC nga kaya niya kag mahimo siya nga magtambong sa mga hearing. Sunod kay Attorney Nery Colmenares, abogado sa mga pamilya sa ginaligar biktima sang drug on war. Luyag nila nga mapadasig ang proseso sang kaso. Bangod halos na pulo na katuig ang nakaligad halin sang napatay ang ilang mga imata. Nagkinahanglan ng prosecution sa ginabulbanta 123 ka oras agod ipresentar ang ila sininga kaso. Apang sunod kay Colmenares, mahimo pa ininga mapanubo. Samtang may mga pagkabalaka naman ang depensa kung makaya ni Duterte nga magpadayon sa proceedings tubtob sa pagsulod sang trial sa November 30. Dugang pa ni Colmenares nga gusto sang pamilya sang biktima nga magpabilin nga maayo ang kondisyon ni Duterte agod magpadayon ang kaso kag hindi ini madismiss bangod sa iya kahimtangan.
4: Sa dugang nga balitang nasyonal, ginpatawag sang House of Representatives ang CEO sang Meta nga si Mark Zuckerberg agud magatubang sa isa ka congressional hearing agud matutukan ang kaluwasan sa mga users sang social media. Sunod sa post sang Department of Information and Communications Technology o kung DICT, natala na nga talakayon sa mga mamalita ang nagkalain-lain nga issue may kaangtanan sa social media. Lakip sa pagatalakayon ang makahala alit nga online content, responsibilidad sa mga social media platform, kag mga posibleng nga safeguards agud mapabas kog ang proteksyon sa mga Filipino users sa digital spaces. Ginpahayag nga ang hearing nagtinguha nga mas siguro nga mas luwas ang paggamit sa social media kag maprotektahan ang publiko batok sa peligro nga mahimo maghalin sa online platforms.

0: Sa dugang detalye sa mga balita nasyonal, nagpanindugan si International Criminal Court Assistant to Counsel Cristina Conte nga dapat gihapon ipatuman ang arrest warrant bato kay Senator Ronald Bato de la Rosa bisan ano pa ang gitudlo nga political reason sa likod sa amunga issue. Sunod kay Conte, mahimo ipatuman sa Philippine National Police o kon PNP kag National Bureau of Investigation o kon NBI ang warrant bangod may yara sila sang law enforcement powers samtang wala sang kaugalingon nga police force ang ICC kag nagasalig ini sa mga law enforcement agencies ang tag sa kapungsod. Sang Mayo 11 napaslawan ng NBI nga maaresto si De La Rosa matapos kag gin-unseal ang ICC warrant patok sa iya. Matapos sadto wala na nagpakita sa publiko ang senador. Sunod kay Conte, nagadepende gyapon sa Philippine government ang pagpatuman sang warrant samtang ginpilit man ni De La Rosa kag sang iya mga kalyado nga hindi ni mahimo ipadakop sa Pilipinas bago nagalin na ang pungsod sa ICC sa tung 2019. Angot naman sa posibilidad nga may iban pang ICC warrants nga may kangtanan sa drug war. Sunod kay Conte, posible nga maka-focus anay ang korte sa kaso ni anay Presidente Rodrigo Roa Duterte.
1: Sa dugang nga balitang national, gindeklarar sa Malacañang ang pagsuspender sang trabaho sa gobyerno sa Setyembre 28, 2026, umpisa alauna sang hapon sa pag-obserbar sang 34th National Family Week. May kaantanan ini sa Proclamation 60 Series of 1992 nga nagadeklarar sa katapusan nga semana sang Setyembre kada tuig bilang Family Week. Sa tuman sa ini nga proklamasyon ang 326 kon series of 2012 nga nagadeklarar sa ika-apat nga Lunes sang Setyembre bilang Kainang Pamilya Mahalaga Day. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno nga ang katungdanan amo ang paghatag sang basic health services kag disaster response ang magapadayon sa ilang operasyon. Ginainganyo naman sang palasyo ang mga government workers sa executive branch nga suportahan ang mga aktibidad may kaangtanan sa National Family Week.
0: Alas 6:44 sa aga oras sa K5 News FM Philippines. Ginabasura ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ang bagong parawagan sang China nga kwaon o kon pahilino ng PRP Sierra Madre sa Ayungon Shoal. Ginapabutyag niya nga wala sang jurisdiksyon ang Beijing para maghilabot sa mga aktibidad sa Pilipinas sa mga lugar. Sunod kay Teodoro, ang mga ginaimo sa Pilipinas sa Ayungin Shoal naga-base sa United Nations Convention of the Law of the Sea o Conuniclos kag sa international law. Ginpayag ni Teodoro matapos liwat nga kakusahan sang Chinese Embassy in Pilipinas nga nagahimo sang mga pag-repair kag pagba ligon sa BRP Sierra Madre agad makahimo sang permanente nga presensya sa Ayungin Shoal. Ginpadayon naman ni Teodoro nga wala man sang kanamatarong ang China nga magdikta sa Pilipinas angot sa presensya sang BRP Sierra Madre sa amung lugar. Base naman sa 2016 arbitral ruling sa idalom sang UN clause, ang Ayungin Shoal ginaklasify bilang low tide elevation nga yara sa sulod sang Philippine Exclusive Economic Zone. Nabatian naman detalye sa mga balita nasyonal. Diretso kita mga ka-K5 sa mga detalye na sa mga balita sa luwasang pungsod, Pilipinas.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: DTX 500 International. International.
0: Sa balita sa luwasang pungsod, Pilipinas, natala na ang aprobahan sang US ang pagbaligyas ng tubtob 60,000 ka mga bomba para sa pungsod Israel. Sa panibago nga multi-billion dollar package deal, sa tunga sang duha ka mga pungsod, natala na nga ibaligyas sang US ang 60,000 ka highly destructive bombs kung saliin ang kada isa ang nagabugat sang 2,000 nga balor sang pounds o kon 907 kilograms. Ginaprobahan ni Trump sang Trump administration ang nasambit nga deal kag opisyal naman nga ginapaybalo ang US Congress na tuhoy diri. Naglabot sa $2.8 billion ang kabugusan nga balor sang nasambit nga deal sang magtimbang nga kampo.
1: Sa piyak nga bahin ginakusahan sang Saudi-led coalition ang grupo sang Houthi gikan sa Yemen matapos ginpahayag nga nagpalupad sang drone padulong sa balaan nga syudad sang Mecca. Madasig naman nga ginpanginwala kag gintawag sang Houthi group nga kabutigan ang nasambit nga pahayag sang Saudi Arabia. Nagpangako naman nga magabalos ang coalition kag ginpamilit nga ang kaluwasan sang balaan nga lugar kag mga deboto ang isa ka red line nga hindi pwede lampasan. Mabaskog man nga ginkondinar sang Organization of Islamic Corporation ang nasambit nga insidente nga ginabugusan sang 57 ka mga pungsod.
0: Alas 7:47 sa aga mga ka-K5 na batian ang kabugusan ng detalye sa mga balita sa international. Sa pinakauli nga balita sa international, naglabot sa masubra 1,000 ka mga kabataan ang napatay bangod sa tigdas sa Bangladesh. Nagapadayon ang pagsaka sang mga kaso sang tigdas sa mga pungsod bisan pa may ginapatuman nga emergency vaccination campaign. Mayara na sang halos 20 milyones ka mga kabataan nga na bakunahan apang mayara gyapon sa masubra 1,000 ka mga bagong nga suspected cases nga gina-report kada adlaw. Sunod sa United Nations Children's Fund o kon UNICEF, sa masunod ka semana pabaskugon pa sang gobyerno sang Bangladesh ang ila programa sa pagpabakuna agad mas mapadasig nga malapot sa mga kabataan ang ginatawag nga herd immunity. Target man sang World Health Organization o kon WHO nga bugos nga madulang tigdas sa Bangladesh. Naibaluan sang Marso pa lang, mayara na sang 194,000 ka mga kabataan ang nalatnan sang tigdas.
2: DTX 500. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Oras, alas 6:48 sa aga mga ka-K5. Diretso na kita sa patag sang balita sa negosyo.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
0: Sa balita sa patag sang negosyo, posibleng magtaas naman ang presyo sa mga produktong petrolyo sa masunod na semana. Sa 3 kadlaw nga trading sa world market, naglabot sa 80 kapesos kada litro ang pagsaka sa presyo sa diesel, samtang 4.4 sentimos naman sa gasolina kag 7.7 sentimos naman sa kerosene. Ginalauman ini matapos ang palayon nga tensyon sa Middle East. Lagip na ang pagpasirado sa Saudi Arabia, sang Saudi Arabia sa isa ka alternatibo nga oil pipeline matapos ang drone attack sang mga Houthi rebels nga nagresulta sa pagkapilas sang 13 tanan ka mga individual. Sa karon, ang peso dollar exchange rate sa Pilipinas naglabot naman sa 62.7 sentimos ang balor sang isa ka dolyar sang Estados Unidos.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Para naman sa aton Balitang Entertainment, tuman ang kalipay sa mga fans sa pagwa ni multimedia star Chris Aquino. Kung sa diin nagtambong siya sa events ang isa ka brand, kaupod ang iya anak nga si Bimby Aquino. Nagtambong ang mag-iloy sa event sang nasambit nga brand sang personal hygiene. Sang Martes, Setyembre 15, kag naghinunanan sa mga host sang dog show divas nga Sanday Bao sa Rufo kag Makoy Dubs. Maayo na ang aura ni Chris kag naunda naman siya kag hindi naman bloated ang iya nga itsura. Madumduman nga madugay naman nga nadula sa limelight si Chris bangod sa pagpabulong sa iya autoimmune diseases.
0: Alas 6:50 sa aga sa patag sa maritali na sang balita sa hinampang o kon sports.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang sports.
0: Ginatunan sang Philippine Sports Commission o kon PSC ang posibilidad ng pagtukod sa mga regional training centers na nagkalain-lain ng bayan sang pungsod Pilipinas para sa pag-ana sa mga Pilipino sa hampang at tennis. Ginlakip man sa mga ginaplano nga pasilidad kag mga imprastruktura kag mga kagamitan nga mahimo magamit sa mga atleta para sa mas maayo nga paghanas. Ginduso sa mga mamalida sa delibrasyon sa plenaryo sa Kamara de Representante para sa proposed 2027 budget sa PSC. Ang mga programa sa komisyon para sa mga kabataan nga luyag magsulod sa nasambit nga hampang. Inikasunod sa nagataas nga popularidad sa tennis sa pungsod bangod sa sunod-sunod nga kadalagan sa Filipina tennis star nga si Alex Ayala. Pickleball yan, di ikaw? Kakipay balira?
1: Pickleball kita, galing sumungway na kita kung ano po dahil.
0: Original ma racket mo? Original man?
1: Para sa ano? Original man, pero para lang na sa mga first-timer bala. First-timer.
0: Oo. Please, hampang tabla sa sunod.
1: Pa-event, malaka mo sports event para nga ma...
0: Yung pickleball, sa kaysa, no? May pickleball. Pickleball court.
1: Wala, dira sa may Rob Haro.
0: Rob Haro, may harap pickleball court?
1: Oh, sa may parking lot nila, sa third floor.
0: Damo, damo.
1: Mga tatlo siguro kay Kyrie ka mga boys.
0: Eh, sige, ma-try tampang-ampang kasi ang available kay ma-triningon mo ko kay ma-mobile pickleball tournament kami sa Banwasang Pututan. Kaya kapon, ang abilidad ko lang sa pagbasket ang napakita ko sa ila. Eh.
1: Wow! Si ano to?
0: Si Stephen Curry. Stephen Curry.
1: Kita
0: no?
1: Ko to, kita ko to.
0: Maglango-lango to kaysa 14 ka-shoot na nakaluyan.
1: Pilang surbol?
0: Oo. Nakaluyan man, may tatlo man ka-surbol.
1: Puro 3 points?
0: 3 points!
1: Yes!
0: Kapiyong pana...
1: May partida.
0: Sa aga oras sa K5 News FM Philippines. Ang atong oras, idulong sa atos kalawan sa Klinika DTX Beauty South. Basta habon nga sigurado. Habon nga sarang makapatay sa mga katol-katol. Arikis, kag makapapugis ang imapanit. Kagkutis, ang habon nga may guaba, papaya, kagampalaya. Klinika DTX Beauty South, mga ka-K5. Sa atong sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Alas 6:53 ang oras sa atong sini nga pagpangalagad. Para naman sa atong sini, balitang extra special.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balita Extra Special.
4: Balitang Extra Special.
0: Sa balitang extra special, nakalikaw sa pagpang-hold up ang isa ka taxi driver sa Brazil matapos nga nagpakunukuno ini nga ging kumbulsyon. Nag-viral ang video sang nasabit ka taxi driver sang nagpakunukuno ini nga ging kumbulsyon matapos iya namutikan nga tuyo siya nga hold upon sang duha ka mga lalaki nga pasahero niya. Nangin effective ang style sang driver bangon siya ginhimo nga pagpanik. Nagpanik ang mga hold upper kag madasig ginagpanaog sa iya sininga taxi. Matapos nga nagwa ang mga duha ka lalaki, gilayo naman nga naguntat ang pagpakunukuno sang taxi driver. Naka-enroll niya siguro sa Star Magic.
1: Dog, effective sa acting niya.
0: Star Magic at sa napagin sa Sparkle. Hindi ganin nag-agi ni siguro sa MKF production ni K5 Machokolit.
1: Machokolit.
0: Makon mo, kung nagliobrahon mo, no? Kung taxi driver ka, sa mga taxi driver na nagpamati sa ito na, may mag-hold up ka rin sa inyo. Dayon na dayon na ngising-ising, kagikurog-kurog, no? Nga doon na kumbulsyon, kung nagiturong mata mo. Nang taon ta, kung hindi mag-sala ang hold upper, kung masapuan ka na sa sulod siyang taxi, masisalaan pa nga silang kamanganan, singin mo kamatayon. Nagets nyo? May bago na kamo nga mga teknika nga ano nga natun-an. Alas 6:55 oras ato sini nga pagpangalagad mga ka K5 na batian ang kabugusan nga detalye sa mga balita sa DTX 500 Morning Newscast sa subong nga Biyernes, September 18, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako naman si K5 Ray Espeha Umalay.
1: Kagako naman si K5 Alira Alvarado Apin.
0: Mantayan ang mga topiko kag mga dalagkuan nga balita sa programang Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kaupod niyo si Gapon, K5 Ray kag si K5 Christian Hagurin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, forever number 1. K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio Health News. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
7: Kaspa dala. Das may pabutangan mo lang. Kaspa.
6: A masking disease na.
7: Mga kuko nga, doon hindi maayong
6: kapinas. Patuloy lang.
8: Nail fungi.
6: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or iningit ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
7: Hamot ang bulak.
6: Yes.
7: Luksan. Ha?
6: Bulaklak, ang bulaklak.
11: Sa buhay ay kailangan.
6: Bubuka ang bulaklak.
7: So sa ang bulaklak.
8: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Dire makabulig ang D3 Bio. Nga may aras ang vitamin D3 nga nag-regulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
6: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
12: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
7: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
14: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
7: Kuno amin gid yung D3 Bio no pilas-pilas ka.
6: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
7: Bago nag discuss ka kuno nga ang babae flower ang hardinero nagchat niya sa Webis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Mga flowers.
14: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 D3 Bio.
16: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7 impunto.
2: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.

100. Epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
2: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
7: JR, bilisan mo. Manguli tayo ng mga ibon. Ayun no, dalawang ibon sa taas ng tore. Tira durin mo na.
8: Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila.
9: Hep, hep! Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng bultahe na dumadawi sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ang tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout.
8: Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat.
9: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
10: Isang paalala mula sa NGC.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
15: Mare, mare, may field ID number ka na ba?
16: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating records sa PhilHealth.
15: Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
16: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
15: Correct, Mare!
17: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.
11: E3 Bio!
18: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
6: Mga butika.
11: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500 Masalika DTX 500 DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
20: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
11: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong adigest. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
22: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
23: Good news!
0: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
23: Libre!
22: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! My puso!
11: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
0: Oras sa K5 News sa Pembalapin Standard Time, alas 7:13 sa aga.
11: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Oras, alas 7:14 sa aga. Welcome sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, the People's Forum.
11: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
26: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
0: Good morning sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalbati. Welcome sa aton sining edisyon sang Foro de los Pueblos sa program Biyernes nga adlaw, September 18, 2026. September 18 na kita mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagad. Kag subong adlaw mga ka-K5 base sa nakaschedule nga calendar of activities sa Commission on Election sa tonsunin nga mga ka-K5, ginadumilian na ang pagpanagtag sa mga assistance for individuals in crisis situation o kunang aton sini nga tawag mga ka-K5 nga AX ayuda, no, sa aton sini nga mga kuturan ini may kaangtanan sa nagahilapit nga barangay kag SK election. Ang dako nga pabangkutanon sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati kung may ara bala sang barangay kag SK election. Sa inyo kinandan, kaming inyo alagad si Kahanginan, diri sa aton palatuntunan, Foro de los Pueblos, The People's Forum. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
3: Ako naman, ka-K5 Christian Hagurin. Ginatamyaw ta ka-K5 Ray, aton nga mga tagpalamatik at tumalanaw, nag-upod subong sa aton sa 88.7 sa FM radio nila. Kag, ang mga online listeners and viewers naton, hindi lang sa syudad kag probinsya sang Iloilo, hindi lang sa Western Visayas, sa bilog ng Pilipinas, kag sa bilog nga kalibutan, manayanaya nga aga, nga adlaw sa inyo tanan.
0: Ginaabi-abi tanang presensya sa aton sining mga suki ng mga tagpalamati, amuman ang aton sining mga mobile taxi patrollers, mga KISS, K5 Iloilo solid supporters naton, ang aton sining nga mga grab and taxi patrollers, no, nga nagapamatigin sa aton sining pagpangalagad, mga modernized jeepneys, and of course, ang tagsa-tagsa ka mga suki naton sa ilat sining mga panimalay nga nakatutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo ka K5 Christian sa Permira distrito, kapakadto sa Quinto distrito sa sining probinsya kag sa pito ka mga distrito sa siyudad sang Iloilo.
3: Pati na mga taga Guimaras ka K5 Ray, ha?
0: Correct. Mm. O, sa kutob balabutan sang sining pagwaragwaga kag sang nagahagunos kag naga baskog nga signal sang K5 News FM Iloilo 88.7. Alas 7:17, kadamo kita sa nga mga dapat nga diskusyonan kag mga balita nga dapat tatalakayon. Ginatamyaw taman sa mayo nga morning ang aton sini nga mga listeners online, ha. Live na live kita via Facebook Live, ha. 88.7 K5 News FM Iloilo, i-like, i-follow, i-share. Kay din ka man nga bayan sang kalibutan kag sang pungsod Pilipinas, basta may internet connection wala puraw, makapamati gid sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Si ang aton sini nga KISS, speaking of K5 Iloilo solid supporters ka K5 Christian, fans club chapter 2. Mm. May ara kita karon nga benepisyari sila nga tagaan, inisyatibo ni nila ka K5 ka Christian, amo ni ka nami bala sa K5.
3: Ang community ka K5 Ray Laino, ga binuligay sila para sa kauturan naton nga mas nagakinanglan sang bulig.
0: Correcto. Kay ini nga aton sini fans club ni, ang aton fans club ano ni sila ga contribute balaw na siyang ila sini nga mga luyag or gusto nga bulig nga ihatag sa ila sini na pilian nga beneficiaries.
3: Nagaamot-amot lang sila kay Frey.
0: No.
3: And probably kay Frey kwani no na inspired man na sa aton nga
0: yes,
3: nga
0: oo,
3: CEO.
0: Yes, so si CEO mamo ang aton three mayara kita nga mga program nga bulig, kampyon nga bulig para sa masa. Ang ila sini nga tagan gusto talang ni i-share no sa aton sini nga mga ka-K5 ang mga maayong inisyatibo sang aton sini nga fans club International 2 no. Sa bulig nanday Tatay Zaldi Puna 44 anyos, balo may tatlo ka mga bata kag isa ka PWD nga bata no, open person with disability sa barangay Malunang, Zaraga, Iloilo.
3: Mm.
0: Ang iningalihok ang magapatigayon ng grupo sa K5 Fans Club International Chapter 2 sa pagpanguna sa ilang presidente nga si ka-K5 Fred Pasgala.
3: Mm.
0: Ang nagkapatamyaw ni si mo every morning bless ka-K5 Fred.
3: Oo,
0: no?
3: Gani.
0: Amo nang ila sini nga president. Kaga ang marabo pagid nga mga members nato, especially kay Ma'am Luna Mundido nga always gina support sa K5 Fans Club 2. No? Tagaan nila sang bulig ang nasambitan nga beneficiary kag ini ang nga pagatag sang bulig ang siyempre no inspired man sa mga ginahimo nga mga maayo nga buluhaton sang CEO sang K5 News FM Iloilo nga si Dr. Ramil Uy kag sang K5 station sa Iloilo. Kay gani salamat gid no sa aton K5 Fans Club International Chapter 2 sa pag ihatag o kapag obra sang sining inisyatibo nga makabulig kamo sa mga isigyo ka pareho ka K5 Christian Hagurin.
3: Oh, kanami batsagon ka K5 Ray nga kun alang-alang ka way kadalaganan no makabalikid makatulok ka lang dress K5 kag may mabaton ikaw nga bulig no sa community no sining aton nga mga volunteers sa K5 Ray.
0: Salamat.
4: Salamat kada ka kay Five Fred Pascala. Base makapadala ka sa mga ano corona, sa mga pictures and the photos ng inyong silingan beneficiary. At least ma ano man ato na, no, mapasundayag or kun ma-post man aton sa aton nga social media para at least madamo pagid ang mga private sector, private organizations ang ma-inspired ba ni K-5 Christian Agurin, no? Bisan diri mo nakita nga bisan na tama kapigado ang pangabuhi, no? Sa aton sini nga mga K-5 hindi niya maging upang para lang makabulig kasi sigmo ka pareho. No, para si ang aton ni mga members kay K-5 Christian, no, hindi man ni sila mangkaranon.
3: Hindi man ni milyonaryo sila mo.
4: Hindi sila milyonaryo.
3: Pero
4: hikawas man sa pangabuhi ah.
3: Gating uha man kag nagabaka-baka para sa aton.
4: Correct. Pero at least they give time somehow, no, to share their blessings, no. Sa aton sini nga mga K-5 sa mga napilian nila nga beneficiaries, no. Sa tanan-tanan nga mga membro, advisors, consultants, and sa mga OFWs naton, mga nagapakita gid sa ila suporta sa mga community services sang K5 News FM Iloilo kag sang aton mga K5 Fans Club members, no. Ang tagaan tagid chimpo nga pasalamatan sila bangod gati no, kanami sa mo mga inisyatibo while doing it, no. At the same time, no, ginabit-bit nila ang bandera sang K5 News FM station ka K5 Christian Hagurin. Alas 7:21 oras sa ito sa pagpangalagad mga ka K5. Ang mga topiko nga dapat naton sila barwa pagkadiskusyonan, no, nakalinyada na. Paunta dugay-dugay karon ng report ni ka K5 Karen sa follow-up and development sa ni ka K5 Christian sa sining amay, no, nga ti ang iya bata to nga 11 anyos amo ang biktima kag ang suspect iya asawa, no, dito to natabo sa may banwasang uton sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tag palamati sa aton sini nga mga kuturan, no, kag gati do initially

0: man sa kapulisan kay K5 Ray nga kun pa sa kanila kaso kag mapamatud-an nga wala sa insakto nga state of mind ining suspect basi kun ma dismiss lang gyapon, ma-acquit man lang gyapon, so hindi sila mag-uyang ka tiempo.
1: Sa to sini nga mga KKP, but pa istoryahan ta man karon no, ang mga legalities sinada no, sa to sini nga mga KK5 kag mga proseso sinadra. Sa to sini nga mga kuturan, titi basi bala mga mambalde ang iba ni karon ma mangin na president sa nga magtinamad ang mga pulis nga kung hindi gani magpasaka kaso ang pamilya, mapawala-wala lang sila eh. Atawhay lang eh ang ilang mga ubra din nila maubra ka kay Five Christian Nagorene.
0: Ma-appear pa sila sa korte, may mo pa sila mga report nung dahon sa mga ilikoton, mga papeles ka kay Five Ray. So muna ginalantaw sa iban nga base kung patawhay na lang kamo kaya di na magpasaka kaso ang bana, no? Why na makamo trabaho, yeah.
1: Sa barangay Kabanbanan o ton na Iloilo na siya natabo sa ton sa nga mga K-K5.
0: So, ang isabi ka ang gulo ka K-5, nga duway takbati sa DSWD, no? Ang intervention, wala, sa Municipal Social Worker, Welfare and Development Office, no? Sa uton, na kung may, debrief man eh, ang bana, no? Nakikistorya sa pamilya, nagpalabot sa ano mga bulig sa pamilya ka K-5, matapos sinin tabo nga makasilig nga krimen na.
1: Amo pa nang laboton na to na K-5 Karen Badilla. Ano ang mahambal sini kag ano ang intervensyon, ano ang assistance no nga nabaton sang pamilya halin sa munisipyo, particular na sa Municipal Social Welfare and Development Office knowingly nga ang victim is a minor and the mother has this mental illness no sa ton sini nga mga K-5 no kay tidog gitawag ni postpartum
0: depression
1: no, because of the series of incidents nga natabo siya nga kaduha sa mahulugan ka K-5 Christian Hagurin. Kagang ila bata ni bugtong anak pero hindi manangin mahapos ang iya pagbata sini because 6 months pa lang sangin bunagya ang ining bata, so premature. Sa ton sini nga mga K-5 kag may ara ni sa nga ginasuprihar nga ano man, no?
0: Do hyperactivity autism kuno ka K5 Ray. Do form of ADHD.
1: ADHD, no? Pero may mga medical may mga medical terms, no? Ang aton sini mga expert dira. But somehow duti makita mo bala nga they are ang pamilya nila is a very challenging very challenging situation.
0: Especially sa amay ka K5 Ray. Pagbata,
1: Correct, oo. Ti, ang pamangkot dira, no, mamayang mga banwa, may mga monitoring ni sila ka K5 Christian, no? May mga data ni sila kung diin nga mga balay, diin nga mga barangay, ang may mga balatian nga amuni, no? Sa tunsin ko baga ka K5, makonsider na ito na sa person with disability mo.
0: PWD.
1: No? Sa tunsin nga mga ka K5, no? Ang pamangkot, ano nga mga assistance, ang banwa, ang uton, ang ginapalabot nila subong, especially sa amay, masakit ni mo. Oh, very tragic ding natabo ka K5 Christian. Kahit bata mong victim, ang suspect pa isang iwan, asawa mo, ka K5 Christian Nagurin.
0: Ang ako pagiging na pamangkot ka K5 Ray is that even before this thing happened na kahibalo bala ang banwa or even ang barangay nga may isyo nga amusinig kag na tinguan nila nga napalabutan sang bulig or may intervention sila ginimo.
1: Yes, ang inanamin ko bala ka K5 Christian nga ti kung balaan nila kani may mga advices man sila sa bana eh. Hindi mo pagpabayaan Hindi mo pagpabayaan ang imong asawa, upod lang sila sa bata mo, dapat may upod sa balay o di taguan yun yung mga matbagay da nga do pa-attract siya nga mag-ubra sa hindi manami.
0: So mo nang gusto ta mabalaan man gikan sa barangay or gikan tani sa local government unit no. Kaya resulta na lang isang something nga tani basi pa lang pwede ma-prevent ka K5 Ray.
1: Correct. Sige. Istoryahan ta na karon ka K5 Christian Nagurin sa to si Libarwa nga pagpangalaga diri sa K5 UZFM Iloilo. Speaking of mga balita sa ton sini nga mga ka K5. Ang assistance in crisis assistant for individuals in crisis situation kon AX. May baning na subong ha. Basi bala tingala kamo ni kamok pangayo bulig blaw. Ani kamok ka di kamo may suwan sang ayuda sang aton sini nga probinsya kag sang aton sini nga banwa. K5 Christian Nagurin.
0: Basi ko na may mga nagapangayo da bulig sa nagpalubong nila sa hospital. Kung ano ba nangasahi, no?

0: na may trahedya mada sa inyong lugar, may bagyo, baha, or linog, or landslide, kag ngayon kumabulig sa LGU nyo or sa probinsya, hindi ka mo magsungod. Kung kun hindi ka mukbaton na sobre, okay, may banning na subong sang tagtaganay sang ayuda ka K5 Rio ng Balmugani tungod ini sa resolution number 11191 may kang tanan sa November 2, 2026 barangay and SK elections. No. Pero ang baldre nga pwede gyapon maka walk in ang may mga transaksyon iya sa Provincial Social Welfare and Development Office. Kinahanglan lang nila ang mga dokumento, ipaproseso lang, anay. Pero
1: wala
0: hindi pagkabaton.
1: Wala no? releasing.
0: Oh, process lang.
1: Process lang, anay. Tikong mag-amunaw, lato-lato nila ba after election pa?
0: Agay.
1: Wiglawig-lawig pa, ka K5 Christian.
0: Hindi na, kung may magina pa-hospital ka na ka K5, Ray, hindi na naayuda, daguro na natabo yan.
1: Oo, ano na lang na, ang tawag ni Gani, ang... kumbaga pang ano na lang ni ang pakitluoy ka na lang dito sa ospital. Ano sino man da pangayuan ang mga ano mo da nga balaydan mo da nga kinanglan ikaw sang AX assistant nga ti sa ton sini nga mga ka K5 no nga hindi mo pa mabaton no
0: ayo alang anay itog itog alang ang amba sa PSWD o nga after election sa
1: Kati ba mo, mayo man ikaw K5 Christian, na may mga amuning nga mga, pero ma-lift ni siya once makadesisyon na. No? May ara na blasan desisyon ang presidente.
0: Klaro na gid nga. Hindi na gid madayon.
1: Hindi na gid madayon, no? Sa tong sini nga mga pinalangga, nga mga tag palamati, no? Nga makancel or masuspended na gid ang ining eleksyon sa barangay in San Gorong Kabataan na ka K5 Christian.
0: Ang kwansubong, ang ginahulat-hulat na lang nila, kahit gina-harmonize pa nila, gina-transmit ka K5 Ray, ang gina-adoptar sang Kongreso nga Senate version, no, sang Bill number 2387, gina-bypass na sinigani ang pag-agi sa bicameral conference committee. So, butsilingon sin eh, ipasa ini na lang sa kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para nga pirmahan niya para mangin laye or after 30 days maglapse into a law ka K5 Ray. Now once ma enact na ining laye ang Commission on Elections ma draft na ni no sang IRR implementing rules and regulations na nga officially postpone or move sang BSKE from November 2, 2026 to bago na sa buong schedule second Monday of November 2028 ka K5 Ray.
1: Okay. So may mga ano na dabi no, may mga proseso ina once nga magalabot na sa presidente, the president himself, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will ano no, assign the bill no, to make it into law. Sa aton sini nga mga ka K5 30 days, may ara sa sang 30 days to sign. Sang sina nga mga hagna ka K5 Christian. Now, kung mapirmahan na ni President Marcos before mag-lapse ang 30 days, so mga himo na siyang alayi, pero may ara pa na siya sang ano eh, no? Publication eh, no? Kailangan mo pa na ipapublicize, no?
0: 15 days, no? Ipublish mo sa isa ka major newspaper, da?
1: So, nga may national circulation. Oo. Muna siya nakabutang sa aton sini nga ano, no? Nga local government code, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 ang proseso sila. Now, sa aton sini nga mga ka-K5, what if dabi hindi pagpirmahan siyang presidente? Ka-K5 Christian, no? E-veto, yabla, no? V-E-T-O. Sa aton sini nga mga ka-K5, mamo ang presidente, may kinamatarong mana. Ang veto is the official power, no? Of the president or the local chief executive or either to write to reject, to block, or to forbid a decision, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, nga ang ini nga mga... Sorry. Ang ini nga mga layi, pwede yang i-recommend for review again, i-block ya, tawag ni, i-reject ya. But if the majority of the legislators voted to pass this law, ka K5 Christian, thematic, ang isa kahagna nga hindi mapirmahan sang presidente sa aton sini nga mga ka K5, no? Mabito siya, no? Either di ipagpirmahan or if lapse siya ang 30 days kakay wala siya sang action blang ginobra.
0: Pabayaan lang.
1: Days pabayaan niya lang. No? Mangin layig siya, mangin layig yapon ang inang nga ano nga hagna. Pero galing ang problema kasi hindi niya pwede nga padugayan pa.
0: May nalagas kita kakay 5 ring ano November 2 nga election kuning kaso.
1: Dilan tawana na kung 30 days pa ni pirmahan sang presidente. Very very lapse na.
0: Ano subong?
1: Ang matabo sina karon 18 ang matabo sina karon malabot na sa by October. Tilapit na yang filing of the
0: ang certificate ang of filing kay October 5 na.
1: September 28 October
0: 25.
1: Ti karon kung hindi na pagpirmahan, ma-file gid pilitan ang mga barangay nga mapadlagan.
0: Oo.
1: Ang sadya lang amo ni. What if karon gipirmahan ni presidente? Before the day of the election. Buchelingon di tunga-tunga sa October yung pinirmahan.
0: November 1.
1: 30 days pa man sa mo.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Oo.
1: Apo siya lang dali na-transmit. Ang pamangkot, labi ko na-transmit na dito sa Office of the President.
0: Amula na,
1: no? Kung saan o na-transmit. O kung subong adlaw na-transmit, ano subong adlaw?
0: September 18, September Friday.
1: Oo. O, ang 30 days siya malapse October 18.
0: October 18 eh.
1: Tama?
0: Oo.
1: O, ano mathematics mo?
0: October 18.
1: October 18. Oo. Karon,
0: pinaka-file na iya. Nakapile na iya ang mga mapadalagan.
1: Ang sadya, kakipay Christian, hindi ba pwede, hindi ka mag-file, kaya matip na karong madayon ko na isok. Ang imong taho ng imong matis.
0: Oo, oh, ang second, ang second floor mo itong ipamatamatan mo na, pornada. Pormas na ka na.
1: Grabe ang second floor ka, Jimo.
0: Ang gindaunan mo itong NMAX Kron.
1: Ang gingloan mo ito karo sa asa to. Asa na, sa asa, oh, sa taytay ko suwagan.
0: Taytay.
1: Apurada to Kron.
0: Balga nga. Dahil nga ganyan pangako mo. Yun man na mag-election. Ang mga pundo ta. Pulan ko na.
1: Tatun sini nga mga kakipay. May arabi nga mga ano. May ara naman yung mga politiko. Kakipay Christian. Nga tawag ni nga miguhay grupo. Giposipos lang law, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, giposipos lang.
0: Gali.
1: Di mo kay makontranay sila. Ginawili lang ang iya sini nga amigo. Di damo ni siyang mga, ay ben, gini mga pamilya, no? Magpamilya.
0: Palintianay.
1: Palintianay, kaya binungguanay sa barangay.
0: Maginablos, magtiyo, magpakaisa mo. Isa magululutod pa.
1: Di kisaga, ang ila pagkabiyanay, duway nabili. Kaya tawag ni, nag-ilinaway sila. Ako nang ang balkong lain, kung hindi mapirmahan sa presidente within 30 days, madayon ang pag-file sa Certificate of Candidacy. Sos! Amo nang sadya. Kaya kung hindi madayon, kilala mo na kung sino
0: ko. Ah, walaan gini. Ah.
1: Kaya sa ka makabot ng titit-tit, ano na, gub-anay na lang ka muna.
0: Tidugay pang, kwan, nga ginub-anay ka kay Five Ray, makaplano ka pa mo kung paano mo gubuon ng iyang nga kandidatura.
1: Oh, amo na ganing sadya. Oh, mas mayo kung mapirmahan nga hindi na nay maglabot sa September 28.
0: Nga hindi pa ka-file.
1: October hindi pa ka-file ang mapadlagan.
0: Kay way ka pa kabalo mo kay iban huring-huring pa lang.
1: Oo.
0: Pero kung may papel na gidya nga napasay na to sa kumilek, dati laban-laban piho gid.
1: Piho gid sa ton sini nga mga ka-K5. Do press blast sa abay na ro. Ari. Ricky San! Ricky San! Oh, pre! Pre, may isugid ko sa si mo?
0: Oh, ano na? Ano mo na itikal mo?
1: Eh, bati-bati ko, pre. No. Matayon gig ko nung eleksyon mo.
0: Ah, ay takpakot sa dagan sa pinsar sa presidente, ta. Kung may pinsar man, ha?
1: Pero, pre, pero total miguhay man, ta. Kunya, pre, maprangkam lang ko si mo, ah.
0: Oh, sige, ah, pero, diga.
1: Bati-bati ko man niya, pre, pero, ti, balaan ko man nga, ti, sa pagkamiguhay, ta, hindi man naguro mo ya pagdayon, no, na. Eh, bati-bati ko pa madlagan kay mo, kapitan. Kita mo nga may iara pa kung duha ka termino pa.
0: Di, malaan mo man ang kastada sa mga babaw, pre. Ginahilot-hilot man tas babaw.
1: Di ba sa pre, hindi ka lang magpadlagan na makagawad ka lang sa akon, pre. Para grupo tagyapon pre ah.
0: Isang una to nagsugot ko sa kagawad. Kagawad mo hindi ka man nagpadalagan mo nang grupo. Oh, sulod sa ko.
1: Sige lang pala. Ay, pasensya halang ko bla. Basta pag-i-piling kan sang certificate of candidacy. Di ka lang ya magpaila.
0: Ay ko gani.
1: Why man ta?
0: Why gani ko ka malukod sa noong piling?
1: Uy, ginaulat-ulat tapang perma ni Marcos. Amo pre. Pre. So good ko bla si mo pre.
0: Oh.
1: Mo priway ko pa maimpasan ng loan ko to pre sa ano, may loan pa ko to sa ano, gimprinda kong ATM ko.
0: Wow. Gani nga ang akon to nga second floor gani nga ginpakuan ko na. Ang kabilya to gani gin na pa deliver ko na sa balay kay abi ko. di paano na ko sa tok-tok ka na to subong?
1: Kagawan ka lang ganay. Ah, i-make sure ko ka man number one kagawan kaya matapos na minuho ko'y kambulos.
0: Inyang tunga ay isang kapitan kagagawad, pre. Walaan mo man na.
1: Sige na pala.
0: Mayutani ko ng labo para sa akon na ginatagumad.
1: Sige lang pala ko, bala ko mapatapos ang tiles mo sa second floor. Mabuligan, takaw.
0: Ang atop ko yung ipatayas ko ganito, ni Pagin.
1: Oh, grabe ka man mo. Ano na imo nga ta? Ato pa, ano na imo balay? Mall nga?
0: Ang inmax doon ang bata ko, ay patugani, maimpasan pa ko.
1: Ako bala, madamo ta project mabot sa barangay.
0: Kanong garantiya nang kung magdaog ka, madumduman mo na yung storya na itas mo?
1: Ito
0: ba amnesia ka mga daan?
1: Hindi ah, cross my heart, cross fingers.
0: Pinky swear?
1: Sige ha. Kitay kita pre sa September 28, basi mapile kita sa certificate of committee. Kagawad tayo kawa. Sige ha. Sige pre.
0: Sige, istoryahin lang ko ha.
1: Eh, huwag gin mapirmahan ni Presidente Marcos ya suspension, ma? Pilitan kita ko nga mag-kadto tos kumilik, ko.
0: Hoy, pre! Di ka makadto!
1: Hoy, pre! Preparar pala ko niya, ba? Kita muna, kao!
0: Do ka nami siyang paningkay-singkay mo ba? Do excited, kao? Mabunggo ka gin sakon?
1: Ha? Mapail ka, kapitan?
0: Mapail ko sang kandidasi pro ay takbalo karon kun na makapitan ko kun makagawad.
1: Hey, kagawad ka lang ah. Kita ito to pre ah. Kita ito ah. Sige, unan na to ah.
0: Way kita da.
1: Kita ito to ah. Na may mapapala. Igingin nyo umaga. Ano yun ang kita ko ning papel din ni Kiki Christian nga nagpalo sa kapitan? Kontra kay sa sakon?
0: Way ka malo si...
1: Laya lang wala labon!
0: Way ka malo si Prere nga mga kapitan kong itagaan. Pia ni Mayor yung sakon.
1: Lalib na kay palapitan ko sabla. Pre?
0: Oh! Kabugat siyang agbay mo ba?
1: Ano man ay mo, pre man?
0: Oh.
1: Klaro naging si Kitoria Hanay. Tang, hindi mo kong pagkontrahon, pre. May isa patangadaan ka kontra. Matunga ang buto ta. Sa kangkungan gidang dangtan tangadwang.
0: Pre, mala mo sa ulihin ang muna nga Kitoria Hanay sa nga mayor sa kapartido ko. May inatag siya sa ako niya. Titimpas na to sa mga motor sa bata ko.
1: Tilang tawa, wala na pre, oh. Ang dako pa ni Karun Chan, Enrico, madaog kapitan.
0: Why na si Enrico? Pasi na ya.
1: Ha? Amo na ganing pasi ko kaya amo pa nang daog.
0: Ay, ganit ka dumdum sa ato magdala ka Silvanas de eh.
1: Sabagay, sino man buto na siya ka? Sa agad mo na sa wakal.
0: Ay, ang ampang subong ya sa aton nga duwa subong. Pagpupugwapo na ni.
1: Kaya galaing ang bot ko pre. Hindi mo na pagdaligon si Enrico de pre. Kung why man nagtupang chicharon di karkar sa Sibuya. Pre-Christian, hindi mo na pagdaligon si Enrico. Nangako nang sige mambasi mo. Kaya total ging kontra mo ako. Tandaan mo ni mga tinagay, nagkagwas ako sinibaba.
0: Ano ka?
1: Umpisa! Ang aton sinipaglainay sa buot. Lagi di mo pagdumdumon.
0: Hulo.
1: Nga man ninoy ako sa imo bata. Lagi di mo mong pagpa...
0: Ibalik mo gidang...
1: Umpisa subong. Lipatan mo.
0: Ibalik mo gidang kandila.
1: Lipatan mo. Ako nagatag down payment sa mo pabakal sa karbaw. Ha?
0: Ang tinday atag ko si mo. Para na di magkain buot.
1: Makontra, nai kita kadwa.
0: Ang pangunta ni?
1: Makontra, nai kita kadwa.
0: Okay. Equality city, mga kabilog ang akon nga mga hinablos.
1: Huwag palabot!
0: Yung mga playing voters ko.
1: Huwag ko labot!
0: Huwag ko labot kayo, damo ka sang...
1: Ang ending.
0: Chicks.
1: Cancel. Suspended.
0: Miguhay ka po na.
1: Damo na naglainay buot. Nasuspended pa.
0: Ay. Sige na, hindi na naman repair na mo na itong nag-uli ay na kandila ka kay Five Ray. Why na natsansa? Alam mo kung mga klala mo na eh.
1: Gani-gani. Sa to sa nga mga ka-K-5, di bantayan tayo ah. No? Ang ining... kwaon taman ang statements ang Comelec, no? Try natin kontak si kay Comelec sa Iloilo City, no? Si Sir Jonathan Sai, no?
0: Mm.
1: Sa ato sa mga K-5. Ay, baluan na to kung preparasyon nila. Ikitilapit na mo. No? Ka-K-5, Christian.
0: Mm.
1: Sila na lang ni ka mga inadlaw.
0: Ang subong ka-K-5, right? Time is of the essence. No? Dapat nagsunta niya nga mabalaan na sang publiko kung madayon o rindi. No? Parang aton nga mga kwan, nga mga BSKE officials na nga mapadalagan, no? Makakwan man eh, no? Pahamtang man sila eh, nga extend ng term ta kun masigitan eh,
1: or ano. Abali, Ma'am Ning Ilumba, ang masubo, one of the greatest factors in division of the family members, relationship is
0: correct.
1: Election.
0: Correct.
1: No? Sa itong sining mga kakipab, ito mga lagkuan kisa mga, sa mga mataas ka posisyon, ginaway. Mm. Walang tawablan na si Marcos kag si Romualdez.
0: Si,
1: si, kati, gipapriso.
0: Si Aimee kagaligag si Kwan, si President Bongbong.
1: Oh, nagtawa na. Magunta sa pinulitika na.
0: Amot sa napanay maaway si Alan kag si
1: Pero,
0: Pia.
1: Pero ano ka, matiyag mo seryosong away ni Aimee kag ni Marcos? Diba sige na palibot-libot na sila sa mag-utol.
0: Di tanda man yun, tanda man, hindi mo kanyang
1: awag. Ano na problema, ano ko na palibot-libot lang sila ni Aimee?
0: Hmm.
1: Oh, ang mga oposisyon. No, sang mga Duterte.
0: Eh, at the end of the day, pareho sila plido.
1: No, ti blood is thicker than water. Kuno mo.
0: Right. Kapit no, ko na high blood ka.
1: Hmm. Di dapat imnan mo di text 500.
0: Oo, oh, lapuyot kinang dugo mo.
1: Kung diabetic ka.
0: Oo. Oh.
1: Lapuyot kinang dugo mo. Amo na nga imnan mo di text 500. Sige, alas 7:44 sa aton sa mga kaka-K5. Kaga, siyempre, suriyahan, tama niyo. Ini man nag-init-init ng mga balita. Yung topic ko, kaka-K5 Christian. Matapos yung ati asod-asod itong mga insidente sa sulod sa mga eskulahan to.
0: Mm.
1: No? Kagati may mga payag ang mga eksperto, kagiban ng mga testimony sa mga ginikanan, nga tungod ini sa rampant nga access, kag easy access sa mga kabataan subong sa ginatabag natin sa social media.
0: Mm.
1: No? Kag ang papel man sa mga platforms, no? Sa pag-filter, pag-delete, sa mga fake news, mga videos nga nag-promote sa mga violente, ng mga bagay ka K5 Christian Agurin.
0: Pati na bullying, cyberbullying ka K5 Ray, pati na mga illegal online gambling niyo, kag mga pana, mga child predators bla ka K5 Ray, no? Tingob na ni tanan.
1: Amuna nga ang mga lawmakers naton, especially sa House of Representatives.
0: Mm.
1: Luyag nila magpasar sang heavier platform nga mayara gid ya sang accountability, no, sa mga kasubong sini nga mga hitabo.
0: Mm.
1: So ginapatawag nila si Pakas sa Chief Executive Officer Mark Zuckerberg.
0: Mm.
1: Pakaisa ko na.
0: Kuwento mo pa rin 'yan ay patagal eh. tiyo ko na siya pakatatlo mo.
1: Ba grabe. Amo nang pariente, tangaway gitaktilaw sa bilyon niya.
0: Ang problema ka kay Five Ray, kung ma-compel nila si Tito.
1: Kung ma-persa nila.
0: Oo.
1: Si
0: kay
1: Mark Zuckerberg.
0: Yawa nga ni ang US na gina, ang Senate. Kapakanto sa iyan. Pagka na Philippines, ang Philippine Congress ka kay Five Ray.
1: Ting rason niya, sinaya, sige. Hingabutan niyo ko. Kahit naran ng mga vlogger na mawadaan kwarta.
0: Ah!
1: Ang giniguro pag hilinga. Ang kilalata ba si magkanto ng Ski Five kaga may bakanti na?
0: Duhay na kuwaw. Duh, dalma ng tid kuwaw. Lipong guling ito.
1: Kato sila, amo ganyan pag-imol sa mga vlogger.
0: O, oh, ang mga tikalon sa mga vlogger
1: nga. Si pariente ko Mark Zuckerberg,
0: oh, si
1: nga CEO sang Meta.
0: Oh.
1: Ang Meta, Facebook na sanguna mo.
0: Hmm.
1: Mambal na siya nga, hindi ko magkanto ah. Bala ka muna kung i-banyo ng Facebook sa Pilipinas. Okay man sa akin?
0: Why, ganit ko na kulbaan nga why Facebook sa China. Ilak bilyon ng tao, kamulang. Oh. Bala ka muna.
1: Oh. Di amo
0: magtiktok lang muna.
1: Amo pagini pagka boring sa mga OFW tang mga listener.
0: Ay, ay. Kay
1: tinawon din sila sa aton kung wala ta Facebook.
0: Wala nang dili problema. Ang problema kay K-Fibre kay limitado gani ang means no sang Philippine Congress nga piliton no si si Mark Zuckerberg or any foreign citizen for that matter nga pagkantoon diya sa aton pagwaon may muwi sa iato mansion kay pagkantoon de matani ko makurtahan yung maning kanto di sa Pilipinas mabasa
1: na kamoy nyo yaga hipangimpulos ang akon nga platform da kamoy yaga pangimpulos kamoy yaga ako ka pasweldo sa inyo.
0: Correct.
1: Kaya pakantoon nyo.
0: Damo ko na pamilyonaryo ng mga vlogger ba? Tapos ako pa di hulaan nyo. Kung ako hindi ka golf. Kuli ako niya.
1: Nag-mambal si Mark Zuckerberg ka. Abi nyo makapanagtag na si iba na alawis ang 100 kabilog nga iPhone. Kung hindi tungod sa
0: akon. Duga nga ba kay K-Fabric? Itiway ka isang satellite or physical corporate office ang Meta.
1: Ang Meta?
0: Sa Pilipinas. Pilipinas.
1: Mayo pang YouTube, mayara.
0: Oo. Oh.
1: Sa itong sini nga mga K-5. Tapos sa pamangkot ako. Pamangkot ako. Pamangkot tong tagli ikaw.
0: Oo. Oh.
1: Sir.
0: Oo. Oh. Ano to?
1: Kilala mo ko?
0: Sino ko gani ah?
1: Sino ka? Kilala mo ko?
0: Do ka pamilyar si Mau?
1: Oh, dos mil ko makilala mo ko.
0: Do nakita ta na ka?
1: Sino ko?
0: Do nakita ta ka sa bypass? Sine, never, ano kaning alam mo? Never mind?
1: Katilaw ka, dapal, sir.
0: Katilaw dapal. Ko pa.
1: Dapal sang 2,000.
0: Fist bump, tanay! Fist bump! Fist bump na mo! Fist bump!
1: Never grow old!
0: Never say never!
1: Amo na blang mga vlogger, subungaw, no?
0: Oo, tawag na nila.
1: May ara ko na vlogger nga kita nga bligya isda. Gaan niya sinmil.
0: Grabe ba?
1: Gabunag na mo, no?
0: Grabe ba?
1: Mapist bump lang siya.
0: Grabe, no?
1: O, galing kang pamangkota pagtapos pag-utod siyang kamera.
0: Ano tabo?
1: Sa video, ano na tabo?
0: Sinmil din pa si
1: mo? To, ba si sinpiso sa ito na ito pa ya? Kamaya tali ko gincomply ito taran nga nabligya isda kay ma-apresar mo pa.
0: Grabe yung pagpatok sa nga mga style, no? Kay K-5 Ray, no? Kiting tao, be, na namian sila sa mga bagay. Kado, aspirational, blado. Tani ako man, tani nami, no? Kung makatilaw matas ang pareho na, no?
1: Well, in fairness, ha? Away tani gina generalize. Kay may ara gina yung mga vlogger nga nagatupa gina niya kay K-5 ba, Christian mo? Kay may ara yung mga vlogger yung makita mo bla nga effective kag tawag ni ang ano sila no honest sila sa ila sini ginapakita sa social media nila.
0: Kay kalabanan sinabi ka kay K-5 Ray sa mga nagapangatag kwarta nga ni. Do hindi ka man nagapangatag mo nakadlagko kwarta kun why kasang ginapromote nga mga
1: produkto.
0: Mga produkto.
1: Oh, kapin pa ka mga sugal na.
0: Namo nang punto
1: which
0: ko.
1: Is, do hindi marami ano.
0: Di online gambling promote mo pilak milyon gaabot si mo hatag mo tag 1,500 bansi gyapon paldo gyapon.
1: Correct, no? Sa ton sini nga mga pinalangga nga mga tag palamati. So anyways, nataon ta na, no, ang dalagan sina. Pero manami man na ka K-5 ba Christian. Actually manami na kung makatambong si Mark Zuckerberg.
0: Ang chance siguro ni ka K-5 re basi kun ma video ko. Mapadala siguro message
1: ko. Tingnan mo si Mark Zuckerberg nga ako gidya kanang presensya ko. Nagahan gani ko mga staff ko, mga tawo ko.
0: Gani?
1: May ara ko CEO, may ara ko presidente, may ara ko nga executive staff, may ara ko assistant, etc. Nga pwede ko na padala sa inyo. To basi, attend on behalf sa ako, di ba?
0: Ang basa guro nga basi gamiton nyo lang niyang ubra nyo ni para mapabugal nyo nga napatawag nyo ako. O nga, huwag ko ganit mapatawag ka sa Senate sang Estados Unidos, sang Pilipinas, sa kapatawag sa akon.
1: Correct.
0: Muo nyo ko bragging rights ba?
1: Tapos mambal ka mo nga, bangod sa inyo na ganto ko na. No.
0: Ito mo lang yan Tito Mark. Ang, kuhan, ang mga guidelines na sang may tangas pag damo
1: kalendawin. Mamba, sabi, ilatag nyo nung kinanglaan nyo, ha? Ano problema nyo? Huwag kami opisina. Da, butang ka namon. Butang ko na. Oh, bisa baklong ko pa ng pilaki hektarya ang lupa da. Atin dugan ko sa opisina sang Meta da. Para at least ya, kung may mga problema ka mo, dira ka mo kanto.
0: Ang ginarantaw di nga posibleng epekto sini ka K-5 Ray, no? Kung maglain ulo sa atuan ng mga lawmakers. Nga basic ko ni Kwan, i-restrict o inambot lang kung i-ban nila laban-laban madula pa pero din sila restriction.
1: I-ban nila pero dapat pag sila mag-ban may ara sila sa own option.
0: Oh.
1: Just like China. Why sila Facebook pero may local sila
0: may local sila ka Facebook equivalent. Facebook equivalent.
1: Di kita yan.
0: Ano aton day?
1: Ano ba? Ang aton sini damo kita sa mga bilidaran di nga mga software developer.
0: Oo.
1: Meron kita di mga software developer naton kag mga amo na sila ang mga nagaubra mga ka K5 mga brilliant sa ginatawag nga application na ano ni
0: mga development
1: development to ang pag-ubra sa mga apps nila kasubong sang Facebook delivery etc. Damo di galing ka na no why mapundong ba ang ano ang Pilipinas punduhan sila pagutpot amo na nga ang iban sa bulsa pa nila nagalin sa K5 Christian
0: kulang ang suporta naton sa mga tech entrepreneurs, mga app developers, why tadi mga scientists ni sila mo, hindi naman consider ng scientists.
1: Scientist gidi.
0: Why suporta sa gobyerno pagkakadto sa ibang lugar dito sila ya?
1: Excel.
0: Naga-excel dito sila. Ida pag-impost lang sa ibang gobyerno ang ila kaalam.
1: Kadto kas Canada mga expert sa mga mone, sa mga web developers,
0: Pinoy,
1: Pinoy kang mga Indiano.
0: Oo.
1: That's why dito sila kadto sa ibang pungsod.
0: Welcome sila to ya, gina suportahan sila sa gobyerno.
1: Dako pa sweldo nila.
0: Ah, tondiya, himuo ko lang ang hacker.
1: Himuo. Himuo ka lang ang trolls.
0: Oh? Gamiton ka lang. Oh? Aray, baka ito ba hindi ka cellphone o kapang kuwan daw pang comment na.
1: Hindi
0: yung problema ni Kakay Febray, base kung ano i-restrict, hindi ba rin pag-iikuan, hindi ba rin pag-iban no, sa gobyerno, ang Facebook sa Pilipinas, kay...
1: Kaya tungod nga kinanglan Manila.
0: Kinanglan Manila.
1: Kinanglan nila, especially subong sa politika.
0: Mm.
1: Makabig na ito nga isa ka pinaka-influencer nga platforms. Para mapakilala
0: Facebook
1: kung introduce mo kalamo. Facebook.
0: Facebook kid.
1: Facebook, makilala mo ang mga unreachable bla nga mga areas.
0: Tanan-tanan, subo kiro, subo may siya yung cellphone, nakaka-K5.
1: Oo, abis ka sa kay Kaskarbao, may ara na cellphone.
0: Oo, ang Pilipinas, ikalima nga pinakadako nga market na sa Facebook sa bilog na kalibutan. Oo, karon kon i-restrict or i-penalize or padugangan tax abis ang gobyerno ang operation sang Meta sa Pilipinas, amuning posible lang nila mahimo. Pero, daw malabo guro nga iba nila ang Facebook sa Pilipinas sa bata ka nagbago lang nga mabalik na sila kasi hindi nila magamit man sa pangampanya na sa ila da nga mga advocacy sa ining social media platform ka K5 Ray.
1: Alright. Sa tuon sa ninyo mga K5, so ibalon tanya, no? Sa tuon sa ninyo mga pinanggag mga tagpalamati ang mga development sa Nidre. Oras, alas 7.54. Sa pagbalik na ton, counter-report ni ka K5 Karen Badilla, ka K5 Christian, kadugangan ta ang mga detalye sa aton sa ninyo mga topiko. Nga aton sa ninyo pagkadiskusyonan sa tuon sa ninyo pagpanglagan mga K5 dari sa Foro de los Pueblos Program, The People's Forum. Magbalik kang Foro de los Pueblos.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DDX 500!
3: Istoryahan ta kung paano bala magsubra sa isa kagatos ang imo edad.
4: Gusto na, Sir JP. Ang sikrito sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
3: Ay,
4: ang mga lang permi na mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
3: na?
4: Dapat niya wala pa?
3: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
4: Saan o ka mainom di takes 500 gig mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himoon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys, No, siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Mm. Madamo man sa aton ang may-ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga atay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sang imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500.
4: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya, ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
4: Mm. Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay?
4: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
4: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
3: Mm-hmm.
4: Tatlo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
4: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, dry the bones.
3: Ay,
4: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 8:00. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Physio, yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuos ang diabetes? Mag-DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo Aramis wow. DTX 500 nagapalang durum pala ang imo panulukan, magalingin pala ang imo nga ulo, masami nagapangihi, masami ginauha, si may diabetes ka na, DTX 500 na ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500
8: kapoy
9: relax, may bugnaw nga Gold Eagle beer nga nagahulat sa suki nga tindahan.
8: Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan, ag-indi matunawa.